0: RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Mga kasama, ang balitang sports ni kasamang Edward Ligas mo ay nagtapos sa itong mga balita ning mga orasa. Sa nga ni Radyoman Ken Galinea, kini si Radyoman Remart Pugoy. Kauban ako sa Pikas Lawak si kasamang Kisos Menyo o kasamang Gerald Albios. Unya, atangin ninyo kung taod kay ato nang madungog si kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa dugang ang mga isyo, balita o komentaryo. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag tatak. RMN.
1: Radyo mo nationwide.
3: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa life extension, vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation, USA. Ang life extension vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: Ohoy! Kidney care time!
6: Ako si Terry Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
7: At first, I was afraid if

0: portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
1: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion. Lion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Man, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Red Horse Beer in Numan Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power

0: A balanced diet and healthy lifestyle.
1: Bitbin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
2: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglaw. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na yung mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protect-chan?
1: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
1: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
1: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yakult!
6: With proper diet and exercise.
1: Yakult!
6: Kaya panalo ka dyan!
7: Nauli yan na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Nauli yan na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Nauli yan na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
9: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
7: Naulian na ka, ma?
1: Gahapon pa!
7: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling!
14: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero,

0: proper diet and exercise, nakagdud ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair slays and sways like silk with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Wala si Mom!
3: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip!
5: Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
15: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
16: Unilab yan.
17: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog. Sa Straight to the Point.
19: Oras sa DYHP. RMN Cebu. Alas 8:23. Kumusta man ka itong signal karon? Okay na ba atong audio? No, okay. So, mga kaigsunan, Luzon, Visayas, Mindanao, o gakutob sa mabot sa itong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta ninyong tanan? No? Live, gikan diri sa Bukirang Bahin sa Gihulngan, Negros Oriental. Mayong buntag sa tanan. So, kumusta man ka? Okay na ba itong signal, names? Di ami karon sa lalawigan sa Negros kay ang atong kauban si kasamang Benji Tanghian atong gi-congratulate di ay kay ni intra na sa laing chapter sa kinabuhi nga mao ang kami niyon. So congratulations kasama ng Benji og ang iyang kapikas nga si Sheila May unya nindot sad no nga nakasuroy ta diri sa lalawigan sa Negros kay wa ko malimot mga 2012 pa to nga naka-arami panahon sa linog no dere sa Negros Oriental diin miarita aron sa pagpanghatag sa mga relief goods unya paghuman nakabalik ta kini karon so mo na nga sumakausap pa mayong buntag natong tanan so okay ra ba okay man to signal no unya ang atong medyo na challenge gamay tungod kay nagamit ta og hinay pa internet dere may gani kay natay mga kahimanan nga nadala. So muna naka-live ta. Ato pasalamatan si kasamang Buen Alguno nga mao'y naka-dala sa atong program. Sukad pa niya ito milabay nga Sabado unya kagahapon o kaganinang buntag. So 6 to 7 lang siya kaganina kay Duna di ay hearing si kasamang Buen. So muna nga what a choice na programa ta. Kaya mupulin ako program si kasamang Benji. Nya siyempre atong tohatagag higayon. Kay iyamang big day no kagahapon adlaw o niya on leave po siya so kanang absent ko sa kong program si Benji may mo puli unya usahay si kasamang Buen so tungod kay si Benji may sword man sa lain chapter sa kinabuhi so atong gihangyo si kasamang Buen nga siya lang usa dito mahabilin sa Cebu so iyang gipakyaw ang akong programa sa buntag o programa sa gabi. Salamat kayo ng ato kang kasamang Buen Alguno. Okay. Unya, unsama ni ato kang atubutan dili? Sige. Challenge kayo ni. Di atong technician dili kasamang names Kinyones. Astas kasamang Aida Tampus na appeal po doon ka technician ron. Okay. So mga kaigsunan, alita sa atong mga issues ng atong sundan. Kay kagahapong adlaw nag-monitor ta sa mga panghitabo sa atong nasod. Daghang mga panghitabo. No? Unang-una nga, nahuhungihong nga ilisan si Alan Peter Cayetano isip Senate President. Pero wa madayon kagahapon. No? Ang madayon kagahapon mao nga di pagkonvina sa Senate as an impeachment court. Ugun niya doon na sa paglaro na sa stand nila ni JVL Sito o ginuman ni Mig Subiri na pag-voting last Monday, last week, naa sila sa, ani abstain sila. Sa ito pa, nagpaila sila na independent na sila. Wala sila ni former Senate President Vicente Soto, wala po sila mabutar ni Senate President Alan Peter Cayetano. So sila duha, nabutar ni abstain. Pero kagahapon, ipaklaro na gyud na kinini ang ilang giklaro nga aris sila sa minority. Okay, gamay lang kayo mga kaigalaan ha. Kaya mulag na tayo gamay pang adjustments. Kumusta man? Asa man kayo butang, Dre? Okay, gamay lang kayo mga kaigsunan ha. Okay. Okay na? Okay na? O, sige. Salamat ka sa mga Jane. Na-appeal o ka-technician si Jane Gallardo o si kasamang Aida. Okay, niya si Raymart Pugoy Sablito o si Kay o ingon man si kasamang Gerald. Okay na? Sige. So, muna mga kagilan. Unsa may mga implications kagahapon? Ang una, ang pag kinini ang pagpaklaro na sa stand nila ni JBL Sito o Mig Subiri nga kinini ang dia sila na belong sa minority. So, giklaro nila. Atong paminawang tadali ni video, pwede ba? No? At ang paminawang si Kalisa Kunukurag. Ang statement ni JBL Sito o ni kinini ang Mig Subiri.
13: But as I have mentioned to you.
16: Correction, Mr. President. 13-11.
13: Yeah, well, in the, it hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but I, same with Senator Pia and I, we started out independent and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority or if you can get two more members, then you will be the new majority.
20: Yes, Mr. President. Mr. President, may I?
13: Of course. No, former Senate President Subiri.
20: Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you,
13: Senator Subiri. So, Senator Hercito would also like to manifest.
21: Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor no, that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, it's a very, it's the, one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess at this point I would like to maintain my independence.
13: And I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14. But until the time that we vote, any member we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority?
21: Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority.
13: Okay.
21: But again, I'd like to thank you for yes. that and for the respect. And we will all still be friends. No matter what. Thank you, Mr.
13: Thank
21: President.
13: Thank you, Senator Hercito. So, the Secretariat has that noted and we can now compute the membership at a 13 11.
19: Okay. Okay. So, mao to ang itabo kagahapon sa pagpadayag na, no? Sa kininiang stand ni JB Ejercito o ingaman ni Mig Subiri kagahapong adlaw. So, ang majority karon is very slim lang yun, no? Kaysa ako nang ikadiscuss sa milabay nga mga programa na kanang Magic 13 is very important. Tungod kay dunay 24 ka mga senador, ang iyang simple majority is 13. Kay 1/2 + 1 man, no? So manay simple majority. So ang karon na nahitabo 13 ang kasenador ang dia sa majority, 11 ang dia sa minority. Duha na lay kuwansad. So manang very slim kung makabira sila og duha, wala nang tag-ubor. Kung makabira og duha ang minority, mahimo nga sila na pod ang bag-ong majority. So mabutang sa si Cayetano, mabalik sila nga to sa minority. Nya nganong importante man ay mag-ilog man sila ining kisay majority, kisay minority. Tuod kay siya man maoy ngadto man sa majority, sila may mabuot kinsa ilang himuon nga Senate President. That's number one. Kinsa ilang pro-tempore leader, kinsa ilang majority leader, sila man maoy magbuot. Appeal na ang mga chairmanship sa mga committees. Labaw sa tanan ang committee on blue ribbon, no? Kay mao na mahigalay mo investigate. Mo na nga magtag-ubwar gyud. Kini karon ni do na mga committee chairmanship nga gi-assign pero medyo natingala tagamay ha nga wala pa ang sa Senate Blue Ribbon Committee. Atong pabuton kung gisay matudlo anang Senate Blue Ribbon Committee, no? Kay kini ni ang importante man kayo kay kung pananglitan ibalik na ngadto ni Senador Rodante Marcolita, malagmit iya gyung ipadayon ang investigation sa flood control scandal. O kung mapadayon ang investigation sa flood control scandal, ma-invite niya katong 18 Marines. Ma-invite niya si Gutisa, ma-invite niya si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, o gaing mga si Amina Pangindaman, pwede niya ma-invite. Kaya naaman sa Senate Blue Ribbon Committee ang power no, sa pag-investigate. Pero kung mabalik na ngadto sa kini-minority kalbawin, ma-majority na po, kaya makabilas lang duha, ang mahitabo, sila na po'y mahimong Senate President kung kinsa ilang pili o din ha. O niya sila'y mabuot kung kinsa ang mahimong mudala sa Senate Blue Ribbon Committee. So muna ay kamahinong ganon. Kaya may tabo magunani, murag kining leadership ro ni Alan Peter Cayetano ga kuan gini, kanang medyo daungaw, no? In fact, si Alan Peter Cayetano, niyang konsagil ana, na tungkol kay very slim ang margin between majority and minority. Duha lang na kabuok. Kung makabira o duha, sila na po makakuha sa 13. Kinsa man sa mga senador ang mabira nga duha, ibutang talang, medyo madali o kabira. Malagmit, kay sa pikas o pikas, doon may mga hardcore yun. Pero doon na po pwedeng mabira-bira. Diha, mula ni sa election sa Amerika ba nga, doon ay mga states nga blue states, doon ay red states. So doon ay Republican, doon ay Democrats, kada nga states. Pero doon ay mga gitawag o swing states. Sa to pa kanang mga swing states, dili na siya mailani mo kung Republican ba, usahay mo Republican, usahay mo Democrats. Mao sa diso, kinini ang sa Senate, dunay mga senator sinha nga pwede pa mabira-bira. Muna itanaw nun. Kaya kung atong tanawon, kinini ang real talk lang. O magbinirahay din ha, doon na may mga anchors niya sa pikas o pikas na habig. Wala mo ganyan nabutang ng Senate kalon nga dunay pro-Duterte, anti-Duterte. Nain ano yung magandang sitwasyon na ron? So kung ari ka sa mga agents o ari ka sa administration, in fact, kinisla si Risa Ontiveros, nabilong naman sa administration party, inana, no? Sila sa ilang pundok, nag-uban man sila dito, kunta sa mga Duterte, kinisla si Risa, Kiko, Bam, mga hardcore ni, dili sa pikas nga grupo. Dili ni pwedeng mabilabira. Mura ni sila, o kanang klaro giba, na doon ay stand sila nga anak gid sila. So Kiko, Risa, Abam, Lacson ug Soto, ipilta na lima sila. Ano po sa pikas, nga medyo di po mabira, kini si Bato, kini si Bunggo, Rodante Marcolita, kini si Ruben Padilla, o ginuman kini si Malagmit kin sa Amy Marcos. So mabutang na to nga mo ni mga angkos. But ang uban ana, pwede man ang bilabilahon pa aron nga makuha ang kinsa sunod nga Senate President. So mo ni ang atong gisundan karon ang liderato diha sa Upper House. Kay inig about sa impeachment, dakong butang ha, o ikaw may Senate President, dakong magagtingog niya sa Senado. Ikaduha, ikaw may mo preside sa impeachment atol na sa hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dakong butang na, na ikaw mo ay mahimo nga kinini ang presiding officer. Kay ikaw man mo nagtimon sa inyo diha nga pag pahigayon sa impeachment hearing. So muna ay mga grabe kayo ka dakong hinungdan. Labaw sa tanan, ang Senate Blue Ribbon Committee kay pwede man pananitan o magsige ang impeachment trial o ilang ingnon nga mag-MWF ta impeachment trial o nga mag-TTH ta nga mag-investigate ta sa flood control project. Mabisi pagmayo ang Senate pero mapatas ang issues nga maimbestigahan. So doon ang investigation against the Vice President Sara Duterte, doon na po investigation labot sa flood control project unsa may mahitabo sa mga tao. Kaya kining impeachment ra ba, di man malikayan. No? Real talk lang kita. Kung man eh, importante man sa perception sa publiko. So imagine kayo naglunis, makabati ta nagi, ikulata panalitan si Sara Duterte sa impeachment court. Inikamartes, makabati na sa tanga ang katuna po flood control. Unsa may mahitabo sa kinayang mga tao. Dakaw na yung butang. Whereas kung panalitan, kung kining minority karon sila may muda sa Senate, makabira sila og lainuhan, na sila mag dumala sa sila magbuot, sila mo ay mo-preside sa impeachment trial, ila ang Senate Blue Ribbon Committee. So, ma-focus sa impeachment ni Sara. Di na madunggan ang flood control project. Mahimo na nga mahitabo. Muna nga, dili malikayan, gaumidugod ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mahimo nga mapulihan siya, mahimong dili, no? Sumuni ang tag-ugwar karon kay ang leadership diha sa Senate. Gamay ragid og kon ha, ang number is only 13 aron makuha ang leadership. Karon na ana sila 11. Kay ni paklaro na si JBR Sito o si Subiri ni paklaro na nga di asla sa minority. So duha na lang ilang mabira. Kinsa may ilang mabira ron? Ang pressure grabe kayo sab. Kung ato mabantayan, gahapon palandaan nga mauni ang mga panghitabo. Gahapon sa nipagawas og migawas ang mga balita labot na sa pagpasaka sa DOJ. Gikan to sa ombudsman tong maong report nga pasakaan og kaso nga kinini ang plunder si Senator Jinggoy Estrada. So sa may mahitabo, kung ma-plunder si Jinggoy, magawasan o gwaran panalitan o mapreso siya, maibanan ang mga senador nga mo kamada unya sa discussion atol na sa impeachment trial. Another iban ka na. Pero makabuta rin yapon, basta within sa Philippine jurisdiction ra. Pero papiliyon ka, kung ikaw ma-jingle, kinipresyo mo na kayo. Kung saan mo, join mo riya sa among grupo sa minority o mapresyo mo. So ang medyo doon ay threat na malagmit, mabira. Kini-jingle, posible na mabira, kayo mapili man ka. Pero jingle po posible, pag ma-jingle, ako lang balugan na lang, mapapresyo na lang ko. Total, to naman akong amigo dito sa Ikuan, si Bong Revilla. Pwede, sana. Pwede sad sa maingon nga, mapapriso lang ko, kaya kasuway naman sa kong kapriso sa una. Pwede sad. But how about si Chief Escudero? Joel Villanueva. Kaya una ka nun, Jinggoy pa man lang. Kini pa, kurat man gini. Kini kang Jinggoy nga nagkabuklon nga doon ay plunder case, nga ipasaka batok niya. Inana ang pressure ka nun, ha? Manigingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga grabe ang tag-ubor ang atong makita sa itong mga mata. Lahi sa aktual nga mga panghitabo din sa likod. Nga grabe ang binirahay, grabe ang panguyabay o grabe ang pressure. Pwede man kang pressure ron, pinagig malita. Mabalihin din kaya malita. Pero og ikaw, senador, pwede po di ka madalag malita kaya doon na kay prinsipyo. Pero ang lain nga leader sa pressure mao nga delikado mapriso ka. So kung ikaw mo ina sa if you were in the shoes of Jinggoy Estrada, Joel Villanueva and Chief Escudero nga kining ilang mga ngan gi-appeal nga matod pa involved sa flood control project. Although kanang maong investigation laksyon, wak pa na mahuman. Kaya wak man tiyos ang laksyon, manang partial na ang iyang report. Kung panalitan o si Marcolita may mudaan na, mahuman ka na, kanang maong investigation. Kaya wak pa man na mahuman.
0: Di man po pamirma ni Komisyonador, kaya nga nang pirma man ni nga partial pa mana. Wa mana makumplito. So wala kumplito ha kini mga investigation. So kaya wa makumplito, kining tulo ka mga senador lang ang na lambigit. So karon pagkalambigit yung tulo ka senador, pwedeng masubject na sila sa dakong presyur. Pagpili mo, mabalihin mo dito sa minority o mga preso mo. Inana, kagrabe ang presyur karon. So, dili nilalim nining tulo ka mga senador. Kung panalitan mabira nila ning tulo ka mga senador, awa na, makuha na ang liderato sa Senate. Sila na po ang bagong majority. Or, mabira nila ang duha ka mga villiers. Kaya kailin duha ka mga villiers, medyo kwan man eh, kinini ang nakautang o kabubuton sa mga Duterte, everybody knows, ang whole country na hibaw, nga si Mark Villar, secretary kana ni former President Rodrigo Roa Duterte, o si Camille Villar, gi-endorse po na ni Vice President Sara Duterte, apan inikabot sa pinit-anay na. Doon na may gitawag principle of self-preservation. Inikpinit-anay na, asa man ka, kung ang ilang mga businesses sa mga Villars maoy tuyuan, maoy pit-on, maabot ang punto nga mamili sila. So maingon, asa man ka, kinini ang madaot inyong negosyo, gukuron inyong negosyo, madaot inyong mga taxes, o mabalhin mo dere. So kamantay mo, ang mga senador nga di asa may majority, medyo kaning mga senador nga murag uyon ngadto sa mga Duterte, dunay daghan ng mga bagahe nila under pressure. Ang dili sa mga minority, medyo okay ra. Murag medyo chill-chill lang. In fact, kanang uban ana, pwede nga duwa-duwa lang sad, nga pamulitika lang sad. So muna ang mahitabo no, ni ining mga sitwasyon karon. Pero inikabot na sa conviction, labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, lahi na po ang kamada. Kay mas lisod man, kay mas taas man ang number na gikinahanglan sa conviction. Ato lang ang gibalikan nun tungod sa mga panghitabo kagahapon. No? Na nipaklaro na si JB Ejercito o giinuman si Subiri. Sumula to sa pagtag-uvoir last Monday, kinide si JB Ejercito gibiran eh sa minority nga pwede baka mauban dire. Giofiran siya na Senate Majority Leader. May ito niingon siya kagahapon nga salamat sa inyong offer, isip Senate Majority Leader, pero wala niya dawata. So naa siya, may abstain siya. O nabutang po niya sa doktrina si Bang Katoliko, doon ay langit, doon ay impirno. Kini sa nas purgatorio. Kini si JB Ejercito o kini ni ang Mig Subiri. No? Pero kagahapon, nagpaklaro sila nga they would want to be associated with the minority. So tuwa na po, balik sila sa minority. Unsi na ang minority. Duhala ka mo kinabirahon para makuha ang leadership diha sa Senate. Nga nung gusto bilang kuhaon, dakong butang, baliko na ko, aron sila may mo control, sila maoy magtimon sa impeachment. Ikaduha, ang Senate Blue Ribbon Committee is very important nga butang. Kay aron nga kinini ang ma-focus. Kay akong tanawa niya, real talk lang, kung makuha o balik sa minority ang majority, sila may Senate President. Kung kisa ilang ufilan, gawas man ito nga ni Subiri, dili na mabalik si Soto kay mura doon na ito'y mga kuhungihong na mangita sila glain. So ibutan ta si Subiri, gikan sa iyang pagkakuan, gikan sa pag-abstain, pwede siyang bilahon himuon sa Senate President. Kung sila mo'y mag-kontrolar sa Senate, dili na gina, kanang Senate Blue Ribbon Committee, akong forecast, dili na, isgutan ng flood control. Padayo na sa impeachment, tuloy-tuloy na impeachment na. Pero kining kang Senator Alan Peter Quintano, tuloy-tuloy ka po ng impeachment. In fact, the Senate was already convened as an impeachment court yesterday, pero malagmit man gud nga ilang tagaag time ang pag-imbisigal sa flood control project. So muna mahinungdanon, no? Ang leadership diha sa Senado, medyo sigig katandugunon yun ang leadership sa Senado. 13, may magic number. Inigabot sa conviction, ang magic number is 16. Atong tanawon, himay atong tanawon kining mo mga senador, sa ilang gipakita nga mga batasan kagahapon o sa last 2 weeks, unsa ang ilang mga batasan nga ipakita, more or less makahimo pag forecast o pailabot sa pressure. So 16 ang gikinahanglan pag kumbikto ni ining Vice President Sara Duterte. atong ipadayon og hisgot taod-taod mga higala at sa ipadangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom kay gikan sa leadership sa Senate arita sa impeachment trial kay nag-convene na kagahapon unsa may mahitabo sa impeachment trial human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Standby.
1: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
22: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
22: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
24: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kagareta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kagareta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nyo pang ligo.
14: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap.
15: Me too, Mama!
13: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, putupod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
16: Ako prod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
15: Papa!
13: Germs? Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
17: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
19: Mami, undangi ang drama.
18: Angeline.
19: Na ako'y na-discover nga timplado na lamin.

0: sa timpladong sarap, kaugtyot ka!
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care! Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako po, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Neusep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas modaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neusep Z Plus Forte. Mag Neusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligod ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong takna, alas 8:57 na. Okay, arita mahigala sa tulduga mga discussion. Atong balikan ha, liderato pa to sa Senate atong gisgutan kay ganina, balita sa impeachment. Nga katong sa Senate, ma-appreciate na tudugang ang pagsulti na ni J.B. Ercito kagahapon, nga giufiran din siya isip majority leader, apan wa sa muda yun. Muto nga, kung atong matanawan, kung wa pa si Bato, muto nga niya itong Lunes, dili gibakuha ang liderato sa Senate. Bisan ugo muto nga si Bato, kung nituman pa si J.B. Ercito sa kinaniyang ilang sabot, malagmit o bidawat sa offer. Malagmit, bisagwa si Bato, makatrisi gapon sila. In fact, kagahapon kung may padayag si J.B. Ercito na gusto na kong mo-join sa majority, o 40 na ang majority. So, dili na inanaunta ka crucial ang buto ni Senator Bato. Pero kagahapon, sa sulti ni J.B. Ercito, nagpakita ni Samot o ang emphasis unsa ka importante ang pagtunga ni Senator Ronald Bato de la Rosa nadtong milabayng Lunes og ipay kayo ang mga supporters ni kanhi presidente Rodrigo Duterte adto kay nailban ang leadership but sa pikas bahin og suko sa sila ni Bato kadtong mga dili modapig sa mga Duterte kay dako man ang role so arita sa kinini ang impeachment. But before ana ato sa dawaton ang report para kay galaan kay dunay babae nga Filipino Chinese nga dunay daghang kasong estafa na dakpan kini sa CIDG. Ato sa dawaton ang report uban ni kasamang Arnold Bustamante.
9: CYHB.talk RMN report. Kasama ang Atty. Rufin na nagpangyod sa mga pirugyanan sa Barahod, alas 5.45 sa hapon itong Biyernes, ang usa ka babaeng nga nagatubang o daghang ka mga kasong estafa sa korte, human kini magtago-tago sunod sa upat ka katuigan. Ang Criminal Investigation and Detection Group, Cebu City Field Unit, ni serve sa warrant of arrest sa bato kang Michelle Gochu, na nailasab nga si Michelle Lin Gochu, 44 anyos o saka Filipino-Chinese, nga taga Real Street sa Barangay West, Ormoc City. Siya narakpan na dito sa White Hills Subdivision, Barangay Guadalupe, kining sa Banawa, Barangay Guadalupe, sa Rakbay Sugbo, pinasikan sa warrant of arrest, kagilubatan sa managlahing nga korte, dinhi sa sunod sa Sugbo. Si Chu nagatabang kinig walaw ka mga kasong staffa, kunong niini ang wanay gitugot ka piyansa. Samtang duha dunay piyansa nga 108,000 pesos o 80,000 pesos. Ang kapakasikop ni Chu kinipinasubay sa Oplan Pagtugis nga may flagship program sa CIDG. Di nilang target kanto ka mga labing nga pinangita sa mga akusado nga nagko nga mga krimen. Si Chu sa investigasyon sa CIDG nabutang sa top 8 most wanted persons sa Central Visayas subay sa kadaghan sa mga kaso nga gitabang nini ug nagtago-tago sulod sa apat ka tuig kasamtangan nga nabalhog sa buhatan sa CIDG ang akusado ug gidala kini sa korte nga nag-issue sa ihang nga warrant of arrest. Ang unong nga mga kaso nga ihang gitubang nga pulos walay mga bail recommended mao kini ang kaso nga swindling dito sa sala ni Judge Robin Fermin Altobar. Ang presiding judge sa RTC Branch 29 sa Dakbayan sa Toledo, pinitsahan itong Mayo, DC, o Mayo 15. O niya, ang ikanuhang kaso, mao ang kasong estafa gihapon sa sala ni judge sa Judeline Hugo Tapia Minsaves sa RTC Branch 59 sa Dakbayan sa Toledo. Ang ikatulo, mao gihapon ang estafa sa sala ni presiding judge sa Robin Fermin Altobar sa Dakbayan sa Toledo, pinitsahan itong Agosto 16, 2023. Ang ikapat na walay bail na girecommend mao ang kasong estafa sa sala ni Honorable Judge Anaclito Hilboringo de Barocos, ang presiding judge sa RTC Branch 17 sa Dakbayan sa Sugbo. Ang ikalima, mao ang kasong estafa ngayon sa sala ni RTC Branch 14 na presiding judge sa Merlo Pasco Bagano. O ang katapusan nga kaso nga wala gihapon piyansa mao ang kalapasan sa estafa sa sala ni Honorable Judge Estela Alma Cinco Caruso sa RTC Branch 12 sa Dakbayan sa Sugbo nga pinitsahan na ito Nobyembre 13, 2024. Samtang ang ihang kaso nga dunay bail nga 80,000 pesos dito sa sala ni Honorable Judge Stewart Ramon Himalaluan sa RTC Branch 7 sa Dakbayan sa Sugbo o kang Honorable Judge Ferdy Espiridion Rideral, ang presiding judge sa RTC Branch 87 sa Dakbayan sa Mandaue, din gitugutan siya nga makapiyansa o 108,000 pesos. Usa sa mga operatiba sa CIDG 7 nga ito nga nahinabi may bukyag na taon-taon na nila nga giparinan o pangita kini nga maong akusado human na migawas ang ihang mga warrant o mares sa nanglabay ng mga tuig o ilahang nga nasairan ka sa mga tonorofil nga opat yun katuig ni siya nga nagtago-tago o nga may likay sa mga autoridad nga muna ko punta kaniya pan na kagahapon o dito nga Miyerkules o Biyernes na matikdan siya sa usas sa mga lugar dito sa Dakbayan Sugbo, particularmente na sa usas sa mga balay diha sa Banawa, Barangay Guadalupe, na mahinungdan nga manampuson kininanakpan sa atong mga otoridad. Kasama mo sa CIDG7 ang yung Radyo Man Arbus Man TDYHP. Tatak, Aramen.
8: Radyo mo nationwide.
6: Okay, salamat. Kasama ang Arnold Bustamante sa imong report. Alita sa itong dugang mga issues. Atong takna alas 9:03 na sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon o inyong tulumanon nga straight to the point. Makaigsunan atong balikan ang atong hisgutanan labot sa impeachment. Kay gahapon na convene naman yun ang impeachment court. So nagsulot na sila sa ilang mga tuga isip mga senator judges. Ang mapreside, si Senator Alan Peter Cayetano, considering niya siya may Senate President. Kung panalitan mailisan o Senate President, kung panalitan mailog pagbalik ang majority niining grupo nila ni Tito Soto, lahi na po yung preside. But sa pagkakaroon, medyo pabor, at least si Cayetano Abogado, o siya may preside sa kinaniyang impeachment court. Kung mailog ko balik, ang abogado sa PICAS, si Kiko Pangilinan na. Sumuna nga doon ay mga hungihong nga giofiran po si Kiko nga siya maoy himuong Senate President. Pero matupang Kiko, magdili siya interesado. Kaya may tabuan ni ko ang preside, dili lawyer, medyo tanaw pa ko siya igawa anak, no? Kaya sa mga milabay nga mga impeachment cases nga ito nabantayan, kato si Indrili lawyer man. Siya mo ay nag-preside sa impeachment case ni Renato Corona, Chief Justice sa una. Kato pong impeachment trial ni IRAP, considering na President may subject for impeachment, so ang Supreme Court Chief Justice, si Davide, maoy nag-preside. So kalon si Cayetano, no? Until na mailog o balik sa minority, kay anytime, pwede man lang ilogon. Kunya, kalon nga wala si Bato, kay dili na mapakita usa, kay doon na po siya mga higalay, mga problema, na ato na hisgutan sa unyang taon-taon, unsay legal implications ana, ato na isipalit o discussion unya. So pagkakaroon, dili sa mapakita sa Bato, in fact, wa siya ma-appeal pagpanumpa isip senator judge. So 23 lang ka mga senador ang nakapanumpa. Unsa may mahitabuan eh. Ang 23 senators, ang giingon sa Constitution, ang pag-convict, kinanglan og 2/3 votes. Now, ang 2/3 votes, bisan pa man o ba 23, aray ni mo kuhaon yun ang 2/3 sa pag-ihap sa number of seats sa Senado sa Pilipinas. Doon naman tayo 24 seats. So, ang kwintada ana sa 24, doon naging po 16 votes, naging kinahanglan. Asa man makakuha og 16 votes ang taga ang gusto na ilang konbiktuhon si Sara Duterte. Muna'y dakong question. Kay kung makonbikto si Sara, matantang siya isip Vice President, ikaduha, mahimong di na siya makadagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Consequently, she cannot anymore run for President this coming 2028. Muna'y mahitabo. Now, kinini ang asawang sila manguhaan ng 16 ka-senators. Bisan pa o si Bato dili impakita. Ang ilang kinahanglan, 16 man yun, ka mga senador. Now, kung atong tanahon, remember kung mabalik nila lang, katong una sila'y majority pa, 15 man sila kabuk. Karon nahimo na mas lang, 11 na lang. Kung makabira sila o lain duha, ibutan pa lang, malilan lang duha ka mga bilyas. Kay vulnerable ning duha ka mga bilyas. Kung pasagdan ko nimo ning mga senators, tanaw na ko, og imo inong tagaan sila sa tanan freedom, conscience sila, pabutuhon sila, pinaagis konsensya, tanaw ko dili makuha ang 16 votes. Di gid makumbikto sara. Why number sa Senate? Pero kung gamitan og pressure, na wa dito wa dire, which is, wa na to makita, but sa likod, grabing tinawganay, grabing presyuray, maunay kuyaw, no? Nga tanawon sad. Kay kung atong, sa akong nangyayon, akong forecast, ani, masagda ng mga senators, why influence? Imula inon, sigibutan lang mo, according sa inyong nakita, based on your appreciation of the evidence, based sa inyong konsinsa, tanaw ko din, magkumbikto sala. Kay ang musiguro yun, kumbiktong sala, diha, sa akong nangyayon, Risa, Shulbul, gina, sa ilang mga pronouncements, wano eh, kumbikto na sa, kwan, Sara Ana, Kiko Pangilinan, Dam Aquino, Tito Soto, Ping Lacson, kanang lima, sigurado. Now, kung kanang lima sigurado, nga mo konbikto, kinahanglan sa unse. Kinahanglan unse. Aron nga makonbikto gyud si Sara. Kay og lima na mo konbikto,

Kay sa pagkakaroon, si Sara Duterte mo ay number one good sa mga surveys. Although mato pa nila nga may saka-saka na si Lenny Robredo, medyo gamay na lang ang margin, matod pa, malagmit. Pero si Lenny, ningon naman good nga di sa mudagan. Pero kung makadesign siya nga mudagan, malagmit, doon na siya chance. Ikaduha, si Rafi Tulfo. Amo to magkatuo ba mo nga si Rafi Tulfo o si Sara tayo na kuno? No? Ako naghimo magkukulingon nga pangutana sa akong Facebook page, medyo lahi may nigawas. Pero og ato basihan tong survey nga nigawas, amo to sa tog giunsa kanila pod, tabla na si Sara o si Rafi Tulfo. So malagmit, no? Og sila may magbangga. Pero ang una karon gyud nga ato bangon kining impeachment case ni Sara Duterte. So kung atong tan-aon makabira ba ang administration sa tanan power nila, malagmit, no? Pero grabe gyud ang pressure. Mahimo nga kini mga senador dili pwedeng imong hatagag malita, pero mga hadlok ni kung imong ipampriso. Kinundaan sila si Konsako nang giingon kini si unsi na maslaro, no? Kay 9 sila plus nibalik si JBL Sito o inuman si Nick Subire. So unsi sila. Pila may kinahanglan nila nila? Unsi 12, 13, 14, 15, 16. Kinahanglan lima. Kung ilang nila hon ang doha kabilyar, 13 na sila. Mailog na lang majority. Mailog na leadership sa Senate. Mamira sa tulo. Mahimo ba ang birahon nila si Joel, si Jingoy, o si Chis? O niya ang barter, wa na may kaso. Butal na mo. Mamo na nahitabo ron sa pagkakaroon. Imagine ka, gahapon sa mga panghitabo, maupoy pagawas sa mga reports labot sa plunder case ni Jingoy. So si Jingoy, ana, makaya bang dadon si Jingoy? Kung ikaw may Jingoy, ang samay mo nahuna, mulaban yung kasara o unahon ni mo ang imong kaugalingon? Dili ka ang principle of self-preservation maoy mo mulabaw? Kay, minta, unahon sa akong kaugalingon, una kumutabang sa uman. Pit-on sila, ana. So, managmit si Jingoy, dapat eh. Pero pwede sad nga dili. E may Jingoy, total, naanad naman ko daan, og nasuway nung kong priso sa una. Ikaduha, okay na ako mapapriso, total, kung dili mo magkakuha 16 votes, unya mo absilto Sara, o si Sara lang po yung pagawa sa kupuhon. Malagmit mo na iyan, una-una. Pero how about Joel? How about Chis? Dili ka mo ilakilak si Hart, ibanghilista na kalakiha o mapriso si Chis? Mapakahiro ka si Chis o musulod sa prisuhan? Or mo give up Chis? Kaya simple daghan magi mo tambag ni mo na kasabot may nakay prinsipyo. Pero karon delikado man ikaw man may musulod sa prisuhan. Unahay mo kaugalingon. Malagmit, mabira si Chis or si Joel? So kining administration sa tanan power nga naa nila, pwede nilang mahimo ang tanan. Pero although, di pa gini mo masiguro mga senador kung maingon sa doon naging sa prinsipyo, sige, mapapriso lang eh. Kay ang imong karir man sa God, nakataya niya. Kining mga senatorables nga mga re-electionist by 2028, iman ang maginis mga tao, ibutang taha, kinsa ba ni mga re-electionist, ang pikas o pikas na habig. So, timanin ninyo ang mga senador. Nawa ninyo mauyon eh. Huwag ari sa kang BBM na side, sa mga pink. So, kung mo sa mga senador nga mo laban ni Sara, timanin ayaw, butar eh. Kato po mga taga-DDS, nag-aaw ninyo kaysa itong mga senador nga maugay mo papresyong Sara, o ayaw niyo butar eh. So, kinsa man eh. Imagine ka doon ay walo ka mga senators nga re-electionist by 2028. Dako man ang butanga. Kay kineng mga re-electionist manimbang-timbang ginigmayo. Kinsa ning re-electionist? Ruben Padilla, Lorin Ligarda, Rafi Tulfo, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Mark Villar, JBR Sito, Jingoy Estrada. So,

0: kini mo mga re-electionist. In fact, kini si JBL Sito, medyo ang mga taga-diliis, ano, suko gilanisan. Pero katong mga dumadapig o nasuko sa mga Duterte, lipay sila. Nga nibalik na si JBL Sito o si Mick Zubiri dili sa minority. Maingon sila, kana mo mga senador. Mao na sakto. Pero katong pong mga DBS, masuko po sa JBL, wamay baluganan, klaro. No? Tuwa naman po na balin-balihin man o niya, karon tuwa na po spikas. Kini na ni Magod, simple mo na duwa lasan, no? Kaya nanihid po niya sitwasyon. Inikabot sa final nga voting ani, with all the pressure, with all the power sa administration, himuon lang tanan nga makuha nila ang 16 votes. Pero sa ako nagingon, ang senator is being elected at large, manimbang sa silag maayo. Kay ang pilihan ni mo kung ikaw senador, tanawa ni mo ang pulso sa mga tao. Muna nga sa pagkakaroon, ang katawahan, dako, kaayo o role. Kamong mga naminaw sa DYHP karon o IFM, dako kayo mo role. Kay sa impeachment, appeal na tanawan sa mga senator judges ang pulso sa katawahan. Because kana maoy magtanaw, mag-define sa ilang political career. Asa ka, pili ka. Mudawat kang malita o di na ka masinador. Kutob na ka diha. Or mahadlo ka, mapapriso ka, total mahuna ni mo napakay future sa pag-ibang political career, or maingon ka nga di ka mapapriso, mutuman ka kung sa ilang ipabuhat. So, kana, muna yung mga tiba-tibangunon. Ang mga tao ron, pikas o pikas, sa DDS, mapakita sila nga naa ang pulso na anila, kato pong mga antay Duterte, makita mo sila kami may daghan. Alam mo po mga senador nga, ay mapataka niya kay mas daghan, hindi mimbuta ninyo. Mauna yung may tabo, mga kaigsunan. Inana ka na og role ang katawahan ka ron, tungod kay ang ato mga senator judges, dili ni pareha sa mga tinuod ng mga huwis sa regular court. Dili kinahanglan mag-agad sa publiko because dili man siya elected sa katawan. So mag-agad, ikaduha, lawyer po na sila. Di man ka mag-judge o di ka lawyer. Ba't kining sa impeachment, daghan niya dili lawyer na himong judge because mauna yung iingon sa konstitusyon nga ang Senate may mo serve as impeachment court. Muna nga, daghan niya dili na maka-appreciate on technicalities gyud sa mga ebidensya sukwahi sa mga tinuod ng mga judges sa regular courts. So tungod ana, da mamater gyud ang pulso sa katawan, mamater mga higala ang kinini ang influence, mamater ang emotion panahon sa paghukom na. So mao ni ang batayanan. Tanaw na to, makuha nila ang 16 kung ilang pugoon pagmayo malagmit nga ilang makuha. Pero kung ang mga tao sad kusog yun ang support sa mga Duterte, malagmit, magaduhasan sila. Magaduhasan sila. Pero ngadto-ngadto sa impeachment, makita sa mga ebidensya, daghan na, matandog ang mga supporters sa mga Duterte mula magkahilis, medyo di na sa mga balaka. Pero kung dili magkahilis ang mga Duterte supporters, kung muligoon pa hinoon, medyo managana ang senador. Kaya otherwise, mahuman ang imong political career. Di nakakabalik. Kabantay mo kisa mga senador nga wakabalik? Doon ang mga issues na hinungdan nga wakabalik sa Senado. Oh. So, in fact, si Senator Antonio Trillanes, wak na magiging kabalik. Bisa ni dagan pag mayor doon sa Caloocan, wak magiging budaogan eh. Abot budagan kapitan, basi wada. Pero inyong tayo budagan o kanang mabalik pag senador pagkakaroon medyo lison. No? Kana si Antonio Trillanes lisod. So, muna panaminan po sa mga senador. Unsa man, magkiat ka sa ibang desisyon, mapalaya kang Trillanes, di nagiging kamay mong senador. Kutob na ka niya. No, kay mga tao, maghuhukom sa mga tao ron. Mag-10,000. Unsa ang inyong performance diya sa Senado. So, timanan sa mga tao ni. Kato mga DDS, sigurado nga kini mga tao na nga di aspikas di nang labutaran. Pero kato mga tao po nga anti-Duterte, sigurado mag-una po na sa ilang mga baluta. O, munay mga butang obserbara na to sa umaabot unya nga impeachment trial. So, dili lang si Sara Duterte may under trial, kundi appeal ang mga senador under trial. Now, unsa may possibility may tabo, atong forecast. Malagmit, samtang magpadayon ng trial, daghan mga pahitabo. Malagmit nga si Sara Duterte, doon ay mga ebidensya karon nga mao'y makapahilis sa iya mga supporters. Malagmit. Doon ay mga DDS girl na hardcore, adili matandog, bisag unsa issues. Pero doon na may mga naniidrasan. So mga swing votes po ba ng mga tao, maniid. Pagtanaw lang at naghanggi ebidensya batok sa Rada yun, malagmit napiktaran sila. So muna itanaw nun. Pero, malagmit sad, nga mas mukusog pa ang musuporta ni Sara. Nga naman, tanaw na ko, muna may tabo ha, ang kalainan laba sa hearing dito sa Senate, dito pa sa House of Representatives Committee on Justice, gipagawas na mga ebidensya batok ni Sara. Ang kalainan ito, wa maguba sa defense, kay wa makakrus-examine ang defense. Kana, may timanan ha, malagmit pa, inig-abot sa Senate, ani, every witness na i-present sa prosecution, dunay opportunity ang defense na makakrus-examine. Malagmit, nga mabungkag, kana ang ilang pag-build up sa kaso, malagmit. Kay sa dito balandaan sa House Committee on Justice, kung ate batayan, ilang ibugbog si Sara dito. Pero og imong sulbihon, wa matandog ang mga supporter si Sara. Kabantay mo? Kadto mga ebidensya dito sa Senate, sa House of Representatives, ang uban nagtuo nga ilang itong ipagawas tanan tungod kay aron mag-aot niyo si Sara. Kay og ebot sa Senate, wa man sila number. So ilang rep, burak na lang tanan. Ipagawas na lang tanan. Natandog ba mga supporters ni Sara Duterte? Tanaw ni mo sa survey, mga kagilaan, medyo nagpabilin ang iyang mga supporters. Karon, impeachment, matandog ka, dili ka ang posibilidad ani mahinis ang mga supporters ni Sara, malagmit sad niya mas mulambo pa ang supporters ni Sara. Kaya forecast ako na. Nga naman, ang akong fearless na forecast, ang ebidensya na lang ha, nga medyo nahabilin nga wa pa matanaw dito sa House Committee on Justice katulang box na iya sa BIR. Kaya may insist pa ang BIR nga dili pwedeng ablihan. So adto to mabalihan sa Senate. Pero katong tanan, amlak, ablihan na tanan. Tanan nga mga atake, tanan na makadaot ni Sara, tanan bomba nga makadaot ni Sara na pagawas na sa House Committee on Justice. Pero unsa may effect? Naapiktahan ba ang mga supporters sana? Medyo sa akong kaugalingong survey sa akong Facebook page, wa mapiktari. Ambot ka mo niyang naminaw. Kung wa mapiktari ang iyan mga supporters ni atong House Committee on Justice, delikado nga dili mapiktaran sa impeachment trial. Ngano man, because impeachment trial equal footing na dito. Kung sa House Committee on Justice, ilang i-present ang ebidensya, wag yung opportunity. Si Sara, iyang mga abogado, wag opportunity nga maka-cross-examine sa witness. Ibutanta si kinini ang Madriaga. Example ha, Madriaga. Dito sa House Committee on Justice, ilang namang i-present si Madriaga. Pero sabay ng tabo, ang iyang testimony, mula go effect. Nabuntag siya sa kagalingon lang. Wag pa gani ma- cross-examine, naguba ang iyang testimony. How much more, inig-abot sa Senate, na ang abogado ni Sara, maka-cross-examine na ni Ramil Madriaga. So, kaya may tanaw na, tanaw nun yun. Duha ang may tabo sa Senate, either mahilis ang supporter si Sara, kaya ma-discourage, makakita, o doon na pananglitay mga ebidensya o mga bomba na ilang buhian dito, or malagmit, mas muligoon pa ang supporters si Sara kung makakita sila in a cross-examine sa mga abogado, mabungkag unya ang testimonya. Example, kaya sa Madriaga, in a present, ana, Kung maayo ang defense counsel ni Sara Duterte nga naayo mo dag cross-examination sa korte, delikado na matikalbong ito sa padayaga. Delikado, good. So kung matikalbong ito yung testimonya, makaligo na sa pananaw sa publiko. Ngawa, gina sa sala gibutang-butangan, na gina ay pamulitika, na gina tanan. Talawa, timan ina. Mone akong forecast, mga kaigalaan. Kaya akong balikon, o sa boxing pa ni, dito ilan ang gitilahan o maayos si Sara sa House Committee on Justice. Mura ni o kanabang sumbagay pa nito, gigapos ang kontra. Di kabaos. Pero bisan pa man yana, o matandog ang iyang mga supporters. And about sa Senate, okay, na impeachment court. Pero, duhay posibilidad, posibleng musipyat, mawa ang support ni Sara. Posibleng saan niya dili musipyat, makadipinsa ang iyang mga abogado, maka-cross-examine, malagmit saan niya mas buligon ni Sara Duterte in a ongoing trial. Tiban ina. Bisan gani sa opening statements pa lang, kay pagkakaroon, sumuna naman Sara, taga-attendees, pagkaman patubagon ang prosecution of 5 days, pagkaman pre-trial, pagkaman full-blown trial, ni full-blown trial, doon naman ang mga opening statements. Every day, sundan na ito ni mga kaso. Bisag sa opening statements pa lang, mahimo ng talk of the town, pirmi. Kinsay maayo mo himo opening statement, kinsay dili maayo mo himo opening statement, mangawas yung tanan. So every day, sundan na ito, ma-fluctuate ba ang support, mahilis ba ang support, umulambo ba ang support. Kanalang lang, sa opening statement lang, kung i-forecast ang prosecution, maingang magina nga, angay impeach si Sara, kay na naasay accountability, mauni, doon ay problema sa intelligence fund, sa confidential funds, mauni mauna. So, angay ning impeach. Nga matubag man siya ng sakuan, defense, matang man siya ng opening statement, kinayon niya, dili angay impeach, why sa si Sara, kung maingon tayo confidential funds, nanong si Sara raman, mauigit, single out. Kinsa may doon na intelligence funds na mas dako pa ang presidente, naa. Nga nung selective man sila. Ang mga department heads, doon ay uban na doon na intelligence funds. Doon ay confidential funds. Ang governor, ang mayor. Muni ang doon ay mga confidential funds. Nga nung sa tanan na doon ay confidential funds ang si Sara raman. So sa opening statement pa lang, ana, first day pa lang, eh, doon na yung ikon, murag sa basketball pa diba nga, nag-inog sa bula, shot sa pikas na ring, pak-pak. Pagkaman ilang bula sa pikas na ring, shot tapos pikas, pak-pak na ang kontra. Inana ang may tabuan eh, sa actual full-blown impeachment trial. Muna itong sundan mga kaigalaan o mayo, no? Now, alita, sa isgutanan labot ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sining nahitabo sa Senado, nga matod pa doon ay obstruction of justice o matod pa napikaran ang integrity sa Senate tungod kuno kay nitago o kriminal gitaguan si Bato nga naka-escapo na hinuon kuno unsa may substance kini na unsa din ang hitabo agad at ipadayon ha human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinomdom. Standby.
1: This time check is brought to you by Anirvon Z Plus, all new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
0: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang po duguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hassle kayo, disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gimbuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi nag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advanced with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo-target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Bag!

0: Patak, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balik-balik na lang ang sudan.
9: Pongshi!
8: Angeline,
9: Sulayi!
8: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.

0: sa mini sarap og sa kadaghan sa choices na ugyod ka.
1: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
3: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay.
2: Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo pretty? Ay galimti.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
7: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
8: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pag mag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dito sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisa sa lunsaon ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Bag!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
6: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sa gansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainam na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kinidayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
15: Atong takna alas 9:44 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon nga Straight to the Point. Atong balikan mahigala ni atong mga discussion karong buntaga. Dili pa tamo adto sa kaso ni Bato o kaso sa Senado, balikan to gamay sa kining issue labot sa impeachment ha, labi na ang tag of war karon unsay may tabuan eh. Sa akong nag-iingon, ang administration kumugamit sa tanang gahom sa pag-pressure ni ining mga senator judges malagmit nga makakuha sila 16 kabuto ano pa kumbikto ni Sara. Pressure sa malita, malagmit pressure sa hulga nga o dili mo sugot sa among mga mando, mahimong makasuhan mo. Unya karon ra ba under control tanan sa administration So, powerful kayo. Dunay pressure gikan sa taas. Pero sa pikas bahin ang mga tao og maghiusasad nga mulaban yung Duterte, kusog yun kahapon si Duterte, di yun mapitaran, managana ang senador. Kay pressure ang pwede sa ubos. So pressure sa taas, pressure sa ubos. Kaya ikaw senador ka karon, timan eh, senador ka niya, re-electionist ka. Delikado, ang Mindanao landaan, delikado, masiro ka sa Mindanao. So saan pagdaog ni mo pagka senador? Munang crucial kayo ang support sa mga tao. Crucial kayo ang ebidensya na i-present niya sa Senado o makatandog ba sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay kung mahilis ang iyang supporters, sayo na lang sa usa ka senador ang pag-decide. Di na i-presyo sa taas, plus na ang presyo sa ubos, medyo sensayon. Pero kung hawak kamay yun ang mga supporters ni Duterte, medyo lisod nga desisyonan ka na. Ato ipadayon ka ng tataw. Standby sa, ato sa i-check ang report ni Idol Tweety, kay dunay usa ka kinawat na luncheon meat o gilurant bugti sa pang sustinto sa anak. Ato sa nangatagay-patagad itong police report. Gastulin niya ron si kasamang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
0: Yes, Attorney Rufil, dakong pagmahayan na batik sa usa ka 29 anyos nga amahan human nga nakabuhat og sa laod nga pagpangawat tungod matod pa sa kaapiki sa kwarta nga pangsustento sa masusong anak ka. Nahitabo ning pagpangawat Attorney Rufil sa usa ka dakong supermarket nga nahimutang sa may corner Colon og Hungkera Street, Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Subo. Ang kining among dinakpan ay ilhan niya si Elias John, wa ni siya trabaho. Yan, nagpuyo rin ni siya, dinis may lower pa nakiusa Barangay Capital ng Dakbayan sa Subo. Sa investigasyon sa kapulisan, giingon na nasakpan ang kining maong suspect human nga naaktuhan na nga gipang sulod sa iyang sling bag ang upat ka mga spam luncheon meat nga nagkantidada og 228 pesos matag usa og usa ka deodorant nga dunay kantidada nga 285 pesos punto 40 centavos nga dunay sumatotal at ni Rufila nga 1,000 kapina ang kining iyahang nakawatan. Gisuwayan po ni nato pakiginabi Attorney Rufil apan nagdumili ni siya kay tungod po sa kauwawa nga iyahang nabati apan matod pa sa iyahang mga kaubanan sa iyahang gisaysay dito Attorney Rufil nga napikihan daw siya sa iyahang kwarta nga pangsustento niya sa iyahang mga 5 months old pa in town ni nga masuso Attorney Rufil apan mo lagi na sa kining bati pod nga pamaagi ang iyahang paghahatag sa iyahang sustento kay nangawat man pud ni si Attorney Rufil. Potongwara pud nato siya pugsa sa paghahatag sa iyang habig apan ato ang nakahinabi pud ang iyahang mga kauban nga mao pud iyahang gisaysayan na kung anong nabuhat ni iyang maong salaod. Nasairan pud nato Attorney Rufil nga unang higayon ni sa kaning maong suspect kang napriso aning maong buhatan sa police station.
15: Okay.
0: So far, Attorney Rufil, mo na ito nakuha din sa Carbon Police Station. Kauban na ito sa itong Armand Patrol, itong Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Kininyong Idol TV, sa FM 93.9 o DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
15: Okay, salamat. Idol Tweety sa iyong report. Okay, padayon ta mga kaigalaan. Balikan sa ito gamay na yung kwan. Kay Crucial kayo bitaw ang number of senator judges sa pagbuto, mga kaigalaan. Kaya sa ako nag-iingon, unsi na sila kalon ha, ang minority, makabila sa duha, mailog ang leadership sa Senate, makabila pa yun sila, o laing tulo, ma-desire sila, convicto si Sala. Pero sa pikas bahin, ato sang tanawon po kinindia sa mga senators nga makonvicto ni Sala, ibutang ka lang, kaya mula naman nila ng labahin na gin, kini si J.B. Ejercito, o si Subiri, mula ni siya gibira last time ba? Pero wak madayinig gabira. Nasangit. Muna nga, nasas tunga-tunga ni abstain sa pagbutar. Wak mabutar ni Skaitano, wak mabutar po ni Soto. Pero karon kagahapon, ibalik sa minority. Mahimo nga sa change of leadership, malagmit nga mo mabutar sila nga dunay change of leadership ulihan si Kaitano. Pero sa conviction po ni Sara, dako pa rin tanahon nun, Sam. Number one, kini si JBRC Tubaya, re-electionist man eh. By 2028, mudaga ni. So maniid ni, kung ang mga supporters sa mga Duterte, na iba nang ba? Ngadto-ngadto, sa sige ang trial sa impeachment, kung na-discourage ang uban, na ay mga discoveries, niya ngayon, wadi ayaw din si Sara, nagkaanam o kahinay ang mga supporters sa Duterte, malagmit, mumutar ni nga ikumbikto si Sara. Na mag-bandwagon effect ni, kamantay mo ng kinaiya sa tao ba nga, kana na ang ughain tong dumadaog, asa napita nga medyo kusog adto ka. Napoy mga tao nga bahalag magkinaon sa pabilin gibi diri. Nay nana. Pero do na poy maigo sa bandwagon effect. Mo na nga kabantay mo inig ting election na ingon gina nga sikon kusog na diri. Kusog dito. Kay matakdan man ka. Mo ganahan man ka kini mo isakto kay kusog naman di ay. Kay kandidato nga hinay mo yon. Di lantana hinay man. So dako nang butanga no. Kini si JBRC to, ang posibilidad ani nga lahi man hisgutanan sa leadership sa Senate, lahi ang hisgutanan sa conviction ni Sara, pwede nga dili ni mo convict ni Sara. Isa pag mo adto ni sa ilang grupo ni Soto. Nga naman, iya nang giingon ka ni adto nga naa sa experience nga dili maayo sa dihan ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Irap Estrada gi-impeach o natangtang yun dili sa impeachment, nagsugod lang itong impeachment, waman tumahuman, pero natanggal ang iamahan pagka-presidente. It was a traumatic experience in his part. Matod pa niya. So, kaya nga pronouncement, malagmit, na dili siya mabutal for impeachment. Ikaduha, kay kini si JBS ito, kung ba yan eh, re-electionist ba yan eh, kung ang mga supporters ni Duterte, dili matandog, bisag unsaon pa o daot inig-abot dito sa Senate Impeachment Court, kundi matandog, or kumot, bukusog pag yun noon, ako yung JB, di nemo, kan? Politiko guni. Mag-agad ni, unsay, tanaw sa katawan, kaya imong timang-timangon, ang imong decision, maubanay makapa daog ni mo sa sunod eleksyon, or maunay makatapil din ni mo. Tanawon yun na ni mo, kaya maunahon manila ang kaugalingon pagtanaw. So, kanas JBLC ito. Ikaduha, kini si Subiri. Si Subiri, considering at taga-bukid noon eh, kahit bawa siya on-site support sa mga Duterte sa Mindanao. Di pa na ito masiguro na kini si Subiri for conviction. Gini. Malagmit na sa pagkakaroon, di kan sa iyang pag-abstain, ingon siya na gusto siyang ma-associated with the minority, but it does not mean that during the judgment, during the decision for the impeachment case against Sara Duterte, it does not follow that he will vote for the conviction of Sara. Malagmit pa nga for acquittal siya. Sa rason nga taga Mindanao siya, ikaduha, kung balikon ko ang supporters sa mga Duterte dili mapiktaran. But anything can happen ngadto sa Senado. No? Muna'y mahitabo mga kaigsunan. Kaya real talk lang yun nga akong observation ining impeachment. Okay, di ba ito mabitin sa atong kwan, atong hisgutanan o galita ni Senator Bato de la Rosa? Eh, Bato ron, wak naman yun. Di naman ito ma-appeal sa kwan, kwintada sa impeachment kay wak man makapanumpa ito as senator judge. O niya, ikaduha, di na gito po mabalik dito sa pagkakaroon tungod sa warrant of arrest na gi-issue sa ICC. At walang hisgutan ay lakbit gamay, ha? Now, duhagi po ni kahabig, lain-lain gapon og tan-aw mahitungod sa liderato kuno ni Alan Peter Cayetano sa Senado, naapektahan kuno ang Senado, ang integrity naapektahan, gumikan kay dito si Bato na ay warrant sa ICC, wanted sa ICC, gitaguan sa Senado. Naka-escape pa ba yun? Amo ni ang mga sulti sa mga nasuko ni Senador Bato de la Rosa. Duha mo gano'y, no? Apan doon na po yung mga tao nga dating ni Bato. Kung saan po ilang sulti. maingon sila nga dili wanted si Bato. Kay kanang ICC warrant dili na valid diri sa Pilipinas. Nang kay dili man valid, equivalent nga si Bato de la Rosa walay existing warrant of arrest. Busa free siya nga makasud gawas sa Senado. So pag-adto ni Bato de la Rosa sa Senado, samtang maingon si Kaitano nga under siya sa protected custody, walay problema. Kay wala man siya kaso nga dakpunon siya base sa balaod sa Pilipinas. Ang warrant of arrest issued by the ICC dili man applicable dili sa Pilipinas. So mao nay argument sad sa mga mulaban ni Bato. Duha ka sayad ha. Kadto nasuko ni Bato, moingon si Bato dakpunon. Kining ICC warrant valid ni. Unya gitaguan ni Kaitano diha sa Senado, nya nakabuhi pa gyud naapektaran ron ang integrity sa Senado. Nagaot ang Senate tungod ining leadership ni Alan Peter Cayetano. Mao na pika side ha. O sa pika side, katong uyo ni Bato, katong mga DDS moingon nga si Bato is free to come and go dito mga higala sa Senado kay wa may kaso niya. Wala man siya ay warrant of arrest issued by the Philippine court. Doon ay warrant of arrest nga di-issue sa ICC, and in fact it was confirmed by the ICC, but that warrant of arrest dili epektibo dili sa Pilipinas. Muna argument sa mga laban ni Bato. Pero kung atong tanawon yun, sa daligin ang maong ICC warrant, ang uban mga higala maingon valid na kay kanana ang membro man ta, signatory man ta anang Rome Statute kanadto, unya kanang international law ato nang recognize as part of the law of the land. Mo na yung argument sa maingon nga valid na. But ang argument pud sa mga tao nga laban ni Bato maingon nga dili na valid kanang warrant of arrest, maingon nga yes, membro ta, parta sa Rome Statute before we will withdraw na ta. Ikaduha, kung dunay conflict ang usa ka kasabutan nga giintrahan sa Pilipinas uban sa like meaning Rome Statute, ang atong constitution sa Pilipinas maumagi mo prevail. So in any nga sitwasyon dapat ang maong warrant of arrest moagi sa atong Philippine court. Kay dili siya moagi sa itong Philippine court, invalid na nga warrant. Because ang warrant of arrest nga i-issue sa judge nga dili Filipino judge, dili valid under the jurisdiction sa Pilipinas. So malagmit maunay mga argumento. Pero kung atong tanawon yun, mga kaigalaan, ang atong 1987 Constitution na klaro magod nga ang tao under Article 3, Section 1, Article 3, Section 2, nagsunod din ang mga articles. Ang Section 1 din ha, na yon no person shall be deprived of liberty without due process of law. So dili pwede ang tao nga mahikawan sa iyang kagawasan nga why due process. So si Bato, kung imong implement ka ng maong warrant of arrest nga gikan sa ICC, imo sa hikawan sa iyang kagawasan, doon na ba due process? Pariha sa atong investigation dili. Kaya remember ang pag dakop sa tao, kinahanglan lang na doon ay warrant of arrest issued by the Philippine judge. Pero doon ay gitawag warrantless arrest under certain circumstances. Inflagrante delicto o maigo siya o hot pursuit. Mauna na siya ang warrantless arrest or fugitive ka sa usa ka kining usa ka presuhan. Inana, no? Ang uban na nakinanan, doon naging warrant of arrest issued by a Philippine judge, Filipino judge. Nakini, ICC di man ay Filipino judge. Yung may due process na hitabo si Bato. Kaya kinigod mga kagalaan ang pag-issue of warrant of arrest. Supposedly, doon na sa regular case, regular preliminary investigation, nagihimo sa fiscal. So, meaning, doon na investigation sa fiscal, gipadadaan ka, gipahibaw ka sa fiscal nga doon na kay kaso pala makahatag ka sa mong counter affidavit. So kasabot ka doon ay due process. Diya pala sa fiskalya. Ba't kining kang bato? Huwag ka na kayo sa bato. Huwag na ba'y warant? Huwag. Doon ako ng secret warant. Huwag. Lisod yun. So, usap ka na ka-conflict sa atong konstitusyon. Ikaduha, kinahalam mo agi na sa atong Philippine Court. Gumikan kay doon ay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili mo, lahi pag na yung sinultian ng warant sa ICC, mo na implement nila dayon. Kinahala na og scrutiny, kinahala na confirmation sa atong judiciary sa Pilipinas. Kung dili na himuon, kana maong warant, invalid. Sa ato pa, kanto si Bato, nisuod to sa Senate, nigawa sa Senate. Walay problema, walay legal impediments niya. So kung walay legal impediments, nga nung ingnon man nga ang Senate, iyang gitaguan ng kriminal. In the first place, dili kriminal si Bato, insofar as the eyes sa atong balaod sa Pilipinas is concerned. Insofar sa atong constitution, mo atong basihan. Pero wala naman tayong oras, ato lang tiwason, bagisgot na ugma, nagbalik na to sa atong istasyon. So, salamat kayo nga ni Ame sa Bukirang Bahin, sa Negros Oriental. Akong pasalamatan sa si Philly and Corazon Firulino sa, kung saan yung lugar, Anawil? Kalabak-labakan, no? Kalabak-labakan, Barangay Trinidad, gihulungan Negros Oriental. Nakadto gin may kagahapon. Nga dito misa ka kasamang Binji Tanghian. Congratulations again kasamang Binji o Sheila May sa ilang pag-inta na sa laing chapter sa nakinabuhi. Nakadto pinus budlasan pubidang ga habal-habal mi pa doon dito. Ako naanad may nagkong sakay ng habal-habal. Pero katuwa maanad, mura sa nakapanangpit o mga santos. Pero ako, okay lang ako. Pero medyo disulisod sa gindahan, ha? Kinini ang nagdumis budlasan. So, humans budlasan, ito may kalabak-labakan. No? Ilang parinti ni kasamang Ruel Quirante o ni Mambibi Abilanosa kaysa mga Firulino. So, nangantay may kagahapon. Salamat kayo sa mga pagtagan. Sila si Minjito and Leah Firulino. Mayong buntag o salamat kayo. Si Nanette Firulino, si Rani and Nibis Firulino Duran. Salamat kayo kay nakabidyuki gumi kagabi eh, no? Pirting kantang Royal Quirante, eh. O si Idol Aiko. O, na-enjoy kayo may dali sa mong pag-laag-laag dali sa Negros Oriental. Si An-An o si Curly Firulino, good morning. O yung man sa taga-barangay Hilaitan, Sitio Tagaytay. O, salamat kayo kang John Quirante, ha? Nga, to aron sa US, nga, parintinin ni kasamang Royal Quirante. O, iksuon, Royal. Bida, salamat kayo John, ha? Nakadayon mi sa inyo. Di as Ruel din ang mga ginagdaag ko, alam mo, kaaligrisan. Okay, si Eve Managaytay, sila si Rune Quirante, no? Sila si Isicarias Pelolino, si Noel og Erming Mission, si Tuti and Lindy Alcantara, Jason and Burley Asinjo, Asinho, okay. Sila si Jojo and Denny, Vivian and husband JB de la Cruz, sila si Rochelle and Edeline Quirante, Michael and Frailin Armas, okay, sila si Glenn and Raisa Resuma, Edsel Quirante o si Jumar Firulino. Salamat kayo sa tanan ng mga kaigsunan ato dito sa kinini ang gihulingan, no? Negros Oriental. Alingaw kayo ko itong kabukiran, no? Anindot kayo itong paglaag-laag dito sa Negros. So salamat kayo. Kauban na ito ang kinitibok ang pwersa sa DYHVRM in Cebu. Kasamang Arnold Bustamante, kasamang Aida Tampos, kasamang Ken Galinia, kasamang Jane Gallardo, kasamang Names Quinones, kasamang Marisa Abadjes, kasamang Paul Lauro. As kang liguna sa team. Oy. Si... Kisa to si... Idol Aiko sa atong IFM. Of course, si Ruel o si Mambibi Abilanosa ang atong kauban. No, si Louis Nibis nga ito sa kauban dire sa atong pagsuri-suri dire sa Negros Oriental. Anya, si George Pod, si Kuya, salamat kay George, ha? Pumbati, George, pahoy-pahoy na George, kaya ilayo atong idriban, ikan sa Cebu, padong dire sa Negros, niya pabalik po. Ako ginan si Arnold niya, puli-puli sa drive. Kami po si Ruel Quirante, puli-puli may drive, pero, okay, pakiyaw man, Ruel? Okay naman, son? About kaya laman ni Ruel? O, kaya laman dahi? sa George Ford, nakaya naman sa, no? Pero si Arnold, andam og taga na lang mapuli. So salamat kaayo, o niya, balik ka ugma pohon sa atong regular programming dito sa Dakbayan sa Subo. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, GFM. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo pinag sa paingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay doon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
14: Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rajboy Nationwide!
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
16: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
17: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
18: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
16: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
5: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Hi! Hello mga kasama. Kinigayapan ninyong Kuya Joel Binsi, kaubas sa kong partner, Randy Tayad. Mga musta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. O hagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki na nagpatago lang sa ngan nga isboy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang ato magtatampo si isboy.

0: Usahay bitaw tungod sa sobrang kaisog sa itong asawa, no? Sa sobrang kamaldita. Makahimulay no tas pagpamakakaon para lang kasabaan, ba? Kung nga no, na problema ko ni akong asawa, no? Inali mo ko rin nito po. Adong, bro. Mayroon ka diwa eh. Kailan nga. Doon nga na. Alam mo bang minam? Taasa sa dana eh.
1: Taasa.
0: Mabayo to dana.
1: Alam.
0: Alam mo bang eh. Larga! Go!

0: Napay lain dog, kanta tagu sabdo kari do eh.
1: Kita perlu lengan ko.
0: Lengan kita ada dah. Nengalin kaya, nai, nai kere kere, kere, kera, gelar ga, gelar ga.
1: Musim kau nak?
0: Kau, kang maksurban kau tung pil dia ang maglagot ge. Gelar ga,
1: gege.
0: Mana? Usah tidur ada dok.
1: Kasakit.
0: Usa tito no lagi ana usa do tito no ana bi. Ayo na na ino na pong asawa.
1: Sige lang ta kaon we kata. Ha? Tingnan ta gibalita lagi gibalita lagi.
0: Merana sa. Ah karon sa dai kay na musukan ako dai. Ah pre pre. Ako sa sukaran ko asawa ha. Ligo sige. Na ko na ligo mo good na gani ha taon. Ya mau na wa ko sukari taon wa pa na ko sukari kay mabugnaw nya taon kanon. Anil ta ka?
1: Amolin sa ko pre oi.
0: Ayo ko sa anal gani. Bidoy mahurot ni ko sa butilya na to. Wa pa ni mahurot. Mahurot yan nila itong inom. Una ka mula kao.
1: Ikalitiwa sa napri. Uy, kay, murag, di kay kong kalahutay napri. Basta, basta hard.
0: Ay, lisa ito nang, hindi ba, palitan ka itong fighter 50. Kay, itong nindot ka itong fighter 50 inom. Sodo slip, bugnaw kayo. Onsa? Gusto ka ito, fighter 50?
1: Bisa ka onsa lang ko, pre. Pero, muli lang ko kadiyo, pre, kay mabalik lang ako. Kay, akong laugan, akong baboy.
0: Kaya nga kung sa mga baboy, ha? Di dam ka, di naman sa akin.
1: Hindi sa akin. Karaan, bet na mo, pre.
0: Karaan, balik ka rin, ha? Kaya, luto ito ba nga, kanalata kayo, kanamuuyog yung tabok ba,
1: ha? Wala. Mo, pre. Bitagayan ko, pre. Kaya, atul ko kaon dito sa mumalay.
0: Ayaw, balik. Rida, dati yung disayos. Anyos po, mga tato.
1: Ayaw, eh. Tinuntunin mo, imutong kagulong, pre. Ayaw, mga pre, ha? Ayaw, pre.
0: Sige, sige. Balik ka, balik ka.
1: Balik ko, sige.
2: Sad ni mo, uy.
0: Kaon mo di ka?
2: Dugay mo kay ka? Saman huwaton pa ni mong mapasmo ko?
0: Oh, biho. Pasmo pa ng lubos. Sorry, biho.
2: Bugal-bugal, ha? Bugal-bugal. Tawaron.
0: Pwede mo rin ka busukan ng ikaw, ha? Nga maghuwat mo mataon ka na ako. Naon sa mga kay?
2: Natural! Di ba ikaw may tigluto, tigsukat? Nga mo reklamo ka?
0: Aday.
2: Ay, pagreklamo! Wakay laing, kuan, wakay laing makalihog din eh. Kita randuha. Watay mga katabang.
0: Mau gani
2: kita. Mau gani no.
0: Oh, kita ra nya amay tabo akora.
2: Huh? Si akora.
0: Kita ra nya amay tabo akora.
2: Akora.
0: Akora.
2: Pagtarong diha oi, wa baya kay lain trabaho diri ha. Kada nang pagatiman dinis atong bay. Kay wa kay trabaho. Ako magbuntagay in taon ko nahibaw ba kaun sa ko trabaho.
0: Ay, porbida. Nabita ko koy trabaho. Pero imo man tang paundangon kay gusto ning ikay trabaho
2: no isboy wata ka paundanga has imong trabaho ha tungod kay kanang ako moy gusto nga man trabaho
0: oh nya
2: gipaundang ti ka kay gawas ka delikado imong trabaho gamay pa jud kay kita nimo imbis baka kwarta ka malkansi na hinuon ka kay di ka sakit nimo kanang kitaon nimo sa imong trabaho kuwang kaayo.
0: Kung
2: gusto ka man trabaho, pangitag lang yung trabaho, kanan dilikado, dili pareha sa tuyong mong trabaho ka ni Adto. Unsa to?
0: Demolition man.
2: Tiyan mo na, tig-demolis ka. Unya, nagtukang safety ka, anak. Dili, boy, dili. Daghan ang maglagot ni mo, labi nagmailhan ka. Suma, kakita ka itong pag-demolish sa bahay des eskina. Kakita ka ito, no?
0: Kita ko.
2: Antig-demolish, nagtabon sa ilang mga naong aron dili mailhan.
0: Oh.
2: Pero, naagyan pa nailhan. Unsa may nahitabo? Unsa may nahitabo? Giposil patay.
0: Hangtong garoon patay lang yapon.
2: Ang angang masag nagbuhi yapon. Koy, ang angang mababuhi ni kaugma. Sige lang, itas ko rin yoy.
0: Patay lang yapon itong garoon, oy. Naunsa, okay?
2: Apoya, eh, badshatan. Basta, pangitag lang yung trabaho, ha? Ayaw lang ato, kay delikado imong kinabuhi ato.
0: Ha, bisan kung sa trabaho?
2: Bisan unsa? Oh, sige, okay. Bisan kung sa, basta ayaw balik ato, ha?
0: Hala, sige. Tadi ko trabaho, nagpatabang ko sa kong amigo taong kumpare na kung suod kina ko trabaho ba sa ilang trabahoan taon. Masuod ko, pero puro sa mabilibad. Pero, naiusang kumpare na ko, nakita mi, okay kayo? Pre, si Bo!
3: Oy, pre, si Boy!
0: Si Bo lang, si Do, natingan mo?
3: Si Do.
0: Pre, si Do!
3: Si Do, dahi si Do.
0: Pre. Kuan ba presido? Aka nang sputingar ni mo ay so dristokil mo ni mo ata. Sputing lagi kay karon. Asa ba ka?
4: Inhurt
0: ta. Inhurt ta.
4: Ay ni ba na ka pre. Kining ma manager na ta hapit.
0: Ha manager na ka?
4: Aw hapit na pre.
0: Bida no.
4: Kaya ang among manager mo retire naman. Unya murag murag ako may paborito sa among manager.
0: Wow! Kuno ano pre? Kung manager na ka, pre, sudla taon ko, pre, ha? Maluoy taon ka na ko. Ako'y trabaho taon, pre.
4: May problema, pre. Ikaw na guna. Siguro kayo. Huwag mga kay pili sa mong trabaho.
0: Awaw. Pili yung taon. Importante natin yung trabaho. Kaya paita niyo yung trabaho, eh. Sige lang tayo yung award. Awayon mo tas itong asawa.
4: Anak, pre, kikana ba yung mga asawa? Nga na, gina sila. Ang bisyo magani ng ubang may mahimong hari sa pamilya?
0: Bita, pre. May asawa na ko, pre. Gusto ng takover sa mong pisto taon. Gusto siyang may buhari sa mong primay.
4: Uy, di na mahimo, pre. Kita mo yari sa to pamilya.
0: Sure.
4: di na to i-surrender ang atong katugdanan.
0: Pag sure na, pre. Okay. Bao, pre.
4: Mao nang kitang mga lalaki.
0: Sa tinga siya mo sa mga, pre.
4: Ayan lang.
0: Ayan lang.
4: Pahit lang kita.
0: Pahit.
4: Retreat. No surrender!
0: Oo, oh, anak. Yan na, pre. Laban lang kita, mayo. Ay, laban lang kita. Laban lang kita. Fight. Buhaton ta, sublikola, ang atong kinabuhi, pre. Nga, may fight ka sa atong katungod, di ba?
4: Oh, kuyawa na, pre. Usa may tayto sa itong sugilano na, pre.
0: Kuan, kanyang titula na itong fight for the kibot life.
4: Huh? Pungod si

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Swakto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Mila Intinado, Porpatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong imunda, dinuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay gandi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa akong interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatabag sa atong kinabuhi.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
11: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
13: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrof Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrof Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Unsayan?
1: Trabaho na ko, makatrabaho na ko apitay.
0: Unsa mo ko ng trabaho ah?
1: Kukuan dai kada.
0: Kukuan unsa?
1: Tay panlimot ko sa tubo sa tubo.
0: Ipagtarong in town is boy oy.
1: Nalimot ko po tanas ko pare unsa trabaho ataw na ko akong trabaho anan ta. Nya sige lang. Ug ma makita pa mo mi. Kay misa may pasali mo to sya nako nga makasud ko trabaho dai.
0: Oo sige. Ay nagbalibari. Paningkamot ka makasud ka trabaho aron di ka magsigig sa lignako.
1: Oo lagi dai.

0: Wih, ini beli kita.
1: Aku, gimana yang presido?
0: Aku beres deh. Aku sakit pari, aku presido, beres tak ini.
1: Wan, nengah presido ke terbahu,
0: pre? Oh, pre, oi. Selamat ke presido, kaya tau tebangan tau.
1: Bisa kaya itu terbahu, pre, no?
0: Aku, pre, sunggut, aku bisa kutusah, pre. Basta dulu nanti, oh, Hubbard, di ba? Bisa. Kita apa?
1: Mau gini. Aku, pre, ada apa, bisa janitor, pre, ayah, apa? Kain lang, anak.
0: Aku, san, pre, sunggut, aku ada janitor, pre.
1: Oh, sus, mayon lang, nai.
0: Uy, daan pa rin ko. Ha, pre!
1: To, pre. Nanas presido, pre.
2: Okay. Take a seat. Take a seat.
1: Take a seat. Take a seat.
0: Take a seat. Back seat. Take a seat. Amin. Askan. Nigar. Nigar. Nigar. Nigar. Tikisit,
1: tikisit. Bispeak nila, kayo. Tikisit na. Bita, bita, pre. Ngayon na, nilo, pre. Ngayon, ngayon, pre.
2: Well. Actually, doon ako gustong may mong manager. And this is the time. O, manginaot ko nga, pinagi ninyo nga ako mga empleyado. Matabangan ko ninyo.
1: Ah, natural, natural.
0: Ayan ka ba lang, pre? Magad. Basta, di lang ka mo, sab. Kaya mo sab ka, letaw yun.
3: Ayan, pre.
0: Kaya, supporta ni mo. Morgan. Bisa mag, kaning magkudita pa. Supporta mo ni mo.
2: Salamat din yung mga pre.
1: Kaling, pre, pre. Kaling, usan lagi amo mga, unsa magdaya mong trabaho, pre? Dahil, di man mi, di ba mi maglisura na, pre?
2: Okay. Good question.
1: Yeah.
2: Actually, pre.
0: Pisik mo. Mura mo ka pare junjun. Tumula ka kapitan. Ay, pisik-pisik mo.
1: Wag mo kailan na ikuski.
2: Sorry, mga pre. Kamu mo ay ako mga pambato. Ha?
1: Uy.
2: Pambato mo na ako. Mga dilita o. Dito mo tagaan o trabaho nga gamay ragsildo. Kinalan dako yung sildo. Kaya di basta-basta yung trabaho.
1: Wow.
0: Kaya ba ako sa ngayon ka, pre, nga bugat kami kumo. Salamat kami. Salamat kami, pre.
1: Kring, o sa pag-iing trabaho ka na, pre? O sa trabaho ka, pre?
0: Pasay na taon yung sa trabaho ka taon.
2: Gusto mo may bao sa iyong trabaho?
1: O sa man, pre?
2: Embalmer.
1: Uswa.
0: Uswa.
2: Dako mong sulito. 30,000 ang buwan.
0: Basta maroon ka na mo.
2: Ayaw.
0: 30,000. Pita.
2: Yan, chokol po.
0: Bagas ka.
2: Wala na niya atras ay, pre. Kaysa simana mong operate sa atong kumpanya, ha? Ang Holy Hole Funeral Home.
0: Holy Hole?
2: Oh.
0: Punyari, ya, di taon niya mo trabahuan, pre?
2: Ya, siya, di ka, pre.
0: Kuya.
2: Kaya, di ka. Aw. Okay. Wako'y mahimo. Makita lang kong lain. Dantamil naman, eh. Ya, wala sa kuwi katabutangan niyo nga pistola yung trabaho. Nara niyo, gawato ninyo akong trabaho nga akong gihatang ninyo. So, man, di mo? Deal or no deal?
0: Ako, ikaw, pre. Ano pre?
1: Ikaw, pre, boy. Saan, pre?
0: Ikay suyo. Ako'y suyo sa dugo. Ikay tigbogwak.
1: No.
0: Ikaw, pre. Ang garang kalimor.
1: Ako ka nagsilin,
0: pre. Sige, sige, sige.
1: Sige, larga.

0: Oh, kumusta naman imong lakaw? Nadawat ka?
1: Mauday, siyempre ako pa.
0: Ya, mora gapon ang sweldo. Parehas na gapon ka ni Adto. Pilagay ito yung sweldo ni mas una?
1: Dusi.
0: Ang ginsinas?
1: Ang buwan.
2: Huh?
0: Amo na!
1: Oh. Pasmo ta ng sweldo. Marang dusi ang buwan.
0: Paita. O, pasmo ta ng sweldo, Isboy, eh. Namulang gapon ni mas sweldo dahil ron?
1: Ah, dili, ma'am. Lahi naman,
0: ah. Apila tayo mo sweldo ron.
1: Kinsira.
0: Amay na lang, tinisa ka gamay. Gikas dusi, karon kinsi.
1: Hmm. Kinsina. Kinsinas mana.
0: Ang kinsi. Amo na. Kinsinas. Amay na lang na, oy. Aw. Ha? Unsa to? Ang kinsinas?
1: Kinsinas, ang kinsi. Samsang siya, eh.
0: Aso sa ato pa, ha? 30 mil ang buwan.
1: 30 sinas ang buwan. Unsa.
0: Your words, absan ko ni mo ng kalakihada.
1: Pila niyo sildo?
0: 20 mil ang buwan.
1: Oh, 20 mil kang gamay.
0: Time pa, oy. Sigurado ka na yung sildo? Ka na yung sildo. Pang manager man na, oy. Pasigla sa'yo, pas imong pandungog, ha?
1: Dili, ba? Maumunay, sulti taon na. Mauna yung sildo taon. Naunsa. Mauna yung sildo na mas kumpare taon.
0: Ay, di ko makatuuan na. Unya na kumutuog na kay payslip. May kapakita na ko, boy.
1: Ah, okay, Ranay. May noon nga di ka matuo. Ah, sige lang. Wapa, masan mo kay baho nga. Ugod sa'yo akong trabaho. Mag-training pang ekonomi. Okay, Ranay. Bantay bitaw baka kubra na ko sa kong sweldo, ha? Bantay bitaw mga yuka!

0: Okay. Hey, mawa na yung trabaho, ha? Kamu doa si paritrio, kamu mo'y mga partner.
1: Ang sabi mo.
0: Kay kamu ramang duha ang matrabaho, ani. So, kamu na yung mo'y partner.
1: Aha. Uh-huh.
0: Sa adlaw, kung kinsay mo duti ninyo, ang usa, sa gabi eh.
1: Mm-hmm.
0: So, pasabot. Pagsabot na mo, ang saman, ikaw, gabi ka.
1: Pasabot na nga magpalipoli, be.
0: Oo. Oh, saan?
1: Ang saman, ang sabi kayo, ang matrabaho, pre.
0: Embalmer lagi.
2: Ha?
1: Makalimot to. Maayo hinuha na awon sa pre. Bawang yun mo, sap. Maorig na.
0: Maorig na pre. Sabang kayo, ngita po kaglay. Siyahay na kayo mga embalmer ron.
1: Baba?
0: Nakulagay sweldo. Mga ayaw niyo usika ang opportunity.
1: Oh, sweeney, embalmer ron to. Manis.
2: Ako, leko itong opportunity.
0: Sayang, sayang kayo.
2: Bitaw.
0: Sayang. Naayaw niyo
1: ganti
0: ang nga sa itong company.
1: O sala?
2: Check it nga, Re.
0: Mau ang Holy Hole Funeral Homes.
1: Basta. O sala, Re. Pasay tayo,

0: Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Breakfast dahil Tawi Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamin K sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bevers Sandal!

0: Sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala na ko gibati nya kaantog karon lang din nako. Antog karon ayo nako ug nikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo ra paginom na bisag unsa pagparagis na ka siya yun gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ng panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: pre. Matalis oran ni pre. Mga ikatanig increase atong sildo pre. Kay pitamahal na palalito nun eh. Ganiha lang nagkakita kong nagkakita kong away sa muslingan eh.
1: Ano man?
0: Wala limang nga nagpangit kong sudat. Itlog lang sa kabuk. 20 piso sa agrabi.
1: Amalahal sa dan.
0: Kapi kayo? Basta gabihan lagi. Itlog lang 20 piso na. Unya, muna na magdako kayo yung itlog? Dako pa akong itlog.
2: Ha?
1: Tungo na sa pagsaka at ausulina siguro siyempre, no? Diba? Munang mahal kayo ng mga itlog ron.
0: Ah, ngayon good town. Saan, ipainom na nila gasolina ilang manok?
1: Ha? Tao, mahal kayo. Munang mahal siya. Saka gasolina. Sobrang tao, mabuhang gasolina ako, Pina.
0: Idagot.
1: Painom yun, pero na. Mahalig yun, pre. Ah, madaan yun na tanan. Basta mo saka gasolina, pre. Saka yun tanan.
0: Pre. Naroon ba ko yung nabasa sa Facebook ba nga? Ano? Kaya si Congressman Sandro, sayang mungkahi, nga tungod sa kamahal sa gasolina, pwede na kuno mag-work from home. Tungod lang sa kamahal sa gasolina.
1: Oh, mo ba? O niya?
0: Oo, oh, ganun, mahitabo rin ang pwede. Kaya murag, miingon na ba itong manager nga, pwede na kuno mag-work from home ta? Para makasib kay mahal kang gasolina.
1: Usa!

0: space boy. Uy, yung saan mo luyo sa tong kwarto, uy!
1: Ay, day, ako nilipihan ni Nay kay butangan na ako nakulamisa, day ba?
0: Nga naman, butangan man.
1: Tungod ni sa kabuas ko ba, day? Damay mi, ane?
0: Nga na lagi, yung saan mo luyo?
1: Ane, ako, tilit na ba, ho?
0: Ha?
1: Saan, bahal mo kasulina?
0: Unya?
1: Oh, mag-ingon ang mga nga, pwede na ko nung work from home. Ah, bukasin na tani.
0: Huh? Saan, pabinoong biya, ha? Hoy, magdadari kag patay diri.
1: Ah, higda, day.
0: Pantansyukan ako. Ay, yung pinoong, higda ako ni mo. Hoy, basta magdadak minatay din, ditrapas ako din eh. Kay bawra mag ito nga mahadlo kong minatay. Bantay ka lang yung buwis buya ka.
1: Work from home, bantay.
0: Hila, work from home, magdadak patay.
1: Day! Pwerte is kuwas mga asawa eh. Gani, gusto niya pong dangon kung sa trabaho. Iyabang naman sa dro eh. Work from home. Purbida. Nga, ako giingnan nga, di lang, joke rato. Iyan, di ko bang dagol hinoon. Ano ka? Uto, ibuhato na ko, ani. Paliyong tabagi ko niya, eh. Utsang ibuhato na ko, ani. Ismoy!

0: Good morning na itong tanahan mga kaigsunan.
1: Good morning.
0: Ari, Jijen. Good morning, Jijen.
1: Good morning, Sir Tupan. Sa itong presidente. Sa itong si Juan Walalay, si Boy Prahinog.
0: So, Boy Prahinog.
1: Ang atong kapitan, si Marcel Prahinog. O atong konsyal, si Arnold Galiste. O si Redin Cabrera.
0: Aha. Kamusta ba niya?
1: Si GC Baril. Hiwi kay tinang tinrabawan.
0: Siya ako siyang ipangamusta si Dudong Jade. Jade Arigudon. Diya sa... Ato ang Okanya o si GC Baran o iguman si Abay Danilo. Danilo Kawang o Gabang. Kumusta mo diya sa ato ang mga kaigsuna niya?
2: Sa Lagang.
0: Lagang. Oh. Ati Brains, good morning!
3: Ay, may buntag sa tanan. May buntag.
0: Ay, mabuntag. Ati Chichit, good morning, Ati Chichit.
3: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Good morning, hindi sa Facebook. Ano adres sa Kotubangan kang Kuya Ray. Mga mama, thank you kayo, mga mama, sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tabia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy, permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, palit sad mo Don Pepe Dark Chocolate. Ogum-ogum sa Diamond Yema o BMA Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker og Paulito's Macaroni Crunch.
0: Ati Chichit, na ito yung pag-shout out mo.
3: Isa man.
0: Si Mayang, kay Kwaon ka di rin.
1: Watong siya kumulit. Watong siya kumulit.
0: Samusamog lang yung si Mayang.
3: Mayang?
0: Mayang Coronado. Ay, lain.
3: Coronado.
0: Salamat kay May. Thank you kay May sa imo ang mga kaliwat din sa hinatilan. Thank you kayo. Kanya, sa tanan na itong makaigsunan sa mga taon ni former Kapitan Jude Ramos ka nabuhat siya Miguel Pulgar for Telestial. Good morning ni Maria Cap. Sa mga taon ni Kuya Nagpipito, dunong JR Pipito, o labinig ni Ma'am Shin sa Broomit Spades. Kumusta na mong tanan? Kanya, kita mga bata, inong dito doon Pepe Tablia, padulta sa eskwela, kay maunay nindot kay natong imnon. Mga dagko, kaon-kaon, tan paulitos mong karunin. Ni Kranz o Tasty Fish Cracker. Unya, ogum-ogum sa Bukubi, Yeme Special, o Dayumun, Yeme Special, the best you can nato imnon. Unya, sa mga tao ni Indesin nga, o ay laigi pa ino, mga tuwag, kaping matapa nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan, Coffee Mix, kay the best mong kaya itong trabaho niya, kay ang kaning room, it's me, it's good. Ang trabaho, paglimpyo sa inyong panimay, sa inyong ha, mga building, uban pa niya, tawagan lang nyo, tanawan nyo sa Facebook, itype lang ninyo ang room, it's me, it's inyo makita din na, yung siya gusto nga inyong buhataon sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer at Araraw o labinag yun ni Talister Daan Kutsihal, ang anak ni Noitiban o si Kutsihal. Francis Isparis na ilang gipagamit sa ilang opisina. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan, Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. At si Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og Sepanyawan Herbal Capsule, Sepanyawan Herbal Capsule with garlic, Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Iyon man ka ng bukul-bukul na ito sa itong kalawasan. At unang imnanog Sepanyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulusa sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom danog sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Idipaniutunin mo, maghihapon, sa gapon kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong paniuto. Maghihapon sa gabi, sa di pa ka makaon sa imong panihapon. Inom apudaan o sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito ng problema sa kidi o UTI. Ayaw na magkahadlok tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidi o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alain sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, salamat kayo na sa tanan po na itong mga kaisunan. Kita nasayon yung kaita. Kining panakit sa itong kalawasan. Problema mo kita ni, bisang asa ta. Siguro ang mga driver ron, nakapahuway sa ilahang pag-drive kay bahal mo kay gasolina ron. 40 daghan ang mga driver nga ni unong taon. O drama drive. O niya, sa tanan na itong mga kaisunan. Kinahanglan nga, mga plus kita, o sedli naman ito. Well, kay mao gini, the best kay mawag ta sa itong panuhot, pamaul, panakit sa kalawasan, panikot sa mga katol. Idol. Kutong sa kabataan, ilikay pag yuta sa dinggi kong mga plasta. Sa ito ang sedilinamit oil, pero sabot, ha? Anar yuta palit sa butika, di ba din?
2: Tinood na sa butika rin kita makapalit, pero nagay Facebook page ang Shed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pa ang Panyawan Herbal, yun niya makita lang tanang produkto dito sa Shed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogo Herbal Capsule, sedilinamit oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Okay, Shopee lang ta, kay hatun pa sa tumpa ni Mai. Unya, makaigsunan, kinig yung toksin, grabe yung kay di mo daot sa tumlad sila. Mauri mo patay na to, number one mo patay na to, kay toksin. Kay mauri mo daot sa to blood cells, sa to blood cells, importante, tigatod sa oxygen nutrients ng tubig sa toong kalawasan. Inikadaot ani, ang ingulgo ni, ang cover o puto sa ato blood cells. Inikadaot sa cover o puto sa to blood cells, mo ni hinungdan nga mo, poor blood circulation ka. O niya, kana, tungod na sa toksin, o niya, grabe man kayo na, o ma, poor blood circulation ka, daghang mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa ng balatian di ako constipated ka og ingon man kining atuang kidney problem o nga ingon tamo sa di pa na mo abot na to inom yun tag genitox dipinsa yun tadaan inom ang genitox usa ka oras sa di pa ka makaon usa rin yun kakapsula mura ng maintenance na to unya kung doon na kay balatian kinangler katulog yun ka inom natural na para maayo tagdali buntagod to hapon usa ka oras sa di pa ka makaon ina na to walungan to sa duchi kawa so tubig matagadlaw busa kung gusto kang mawagtan ka ng mga toksin sa imong kalawasan ngayon mo imong hinungdan sa imong balatian o garon ligon kadunay ang atong vital organs inum gyuta matagadlaw og GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kini mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan at impress.
3: Okay, ang sendol ato karagadlaw
0: ah sendol ng isboy at impress
3: boy
0: kasi isboy at impress nakatrabaho tani siya. Ah, dako kini sweldo Ate Pres kay Imbalmer siya, 30 mil buwan. Nadaot lang nadaot lang kuan ang pagtrabaho ni Ate Pres. Kay kuan man Ate Pres ang pagkatrabaho nila, naho daigo sila sa akatong ipapasan nga balaod ni Sandro ba.
3: No,
0: okay man to ka Sandro kay makasave tag kuan energy ato or kanang makasave tag adlaw nga dili kay ta makagasto gasolina. Karang akatong 4 days na lang ba o niya work from home na lang ang uban.
3: Oh.
0: O niya iya Imbalmer pa siya. So pinadung patay ko siya.
3: Ato dito sa ilang bahay mag-imbalm.
1: Okay, ano kung makadaginot ang mga tao.
0: Wala.
1: Mga tao na ilahan naman.
0: Oh.
1: Ilahan naman kung
0: sakto si kun. Ngao day na idagan nag-atang dito sa ubos sa Tepres kay mga ilugon.
1: Ilahan naman.
3: Sa himong paklay.
0: Paklay. Paklay yun ko no. Pastilan. Saon lang ani ay. Libog ta ani ay. Kaning work from home. Pero nindo ta. At sa mga call center, mga ana. Okay ra.
1: Yes, yeah, Isboy. Di naman pasakon. No, magdagin na tayo dito sila.
0: Oh, di naman magdagin siya asawa. Asawa naman.
1: Hadlok yan.
0: Oh. Ya, alkansi siya.
3: Di na maayo ay. Mag-work from home ng inana.
0: Kanang di na mada work from home. Balmer. Tepres.
3: Wala yan ano ay.
0: Tinood na. Kanang kuan ati pres. Kanang cool girl. Work from home.
1: Oh, ano na ato katulya ko sinyo ba?
3: Saan man ana no?
0: Tawgo na dai, are dere.
3: Work from home.
1: Work from home dai.
0: Are mo dere kada. Mom daw wag laki, pistila saon lang. Ay ani. Ana manok na ni kay lami pa kay mlabok. Mubo sa bubo itil pasok yung buwang sa kontra. O nya nga to ka, ala to ni kuan ani dong dong boy di man madag ano ano pasok dani mo amo di din pwede mo aw. Sir, ang angsag, adto na sa badlayan ako, ihaw ng patay na ba niya, adto rito sa ligsiya ka.
3: Lain, oi! Ang
0: baho sa kuwan eh. Sa dugo sa tao, lang say kayo, lain yun. Lain kayo. Papas mo kasi lugon, okay na. Pero ayaw lang, dong, pasabta na sana yung mamo dong taon. Niya, pasabta sa ang nagpasar sa nang balaura nga, di pwede na mo ah. Adto na sa punerarya taon na mo ah. Holy Hall raba na ilaha Ate Pres Holy Hall Funeral Homes kauban na ni sa ako ang St. Francis ni Sir Aldin Diaz niya. So anan lang tay matambag niya aning umbuto saon na ninyo ay aturugin mo sa inyo hang trabohan aturugin mo giyo dito kung anong ay kang mag-imbal meron sana imbalsamar dito sa inyo hang trabohan. Oh, kay sa tayo mabasa, huwag nyo mabina. Absinod, ganyan siya mabina.
1: Agong to sanggang taas kayo.
0: Luhoy kayo.
1: Sige, sige.
0: Langhitaw to siya nga, abato siya sa Malbual taon. So, anan lang ati pulis, mamatay kuha na niwan. Mamatay kuha sa bal, sa, mga tanay, mga tanay niya kung ninyo si Ma'am Aida, kung unsa ikat, ikakuha ni Ma'am Aida, ikatambag sa ninyo, kay, si Attorney Rufil Fernandez Banyok ba? So, ano lang ito, please? Salamat na lang, Dong, Isboy, sa pagpadang ating atong tulumanon.
3: Kada ko ang pasultihan.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Naya ba ka, Angel? Wari mi tingin lagdi, ha? Ambivalence makadungog, giunsa di ka.
6: Maupitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo anis sila, o ira kang gulatahon.
5: Usap!
3: Angel kay nakalimot.
6: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang adaw daogon gid ka.
7: Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa doi. Makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mo pahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di imong giampo?
8: Nga ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
8: Angel, duki na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
1: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Higala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
9: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Sulami. Ako may giyasa.
1: Oo. Kaya buta ka na itong ulan yung likod. Ang kabugat.
0: Ginoo ko. Kadol na siyang nausa kong naong. Kahag kunon mang kunya eh. Pero di lang kay makulatahan ko.
1: Niyosa na may mong pamati.
0: Na, labad ako. Ha?
2: Bisan dili.
1: Suka ko na saan ka?
0: Uy. Kahag kunon ako ni mo. Nagpukong
1: Mervin! Mervin! Hey, Mervin, uy. Kanang, unsa man ka? Okay na ka? Nang luspad naman ka. Steady lang, ha? Steady. Kaya manawag kong ambulansya, okay?
0: Ayaw.
1: Ha?
0: Ayaw.
1: Unsa ayaw? Steady ka lang. Steady ka lang di, ha? Magtawag kong ambulansya. Steady lang.
0: Hala. Asan? Unsa on man, eh? Madam, kong ospitalan ni kalaki, ha? Nga igor man kong natulon.

0: Salamat intahon kay okay ra ka attorney. Og no need ra kang gi-admit.
1: Ingon bitaw ko.
2: At least naklaro. Nawagtang rang atong kulba. Magbook na lang kog atong kasakyan pa uli.
1: Di na lang ko sa mansion mo pa uli.
0: Ah? Uy. Asa man di ka mo pa uli attorney? Kaysa may matiman ni mo.
2: Naaraman na siya mga katabang sa bahay sa iyang lola.
1: Sakundo lang kong pauli.
0: Sa mansion na lang, attorney. Uy, kay maayo kay naa si Angel dito nga makaatiman ni mo in case dili ka mo report sa opisina ugma. Siya may nakasa ni mo, attorney. Angay siyang mamawi ni mo.
2: Bitaw, sa mansion na lang pauli para dili kaayo ko mag-guilty.
1: Nagpakiyot na siya ni siya eh. Ulang gina siya may baw mag-torture na ko siya sa hilong.
2: Mag-book na ko, ha?
1: Sa kundura lagi ko?
2: Sa mansion.
1: Oh.
2: Mag-book na ko.

0: Lord, ni aram gigapon ko sa mansyon eh. Tabangi, taon ko. Nadlo ko nga, dili na niya ako makapugong sa kong kagalingon. Eh ba, kagyod nga, grabe yun ang akong utong-utong baya. Labi na karong panahon na, nga doon lang na igamay nga chance para na mo. Pero si Jorge ko, nga, dili pwede mula pa sa boundary kay sigurado gin nga, kulatang ako madawat.
1: Imong dinner?
0: Pwede lang mag-idanta sa silong kumukaon.
1: Imong kumpayaw-yawan ni Irene? Ano lang gugreklamo? Kuhaon rin ako balik ang tray, taod-taod.
0: Oh, si Irene din nagbuot niya imong kong hatdan din eh.
1: Kaya gaon, lagi ka na mo. Kanya nakasapagid ko ni mo.
0: Oh, sulti na si Irene sa tinood. Aron, di na ka mahasol.
1: Okay raman sa good. Namusa ka kanaog ko. Exercise raman sa ni. No big deal. Paligod og samot sa legs. Gamit kay spline kick.
0: Okay.
1: Sige, kao na. Balik ko na akong tray.
0: Awa. Awa. Kadungo ka to, Lord. Dungo ka to. Di klaro gid sa paglitok ang flying kick. Mga di ko pwede nga magpadas akong gipati. Dili gid pwede.

0: Sakto na niya akong baon.
1: Nga nang magbaon, Migyo ka. Doon naman ka mo kantin.
0: Dili ko magpatuyang o gasto, Angel. Magtigong ko para makapatukon ako balik sa bahay.
1: Nga, papuyo ni magbalik ang buta ni mong bana.
0: Ha? Nung ka?
1: Di ka kamadasi ang paluoy-luoy?
0: Dili, no?
1: Nakaipakita ni mo.
0: Unsa man?
1: CCTV footage, real time. Ang kamera, gawa sa gate. Panawa?
0: Oh. Naa si Ryan?
2: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese.

0: So crunch, mula mi po ng break nimo.
1: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Eli Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, makay, masig, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at original.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Kining corned beef na lang usab, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Di man sa'yo pang okay ra.
5: Pero,
6: sa start-

0: kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Red Horse Beer, inuman whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay.
3: Tama! Red Horse Beer, lamig, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Nakunsa man na siya diha.
11: Aw, klaro. Nag-attang ni mo.
10: Nga nung, kibaw di siya nagtrabaho na ko? Og mugawas ko gingon arong orasa?
11: Amot lang. Kung pwede sana, namasin na siya.
10: Pagkaagib na ako eh.
11: Sana, gawas mo na to.
10: Ayaw na. Si attorney, siguro ha dito. At dito pamahaw.
11: Makaya na sa to niya manaog eh.
10: Naunsa man in town ka eh. Mura ka niyong magdili amo si attorney ay.
11: Oo lagi. Ay nagyaw-yaw diya. Rubantay ha, magpadakas drama ng Ryan ha?
10: Di lagi.

0: Uwaman mo ka kasi Irene. Saan ko kayo na ako, sa? Demod ko piling mo na huwag niya kay wanag doon yung daan niya, Fong. Kung may bago na siya, lahi na sa tingali ang number. Ang number good atong angel ang naan ako. O, di na pwede nga manawag ko itong babayhana. Ano nung nanawag naman sa ni Sir Una? Susasugla sa iyong bayhana eh. Hello?
1: Oh, kumusta na? Okay na?
0: Wala pa, uy! Ayaw na panawag eh. Wala pa may magkita ni Irene. Wala pa siya magawas. Ayaw na panawag, ha?
1: Okay, sige. Okay, bye na.
0: Sula pa yan, ay. Kinsa may nagpabukin yung motor? Di mo hitamong si Angel kaya may kukalingon siya motor. Si Atty. Sad, may auto. Oh, si Irene ka?
2: Hello, ma'am. Anak ko sa gawa sa gate. Okay.
0: Ma'am, kakupaan ko na. Si Irene, yung tingali. Di ko niusig ka ni Giona. Si Irene, yung tingawas.
3: Oh. Ato na, Tadong.
0: Irene! Magsulti na.
3: Buhiin ko kay malate ako. Dong, larga na.
0: May trabaho ko na, Daisy, ah?

0: sa na? Nakita mo ni Irene?
1: Oo.
0: Unya? Gibalibaran ka?
2: Wa, tingali mo ayuhag acting. Wa ka magpakiluoy og maayo.
1: Kita rami. Pero wa mi magkastorya.
0: Nga naman?
1: Biyaan ako niya. Hey, malate na ko na siya.
0: Malate? May trabaho na siya? Asa man?
1: Wa gani mi magkastorya. Saan na ko maghibaw?
0: Alam ko na pa din kabi ng utana na manggani ko ni mo.
1: Namita sa gunang utok ni mo? Umangutana ka?
0: Isisit nito wala ko. Hindi ko na lang nilalis.
1: Naibagaon? Kikotom kayo ko na.
0: Katurang paan nga sobra ganina.
1: Timplahe ko kape, be.
0: Nagkape naman ka ganina before kanila kao.
1: Timplahe ko kape?
0: Oo, nalagi timplahan. Pisit, we. Di lang yun una ako makikaway inyong pisit. Kinahanglan nga mahukhukan una namo si Irene. Karon nga may trabaho na siya.

Oh, report lang ko sa opisina. Hindi ko pwede nga magpundo din is mansion nga. Kamiran doon ni Angel. Kuyuan gid ko nga, hindi ko makapugong sa kagalingon. Dili ko gusto nga mag-uba ang nindot kayo nga relasyon na mo.

0: bygone. 100% knockdown.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
12: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
14: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
15: Uguay mo siyagit! Haba! Uwala ka na ang gota sa bangko! Pagdali! Ang gwardiya! Grip! Ha!
14: Nidagsang ang tulisan.
16: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
14: Kidnapping. Kahilayan.
17: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Tara!
18: Wow!
17: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawag ng musika? Kinsay!
19: Down the rock! Tara!
14: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Taya, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
20: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
21: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
22: Unilab yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Naay high cholesterol o diabetes?
25: Oh no!
24: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
25: Yes!
24: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
26: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
27: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. savor the moment.
1: Food's here, guys!
27: And feel the vibe!
2: Best concert ever!
27: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic.
10: Kung moingon si mama nga,
18: sige kagaw, imnanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
25: Ang iyang buot ipasabot.
26: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
28: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Long have we waited.
31: Panduwai First Five.
30: Zac Tabudlo.
31: OG.
30: December Avenue.
31: Parokya ni Edgar.
30: And Kamikaze.
31: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
30: Panduwai First Five.
31: Brought to you by Panduwai.
30: The world's number one rum.
31: Get free tickets when you purchase select Panduwai products in participating outlets.
30: Visit the Panduwai First Five official Facebook page for more details.
31: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
30: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
32: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
33: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
34: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
33: Wow! Mas maayo pa?
34: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
33: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
35: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo ka direkta.
34: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
36: Unilab quality yan.
37: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
39: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
40: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
41: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
42: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
43: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
44: Parehas na. Ako po, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigid computer.
45: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
43: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
44: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
46: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
47: Available na sa Mercury o mga suking butika.
48: Mal, kita mo bang nakikita ko?
49: Oo nga, kitang-kita.

0: sa BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nakapangutan na kaman, Ana, ha? Nagduda ka ba sa akong gipakita nga pagmahal ni mo, darling?
2: Kuan, gusto lang kong manikuro. Kay kuan mangod kining alang si mong kasayuran. Kung pananglit, mahibawaan ako nga aduna kay laing binuhat. Prangkahan talang kadaan sa pagsulti. Ipat-chap-chap ko ikaw ni pinuri ko.
1: Rafael, darling!
2: Tinuod ka na. Tungod kay ikaw, Marga, darling. Libaw ka nga unsa kadako akong gugma kanimo, dili ba?
1: Nahibaw ko, Rafael.
2: Why kabutangan sa kung dakong gugma diha kanimo? Dili ba nakamatikod ka ba nini?
1: Yes, of course, Rafael.
2: Good. Akong ihangyo kanimo.
1: Unsa ka na?
2: Ikaw ang mumonitor sa mga remittance sa akong mga negosyo.
1: Sama sa... Unsa?
2: Sa akong mga lending, ha? Nagpatanto man kita.
1: Okay. Pila naman ang kalon? Ang kapital sa imong lending, darling?
2: Ang kapital? 2 million.
1: And pila may interest?
2: Gamay ra. 10%. So, dunay 200 a month. Kitaon sa mga interest laban. Og mausab ka na ang i-roll.
1: Okay, darling.
2: Og laing negosyo na mo, ha? Kitain mga suppliers sa tanang mga soft drinks. Og beer, ha? Tutok ka mga sudad kini, darling.
1: Okay, sige.
2: Og ang atong mga apartment nga gipaabangan. Tutok ka mga dapit. Diin ang matag apartment. Adunay kag-binding ka mga doors, ha? 20 doors, meaning... 60 doors ang gipaabangan nato.
1: Tagpila man sad ang abangan?
2: Tag 10,000. Meaning, sa 60 ka mga doors nga atong gipaabangan, mukita kita og 600,000 per month.
1: Okay.
2: Taxi o mga jeepney, ha? Monitorag yun ha ang ilang mga abangan sa matag-adlaw, ha, Marga?
1: Okay, Rafael, darling. Og si Ola?
2: Si Ola, imo ka nang magamit. Siya mo'y tig-makeup ni mo. Og naapon si Ola. Sa drive o pag-drive, naapon si Ola. Kay dili masatadang higa yon nga magkakuyog ko ni mo sa paglibot-libot, sa pagsusi sa itong mga negosyo.
1: No worries, darling. Ako'y bahala, ha, Rafael? Yun na. Nakatumar ka na si mong maintenance?
2: Uy, wala pa, darling.
1: Tumaruan na, okay?
2: Sige, palihog ko.

0: nakita na ko si Marganga nagtambal para ni Don Rafael. Dapat lang. Huh? At timanod din niya ang tikawang.
1: Ah, ni Aro Rica din
0: eh? Ay, habi na po si Daniel Padilla. Kuyawan mo ko ni Mo Federico.
2: Pero nga, tanggaw ka. Anong kiyawan mo ka nagawa? Anong kiyawan ka? Saan ang dagoy ko? Horror?
0: Dili man.
2: Kutawig yung juice. Kutawig ko.
0: Unsa man nga juice.
2: Apple. Avocado. At dragon fruit. Hmm? With milk. Kaya na. Okay?
0: Sustansya man. Magpasingot ka. Unsa ba?
2: Bawag na.
0: Okay.
2: Kaya na. Dali.
0: Sige. Aray na ko. Pero. OMG!
2: Uy. Bawang siya ka.
0: Alam.
2: Tutok kung magkasa kong atumangan.
0: Alam. Hidaw.
2: Naunsa ka hanggang?
0: Doon! Huwag man ay ka mag-brief. Huwag Federico! No, abierto ang Kapitulyo. Ay, ano, nakita man ang bagong gobernador?
2: Kamantay ka? Ano saan?

0: Tumarang imong maintenance, og niya pa rin tubig.
1: Salamat. Thank you, darling. Concerned ka gyud ay kanako sa akong health.
0: Darling, of course. Mm. Maon yung akong paagi sa pagpangga ni mo, my darling Rafael.
1: Oh, salamat, Marga, darling. Yusa.
0: Hmm? Nga no?
1: Agay mong jogging pants.
0: Nga naman niya akong jogging pants.
1: Nabalini mo pagsulot?
0: Oo.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Zed, health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhon sa tiyan.
3: Kas ayaw akong tiyan nga grabe katuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Dahil magpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
2: Maayaw gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
1: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay.
1: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Guanta pa.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
12: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Ipon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Be MX-traordinary with MX3.
12: Shit! Animal!
13: Ano man na?
12: Kain, Kning!
13: Anong namaliman kini?
12: Kuan, may murag man sa magod ang atubangan. Mong, nakunauna ko nga ako na lang ibali, Rafael, darling.
13: Mau ba? Ano mag-antos ka magsuloob ni Ana, ha? Naamaday ka na di perensya. Naidaghang na ilisi ka na.
12: Darling.
14: Daddy, Rafael! Daddy!
13: Oh, Federico, may pangayoon ka ba usab, ha?
14: Biha. Biha, Daddy, ha? Mauna lang ginay yung pagtanaw na ko, Daddy. Ha? Nga sa watag, doon lang ko ni mo. Doon na ko yung pangayoon.
13: Dili ba maamanggyod? Ingan manggyod ni Ana, eh, oh.
14: No. Bada, Daddy. Ni doon lang ko, Daddy, tungod kay nakita na ko ba? Kung giunsa ni mo pagpangga si Marga. Giunsa sa kanyang pagpangga.
13: Federico.
14: Kumandam ko na, Dari. Saludo ko ni mo, Marga. Grabe, pangga ganyang umayos, Dari. Yung gipangga ang akong, Dari. Asa man? Dari, pangga si Marga, Dari. Tungod kay dili na ka makakita. Ubatan ang babae. Pero nagpanggali mo.
13: Oh. Sakto ka, Federico. Sakto ka.
14: Ari na ko na rin. Tuloy. Ngayon ko, kwarta na rin.
13: Dalagi, wag doon ko ba sa'yo.
14: Gamay lang, kailangan ko $500,000.
13: $500,000?
14: Hmm.
13: Yun, kadako ba? Kada ko ba niya ng kantidad, eh?
14: Okay. Di ko mugos na rin. Di ko mugos. Sige. Bye.
13: Gastador na kining numero uno. $500,000?
12: Darling. Tingalig ako na si Butay na ato. Tingalig mo ingon na sa to siya nga. Kung ako'y mangayo, dili ka mo balipad. Ukon siya, imong palipanan.
13: Ay, pasagdi siya. Mag-anad ka na kung patuyangan, darling.
12: Rafael, darling.

0: Magaya kakibot, kakibot.
1: Unsa ginay kakibot?
0: Paminaw ka mo, magaya kakibot, ha? Unsay balita sa pagpangita ninyo? Kung si Kinsa, si Maskara.
1: Winay mo eh.
0: Ah, si winay mo.
1: Tugan, kapoy.
0: Oh, okay. Huwag mo tugan.
1: Huwag, kakibot.
0: Bueno, bueno. Aron sa ingon, magkakwarta ta.
1: Doon.
0: Simple lang kayo, simple.
1: Unta ka na.
0: Kamantay mo na.
1: Unta lagi na.
0: Unsa parang pizza, abe? Unsa pizza?
1: Pizza... 21.
0: Ano ka
1: na? 21.
0: Ah, bisaya niya in English. Ano, 21. Kana, sakto mo ni sakto. Good. Pizza 21. Tingbayad ron sa linding ni daddy. Ano niya? Ang mga customers, mamayad magina.
1: Ano niya?
0: Ah, mga kibot. Ikaw rin yung tabian. Sige, sila. Minaw man sana. Minaw, okay lang.
1: Ah, kibot.
0: Ah, paminaw ka mo, ha? Paminaw ka mo. Kayong alas 4 sa hapon.
1: Hapon.
0: Alas 4. Ha? 4:00. Kamong tulo. Sudla ang linding office ni Daddy Rafael. Tulisa ninyo! Ang kasir!
1: Kakibot, imo ipatulis ang linding si mong Daddy Rafael, ha?
0: Tumana ninyo ang komando, ha? Tulisa ninyo ang linding firm ni Daddy Rafael. Liho ka mo, mga kakibot. Pero, inahanglan nga di na mo mailan. Tulisa ninyo! Nakasabot mga kakibot!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa mo itong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na kong pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggudni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung maha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugma na ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahigugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Mobama. Sige, doon ako, Sneaky.
1: Sige. Mali pa yun kay Sirens. Nga okay nang iyang asawa o mga anak. Ah, Joren? Nga no?
2: Niya pumanday gihapon ang kahapdo sa samad. Sa akong kasing-kasing ng miding. Oh, hello, Tiray.
3: Hello, Joren. Kumusta si Nikki? Nang anak na siya?
2: Oh, Tiray.
3: Uy, okay ra yung pagpanganak? Normal ra?
2: Oh, normal ra. Og okay ra ang mga bata.
3: Unsa'y mga bata, Joren?
2: Kaluha ang gianak ni Nikki, Tiray.

0: ¿Cómo está Calampa?
1: Chaqueta.
0: ¿O qué era nada? O sea, son los mumpag paganak. Dine na sakit.
1: Dili na ko, eh. Sakit man di ang mga anak, Renz.
0: Okay ra lagi na, lab.
1: Okay ra. Kung sa sunod, ikaw na yung magbabdos.
0: So? Uy. Mabuha ka nga kong egg. Ayaw sa taong, lab.
1: Nagpasabot man good ka nga punan pa. Renz, kaluha sila. Duha sila nga itong ati manon.
0: Wala'y problema na. Kaya na nato silang buhiyon. Para duhora ka buok.

0: Kaluha ang gianak ni Nikki Tiray?
1: O gabgabuhi ko, mausulti ni Joran.
0: Yes! Makahatag yun na kuguan kay ang akong sister-in-law to be.
1: Ha? Nakatagaan yung kada.
0: Ako na gun ni Tiray kabuhi ko. Bilib na kagsamot na ko sa.
1: Dili kay bilib kong samot ni mo gabgabuhi ko. Kundili, samot kagain love ni mo. Ah!

0: May apo na tatiray.
1: Lagi man nang
0: uy. Kamusigab ka na sa aman mo magminyo.
1: Da, agad ako niya man nang. Dili naman ko makapugos niya kay Pildi naman ko. Kay gipahimusla naman niya akong pagka-girl.
0: Ngan na gid na tiray. Sa dili pa ta makuha sa lalaki, maldita pa kaita. Kung makuha na, magpaubos na lang pirme. Unta, dili na to iyan o paghatag sa lalaki ang atong pagkababay. Aron, pirme tang magminal dita.
1: Para ako na manang?
0: La, para na to mga babae, oy tiray.
1: Ay lang paninood manang God.
2: Hello, mga gwapa nga managsuot.
0: Salamat sa mapagdaig na mong duhang tiray, gam.
2: My sister-in-law to be.
0: Huh? Oh.
2: Hain naman ang akong premyo.
0: Ha? Si premyo, Gab?
2: Hala, ay glimot-limot niya my sister-in-law to be. Nakatag-an man ko unsay anak ni Nikki o ni Ren.
0: Abi na kog nalimot, sad ka, Gab. Ay kadiyat, ha? Ha? Narang imong premyo, 1,000.
2: Yes! Thank you very much, my sister-in-law to be. Tiray o. Kabuhi ko, dawata. Dawata ning 1K.
1: Ha? Huh? Sama na ko, Gab, kabuhi ko.
2: Imo na na. Kung unsay ako makwarta, maimo na.
0: Oy! Hala na!
1: Kanindot ni mo, Gab, kabuhi ko.
0: Hala! Nindot nga ba na? Ihatag sa asawa ang kwarta.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
6: Wala si Mom!
7: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow! Fries with dip!
8: Egg sandwich! And mac salad!
9: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
10: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
18: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
17: Ako kini Dennis.
18: Piolo?
17: Ako kini Dennis.
18: Piolo?
17: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
18: Piolo?

0: Asa man gab kabuhi ko. Tiray. Okay na lang gidecorate na to. Maabtantan nilang man lang. Bati ka ayong.
1: Okay na tiray. Daghang balloons. Pink ug blue.
0: Wow! Olo, nice kaayo ang palibot. Napuno sa mga balloons!
2: Ay, it's my birthday.
1: Uy, Dulpo.
0: Ay, why nag-birthday, oy, Dulpo?
2: Namalagit pink o blue nga balloons?
1: I-welcome na mo ang pag-abot sa kaluha, bay, Dulpo.
2: Ay, kanindot, God! Ay, lang pa ato ba? Mag-chika.com ta ninyo, tiray, God.
1: Unsa man na, Dulpo?
2: Si Bay Jorin ba? O pa kita yung maka-move on?
1: Unsa?

0: Paghinay lang ba? Nagugos na bakas atong anak. Mamamiting, hinay lang bod.
1: Ah, anad ko mo ko gusog bata rin. Pilagod na sila ka box ni King. Ako rin nag-atiman. Wayayayaya.
2: Kadagag balloons. Pink o blue.
1: Uy, hala.
3: Welcome home, my apo nga kaloha.
1: Uy,
0: dali ka mo. Kay nag-andamig pagkaon aron atong sawan agig pa-welcome sa among apo ni Tiray Kabuhi ko.

0: Dalpo, kisya ng birthday. Namidag ang balong sa gawas bahay sa lang ng biding.
1: Nanabaya ang kaluhang anak nila ni Nikki o Grants na uli nagikan sa hospital.
0: Ah, mau ba?
1: Ay, by Jorin. Hmm. Nangibitar ba yatos Gab nga pangatuon ta?
0: Oh, anong si Gab may nangibitar?
1: Ilamang guning duha ni Tiray ang pakulo. Tagluto man kuno si Gab. Tala pa eh.
0: Ah, ikaw lang, Dulpo.
1: Ay, sige na, goodbye, Jorin. Uy, mga tuta. Karampot ba makaapil na sa ilang pag-welcome sa kaluha?

0: Salamat ining inyong pagpangandam, Atitiray, ha? Baygab, may gasto pa magyud mo, eh.
1: Ay, para na sa mga bata, Renz.
2: Renz, anak.
3: Renz, nana sila sa mama o papa.
0: Dali mo, ma, pa.
4: Naraang kaluha, Mariay.
1: Uy, liwat man sa amahan ni Renz ang mga hitsura.
4: Nga nang adto mang maliwat sa imong bana, Mari.
1: Ay, mauman ay dagway sa akong banas batanon pa siya.
4: Si Renz may amahan, ana. Natural nga amgid o hitsura sa imong bana, Mari.
1: Mari, Miden. Kisabay nga ining lalaki.
4: Renz the second mang kuno na, Mari.
1: Ang babae kay Nikki da Sekan.
4: Ay, dili, Mari. Ay, Melody, Mari.
1: Oh, kinsa may naghinga niyang Melody, Mari Medeng?
4: Ako, Mari. Ako, kay ang tinuod na ko ngaan, Melody.

0: by rins. Kanus abunyagan ang kaluha?
1: Sinikiray akong padesisyonon, by God.
0: Mukugos ko ha? Ninong ko?
1: Oo, okay kayo, by God.
0: Si Bayjo rin, dili ni mo pakuguson sa kaluha?
1: Sinikiray magbuot sa tanan, by God. Love, si Bayjo rin, imo na tong ninong sa kaluha?
2: Dili lang, love.
1: Oh, nga naman, love. Okay raman nga, magninong siya.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
9: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
10: Siyempre. Kay estudyante man tika.
9: Ako kini Dennis.
10: Piolo?
9: Ako kini Dennis.
10: Piolo?
9: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
10: Piolo?

0: SBS Love You. Bagong sugilaron ninyong babati sa lili madugay din hilang sa RMN at tangi.
1: Tungod kay ako estudyante lamang.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Kuyawang Dan, uy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
6: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
7: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: Nagkasama at tangi ang katapusang sumpay ni ngatong sigilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Daniosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Cabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit ka ninyo sa RNN Drama.
1: RNN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Uluhan sa itong mga balita karong udto. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mo padayon pag-ilis og solar sa mga street lights sa syudad. Samtang mga residente sa Hagubia o Mandawi City nga nasunugan niadtong Abril 30 nakadawat og financial assistance gikan sa lokal nga kagamhanan sa naasing dakbayan. Samtang Malacañang nanawagan kang Senador Bato de la Rosa nga di mutago kung wa kini sa laod nga nahimo. Mga taga Mandawi, gipasidan-an nunot sa nasinating taas nga temperatura sa maong syudad karong adlawa. Samtang formal na gitudlo sa International Criminal Court kun ICC si Peter Haynes isip bagong legal counsel ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Kini ang headlines sa itong mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun na yun.
10: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kapad, mo na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayable capsule nilugo ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalifikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo, Pliti? Ay, kalimti!
12: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan runny ang poo og nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at orihinal.
16: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Boom.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oras ni way HPR Men Cebu, alas 12:43 na sa kauntuhon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas worldwide, maayong udto. Pizza de Sinoy binama kasama ning buwan sa Mayo tuig 2026 adlaw nga Martes. Kumusta man inyong kaudtohon? Nakapaniudto na ba ang tanan? O yung pagpamina sa ato ang mga ginikanan karon nga naghikay sa ilang mga paniudto sa mga naniudto karon. Mayong pagpaniudto kaninyong tanan samtang naminaw sa DYHP RMN Cebu. Sa mga naminaw ron sa tuang tag sa inyong tag sa tag sa mga radyo 612 sa inyong AM band. Ug sa nagtanaw sa tong Facebook Live, mayong udto kaninyong tanan. Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, kini si Radyo Man Remart Pugoy, atong siren ang nag-unang mga balita ning kaudtohon dinhi sa tong program Metro Ratsada. Kita unay mag-uban-uban mga kasama kutob sa alauna imidya ning kahaponon sa adlawng Martes. O karon sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mupadayon pag-ilis og solar sa mga streetlights sa syudad. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolonos.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita, hatuin nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipadayon sa kagamhanan sa Sugbo ang pag-ilis ng solar sa mga streetlights sa syudad. Kinitakot sa gingong kanako, Bernan sa City Government matagbuan ni ini, gawas nga nagkuhang karon ang supply sa kuryente. Nang hinaot si Mayor Nestor Archival nga sa katapusan sa tuig, mailisan ang solar ang 30% sa streetlights sa syudad. Kinitakot ka ang kagamhanan sa dakbayan, gingong ni Archival nga magbayad o 15 milyon pesos matagbuan alang sa electricity bill ni ini. Nasa irangikan sa mayor, nga doon na na'y bidder nga nidaog alang sa maong katuyuan. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Oswinya Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo nationwide.
6: DYHP, RMN, Cebu. The official number one.
4: Radyo mo nationwide.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
10: May buhay sa makabuhay!

0: nasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Oras mga kasama, alas 12:51 na. Samtang anhita sa ubang mga balita, pormal nang gitudlo sa International Criminal Court kun ICC si Peter Haynes isip bagong legal counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Base sa dokumentong gipagawa sa ICC Trial Chamber 3 na itong Mayo 15, gipalig-on ang appointment ni Haynes, human gipirmahan ni Duterte ang appointment of counsel form ni itong Mayo 13. Gihuli pa ni Haynes si Nicholas Kaufman nga ni atras sa depensa tungod sa pagkatapos sa kontrata ni ini o reorganization sa legal team ni Duterte. Nunot sa mong appointment ni Hangyo si Haynes nga subling musalang sa fitness to stand trial review si Duterte sa di pa gikatakda. Kung sa dili pa gikatakdang paghukom si Haynes na ilang usa ka veteranong international lawyer nga nailhan sa pagkupot og mga kasong may kalambigitan sa international criminal law at human rights. Samtang sa laing balita, gihimakak sa volunteer driver sa National Bureau of Investigation kon NBI na nagpabuto kini sa Senado. Giaresto si Mel Oragon sa PNP nitong Miyerkules tungod sa giingong pagpabuto ni ini sa Senado. Matod ni Oragon nga naglibog siya tungod kay matod pa niya wa siya gihuptan nga pusil nitong adlawa. Dihang niabot siya sa GSIS building hangtod na nga siya nakabalik na sa opisina sa NBI. Samtang sa laing balita, niabot o nidagop kaganina si House Deputy Minority Leader o ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio dito sa Office of the Ombudsman karong adlawa. Kiniaron nga mupasaka o reklamo si Tinio, bato kang Davao Representative Pulong Duterte, may kalabutan sa flood control projects sa Davao City. Atong oras, alas 12:53 na sa kaudtohon. 11 ka mga pamilya sa Sitio Santa Cruz sa Dakbayan sa Mandaue ang nakadawat og hinabang pinansyal gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Si Mandaue City Mayor Junki Uwano personal nga nitambong sa distribution sa financial assistance alang sa mga nasunugan sa Barangay Hagubiao ni atong Abril 30. 5 ka pamilya ang nakadawat og 10,000 pesos. Kung tig 10,000 pesos human hingpit nga naugdaw ang ilang kabalayan. Samtang tig 5,000 pesos sab ang nadawat sa unom ka mga panimalay nga partially damaged. Una nang gipasalig ni Uwano nga himuong paspas ang pagproseso sa tabang pinansyal sa mga nabiktima sa sunog aron makatabang aron nga matabangan nila sa pagpatugot og balik sa ilang mga Pinoy-anan. Kauban sa mayor sa pagduaw sa mga nasunugan ang pipila kasakop sa konseho sa siyudad sa Mandaue. Apil na sila si Attorney Jewel Seno, Jen Delmar, Ben Basiga, Eugene Andaya, Anjong Uwano, kun Anjong Uwano Ikalina o Fritz Villamor. Samtang sa laing balita sa kauluhan, limitado ang gihatag nga komento ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nahitabong kausaban sa liderato nunot sa mga panghitabo karon sa Senado. Sa ambush interview sa Mandaluyong City dito sa kauluhan, ipamahayag sa Presidente nga dapat lang atangan ang musunod nga mga panghitabo. Dugang mga balita, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, standby.
5: Is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Basta na ay hilanat.
13: Dapat matik. Ibay, Jesse.
12: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
13: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, ibiogesic.
14: Alagang Unilabian.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.
17: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
18: Ubo, play!

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Oras mga kasama, alas 12:58 na sa kaudtohon. Samtang sa di patas sa dugang natong mga balita, ay sa atas atong mga greetings mga kasama. Good PM Boss Remart, Jess Borhani, always listening sa DYHP. Shoutout ko sa akong mga parents, Paulino Paling Borha, Frenzy Borha, Moabog Pilar, Camotes Island, daghang salamat boss. Mayang pagpaminaw, kasamang Nazareth Borha. Please ko greet na nanay Iri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amari Van, Nicolette Boyles o Ola Boyles o Minik Boyles. From Ubay, Bohol, daghang salamat mayong hapon, sir. Ikan ka na ni kasamang Cha-Cha Boyles diya sa Ubay, Bohol. Nagtanaw sa itong Facebook Live garon si Wilson Manatad diya sa Hilungos, Leyte, Philippines. Mayong hapon, kompleto kayo. Mayong pagtanaw og pagpaminaw kasamang Wilson Manatad diya sa Hilungos, Leyte. Samtang anita sa dugang mga balitang lokal. Gipasidan-an ang mga taga-Dakbayan sa Mandawi. Nunot sa taas nga temperatura nga masinati karong adlaw. Ang temperatura karon o heat index. Ang maong kainiton mabati sa lawas. Gibanabana nga naa sa 36.5 degrees Celsius o 35.9 degrees Celsius. Ilabi na karong alauna sa hapon. Subay niini gipasidan-an ang publiko batok sa heat cramps o heat exhaustion. O karon malikayan kini. Ani lang ato ang buhaton mga kasama ha. Limitahan ang pagpainit sa gawas sa balay o establishment o kog maglakaw sa karsada. Ano importante kaayo nga magdag tubig, panyo, payong o bisa unsang panagang sa init mga kasama. Unya, di gyud ta malimot nga mo inom og daghang tubig pirmi. Likayan ang pag-inom og tsaa, kape, soft drinks og ilimnong makahubog. Dugang pa nga kinahanglan mo gamit og payong o bisan unsang panagang gikan sa init kong naa sa gawas. Unya magsulob sad ta mga kasama og luag nga sapot, hayahay og light ang mga color. Grabe na gid nga kasama ni store, grabe yung initas gawas karon. Samtang sa laing balita, nanawagan ang Malacañang kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga muatubang sa balaod og dili mutago sa warrant of arrest sa International Criminal Court kun ICC. Ipamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matod ba nga kung walay sala si de la Rosa, di kinahanglan o di aangayang maglikay. Samtang sa laing bahin, nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Dilphin Lidot, mayong udto sa Remart Aristila Pugoy, kompleto kayo. Daghang salamat, mayong pagtanaw ug pagpaminaw kasamang Dilphin. Watching from Lubugon, Duero, Bohol, pa shout out ni Atoy Galaw diha sa Dao Upper Santo Niño, Tagbilaran City, Bohol, sa Dao. Mayong pagpaminaw ug pagtanaw sa itong mga kasama diha sa probinsya sa Bohol. Oras mga kasama, alauna dos na. Dugang mga balita din sa Metro.sada, human lamang sa mga pahinomdom standby.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio,
8: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
10: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, series of 2026.
11: Zed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
14: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturum na ko, mahupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-populasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
15: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
17: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
18: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension vitamin D3.
11: Life extension vitamin D3 for longer life.
2: Oras mga kasama, alauna size na sa udto. Samtang adita sa itong mga pag-greetings, mga kasama, pa-shoutout sa akong Mama Ligaya o Papa Tinoy na nagpaminawan kada adlaw idol diri sa Sitio Putat, Barangay Tinago. Salamat idol from Ryan Bagyo. Ngayong pagtanaw, kasamang Ryan Bagyo. Shoutout sa ko ni Pablo nga busy kayo sa ML. Salamat dol. Oh, make sure nga sa di pa magduwag ML nakapaniod to kasama ha. Fisco greet ni Ortel nga naa sa Pahulapulapu City gikan kana ni kasamang Luming Birame mayong udto. Always watching live DYHP in Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Daghang salamat kasamang Luming Birame. Mayong hapon ninyong tanan diha. Mayong udto sa Remart watching from Barangay Higusuan, Tomas Upo, Southern Leyte. Walaing istasyonan nga gipaminaw DYHP Armen Cebu Region sa Remart. Daghang salamat kasamang Tony Toledo. Samtang laing comment, hi DYHP mayong udto. Ako si Neil Ambos, usa ka blind Kada adlaw kong naminaw sa inyong mga programa gikan sa buntag hangtod gabi. Akong i-greet akong mga pag-umangkon, akong mama, akong papa, ako sad, i-greet akong idol sa DYHP na si Jane Galliardo. Oo. Okay, thank you kaayo kasamang Michael Ambos. Nagtanaw po sa itong Facebook Live si kasamang Vicky Heraldes Laurente, mayong udto sir from Kabulihan, Danau City. Samtang si Carmen Blanco Alibo, good afternoon idol. Shoutout sa akong family sa Negros sa Gihulngan, watching here sa Banilad, Cebu. Ika ka na ni kasamang Carmen Blanco Alibo. Dagang salamat mga kasama sa inyohang waipuas ng pagpaminaw sa among sibyaanan. Samtang sa pikasbahin at ita sa dugang mga balita sa kauluhan, giduso kung niduso na og formal entry of appearance sa Senate Impeachment Court ang 11 ka mga miyembro sa House Prosecution Team alang sa gikatakdang paghukom ni Vice President Sara Duterte. Ang tulo ka pahinang formal entry of appearance gisumitini ni House Secretary General Chiloy Garafil dito sa Senate Impeachment Court uman kini mag-convene kagahapong adlawa. Niya to ading atangan mga kasama, mga suking tigpaminaw, unyang alas 3 sa hapon, kay kasamang ni Sir magpadayon ang sesyon, sa Senado, ang impeachment trial sa Senado, may kalabutan sa impeachment complaints batok ni Vice President Sara Duterte. Muna atang yung mga kasama o mga idol, ang ato ang mga update, din sa DYHP RMN Cebu Facebook page. Ito ang i-live pod, i-live feed nato ang mga panghitabo sa Senado unyang alas 3 sa hapon. At ang oras mga kasama, alauna 9 na sa kahaponon. Samtang sa laing balita, formal nang gitapos kagahapong adlaw sa Commission on Elections kon COMELEC ang voters registration tungod niini daghan sa mga naglinya aron magparehistro ang nangreklamo tungod kay matod pa wa sila makaabot sa cut-off bisan udto pa lang kagahapong adlaw. Samtang sa laing balita, gikumpirmar ni Senador Robin Hood Padilla nga ani ara sa nasod nagtago si Senador Ronald Bato de la Rosa sa interview kang Padilla sa plenaryo kagahapon. Giinsister kini nga dili mabuhat ni de la Rosa ang matud pa pagbiya sa nasod tungod kay gihigugma niya ang Pilipinas. Sa dihang gipungutan na si Padilla kung

0: tatungod sa giingong mga kidnapper. Samtang arita sa tuang mga greetings. Sir Mart, mayong hapon sir. Sa pangdako, sigig paminaw sa DYHP buntag hangtod sa gabi. Daghang salamat. Gikan ni kasama ang Prima Alfanta Abelia. Thank you kaayo. Ganahan ko ni Ganahan ko ni Jane Gallardo, nagkagusto ko niya from Neil Ambos, iyaning pag-umangkon ang gatay. Grabe, oy, kaisog sa pag-umangkon ni kasamang Michael Ambos, kasamang Nestor. Ganahan, kagusto ko na siyang kasamang Jane Gallardo. Wapa man nato nadungog si kasamang Jane Gallardo, hopefully ugma. Munang madungog, kuan ha, Neil. Yung muna ang madungog ang tingog ni kasamang Radyoman Jane Gallardo ug maapuhon. Shala na. Sana all. Idol Raymart Pugoy, mayong hapon og sa DYHP. Naglanog-lanog diri ang DYHP sa Sitio Putat, Barangay Tinago. More power, God bless. Gikan ni Ryan Tejeno Bagyo. Thank you. Pa-shoutout kuya ni Teresita Vergara from Barile. Gikan ka na ni Charlene Vergara Amancio. Thank you kaayo. Mayong udto sa Remart, pa-shoutout ko sa akong mga sa akong bana o mga anak o mga apo watching live o naminaw sa radyo from Tinubdan, San Fernando, Cebu. Salamat sa pagbasa. Gigan ka na ni kasamang Panfila Generale Villama Tapian. Mayong pagpaminaw kasamang Panfila diha sa San Fernando, Cebu. Samtang ni mga oras sa mga kasama, ato ang paminahon na kung sa'y update sa mga balita gawas sa nasod.
1: DYHP Abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gituhuan nga pipila ka mga American nationals nga kasamtang ang anaa sa Democratic Republic of Congo ang na-expose sa girudahang mga kaso sa latest Ebola outbreak sa maong nasod. Gikataho nga dunay usa sa maong mga individual ang posibleng natapdan o sintomas sa maong virus. Kinumduman nga nito mao ang outbreak sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, Uganda, nga gideklara na isip public health emergency of international concern sa World Health Organization, umanatalang 80 kataong ginudahang nakalas tungod sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayong Radio Man Marisa Abadies, UIHP, Tataka Arimen. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wa na ilain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama, ito ang balitang abroad. Mao'y nagtapos sa itong mga balita ning kautuhon sa adlaw Martes. Pasadya pa tayong hingpit nga manamilit. Naitay nadawat ka sa mga Nestor nga text message. Mayung hapon ka sa mga radyoman Sir Remart Pugoy. Naminaw ko rin sa radyo DYHP. Ika ni Danny Doncelio diha sa Kugon Corazon dool sa poblasyon Katmon, Cebu. Thank you kayo. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Mga kato ang naglangkob sa mga balita niya itong program Metro Ratsada. Sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok, ato ang regular anchor ng program kasamang Ken Galinea.

0: Kauban ako sa Pikas Lawa kasama ang Nestor Humisilio, si kasama ang Gerald Albios dito sa atong transmitter site kasama ang Robel Boyser, kasama ang Oliver Atis, kasama ang Alan Taladua o kasama ang Jerome Yap. Ako sa inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Remart Auristila Pugoy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Subog kong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap o kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
10: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
14: Mm-hmm.
13: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
14: Mm-hmm.
13: Mura dark spots siya, anak.
14: Mm-hmm.
13: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang putti siya.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Kwaiturgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Bayutro Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Bayutro Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Bayutro Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Bayutro Herbal Capsule.
10: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
10: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Taas ba ang imo blood sugar?
14: Ato na ka may diabetes?
13: Mag DTX 500 ka!
14: Ang DTX 500!
13: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
14: Sama sa
13: Charantine,
14: nga kapamubo sa glucose,
13: Visine,
14: controls blood sugar,
13: o polypeptide,
14: nga parehong epekto sa insulin.
13: DTX 500!
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto!
14: Mapalit sa pinatulong yung butika sa yung lugar.
13: DTX 500!
15: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, as kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
16: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
15: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
13: DGX 500.
14: Pumali sa mga butika.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
17: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times in the kapi, yun ko nga. Paragis Bilabila.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
21: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
20: Ang Seth liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. Said Health Report. Health Report.
22: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
23: Si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
24: Kanindo di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
23: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
24: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
25: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
23: Oh, ano mo, Plenty?

0: Maayong adlaw kaninyang tanan nga mga suking tigpaminaw, nining tulumanon kiniyang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mara, 35 anyos, minyo o may anak. Nagpuyo sa Tagum, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa kaptangan sa among apuhan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Dako man ang bay, ano na lang mo, inuguman sa inyong kasal.
0: Aha, okay, ready ka lang?
1: Ay, nga nung dili man. Kung mawa ko, inyo naman sa dyan ni Padung ang mga kabtangan. Kamong duha sa imo iksuon nga si Jason. Ako ra ba yang usa? O usa pasad, kamuray akong mga apo.
0: Sige lang, sabutan na mo ni Franz.

0: Aw, kung ako ang iyong pangutanon, day, mas may siya tuod nga adto na lang ta. Kay ingon ba iya ka nga tigwang na silula ibili ni mo? So, dili maayo nga siya na lang usa dito?
1: Masa bito akong yun ako na, Franz. Tigwang na silula. Unya, kalimtano na po.
0: Si? So, dili maayo nga mag-inusara siya sa bahay?
1: Sige. Ato na lang tapuyo dito, humansa tong kasal.

0: Dako man kini ni bay ni Lula ni mo sa?
1: Dako-dako sad cute. Og swerte kay niya kami mabinlan ani sa kung usa ka igsuon. Kay kami ra man ang apo.
0: Swerte gid kay mo.
1: Og syempre, kay minyo naman ta kung unsay ako, imo na sab.
0: Oh, pero sultan la tekano. Kini wa ko magsalig sa imo mga masunod ha?
1: Love said, uy, nahibaw man ko, good. Nahibaw kong dili kaingon anak nga klase sa pagkatao. Tungod kay kugihan ka.
0: Salamat, love.
1: Sige na, uy. Mga tuwag na ta. Sa'yo pa po yung atong trabaho, ugma.

0: Kamusta man ang inyong unang semana din sa bahay?
1: Okay, ragit lah. Mugaway kayo. Kay matod pa ni Franz, dako kuno kayo ng imong bahay.
0: Unsay ako? Ato! Atong bahay. Ang akong bahay, inyo sang bahay.
1: Mabiti ako ang giingon, Franz lah. Kiwawan lang kuno siya nga, mga angkon og apil.
0: Franz, abi nimo. Pinangga kuning akong mga apo. Kay nagdako kini sila nga mga kugihan, puryabuyag. Dili jud gani ni sila mangayo na ako. Maikog. Ako na lang gud mo ay mga hagad ani nila. Kun do na ba sila ay gustong pangayoon ako?
2: Mo ba dila?
0: Ooy. Maong pasalamat ra sad intawon ko sa Ginoo nga kasaligan ako sila sa tanan akong mga kabtangan tungod kay nahibaw man ko nga kumubuya nako dinhi sa kalibutan tungod kay tiguang naman gid ko. Nahibaw ko nga dili nila abusaran ang akong ipasunod nila tungod kay dili man sila mga abusado.
1: La, salamat ha.
2: Mabitaw la. Mauginay, usas sa akong nagalahan po sa imong apo. Mao nga ako isang gipili nga pagkaslan.
0: Too di ay mara. Kunta ka unya tong manghod ni mo ha. Kay karong si manaha, muan hitong akong abogado. Ako nang ipalihok ang last will and testament.
1: O sige lang.

0: Thank you, Ma'am Evelyn. Okay naman tingnan yung tanan.
1: Ay, salamat sa kaayo, attorney.
2: Oh, thank you, attorney.
3: Thank you, attorney. Ay,
1: mura, mangkog, nalipong.
3: Unsa la?
0: May tingali nga, di lang ko magdugay, ha? O, atipan na si Lola ninyo. O, papawaya na lang kay Ibrahim, ikapoy na siya.
3: Sige, attorney. Kami na bahala ni Lola din, he. O, salamat kaayo.
0: Huwag sa pa yan.
4: Sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kanindo di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
6: Oh, sige pa! Hindi na kumag-

0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na yung hari.
2: Pwede na. Pwede
1: na. Ako, nabinta na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
8: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh! Ano mo, please?

0: Tungod sa katigawangon na lilula, dili kalikayan nga, hinay nagyut siya, though makita namo nga active pa siya sa mga lihokon sa bay, pero dili nagyut pareha sa una, kay dali naman kay siyang makutasan, which is, maayor sabyut nga desisyon namo sa kumbana, nga sa bay na lang minilula mo puyo, pagkahuman sa mong kasal, aron na siya'y kauban. Hangtod nga, milabay ang pilakatuig kung namabdos ko, hangtod nga naabot og duha ang among anak ni Franz. Unya. Sa manon eh? Kapaw barong sunog? Sa manon? Nay, nagluto? Franz? Franz? Lula? Oh, ay ginoo ko ang kusina!
1: Si Lula lagi ganina akong nakitaan, ganagtak ang diha ganina.
0: May nilang gani kay nabantayan ako. Liman kang gitak ang kaldiro nga wagay sud. Munang perting ito mas kaldiro. Asan magkadas Lula? Uy, nga wak man din hi.
2: Sunod na sa Evelyn, ha? Sige.
0: Oh. La!
3: Unsaingan? Uy! Wak man ko magtakang din he, ay.
0: Ha? Pero nakitaan mo kang Franz ganihala.
3: Ay, wala gin taon ko magtakang di ha.
0: Diin man di kagikan?
3: Sa simbahan.
0: Simbahan?
3: Oh, God. Naamang ko'y mga amiga dito. Kung doon ay mga kalihukan sa simbahan, apel me.
0: Ha? Huh?

0: Day, ato ka na ipacheck up si Lola.
1: Ha?
0: Duda ko na. E doon na siya dementia. Limtaro naman kayo.
1: Friends? Doon na siya dementia. Mong bantayan na gano'n niyo yung Lola, ha? Kaya magsige na gano'n siya kalimot.
2: Salamat, Doc.
1: Palitan na lang yun ninyo siya supplement para memory support.
2: Sige, Doc. Salamat kaayo.

0: ka da ka kabahuon.
1: Ay, tante!
0: Murag kinahanglan niya kung mag-overtime ini da. Di pwede nga mag-file niya akong trabaho.
2: Wala ka niya, ta.
0: Si Franz man niya. Hello?
3: Hey, si Lula, dili mo mata. Bisa ko sa una kong pukaw.
0: Unsa?

0: Uwais na yun na. Salamat sa talan.
1: Rest in peace, Lola.
2: Ako ba subuan yun, Chisom? Mara.
1: Salamat, attorney.
2: Sige, tagans na mong time sa pagpangutan, ha? Sa pagkawa sa inyong apuhan. O, tawagin lang niya ko ninyo kung andam na mong istoryahan ang iyang last will and testament.
1: Sige, attorney. Salamat.

0: 6 months before nawa ang inyong lula Evelyn, nagpahimo siya og bag-ong testamento. O according sa document, ang tanan nga mga kabtangan niya kay iyang ipasunod din sa simbahan sa iyong barangay.
1: Oh, unsa ato ni?
2: Nang mara, imposible kay nga Elisa ni Lula Evelyn.
1: Hasta sab ko, marikti man ko makatuod doon.
2: Nang, kung tinuod man nga gipailisan ko ni Lula, duda ko nga katong tema na na siya demensya.
1: Pwede sab doon nga, doon ay tao sa simbahan nga naka-influensya ni Lula aron usbo niyang testamento niya.
2: Sa may buhato na to aninang.

0: Karon, mao'y huna-una na mo sa kong iksuon nga questionan sa korte ang validity sa last will and testament sa among lula nga iyang gipausab 6 months before siya namatay. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, pwede ba namong questionan ang testamento sa rason nga dunay demensya si lula sa dihang iyan ning gipahimo o gipirmahan? Nagduda mangod mi sa akong igsuon nga posibleng under influence si lula sa dihang iyang gipausab ang last will and testament. Ikaduhang pangutana, unsa mang klasiya sa ebidensya ang kinahanglan namong ipakita aron ma-invalid ang bagong testamento? Ikatulong pangutana, hangtod kanus ami mawad anog katungod aron kwestiyonan ang testamento human isumiti sa korte ang probate? Ikaapat ug katapusan, doon na ba'y chance nga i-acknowledge paghihapon ang karaang testamento? Dasto ba ni? Ug kinsa man mo'y mabayad pa ng mapil din is kaso? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Mara.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional, kinsay mga na-block din ha, agoy, giabandonar, gibyaan, gidungagan, pak unsa man ipadanang inyo ang suwat bi atong suryahan, atong paghisgutan aron di magmaoy, ipadasa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw hinaut unta? No? Nga okay ta ning mata ni bangon nagpasalamaton nanay agi kay nilapas na baya no tunga-tungas adlaw kung kamaminaw mo sa ato ang programa live sa mga radyo alauna na baya ang mga linabhan na hay-hay na ang mga sana ginamit ng mga plato na hugasan na ni tabang tas atong ginikanan bakasyon man pertirabang inita tingaling nagsigira ta games Netflix Facebook din ha nalabyan tas oras ug panahon oy sa mga estudyanteng naminaw karon nga wapay buhat kay wapay summer in town hatagi gamay relibo atong mga ginikanan guys tabang-tabang pag may time and obviously naagid in town tay time hatagi pud intaw gamay konsuelos mamags papa may atong inigpauli nila na limpyong balay, na pilo ang mga nilabhan, kana man nautaw, no, ang inyohang higdaanan, inyong kwarto, limpyo, ang sala, no, limpyo, nakakuha tagtubig din ha, ang mga plato na hugasan, mga ginagmay in town, no, make them happy and let us appreciate them kay di in town lalim, mangitag bayad sa inyong tuition, no, usahay, mga ipatag laptop nga mahal, unya, kahuman, di tamtabang, please ha, dili pwede, baus-baus pod sa mga kaayo o paghigugmas atong ginikanan pag may time. Letter sender na to karong adlaw atong tawagon nga si Mara, no? Ang iyahang taga asa man siya. Si Mara is 35 years old. Parehag ngan sa ko ang miga. Pero si Mara Ali, no? Naani sa Iligan, akong amiga, no? Abogada na ni siya, nagtrabaho ni siya sa Cagayan, taga-Iligan ni siya. Pero, ang ato ang letter sender nga Mara, taga-Tagum, Davao del Norte. Maone ang iyahang mga pangutana kabahin sa mga nahabilin nga mga kabtangan sa iyahang apuhan. Atong napaminaw man to sa drama kaganina, no? Nga, naaman to'y last will and testament. Unya, gipausab to sa iyahang lola, usa namatay, so na siya'y mga questions. Una, pwede ba namong questionon ang testamento sa rason nga dunay dementia si lola sa dihang iya ning gipahimo o gipirmahan? Nagduda manggod miss akong igsuon nga posibleng under influence, no, or undue influence. Si lola sa dihang iyang giusab ang iyang last will and testament. Okay, una sa tanan, unsa maning last will and testament? Kaning last will and testament, mga sukintig paminaw, usa ni siya ka dokumento nga pwedeng himuon sa usa ka tawo samtang buhi pa siya diin iyahang isuwat ug ihan-ay kung unsaon niya gusto bahin-bahinon ang iyahang mga butang. Okay? But, naagitay portion nga giingon nga legitim nga kana siya maski pagmuhimo kag last will and testament gitagana na sa balaod para sa mga legitimate heirs or mga manunod. Okay? Now, one half na siya, ang legitimate is one half of the whole property sa katong namatay. The other half is what you call as the free portion. Ang kanang free portion, mauna siya ang bahin nga pwede na to i-dispatsar or i-dispose pinaagi sa last will and testament. So, dinha na makabutang kung kang kinsa na siya mapunta. It can go to an heir, meaning mas dako iyang makuha kayang iyang legitim, okay, o sa free portion, or to anybody who is not an heir. Di na siya illegal. Legal na siya basta gikan sa free portion pinaagi sa last will and testament. Now, unsaon paghimo og last will and testament? Una, dapat of sound mind ka, nakasabot ka sa imong gibuhat. Ikaduha, dapat either handwriting nimo or pwede gi-typewritten pero notariado mo na gitawag na holograph. Ang handwritten holographic will, ang typewritten mo na gitawag notarial will. Kay kinahanglan siya masaksihan og tulo ka tawo nga ni pirma ka, unya ang kaning tulo ka tawo mo pirma pod, kaning tulo ka tawo di na dapat related nimo, wa pud sila makuha sa will, wa sila interest sa will ug ang notary public. So lima ka tawo ang present kung maghimo tag notarial will. Ang tulo ka witness, ikaw ug ang naghimo sa will ug ang notaryo publiko. Dapat naginatubangay na silang tanan, makasaksi sila nga ni pirma ang katong tagtungod, makasaksi pud ning tulo nga nagpinirmahay pud sila as witnesses ug ang notary public. Okay, now, after na siya mahimo, pwede yun siyang mausab during his lifetime. Kaya kung pwede rin na mausab, pero muagi ka through the same process and procedure. Now, pwede yun na, and then after ana, pwede ang para ma-approve, ipa-approve ka manguna ang will. No, ang pagpa-approbar sa will, gitawag nag-probate proceeding. Para unsa man ang probate? Para pagpamatuod nga, at that time gihimo ni ang will, saktos paminsar og paghuna-huna ang naghimo. Wa impluwensya ha, nakasabot siya sa iyang gusto og angayong buhaton. Ikaduha, nga sakto ang porma og pamaagi sigun sa balaod nga naato ang tulo ka witnesses naapod ang notaryo publiko. Kay sila may musaksi og mutestify nga of sound mind, wala impluwensya hawa, pwersa hawa, ilara ang tagtungod paghimo og pagpirma sa iyahang last will and testament. So, anak na siya, ha? Now, pwede gud na niya usbon, but mo follow siya to go through the process. Now, kung naay mga mo-oppose, mauna ang panahon during the probate proceeding. Kay naama na sa korte. So, therefore, ang akong tubag si mong pangutana is, can you question? Yes. Where will you question? During the probate proceeding. Kay kanang last will and testament, di man na pwede mo-take effect, di pod na pwede sundon, di na pwede mahimong basihan kung wala tuguti or aprobahe sa court during the probate proceeding. But yes, you can question. So, pwedeng usbon during the lifetime, pwede pod siyang question nun. Ikaduhang pangutana, unsa mang klasiha sa ebidensya ang kinahanglan namong ipakita aron ma-invalid ang bagong testamento? Of course, kung nag-suffer nag-dementia, there has to be a medical certificate or a medical testimony of sorts nga mupamatuod nga dementia ni go through or ni suffer gid og dementia ang inyong lola ug mga testigo or testimony nimo ninyo nga nakahibaw sa kahimtang sa imuhang lola. Okay? Or i-prove po na to basi na po'y defect, no, ang paghimo sa will based sa akong gisulti ninyo other than the fact nga mentally dili stable selula basin ang procedure mismo sa IUP, ma-appeal po na to question dito. Ikatulong pangutana, pila ka adlaw o buwan ang palugit una may mawad-an o katungod aron questionon ang testamento or ang last will human isumiti sa korte ang probate. Okay, you have to question it during the probate proceeding. Kaya otherwise, you might basin mapasuta, no? Sa pag-question, anak. Kay maubitaw na nga mag-probate, kay maunay higayon nga inyong question nun, ang last will and testament. Posible nga after probate, wala na mo higayon ani. During probate, yun na siya. Ikaupat o katapusang pakutana, doon na by chance nga i-acknowledge paghihapon ang karaang testamento? Gasto ba ni o kinsa man ang mauimubayad pananglit mapildimis kaso? Okay. Now, una, yes, kay kung invalid ang first will, o ang second will, ang second nga last will, what will prevail is the first nga last will and testament. Kay valid man to siya. Meaning to say, valid to kato may probate and exist to siya. Man, wa man to na revoke. Kay invalid man ang papagkahimo. So it is good as nothing. It has no force and effect right from the beginning. So, kato siya will have to be validated. Now, importante is that during the probate proceeding, diha gyud na ninyo ipasaka daan ngadto sa courts and to question it right away. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giduso sa usa ka magbabalaod ang pagpataas sa minimum annual paid service incentive leave benefits sa mga empleyado tungod sa panginanglanon pagpaminos sa stress ug improve ang productivity. Ubo sa House Bill 6602 nga giduso ni Kongresista Brian Yamsuan ang kasamtangang lima kaadlaw nga service incentive leave with pay. Posibleng mo expand nga ito sa napo kaadlaw alang sa mga empleyado nga nirender og usa ka tuig na nga serbisyo sa usa ka kompanya. Ang mga isugyot nga balaod noon tinguha mo tabang kini pagpadangat sa stress ug burnout sa usa ka empleyado nga mahimo makapalambo sa productivity sa usa ka mamumuo. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping tapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Maayong alok ka niyong tanan ng mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit ug igon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rica. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nabuluhan, Destiny.

Crime and Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Napadas ayang kaagi karon, makining sa kababay nga taga Davao Oriental, ang nga tumatatampo, regdas singan nga Rika.

0: para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Awan na yun. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: I love you, Rika.
1: And Chocho.
0: Manay tinuon, nakagusto ko ni mo. May chance ko ni mo, Rika.
1: Ngayon yung malimod man ko. Ang tinuod, nakagusto sit ko ni mo, Jo.
0: Kung mauna, uyab na ta.
1: O, Jo. Ako na kang gisugot.
0: Salamat, Rika nga. Huwag ko na mo pantusag dugay. Salamat, Yugayo. Be.
1: Oh. Be?
0: Gusto na ko nga, Be, nga itong tawag na eh.
1: Sige, good.

0: Ako na nagisugot si Jojo dahi uy kay nakagusto mo sad ko niya.
1: Huwag di sa kamagmahay alang Jojo no, kay buutan man sad na.
0: Maubitaw dahi nga ako na lang siya gisugot.
2: Good luck sa inyong relasyon ta.

0: Ha? Mga dutas inyo?
1: Oh, mga dutas amo. Tay, ipailailat ka sa umaginikanan.
0: Ayaw na lang tingali, uy.
1: Oh, nga naman.
0: Mauwaw mo kasi mo mga parents.
1: Jesus. Ay, pag-unaon na, uy. Ay, pag-uwaw-uwaw. Kay kung makasal na unyat, ha? Mahimo naman sa imo maginikanan ang akong maginikanan. Mawang pangandam, ha? Kay, muadto ta sa amo.

0: Ma, pa, si Rika day, ang akong uyab.
1: Maayong adlaw ninyo, tita, tito.
2: Mao ni ako umagaron.
0: Opa.
3: Kamaugyog kang mamili, nagda, kay gwapa maning imong uyab.
0: Buyag, buyag, ma.
4: Ay, kaya, nanalay ka? Uy, may kuyong lagi ka.
0: Ah, akong uyab, si Rika. Be, akong mangho day, si Junjun.
4: Hi, te.
1: Hello. Kapilit pag tinanawa ni Mangho ni Jojo na ko eh.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Dinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break ni mo. This Time Check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: Naana mga bisita, gadget na!
1: Maglangay langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Nay, dugan ka yung bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon humba adobo kaldereta!
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Be, dugay-dugay naman kita nga nakauyap. Mag-minyo na lang da.
9: Kaya na di ko ni mong buhion.
8: Oo, kayo eh. Regular na ba ikaw sa akong trabaho?
9: Oh, ikaw ko eh. Agad ra ko ni mo.
8: Sige ha. Ako nalihok ko na nga tong kasal.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pe.

0: kinausap ni Chuchu, nga dali man makontak. Mapauli na lang ko eh. Di na lang ko magpaabot niya, ayaw kong kuhaon. Kinsa may nanong, ang number naman eh. Hello?
1: Hello? Si Erika ni?
0: Oh, kinsa ni palihog?
1: Si Junjun ay mangod ni Jojo.
0: Jun, ikaw mangod ay. Ang ano na nawag man ka?
1: Hey, Kuya Jojo, na disgrasya sa motor. Huwag namatay.
0: Unsa?

0: marinig yung mucho. Pensyo lang sa marinig tabo, ah. Ganun ang disgrasya, maris ko yan, eh, mo.
1: Narangit man to siya nga. Kaya kang kuha o saan mong trabahuan. Nakaliptan na lang, Mikay, na nagpaibaw na mo nga disgrasya sa kuya. Kailangan ko rin sa kanal nga, nawad na nag-break.
0: Ay, ginoo ko. Nagplano naman ang dami nga magpakasal. Diyo ko nang iba ba kong gibiyaan. Mag-usa naman lang kumuha naman ka. Diyo!

0: Kumusta bang ka, Day?
1: Okay, okay na ako, Day. Kinahala na akong kalimtan si Jojo.
0: Sakto git ka. Kinahala na kang move on. Kay di na mo kitumay mong mabalik si Jojo. Patay naman to.
1: Maulik kita,

0: Ay, salamat. Out na gitawan ko. Makapauli na ko sa amo.
1: Teka! Si Kay Landry!
0: Junjun? Di-inday ka. Ngayon naabot pa ka sa amang trabaho, ayan.
2: Ako muti kang gat nga nga magawas. Ug, lipay kay ko nga, ako ka nakitaan.
0: Giyon sa mga pagkibaw nga dito kung magtrabaho?
2: Nguta na lang ko. Kamusta naman ka?
0: Nia. Kinahalanan akong kalimta ng mga daotang nahitabo sa akong kinabuhi. Kaya wala naman si kuya ni mo. Patay naman siya.
2: Mahugid. Nga sa to pa, budawat na ka kung naimuyab mo?
0: Oh, kung naimuyab, oh, dawat nun.
2: Kung mauna, pwede na din kong masuot sa mong kasing-kasing.
0: Junjun, onsay...
2: Ang tinodri ka, nakagusto ko ni mo. Kung ninomdom ka, katong gidaka ni Kuya Jojo sa mo, grabe kayo kung nakatutok ni mo.
0: Nakabantay bitaw ko ato.
2: Kung sa katatuhi gayon na, di na kamawas kong unaw na. Di ba sa kumahimong ang mga uyab ni mo, kay uyaban mo ni Kuya. Og karon kay wala mas Kuya, mahimo ba nga hatagan ko ni mo higayon, ngay gugmaon ka?
0: Junjun.

0: ang uya pi mong igsoong chocho?
1: Ole kita uy.
0: Uyan sa man, ganahan ka niya.
1: Ang tinuod, gaan ba ikita kong buot ni Junjun, day?
0: Okay, mauna, nga nung imamang pantuso ng imong kaugalingwin, sugta na uy, aramag malipayon ka.

0: Dugay-dugay na mong yung nga nanguyab ni mo. Hangtod ba karun? Wapag yung kamaluoy na ako?
1: Ang tinuot yun, nahog na sa dang akong buot ni mo. Kay buotan maya ka.
0: Oo, oh, sa'yo buot na may pasabot.
1: Andam na na akong dawatan ng imong gugma, John.
0: Tinood?
1: Oo, John. Ako na kang gisugot.
0: Salamat, Rika. Kuliya magani karon si Kuya Jojo. Naibaw ko nga malipay siya. Kay niya ako nga mihulip siya napit. Ug andam ka na akong pagkaslan.
1: Salamat, John. Og isaad lang yun ako, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan.
0: Di ka na may tabo. Kailan ta kay ka? I love you, Rika.
1: I love you too, Chun-chun. Dili ko tayo matag-an ang dagan sa panahon. Wa ako magtuo na maminiyo baday ko sa igsuon sa akong uyab na namatay. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak ni Jun-jun. Ginhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagating akong kampo. More power sa RMN.

Among kagi gibot ano do sa rajuni Ricky Persuelo garing, ugo busa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Usakawi. I-address lang nining tulumanun, handumanan sa Usakawi care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit ka nato sa GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang GD Talks Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron mulikon ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon. Diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi ng sugilan. Si Andre o si Ethan.
4: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mibling na niya mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Gihangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamaturan sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang na gunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong gignan ni Eni! Hatagi akong higayon na magpabilin! Buod ko magpakabuhi na normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko maigugma! Ugmahal ako si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
3: Si Andre ug si Ethan. Si Andre ug si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre ug si Ethan. Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
15: Sed Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Dr. Liberal Estegang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
19: May buhay sa makabuhay!

0: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: Sir, health to 70s.
2: Health to 70s.
1: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: Pukaron, ani ang sumpay ni naghinapustan ng sukilanon. Si Andre o si Evan.
1: May nanunan akong paagi. Aron tumanan ka sa buot mong mahitabo, kangitan. Nasasamang bahin. Mutuman niya po sa direktibas kagamhanan talako. Sa hingpit ka pagguba o pagwa na kaniya sa hingpit.
2: Usibot mo ipasabot, Andre. Unsa?

0: pagpaabot na positibo ang mamahimong resulta sa imong pagpakita. Pagpakiksulti o pagpasabot kang Fiona Gomez. Ako nga at last, nga may atem ka that you've done your part. Nga mituman ka kung unsay gimando niya ka nimo. Lisod ba ka ng tumano, ha? Lisod ba ka ng sabton?
1: I'm sorry, Major.
0: Ay, hello, except you're sorry. As an excuse, kung unsay akong gipabuhat ka nimo, Gomez.
1: Sir...
0: Stop it!
1: Gidirit sa nanyag and ang iyang pagtawag. Oh, God. Nasukugid siya na ako. Pero unsa may kumahimo sa pag-umbinser ni Fiona sa pag-uyon sa putmahitabo sa among labaw bahin kang Ethan. Unsa man!

0: Bootcamp que solte caramone, profesor Charles Barry.
1: Kabay na ba kini sa update sa mga pagbiya ni Colonel BG din sa subo, Sir Barry?
2: No. Nagpaabot pa kita sa itong kontak-konsept na ba nga makabiyahe mo paingon sa Mindanao, Professor Charles?
1: Ipagkaingon ko, may schedule na para ka na mo ni Colonel sa pagbiya din eh.
2: No. Dili pa nga sa pagkakaroon, Professor. Bawa nga, relax ka lang, ha? Makla ka lang, makla. Makal. Usa pa. Wa mo'y angayan nga kabalakan samtang dili pa mo makabiya din eh. Kay safe and secure jud mo. Dili ka kung gamay nga rest house nga gawas nga layo sa syudad. May magka-alarma na yun hato. Kon, in kaso, may magpaingon nga mga kapulisan o sa mga otoridad nga mo paingon din eh, sa laktod nga pagkasulti. Magagarantiya yun ko sa inyong siguridad din eh.
0: Unsa man ay kanang buot mong pagkisultihan ka na mo, buddy?
2: May update ko kung unsa'y buot na may tabo sa kagamanan bahin niya tong Ethan, nga invention ni Engineer Andre Martin.
0: Mau ba?
1: Unsa ka na, sir? General.
2: Although nga wa kini ibalita, but... Same vergüenza impacto general. Although wa kini ibalita, no? Apan, may reliable information kung nadawat gikan sa tong mga alalay nga naapa sa serbisyo. Nga may kamanduan kuno ang mga kalaguan sa kagamahanan. Nagkubun, huwag tango nagyod sa impit ang invention nga humanoid robot ni Andre nga ginganlan niya og Ethan.
0: Mau ba, pali?
2: Mau ka na, Colonel. Huwag kong sabayin mo ikasulti ba yun ni Professor Impacto General?
0: Bisan on sa ilang buhato nitong animal nga humanoid robot ni Andre Martin nga Ethan, I don't care. Kaysiya mo yung kaingon ay ng among kahimtang karoon ni Colonel Beche. Dili ba, Colonel?
3: Dilur ka, buddy.
2: Pipila na lang kung nakaulas ang pabuton niya. Mapupusa ang kitagal sa kagamhanan ni Andre Martin. Iwan o na sa impit ang mga robot. O gidid alasob siya sa paggama o laing humanoid robot sa makangitan. Kaya kung supakon gid ko niya kini, mapugos ang kagamhanan sa pagpasaka o balik o daghang mga kaso sa maong engineer na maugid ko no ang mandubag kung unsa may mahimo nga kadaot sa bisan usapan niyang invention.
0: Mayo ko supakon kini ni Andre Martin aron adto siya punita sa presuan.
1: Bisan tuod kung dili ako interesado niya ng maong impormasyon nga may abot ka ni mo, General Buddy. Sir, Colonel BG, huwag ka ba'y namatikdan sa pattern o dagan sa panghitabo?
0: Ha? O sa'y bot po'y pasabot, Professor Charles?
1: Nasabot kong nakasud ang influensya ni Nikolai ug ang influensya sa organisasyon sa kasamtangang kagamhanan karon.
2: Unsa?
0: Ka, Professor?
1: Dili ko mahimong masayop, Colonel. General, buddy. Sir. Og, nasabot na ko, Colonel Benji. Nga mauna kini ang kilimadon nga buot kitang tabangan ni Nikolai og sa organisasyon. Mauna kini!
4: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
7: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsa ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original. Rise to the summit, drink up.
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
20: With the right hydration.
15: With the right minerals.
21: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
19: Summit Natural Drinking Water.
4: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
22: CDOI Idol Cheesiest, our best Idol cheese dog ever.
23: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
22: Ito ang Idol ko.
4: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Umuraga, mauna kining ako gipahabot, Kirnela. General Buddy, sir. Mauna kini. Ka, Professor Charles?
1: Pagod sa mangay, posible nga may tabo ni Professor. Continue lang imong isulti. Ha? Unsa, Professor Charles?

0: kaysa man yung matawag. Si Andre. Oh, Jose, yun tayo na ko. Oh my God. Tupagun ko baka siya.
1: I'm so sorry, Andre, nga wala na ka matubag. Nakatuhog ko.
2: Oh, sorry, Candice, nga na-disturbo ta ka.
1: Ano? Huwag ka makadisturbo na ko, Andre.
2: Sige na lang. Next time na lang siguro. Mutawag lang niya katingali ko balik. I know, nagkinahanglan ka pa o gustong pahuway. After all the challenges o mga panghitabo, nadako kagikatabang.
1: It's okay, Andre. Igo na kitong akong pagpahuway.
2: Igo na lang kay napukaw taman hinoon ka. Nga nadisturbo taman ka.
1: Ikaw, kid. Mauaw naman lang hinoon tani mo.
2: Ako magana hinoon ang angang mauaw ni mo. Kay nadisturbo tayo ka.
1: Saltay ko, please, kung nun siya ako ikalagad ni mo.
2: Wow, ikalagad, ha?
1: Siya, oy. Saltay ko pala, huwag naminaw
2: ko. Sige. Basta okay rin mo, ha?
1: Sige na, saltay na.
2: Makahimok ka ba nga makanhidri sa laboratory?
1: Saan, karun tayo yun?
2: Karun tayo yun, kung mahimo.
1: Mag-ilis lang ako kaniyo, ta? O mudiretso na dahil ko liha?
2: Muwari sab si Major Suarez. Mamalihog na lang ko sa pagpahapit ni Moriha sa imong ipoyan. Okay na?

0: Jenna, kaya na-relax lang. Dawatan nilang ikaw matuuran.
1: Naibod ang kabahin sa mong kinabuhi ni Andres sa Ethan, Candice.
2: Fiona, iko na. Sir, sugdan ko lang akong ibuhaton.
3: Ano, si police officer magkabali, Andre. Kamoy mo kuha og video nato alang sa kompleto nga documentation sa hingpit mong pag-dismantle o pag-uba kang Ethan, Andre. Makabali?
4: Kanyara ko lang sugod og documentation, sir.
3: Good. Kuha og sets ang atong mga witnesses, ha? I mean, kita giyong tanan nga niya dinisood sa laboratory. No cuts and no poses. Just go on and continue taking the shots nga atong gikinahanglan. Sa tanan ngayon, ha? Sa tanan nato nga niya, og labi na giyod ang pag-abuhaton karon ni Andre.

0: MOBA. Ma yung kumaw ka lang. At least, kulon sa may plano sa itong labaw o sa mga karaguan. Wala si bisan kinsa pa ang makababag din eh. Kay hingpit naman siya ang hagibauran. By the way, bro. Nagkinaminam na ako ngayon mo una na ito ang plano. O siya na ba yung status karoon din eh? Napangandaman na mali mo ang tanan alang sa mga hinampak imbergwin sa impacto general. Colonel BJ?
1: Kisa ka na ang gigasulti mo sa cellphone, pali.
2: Okay. The afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toong balita, nirelease na ang Pag-ibig Fund o nagbalor 32.92 bilyones pesos nga home loan sa to sa first quarter ng tuiga. Ang maong kandidat na pakita kini ang 9% ang mas taas itandi sa 30.22 bilyones pesos nga na-release sa samang period niya may aging tuig. Sigun sa Pag-ibig, ang 32.92 bilyones pesos nga home loans naka-finance kining ito sa dulaan 21 mil ka mga balay sud sa unang tulo kabuan sa tuig nga mas taas itandi sa kapin 20 mil ka mga balay nga napunduhan ato sa first quarter sa milabayng tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk na ilang natural ingredient aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap.

0: Europe na available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer, bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Nor Sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
1: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw!
3: Dagan! Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko.
5: Medyo rong Gaspar, kagaw ka!
3: Michelle, ayaw kong pati ha.
4: Kining tao ka ron na imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
1: Eskwadro. Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
6: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mangahigala at ang ninyo ang sumpay nini naghinapulstang sugilanon, si Andre ug si Ethan. Sinulat ni Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingo ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ta. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!

0: センターポップリンガット。
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix, wala ko kag-us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
16: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
15: Hindi po kayo gumaling?
16: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Bye!

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pumring Dato.
1: Ah, oi, oi, ni ada mga polis. Padaplin mo, padaplin mo. Ay na ninyo hikapa ang minatay, ha? Padaplin. Mik, mik, abay. Dinino na ka, may adoon to.
2: Asa mong kabay dyan eh? Mauban ko ni mo, bay?
1: May pagkikitaan ko pag-usap.
2: Kinsa man, uban ko, bay? Ako, bay, alalay ni mo, bay?
1: Ah, oo, tara.
2: Pero, bay, nga nung mamaya man tas minteryo. Magsusi unta ta ba kung kisa ng batang namatay? Oh, unang malagi ka?
1: Mas mayo pa nga mo ni atong buhaton.
2: Ang saan ba?
1: Ako. Mulakaw ko sa kong tuyo. Unya ikaw, abay. Pabili na ka din eh. Aron magmaritis una ka bahin na ng patayng lawa sa bata nga gilabay sa minteryo. Ha?
2: Unsa? Sige. Ako nalay pabilin.
1: Abay. Tuhugang gudog maayo ang istorya.
2: Ulagi.
1: Sige.
2: Asa mo kikapainas ba dyan eh, no? Pero, gusto, mas maisa nang ako'y magpabilin din eh. Kinahanglang makabalita ko kung kinsa yun ang bata o kung ganong gipatay maning bata, ah?
3: Away mo doon, away mo doon!
2: Ikaw doon na nas mga ulis ang minatay. Mabalik ko sa agi. Mapadoon ko kamay. Poldo.
4: Oh, cha. Still at kuyawan mo lang din mo, cha. Mangalit pala kagmukaw dahil, cha.
5: Kinahang lamang kita tagpaagi nga mahalin ng akong yuta.
4: Cha, di ba nadaling mahalin ang yuta? Larga lang una. Ako lang ibantay din eh.
5: Kung mularga ko, usao naman lang ang pagmasyar sa yuta.
4: Ay, kasay yun. Nakaman ang abogado, good. Di ba?
6: Maayo.
4: Uy.
6: Mayong adlaw.
4: Tingog marod, chicks.
5: Lakaw, atubanga.
4: Ay. Ako yung matubang ini kay babae man eh.
6: Mayong adlaw.
4: Uy. Uy, miss. Ano sa'yo ato?
6: Mau ba niyang bay ni Poldo?
4: Ako si Poldo. Ano mo na ta?
6: Koan, ako din si Melchi, best friend ni Dindo Pater.
4: Uy, mauba. Ganun nasaag ba kayo din sa amo, ma'am?
6: Ayupag, ma'am, na ako, uy. Di mo ko maestra. May alagi ko kay nagsaroy-saroy ba? Ganahan mo ko kung maghimog istorya in the pita?
4: No, di. Ganahan ka mong saroy-saroy. Writer ka?
6: Di man. Daglag lang.
4: O sa mga istoryahangin mong gusto mo ibawaan?
6: Bahin sa gidong, huwag na ungo ining dapita.
4: Ngano, ganahan magkamahibaw, bahin na ng istorya, ha?
6: Ganahan lang, kay mga horror story man akong content sa akong vlogs.
4: Kwan. Doon ay gidong, huwag na ungo din, he, pero di kayo kusuhito na nila.
6: Ang mga altruso man ko ng mga ungo ining dapita.
4: Kwan.
6: Okay nang bay sa bungtod, mao ko na ilang bay.
4: Bitaw.
6: Suhito ka ng mga altruso?
4: Ha? Kwan, suhito yun be kay Kwan.
7: Puldo!
4: Oy. Kanagin sa magkasulti bahin sa mga altruso? Kay altruso man siya. Ako layo naman ko. Amas human ko. Kanagit siya ang altruso.
7: Ganon day. Oy, kom din ni miss. Naabot na sa kadinis ilang agaw Poldo pag maritis.
6: What man? Nagsuruy-suruy ramangkod ko.
7: O ba?
4: Kanagit siya mo ako eh. Pamutan na bahin sa mga altruso, miss, kay maumin siya ang apog ni Lulupilo nga ginong ug kaliwat ug inindapita.
7: Ako bitaw, miss. Ngano day, kung sa'yo problema sa mga altruso ni mo, miss,

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa!
9: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Tawagan ako og Melchi.
13: Uy, aman mo ni Dindo Pater, no?
12: Dili man. Kuan, suod lang ni. Maong gid ako ni Denise Ila.
14: Nangita mo na siya mga altruso dyan eh. Ikito ba gana?
13: Unsa man lagi ang atraso sa mga altruso ni mo, miss?
14: Ah, kanay. Himuan niyang istorya ang mga altruso.
13: Istorya?
14: Kung anong... Kuan ba? Kana kung anong gidungog nga ungo ang mga altruso.
13: Uy, mo ba? Onya, pila may bayad?
12: Bayad? Unsay bayad?
13: Kung imo kong interviewon bahin sa among pagkaungo, doon na ginay bayad.
12: Ha?
13: Inuras ra ba ang bayad kung interviewon ko, miss? Kay, ako ko'y nabinlan sa pagkaungo ni Lolo Pilo.
12: Ha?
13: 100 ang oras. Sugot ka?
12: Mabalik lang ko, oy.
13: Kung mo interview ka na ko, miss, ato sa akong payag dito sa kilid sa Minteryo, ha? Ayaw din, hey, eh. Di man ni mo dalit o snacks akong igagaw.
12: Parin ka na day mo?
13: Oh, good.
14: Uy, layo rami, uy.
13: Bitaw. Ingon siya, layo sa siya. Pero, sara mong lolo, eh. Karong gabi, eh, ato ako sa among payag, ha?
12: Aha? Gabi, Igyud?
13: Oo, gabi ilang. Manarbaho mo kong adlawan, miss. Magkita lang ta sa aming teriyo. Ito ka man ang akong office dito.
12: Ha?
13: Ako may sepulterero sa aming teriyo din, Igyud. Ato na ako dito interview, ha? Kaya karon busy mo kayo ko. Doon na pa mo kayo patay nga gilabay sa aming teriyo.
12: Patay nga gilabay?
13: Oo. Nakaw, unatong suksi ka.
12: Sige ha. Muuna na lang ko ninyo.
13: Sige.
14: Nandam dito nga ni Aman ka, Johnny.
13: Nakuito yun mo. Importante kayo.
15: Unsa man na ka importante, Johnny.
13: Bahin sa bata nga imong gisugo, Gaupoldo.
15: Unsa bata ba?
13: Ayaw palimot-limot, Gudgaw. Doon na kay batang lalaki nga gisugo sa pagpaniid nako kung makalupad na ba ko.
15: Ha? Iwa, lagi ko magsugo bata, Gaw.
13: Hmm. Ikaw lagi giingon sa bata nga nagsugo niya. Ito may laing bay nga gituho ang bay sa ungo day, ha? Ang bay naman ni Lolo. Unya, ikaw na may nagpuyo dito. Maglabang-labang na makadinhi sa imong bay sa lungsod ug dito, di ba?
16: Ay nga nung gidako mana ni mo dyan eh. Masa ba gada eh, gisulti sa bata, ha? Nga nung niamagid ka sa bay ni Poldo.
13: Patay na ang bata nga imong gisugo pagpaniid na ko, Gaw Poldo.
15: Oh, unsa? Patay?
12: Excuse me. O sige, gitapukan diha, patay?
17: Oh, patay, miss.
12: Oh, uy.
17: Dini naman kasminteryo, no? Nagkita na tano.
12: Dinhibit ako. Nakamayong na kanimo.
17: Ako din, Smikmik. Ikaw?
12: Tawagan ako, Melchi.
17: Melchi? Chi, nga nung naman ka din, hesmenteryo?
12: Nakadungog mong good ko nga doon ako ni patay nga gilabay din, eh.
17: Oo, nabitaw. Kanang gitapukan sa mga tao, eh. Maunang batang gilabay. Gitanaw na sa mga polis.
12: Hala, no? Kakaluoy ko sa bata.
13: Sulti na nasinood. Kung kanos amo katapusan nakita sa bata, ngayon mo gisugo pagpaniid na ko, Gaupoldo.
14: Gaw, mura magmo-action kung kalain na nang imo sinultihan.
16: Nga naman di ay, Johnny. Nagdoda ka nga si Poldo ang may patay sa bata.
13: Huwag ko magdoda, taya. Nagsusi lang ko kung kinsa tong bata, ah. Kay gipatay ni.
14: Klaro ha, Johnny. Gipatay o namatay?
13: Akoan, mura o gipatay. Unya, gilabay sa menteryo.
16: Aw, mura raman ka, di ay. Hala, lakaw. Karuha ko gipatay ba siya o namatay lang?
18: Ang nagigitaw ng bata at mga pulis.
17: Anak ko! Anak ko! Luoy, samahan.
12: Luoy, Giyod.
18: Kinsa! Kinsa ang nagungo sa akong anak! Kinsa!
17: Uy, giungo ko no ang bata.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyo at mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
3: Karon, paboton gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan.
5: Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speller Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: para sa mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: makaingon yung ka o sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: It's Melly Francis.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyamglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk.
0: With regular use,
2: sway it with Sun Silk.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wala si Mom!
8: Don't worry, Dad's got this.
7: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
9: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
10: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
19: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
18: Ha? Bukid sa kulian?
19: O kato ganing ama nga mo rin na.
18: Bukid sa...
19: Gani.
18: Sundan?
19: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
18: ko. Taka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
19: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
18: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
19: Makakatkat ko ba?
18: Tanong mo
19: yung sa mga ngayon. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguwang naman ka ika. Ay, salamat.
18: Sige pa ka na ni Mulay?
19: Sion.
18: Lido.
19: Alberto.
18: Pilay mo edad.
19: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
17: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suway pod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
21: Paragis Bila Bila.
20: Paragis Bila Bila.

0: Ngayon kailin ng spaghetti dress. Kanya, parisan o sandal. Ngita sa sandal ha. Para iparisana. Kanang magamit sa dagat.
1: Ayaw na. Garaagin ni mo eh. Kamahal ini niya para dagat ra.
0: O oh, sige, para simba o spaghetti ang stop sa sinina.
1: Mahu, mahu.
0: Sige na, pili na. Sige ganahan mo. Ako'y bahala sa tanan. Galanti ko ron. Punahuna-una na ako nga si Amy ka. Kung ikaw ang nag-birthday ka ron, mao nga ikaw ang akong pamalitan o maayo kay wala na ako mabuhat ka ni Edwin niya. Agay! Ano naman sa kaw eh? Ano nagibalik mo na ni mong sinina? Jin, ikaw ba? Saan pa ito na kay kaw eh? Saan pa ito na kinibabihana eh? Jin, huy, saan ang kaw eh? Ano naman sa ka?
1: Si Amy ang gusto niyong pamalitan, di ba? Pwes si Amy ang pangitaa, aron kamo ang mag-uban sa pagpamalit. Ayaw ko kimo ang panakit butas kay sakit na kaayo, Dave!
0: Ha? Jin. Jenny.
2: Takbuhan mo kapag may problema ka. Tagasunod, tagabigay ng advice, taga-enroll, tagagawa ng assignment, tagapagpatawa sa'yo kapag nalungkot ka, tagatanggap ng kahit na ano, and I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Dahil kahit kailan, hindi mo naman ako makikita eh. Hindi mo ako kayang mahalin higit pa sa isang kaibigan.
0: Julina Magdangal, ikaw ba yan?
2: Bagay.
0: Bagay. Pero ayan nag-usba ha?
2: Na naman.
0: Kay, ikulbaan ko ni mo. Sus, abin na kong tinuod na.
2: Gotcha.
0: Mano nga itong akong best friend kay praning ka. Praning ko. Di na usab ha, di na usab ha. Lupad spirit ko na.
2: Guys, uy! Abi kay gamay man ko, sayon-sayon nun lang ko ni Muglo o kong agbay. Agay! Agay ba? Agay ba?
0: Kundi pala miga ay...
2: Naman, sa anong ko ni mo?
0: Isuntagag sa ako, ipatimbang.
2: Di ay...
0: Maniko lagi. Sakit ha?
2: Bitaw, what if tinuod ang tanan akong gipanunti? Muunsa ka?
0: Ha?
2: What if ragani? Sige na, tupag ka na.
0: Ano lang?
2: Di ka? Mutambling ko.
0: Sa?
2: Sige ka.
0: Ala, no?
2: Masisira ang buhay mo.
0: Praninggig ka, no?
2: Sige na ba? What if lang, ma-in love ko ni mo?
0: Okay. Yan ang tinood?
2: Gani.
0: Mahimo ba dili lang?
2: Nga naman.
0: Kahit dili ko gusto nga, mag-uba nga ito panakigala. Jenny, mahal ka. Labaw pa sa usap na higala. Sama ka na sa kong iksoon. Dili ko gusto nga mawa ka na ako. Kung may mas mulabaw pa anak nga pagbati.
2: Mawa pa? Nga nang mawa man ko?
0: Kaya dili ko makasukli sa imo pagbati. Kaya hangtod karon. Si Amy paghihapon ng akong gibahal, Jenny.
2: May nalagani kay nag... kay Joker, no? Nag-Julina fever ako. Amin na sila, Nabi. Isukod ako dito ay. Dito sa kao, piliin sila si Inday Elaine o si Nanay o mga sinina. Sige na.
0: Uban ko.
2: Ayoy, dito na ka, dito na ka. May lain pa kong isukod, may dugay niya ako. Pamili na lang parang Inday o Nanay. Sige na.

aming paghihapon. Upang aming kalakuha. Oh! Kasakit. Kahuot sa dugay. Klisa di ginawa. Makamatay ni pagbatia. Ako, gusto na. Bawa na na ako. Unungin ako pagbati. Itaklit na nga ito sa upan, please. Kaya sakit na ka. Ayaw. Sakit.

Amol, mao kin ang mol nga kanahin akong shoppingan kani ato. Anak ko di magyampong ad. Kun laayan ako o gusto ko mag-shopping. Isang tibok adlo pa ko magpundo diha o mag-shopping. Huwag problema kay nagtubod ang akong kwarta. Sa una. Pero karon. Kinala akong pungan, lakip ang akong kagutom. Aron dili lang makuhaan kining nahibilin nga kwarta nga niya sa akong mga kamot. Shit! This is unfair! This is unfair! Nganong unfair man ang kalibutan! Nganong man! Nganong yata karama

0: Hello, Maa. Human ka makasyaping, maghilom-hilom na ka? Ano mga? Kapoy pamili? Girahan ka, mga tuta sa taps. Hindi na kayroon dito ko, no? Kay gibago naman. Nya, lahi na sa bang tagiya.
1: Gabi na kaayo eh. Kung mga tupata, masalat ang orasa maulis inyo.
0: Sa ato? Ah, say. Sayo na, ana. Dito manguli. Mag-hotel lang sa ta.
1: Nindot.
0: Ginahan ka?
1: Nindot. Pero dili ko ganahan.
0: Uy. Mahadlo ka nga mga mangkuni mo. Tag sa tag-room, oy.
1: Kay baw ko. May gura pa yata. Aray! Dave! Unsa pa? Di na kilala mo kalit ka og break o mapakong ko o makamatngon kay nakamatngon na lagi ko ganina, ra?
0: Si Amy.
1: Kay... Unsa?
0: Si Amy, kato ako nakita nga dagdagan.
1: Ha? Dadapin sa karasada?
0: Siya gito.
1: Sure, uy. Nganong magdagan man siya dadapin sa karasada? Nalimot ka? Dato na ang kanini mong ka-live-in, Dave. May auto. Nganong padaganon raman ni mo?
0: Abi na ko si Amy. Pare siya siya ni Amy og barog.
1: Grabe kiti mo ka-in-love niya, no? Daban-daban mo naman kang Amy. Ayaw pag-hotel. Kaya kung urumon ka, unya wakay tapad sa paghigda, kuyaw.
0: Tapad ta?
1: Hilom niya. Che. Bakuyon ako kung giingon ka ganina. Bati kag naong ikatupad. Dili ko gusto.
0: Unsa?

0: maski na og mitudlo na ako. Karon ko gyud ka. May kauban pa di kang laing mga bata, ha? Mao ang nagsalig ka? Buset. Bidungog ka gyud sa akong kabuset na. Og kadimalas ang adawa. Shit, oy. Shit, gyud. O sige, usa pa sunod. Sige, dugagi pa. Kuwang pani. Sige po. Hoy! Hayo ko bag. Ang bigat akong shoulder bag. Imong kalit ka gilab ni. Ubidagan ka. Ang bigo dali kang gusto si Karen. Taka bata ka.
1: Sayo ko no. Iba na mabuso at imong kilin.
0: May kalit ang gawas. Mada ko ang tao nga nagbitbit ang kuchilyo.
2: Pinita kayo na tay.
1: Isong rin ka. Apasyo ka. Karong ka. Matagod na yan, okay?

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang.
3: Kaya pa na ako.
0: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Si Roger Banda, Josephine Stinky, Garros, to the news, Brigger Lacuna, kapit na ito sa Data Exa 5 ang feed. Yung mga batangon, ang kakalainan mag-Data Exa 5 ang ita. Ang Data Exa 5, na rin naman si Premier, ang Los Dance, kung may grafit niyo sa mga si Lula, ang mga skinsels, patok sa narami sa free early cows, yung parami sa pulsyon, yung meris mabisyo, sabas sa paginom sa alkohol, kung ang pagpanabako. Sa tuga, balita, managsoon o ilang gagaw na nagpag-inis ang himong antinog operation sa mga pariba sa Pilihan Sarban. Kaya sa mga sityo sa Nisendro, Barangay Cute, dinis ang takla sa Sumuha, sa isang takla sa Katabi Hunda. Ang ganagpang, din sa mga isabig sa himong antinog operation na kinang alias Andrian, na 15 anyos sa panigon o ilang isoon nga si alias Marvin, na diyan ay malakwi sa drug interview sa mga suspect o lagi nagpag-inlagi gagaw nga si alias Ryan. May pihuno at sa panigol o pulos ng grupo sa aniskutan ka lugar. Ang bagay partiba sa Pilihan Civil Bilosan sa Kataybal sa Preso na malilang preso sa duwa kasibana. Ang illegal ka sa duwa ng mauga subject ka si Andrianda. Dihag na sakpan nila, nalakpan nila sa ato. Ang gingong na diskubra sa nila ang sa ka-drug din kapariya sa mga susunod ka si Andrianda. Gingong na insika Ramos na unahang sa buo. Ang nasakmit sa mga sakop sa Pilihan 7 na mabalaw kami kami sa 102,000 pesos ginong makadisos kay Uga isingato sa 30 gramos matang simana ang suspect nga si Andrian. Marong news, balik karo-kapira, hindi ako sa detail sa 5 and 3, dahil sa 5 ang kampiyon nga presyon, ay 1.3 million ora hinil sa Adelstan sa pagdibo kay Pontra sa mga forever ni Gawin sa Gawin sa Tepeng sa 5 minutes at panel na kaon, eternal organ na yun, ang Tepeng sa 5 minutes, yung meron sa Tepes, para na Bede Sus, Diokoban, na pera, sa Jumas na Lusus, para na Bede Sus, kaya nito Sus, kaya sa information ng PCBT, Insomnia, at Tepeng Sus, ang Tepeng sa 5 minutes, ang Sikrebo, Sumagag,
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

Manghigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spener Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wag yung saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan itong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadlo ka, Kent! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: matag sao sa adlaw.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month na ayaw na ako.
3: DTX 500 mabalik sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa. Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa. Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
18: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
20: Para sa mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
23: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
23: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Armor up for adventure with Biogenic.
27: Happy Fiesta!
28: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
29: Naana ang mga bisita?
30: Kajut lang!
31: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
29: Wow! Mas maayo pa?
31: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
29: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
30: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka dere!
31: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
32: Good morning, my dear plants.
33: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
32: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
34: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
35: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
36: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
37: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
38: Kuyawang Dan, uy!
37: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
39: Pinakalami nga black coffee.
40: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
41: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
42: Ubo!

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Oh, wait. Hala, mga sinina manis babay.
3: Kuhaan ang puwa.
2: Oh, ha? Kini?
3: Oh, kuhaan na. Naisukod.
2: Ako ning isukod?
3: Bungol ka? Matud ko, isukod na.
2: Ay, kagkisang rin ni mga sinina, sir?
3: Kagkara. Muna isulob sa karong na panahon.
2: Pero sir, maarang ka ni nako.
3: Mahalag din na maarang ni mo. Basta isulob na.
2: Oh, sir. Hello, eh. Kanito ni sinina ni Kara, eh. Pero nga ipasulob ni Sir Hans na kung sino nang puha ni Anhing Kara.
4: Yes, ha?
2: Ay! Uy! Kent! Ano may kalit makagtunga de skilid? Uy, makuyawan man sa tani mo.
4: Saan mo na isingin na nga bit-bit ni mo? Ang ginsam na.
2: Ako!
4: Ayos sa ayaw pa makak. Naibaw ko nga dili na imong sinina. Kaya wak ko mo palit og puha ng sinina.
2: Ha? Aw! Dili bitaw ni ako. Kang aning kana ning address? Kining red dress.
4: Ano naman na ni mo? Di man nagikan.
2: Gikan man sa aparador nga kinandaduhan. Unya gipakuha ni Kuya Hans ni mo.
4: Ngano laging naana ni mo?
2: maumang ko na niya kung isulob karong gabi isa pa ni hapon.
4: Unsa? Nagbuot at sabsiya kung unsa imong isulob.
2: Okay na masagot, Kent. Basin pati ay, makuha-kuhaan nang yung kalagot na ko kung ako nang isulob, diba?
4: Nagkaminin sa iyo dumayo si Kuya Hans ni mo, Ayesa. Mura magkagbatang iyang giduduwaan anang iyang ipabuhat ni mo.
2: Pasaglilang gud una ng imong magawang siyang tripping gud.
4: Nga naman gudhanga mo laban man ka ni Kuya Hans?
2: Nahibaw naman ko sa rason.
4: Dili ko mo dawat sa imong rason, Ayesa. Dili ko makadawat na.
2: Kent.
4: Mabawra ka ng imong rason aron mapadagdaog ka niya. Ayos ang mahimo rin nga dili ka mubayad sa imong saan niya.
2: Pasag din nalanggot ko. Ay, balik na sa tayo ng lalisa. Mag-ilis na ko eh.
4: Nga nung kampuwa man ni sinina ang ipasuloob ni Kuya Hans kang Ayesa. Ang ako man yung pinalit.
5: Happy birthday, Kara!
6: Oy, Kent! Thank you! O, pag hindi ka malimot sa akong birthday.
5: Anong malimot man ko? Uy nga, espesyal magka para na ako.
6: Salamat, ha?
5: Ah, akong gift para ni mo.
6: Ha? Nakagipalit para na ako? Ayay! Imo na sa gikuha ng imong allowance para ipalit og regalo nako, no?
5: Pasagdan lang gud ko.
6: Uy, dili mahimong pasagdan ta ka. Luoy kay ka kun dili ka nako padlungon.
5: Kara, ayaw ko kaluoy eh. Nang sige na. Talawa na kun unsa na akong regalo para nimo.
6: Hala! Sinina ka po ah! Mama nang ako nakita sa display window sa mall.
5: Nahibaw ko nga ganahan ka na. Mao nga, kana akong ipalit.
6: Salamat kayo ha, Kent. Ganahan kay ko ining maong dress. Ako ning isulob unyang gabi isa dinner nato.
5: Pero Kara, ayaw lang pagsulti ni Kuya Hansa nga. Ako nagpalit ng red dress, okay?
4: Buhi pag-iday mong sina. Kadugay na sa panahon nga ako ning napalit. Ha?

0: Hala. Sakto rin kitsa ko lawas kini red dress nga. Gigipanag iya ni Aning Kara. Pero daw eh. Rainis ni Musul o tagdili atong si Nina o eh. Unya, patay pagid ang tag-iya.
1: Ayisa!
0: Oh. Ay, ito na. Ay, misingit na sa akong agawang sa puton.
1: Ayisa!
0: Tuwa na laki. Bisinggit na sa si Hans. Doon na ako siya, uy. Tugkan ka kugubag-kubag sa kitingin ng Sir Hans, uy.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
11: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
20: Wow.
21: Itong nakahunahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
20: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag guwanta pa.
22: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Naay high cholesterol o diabetes?
28: Oh no!
27: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
28: Yes!
27: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
29: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Kung moingon si mama nga,
28: sige kagaw, imnanani mong tambal.
29: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
30: Ang iyang buot ipasabot.
31: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
32: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
33: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Happy Fiesta!
35: Kinahanglan, extra ang handa.
34: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
35: Naana mga bisita? Kajut lang!
36: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
35: Wow! Mas maayo pa?
36: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
35: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
36: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
37: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
38: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
39: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
38: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
40: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angelin.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: saan ang sarili mong magwang? Wala man og nag-wild. Ngano siya, uy?
1: Alisa!
2: Nana, sir!
0: Hoy, Kent. Naluoy kang ayasan, no?
3: Oh, ha?
0: Hala, ha? Tulala lagi ka.
3: May mo magdeal lang ko naman sa mukod din ito, eh.
0: Ah, pack up na mi, ha? Nanangit na lang mi nga mula kawin, ha? Musayo rami ugma og balik.
3: Sige, kamulibala.
0: Kent, ayaw nagproblema nga akong pag-ani, ha? Di naman ko mangaway ni ayasa. Promise.
3: Ikaw, dilit na mangaway?
0: Hmm.
3: Claire, nakailagay ko di mo. Sultihin na lang ko kung unsay sunod di mong plano.
0: Naunsa ka man na yung sa plano, ha ba? Huwag ko'y plano, oy. Sa ako nang giingon, panrabaho ning ako, wani apil nga personal ang katuyuan, okay?
3: Ka?
0: Lagi, promise. Di na ko magsamog-samog ni mo. Di na ko mangaway anang ayasa. Mika naman, migwit.
3: O pagyapo ko'y salig ni mo, Claire. Hmm? Kung unsa may imong plano, mas maayo pag imo nang isultin ako.
0: Wala lagi ko'y daot ang plano. Naunsa man ka. Kapoy na sige pangaway, oy. Sige ha, ato na ko. Ikaw na isulti sa imong kuya Hans nga mamauli na mi, ha?

0: I'll take tanaw ni mo na ako, Sir Hans. Nagsigil lagi kagtutok na ako.
1: Tuyok.
0: Ha? Patuyokon ko ni mo? Kapilang ko mo tuyok?
2: Eh, baka nagkapilang ka mo tuyok? Basta tuyok. Ganun ang magkakamag-model.
0: Aha. Oh. Sumpay pa din si Makalagot ako ganina nga. Nagmodel-model ko.
2: Ano ko'y pagdagag-storya di ha? Tuyok na!
0: Oh, good. Katulo lang ha. One. Two. Three. Oops. Nilipong na ako. Okay na? Okay na ako mo tuyok?
2: Well, lami.
0: Huwag yung lami akong tuyok. Hapit naman gani ko malipong sa pagsig tuyok. Kanya, well, lami.
2: Andaman lami sa paras panihapon. Kimangaon na ta.
0: Oh.

0: Tiyo, anhi lang una ko sa inyo, ha?
1: Uyan, iniyay. Ay, kagan. Kung nga pala ko'y utang kabubutong si mong mahanay. Di ko pasakar mo.
0: Kay usaman day utang ni mo kang papatyo.
1: Ay, sa una, magkunmilayas. Magkukusaw na unya. Dito kong tango sa inyo. Limot ka.
0: Oh. Kay numdong ko, anak, tiyo. Sige, maganitog ampo si papang mo. Paulit na lang ka.
1: Unsa?
0: Aw, oh, tawagan una na ko si Ayisa, tiyo, ha? Ay, kagang! Ay, kinsa, maning kalit niya nanawag, oy! Uy, hala, ang insik niya Bisaya. Hello, sir! Oo, sir! Ni ako syudad, sir! Nangita ko, Ayisa! Hey, kabalakaan na, sir! Makitaan lagi ni Ayisa, sir! Impas lagi ni ako!

0: Likod na sa ko at bang.
1: Okay, sir.
2: Mahimo bag mudungan yung kaon? Kuya Hans?
3: Yes, sir.
1: Oh, lingkod kan. Sige. Mga ona ta?
3: Birthday mo ni karon ni Kara, kuya? Dali ba?
1: Oh, hala. Birthday sa... ni Kara karon?
3: Oh, ayos sa. Iyang birthday. Mabitaw nga ng sulob ka ka ng puwang sinina. Mananawag sa phone ni Ayesa, kuya.
0: Tumaga, Ayesa.
1: Ha?
0: Anong sigaw na imong mga mata? Tumaga na. Tumaga ang tawag sa mga nahan.

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: That portion was brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Red Horse Beer, Inuman Whistle.
13: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
12: Tama! Red Horse Beer, lamig, sulit.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
15: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget na!
16: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
22: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
23: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. So, MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Ubo!

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
1: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
3: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 5.04 na sa hapon.
2: Headlines.
3: Uluhan sa itong mga balita karong hapon, lead counsels alang sa presentation sa articles of impeachment sa Senado batok ni Vice President Sara Duterte, gitudlo na. Samtang binaliw landfill sa syudad sa Sugbo, giingong mahimo na ang labayan sa mga basura sa Dakbayan. Samtang Office of the Ombudsman, gipangayo ang listahan sa mga sakop sa media nga nag-cover sa shooting incident sa Senado. Samtang Agusan del Sur, mo-offer og libreng sakay og libreng tour activities, isip host sa Palarong Pambansa karong tuiga. Kini ang headlines sa itong mga balita.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Mga kasama, adlawong Martes, Mayo 19, tuig 2026. Kumusta man yung mga kahaponon mga kasama, mayong pagpaminaw sa mga naminaw ron silang tagsa-tagsa ka mga radyo. Yung naman silang tanaw sa itong Facebook Live. Mayong hapon sab sa mga naminaw karon sa tuang DYHP app, kumusta man mo? Sa nga ni Radyo Man Aida de la Cruz Tampos, ako si Radyo Man Remart Pugoy. Kita unay mag-uban-uban mga kasama atong sayron ang nag-unang mga balita. Dili sa news update ning kahaponon sa adlawng Martes. Kumusta, kumusta, kumusta mga kasama? O karon sa detalye na sa atong mga balita. Binaliw landfill sa siyudad sa Sugbo, giingong mahimo ng labayan sa mga basura sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
1: YHP Tatak RMN Report.
2: Mahimo ng kalabayan sa mga basura sa Dakbayan Sugbo ang binaliw landfill sa syudad. Kinibayo na sultan engineer John Paul Glaske ang labaw sa Department of Public Services kung DPS ng resources na isutang pasalidad uban sa Solid Waste Crisis Task Force na gihulman ni Mayor Nestor Archival. Ang task force magisagunan sa mayor nga mo siguro nga haom ng labayan ang binaliw landfill human pasalad in ito maging buwan sa Enero. Kini na hindi ng tipunog ang mga basura ni ini nga nikalasog 37 kakribuhi o niangol sa line 37 ka-individual. Matunod ni Glaske, ngayon ang gi-finalize ng ilang report alas pagdusot niningan to sa buhatan sa mayor.
3: I-finalize na naman ang mga paperwork, sir, niya mo report namin ni mayor.
2: So pwede na itong kalabay dito?
3: Pwede na itong kalabay dito, sir. Amo lang ikuan, kisigurado ang mga papilis lang yun.
2: Si John Paul Glaske, sarasaran, ang binaliw landfill, ibalik na sa operasyon ni Nini to making buwan, human makakuha huwag tugot, ikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR7. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX500 ka! Ang DTX500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX500, highly recommended sa mga eksperto.
8: Sabihin na bulga buti ka sa yugar.
7: DTX500!
9: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX500. 2 kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX.
7: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una, kabalot ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
11: panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sa masasipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Neusep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas modaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neusep Z Plus Forte. Mag Neusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
0: Oras mga kasama, alas 5:13 na sa kahaponon. Samtang arita sa mga balita sa kauluhan, gihangyo sa Office of the Ombudsman ang listahan sa mga sakop sa media nga nag-cover sa shooting incident sa Senado ni atong Mayo 13 ngadto sa 14. Kini subay matud pa sa imbestigasyon sa nahitabong lockdown ug shooting incident.

0: Samtang sa laing balita, obligado nga mo appeal sa fuel subsidy program ang kapin sa 8,000 ka mga gasoline station sa tibuok nasod. Kini ang gipahibaw sa Department of Energy kon DOE. Subay sa nagpadayong krisis sa gasolina o uban pang produktong petrolyo tungod sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Samtang ni atay greetings din hima kasama. Shout out sa silingan ni Idol Kenny nga always naka-DYHP silang Ellie Amansha and family. Andring Pardon Silio and family diri sa barangay Kandulawan. Oga, happy birthday po sa among barangay kapitan nga si Inday Consal. Happy birthday kapitan. Gikan kana ni Idol Kenny. Aminaw si Idol Kenny karon. Okay, welcome Idol Kenny. Ay, gigreet din ako para makapamakas. Bitaw, happy birthday nga to kang barangay Kapitan Inday Consal diha sa barangay Kandulawan. At lakbitan ato ang mga ubang greetings din ang mga kasama. Diha sa ito ang Facebook Live. Sa mga Raymart, always listening sa DYHP, shout out ko sa akong mga parents, Paulino, Paling Borja, Frenzy Borja, Muabog Pilar, Camutis Island. Thanks, Raymart. Gikan ka na ni kasamang Nazareth Borja. Mayong pagpaminaw. Good PM ka sa mga Raymart, watching from MV Brave Eagle, watching from Tokyo, Japan Port. Ika ni Dionel Diaz. Mayong pagpaminaw diyo pagtanaw sa ato ang mga kasama nga naa sa abroad garon. Depende unsang orasan ninyo madungog o makita ang ato ang Sibya. Mayong hapon, shoutout ko sa akong bana Richard Vergas, Pagaroso o sa akong mga anak Aidan Earl o Prince Harold. Gikan ka na ni kasamang Arubat Yabat Lizor. Ragi bali man ni ayang pangan Ruzel Taba, Tabay Tabura. Namina po dato karon nagtanaw si kasamang Idol Joselito Bentoy, si Ma'am Chacha Boyles. Mayong hapon kaninyong tanan mga kasama. Karon adita sa dugang mga balita. Gipasalamatan sa Department of Education kon DepEd ang inisyatiba sa Agusan del Sur ang libreng sakay o libreng tour activities alang sa mga delegado nga musalmot sa ika-66 nga palarong pambansa nga ipahigayon sa naasing probinsya karong buwana. Ubos sa mga inisyatiba, libreng makasakay ang delegates o ang mga mananaaway sa mga i-deploy nga e-bus o tricycle sa nagkadaiyang venue sa maong kalihukan, particular na sa Bayugan City o sa mga lungsod sa Bunawan, Esperanza, Talakugon, Prosperidad o San Francisco. Gawas niini makahimusab ang mga delegates sa ilang i-offer nga libreng tour sa nagkadaiyang tourist destinations sa Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Mato ni DepEd Secretary Sunny Angara nga ang maong inisyatiba dagong tabang aron nga mas mahimong memorable o learner-centered ang kasinatian sa mga musalmot sa palaro karong tuiga. Subay niini gipasalamatan ni Angara ang lokal nga panggamhanan sa Agusan del Sur sa ilang inisyatiba. Ipahigayon ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 karong Mayo 24. Magsugod sab ang kompetisyon sa Mayo 26 ngadto sa 30 o mahuman kini sa Mayo 31. Oras mga kasama, alas 5:18 na, dugang mga balita sa news update human lamang sa mga pahinomdom.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sipon.

0: No, ma.
1: Kung naaisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
2: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
0: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
0: Ah, kuya, waoy!
2: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon na zinc.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Welcome to our reunion.
8: Oy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
7: Unsa?
9: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber. Palit sa mga butika.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pag yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Mga kasama, papag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanaabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakot sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang Neozep Z Plus Forte. Mag Neozep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl chlorphenamine malgate, paracetamol and zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
7: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Oras mga kasama, alas 5.23 na sa hapon. Ugaroon sa uban pang mga balita mga kasama. Gipasidanan karon ang publiko, labi na ang mga mag-swimming sa kadagatan sa lungsod sa Argao na magbantay sa presensya sa gagmay nga jellyfish o bukya. Ang video sa mga bukya nakuha gikan sa Lawis o Pier area sa Argao. Ang Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office mao'y nihatag sa maong pasidaan. Matod sa Argao MDRRMO, samtang gagmay ang jellyfish nga nakita sa kadagatan sa pipila ka bahin sa Argao, ang ilang sting o kining ilang gaway makahatag gihapon og kasakit, pangatol og skin irritation kung mutapot sa imong lawas ilabi na sa mga bata og gatong sensitibo og panit. Subay niini ang publiko giwarningan nga magbantay kung adunay gagmay, mosihag og itom nga magpundok diha sa dagat. Ilabi na nga kung ang kondisyon sa panahon maghangin-hangin, taob og init ang tubig sa dagat. Kung muubog na sa dagat, kinahanglan nga susihon una ang tubig kung wala ba'y presensya sa mga bukya o dili na lang mudayon sa pagkaligo. Magsulob og rash guard, protection batok sa bukya. Dugang pahimangno nga dili hikapon ang mga bukya kung makita diha sa tubig. Kung maigo man sa bukya pananglit, ugasan dayon ang parte sa lawas nga naapektuhan gamit ang tubig dagat. Og dili tab ang tubig o kaha alcohol ang i-apply. Kung adunay gaway sa jellyfish nga mutapot gamit ang puller o tweezer, o magsulob og gloves sa pagtangtang niini og ayaw kini bagnosi og bass. Butangi og red pack aron kon butangan og cold pack aron maminusan ang kasakit og muadto sa doktor. Aron mahatagan og tambal ilabi na kung mag-allergy og maglisod sa paginhawa ang naapektuhan sa bukya.
15: Kadtong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Nationwide.
14: Oras mga kasama, alas 5.27 na. Samtang sa laing balita sa kaunuhan, gitudlo na sa House Prosecution Panel ang mahimong lead counsels alang sa presentation sa Articles of Impeachment sa Senado batok ang Vice President Sara Duterte. Gitahasan isip lead counsel ang alang sa Threats and Destabilization si Representative Lawrence Defensor, si Representative Jewel Chua sa Bribery, si Representative Terry Ridon sa Unexplained Wealth, samtang si Representative Gerville Luis Trusab alang sa Confidential Funds nga mausab ang lead prosecutor. Sa laing balita mga kasama, Formal nang nanumpa karong adlawa sa Department of Budget and Management kun DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Ang pagpanumpa ni De Leon gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pulihan ni De Leon si outgoing Budget Acting Secretary Rolando Toledo kinsa giappoint usab nga miyembro sa Board of Trustees sa Government Service Insurance System kun GSIS.
7: Sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
13: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butiki sa inyong lugar. DTX 500.
17: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog nako sa radyo na DTX 500 ako gitry og ino ka kapsula sa usa ka adlaw after 2 weeks gaan na kaya kong pamati epektibo kay DTX 500
16: DTX 500 mabalik sa mga butika.
18: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man ni siya glaag? Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Maukan yung mga partner ni mo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na muabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay!
11: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
19: The original Koi Herbal Capsule.
20: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, kaligalihok, laay kay iliw, labi nang manlaba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
19: The original Koi Herbal Capsule. Sure.

0: kan niya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, na ako'y good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kada kong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nga gikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: Atong oras karon alas 5:37 na sa hapon.
2: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
4: Samtang ning mga oras sa mga kasama, ato ang sayron ang sitwasyon diha sa gawas. Ilabi na sa kadalanan, kumusta ka diha karon? Nakasinati ba kahag traffic o luag ra ang mga kadalanan? Alang sa iyang traffic update, naka-standby na. Kasamang Rajuman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon, kumusta diha sa gawas?
2: TYHP, Tatak RMN report.
5: Yes, wala pa kasama Radyo Bandung Ibad sa itong kapagalian din sa gawas kabahin na kumarasa sa kapulong ng Anlog Martes sa laban sa trapiko. At ang lalo sa kung naagihan ganun sa main Jiquinco Avenue, gikan sa may North Commissionary, ambulo ni Trandag at mga sakinan, palungo sa may Plaza de Pedincia, o grihan, palungsab sa may Jiquinco Avenue, abig sa ipodromo, o mabulo Jiquinco Avenue, oray kudaw, oray ang ikablakan, ang daan rin gaba orasa ron sa kahaponon, samtang agadiran o sa mga avenue, gikan sa may Finti, Osmeña, Morito, heavy traffic, karumorasa, palungo sa may East Osmeña, sa may Commissionary, abig sa may Pier Area, samtang ang downtown area o rekabalakaan ang mga daan rin sa maniling Mabini, ako sa Lim, Ligaspe, Pilay, sa Panganiban, San Gianco, o gabi sa Maris Maris Mia Boulevard, iskina ko noon street o rekay ko daw. Matutang daga sa mga sakakarang mga orasa at Osmeña Boulevard, warasay kabalakaan karumagurasa, ikan sa may downtown area, parang sa may Finti Osmeña, samtang ikan sa Finti Osmeña, parang sa may downtown area, walay kabalakaan karumagurasa, nakasinati lang kaon sa dagan, sa mga sakalan din sa may Piro Rodriguez, padong sa may Verama Avenue, ikan man ang din sa may Village, napitlas ang ikot tungkol sa kaon sa dagan sa mga sakalan din sa may Osmeña Boulevard, ikan sa may Finti Osmeña, parang sa may Esquina Escario. Ang Escario is lumuhin ang mga sakalan, parang sa may Esquina Framos Extension sa may Juan Osmeña, parang sa may Escario doon sa may Flyover sa may Kaputao, uglas din sa may Escario Extension. Samtang ang Nurse Bishop Rios, mudrita naga sa mga sakaran, samtang ang Bantal Area, karamara sa Bantal Road, ang Malilat Dalamban Road, dika din sa may Flyover doon sa may Bay R, parang sa may Foodland, slow moving ka ng mga sakalan, padang rin sa may Talamban Prato, o napiklasab ni ang is Fortuna, kung kita ka rin sa may Foodland, padang rin sa may Highway Sino, habi niya sa Daklan sa Mandawi. Ang South Tabanis, Daklan Sugbo, ang Enbaka, Sarakamura, sa may Hotan, sa mga sakalan, kita rin sa may South Bus Terminal, padang rin sa may Flyover, sa may mambaling tilang gabahin nakasinabi sa Miguel Sidaga sa masakaran ang iba ba ang mudrit na palubi sa may Indagal sa National Highway sa may Pasak Pardo Highway lapos sa may Bulacaw Cebu City Ugas ng Pardo ngayon mga sa may Bulacaw Talisay ang isa ato right without both side mudrit na sa masakaran palubi sa may Talisay sa pagkakaroon sa may Plaza Independencia malapit ka si Tosel Caron sa kanalan rin ka muna sa Adlaw Martes kita rin sa gawa sa lang sa traffic update. Ako rin yung Radyo Man, Joseph Oscar, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, Nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic update.
4: Nagasalamat kasamang JQ sa imong traffic update. Oras mga kasama, alas 5.40 na. Sa laing balita sa kauluhan, ikumpirmar ni NBI Director Melvin Matibag awa paghihapon sila ay kopya sa CCTV footage gikan sa Senado. Kini gihapon may kalabutan sa nahitabong shooting incident ni atong Mayo 13 sa gabi. Subay ni ini ni pasabot si Matibag nga kung nganong wala nila gidakop si Senate Sergeant at Arms Acting Chief Mau Aplasca. Matod ni Matibag nga ilang gilikayan nga mugrabe ang tensyon sa Senado. Mao nga wa nila gisikop si Aplasca og ila na lang gitugyan sa Department of Justice kun DOJ ang pagpaimbestigar kalabot ni ini. Oras magsama, alas 5.41 na sa kahaponon, standby.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
6: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
7: Wow, Mama! You know I love the all-new Protex soap!
8: Me too, Mama!
6: Ay, kauisan ano nila, oy? Aw, potropod ko. Pag all-new Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
9: Aw, porod! Love na mo ang all-new Protex soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
8: Papa!
6: Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect soap. With regular use, results may vary.
2: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kitang mga laki, kayo Jude kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay pag-ung Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang arun masagad, di mong kakusog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Cherry.
5: Usa ka full-time nga virtual assistant.
4: Halos 24/7 ko sa trabaho.
5: Mao nga walay tulog o stress.
4: Kada adlaw bisan sa balay.
5: Hibawaan na ako nga tungod sa stress.
4: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
5: Maungan,
4: stress tabs akong gainom.
5: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo,
4: nakatabang kinika na ako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya. Sama sa iron, B vitamins, o niacinamide, aron magpabilin nga presko, o nakafocus bisan ko nga usa ka VA mabuga. Busa, sulayo usab ang stress tabs.
3: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa.
14: Oras mga kasama, alas 5.45 na sa hapon.
15: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
14: O karon anita sa dugang mga balita. Nikabat sa 6,000 ka mga marginal wage earning families sa Barangay Cugon, Bugo City ang nakahimo sa programa sa gobyerno sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang Program. Ang maong mga residente nakadawat og ayuda nga tag 10 kilos nga bugas humay. Ubos sa maong programa. Sa Facebook post ni Bugo City Mayor Mayel Martinez, gihimugatan sa mayor nga ang maong programa dakong tabang alang sa mga buguhanon nga nanginahanglan. Subay ni inigilauman nga ang pag-roll out sa maong mga programa kun sa maong programa sa naasing syudad mahitabo sa unom kahugna karong tuiga. Samtang arita mga kasama sa ato ang mga pa-greetings din sa atong Facebook Live. Ato aning i-check din hi, ah. Mayong pagpaminaw, anita itong i-check ato ang comment section. Mayong pagpaminaw ni RB Gonzalez naminaw og nagtanaw sa atong Facebook Live karon. Greet ko sa akong relative, fiesta diri sa Bohol, arimo diri balay. O, nangagda na. Si kasamang Bandex Bandoy Erasmo Magali, asa kaning fiesta sa ilaha. Thank you kaayo. Ana mino pud nato karon si Randy Archaga. Nawa man iyang pa-comment dinhi sa atong Facebook Live. Randy Archaga Santisas. Maayong pagpaminaw. Samtang nagtanaw sa atong Facebook Live si Maria T. Aliones, si Jasper Uwano, si Cor Pasiluna. Unig Caballero, thank you kayo sa pagtanaw sa itong program. Mayong hapon, Rajman Remart, gikan ka na ni Tristan Yat Gulay. Mayong hapon, kasamang Tristan, kumusta? Mayong hapon, Sir Remart, watching from Barangay Higusuan, Tomas Upos, Southern Leyte. gikan ni kasamang Tony Toledo. Mayong pagtanaw ug pagpaminaw. Samtang ato ning lakbitan mga kasama kining usa ka auto nga hapit na lahos sa dagat sa Centennial Avenue sa lungsod sa Cordoba. Atol sa disgrasya sa kadalanan karoning hapon, nasangit ang maong auto nining maong mga tanom daplin sa tubig. Subay nini gipahimangnuan sa Cordoba LGU ang ato mga kasama nga mag-amping sa mga ilahang biyahe aron nga makalikay sa mga disgrasya. Oras mga kasama, alas 5:49 na sa kahaponon. Samtang sa laing balita, gipahimangnuan sa PhilHealth ang publiko kalabot sa giingong pagkatap sa peking website o messages nga matod pa mangayo o manguha o personal nga mga impormasyon gamit ang pangan sa ilang ahensya. Subay niini gipasabot sa PhilHealth nga ang ilang ahensya dili mo padala og mga personal nga mensahe ngon man mangayo og personal nga mga impormasyon tambag sa naasing ahensya nga magmatngon og siguraduhon ang pag-verify sa source sa dili pa muhatag og bisan unsang personal nga impormasyon online. Oras mga kasama, alas 5:50 na dugang mga balita o greetings human lamang sa mga pahinumdom standby.
6: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan nimong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
16: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
3: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
19: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
20: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
23: Rexidol Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
27: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
14: Ha-ha-ha! Oras mga kasama, alas 5.53 na sa kahaponon. Samtang adita sa itong mga pag-greetings mga kasama. Mayong hapon sir, watching and listening from Danao City, gikan ni kasama Grace Armodia Aison. Mayong pagpaminaw. Nagtanaw po sa itong Facebook Live si Robert Langido, Jasper Uwano, Long Hunter, Esalieta Tulod, Grace Lastimosa. Mayong pagpaminaw mga kasama. Good afternoon. Greet ko nila ni Vicky Monteverde o Cherry Permaso, Mercy Belicario, Marina Primo Padigos, Los Mayo Lazaga, from Imelda o Nieto Cabalquinto diri sa barangay Bae Sibunga Cebu. Salamat sa pagbasa. Gikan kana ni kasamang Imelda Cabalquinto. Pa-shoutout day kunung adto kan Charlie Ortega nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Kumusta mayong hapon diha sa Inamuan, Lutak, Naga. Tanaw po sa itong Facebook Live atong higala diha sa Barangay Hipodromo kasamang Elmi Sarangani. Good afternoon. Hi Sir Mark, ayong hapon shoutout ko nila ni Attorney Rufil ug mga kaubanan nilang Sir Arnold, Ma'am Jane, Ma'am Ken ug sa tanan nga nihapit diri sa Kampo Guadalupe Carcar sa may Arvin Chicharon. Salamat sa pagpalit sa among Chicharon sa may Arvin. Agoy nakadada ito sila kasamang ni Sir ug Chicharon sila sa attorney. Oo di ay, oo gikan kana ni Judith Hilodo. Salamat sa pagpahibaw kasamang Judith ha kay murag hinam-hinam nas kasamang Jerome diri, Gerald diri sa Chicharon di ay happy day diha sila sa Carcar. Okay, mayong pagpaminaw. Pa-shoutout day kudol from Inamuan, Lutak City of Naga. Charlie Ortega, mayong pagpaminaw. Okay, salamat sa pag-shoutout kasamang Raymart. You're welcome kasamang Elmi. Niya gimingaw na guruning kasamang Aida kaya magkuan-kuan man sila mag-walking-walking man sila dias may Ayala. Oras mga kasama, alas 5.55 na. Sa di pa tayo hingpit nga manamilit ato ang siren ang weather update. Kay nakasinatin na ba tagpagdag-umdag-um gawasin mo mga kasama. Kung kaganinang buntag init, pero karon inagawas ni mo sa gawas, medyo nag-umdag-um, ngit-ngit kasamang istora. Niya mga itag-update sa pag-asa kung unsay dagan sa panahon karon. So remark regards ko sa tanang staff sa DYHP, especially Nimo ni Alice Esco Padigos from Imelda og Nieto Cabalquinto. Daghang salamat. Same regards kasamang Imelda Cabalquinto. Thank you. Nagtanaw pod si Cansancio Dennis. Thank you. Mayong hapon. Good afternoon. Pwedeng kalminada. Daghang salamat sa pagpaminaw.

0: Oras mga kasama, alas 5.56 na.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ning mga oras sa mga kasama, ito ang siren, ang dagan o sitwasyon sa panahon. Ilabi na nga medyo ngit-ngit-ngit ang palibot karon. Karong lagyong hapon, inagtanaw ni mo sa palibot ka sa mga nistor, yun yung mga panagumdagom. Panon sa kaha ang dagan sa tong panahon karon. Nasa pikas linya, ato ang kasama gikan sa Pag-asa Mactan, kasamang Manny Jan Agbay. Sir Manny, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon sad o sa imo mga sugintig paminaw. Mukha niya ito ang pinakulayang lakas sa panahon para karong hapon na. Wala atay gibantayan karon ng bagyo or low pressure area ay sa sulod o gawa sa itong Philippine area of responsibility. So natin gibantayan karon nga cloud cluster nga embedded niya sa intertropical convergence zone o kini-ITCC. Kung mo ay nagdalag mga pag-ulan o masapekto karon dito sa may southern Mindanao. Samtang ang easterlies o kini-init nga ang iligan sa dagat Pasipiko ang mo ay nagpasulabi karon din sa Visayas o sa may southern zone. Ang tungod ang easterlies, ang tibuok Visayas karon hantod na ugma kay makasnati o panagsang mapanganoron nito na sa dagong mga kalitan. Kung na mga isolated mga ulan o mga thunderstorms na binasahapon o gabi. So, posibleng po ng mga urban flooding din sa Subo. So, padayon lang tayo mag-monitor sa mga ipang isyo ng mga thunderstorm advisory sa Pag-asa na report sa Facebook page sa Pag-asa Visayas PRSD. Samtang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin na nagagitan sa silangan ang mupusulabi sa tibuok Visayas din ang balod sa tuwang karagatan. Gamay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalo din sa Subo ng atong dagat muna sa karong na city ng TV sa gabi. Temperatura na ito, 27 to 33 degrees Celsius. Ato ang heat, maximum heat index ganyan na record tag 39 degrees Celsius. Sunset na ito din sa Subo karong alas 5.59 sa hapon. Ugmol lang ka na atong latest with update. Ini si Manny Jan Agbay, may hapon sa tanan.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Daghang salamat Sir Manny Jan Agbay diha sa Pag-asa Mactan sa imong weather update. Mga kasama, ito ang weather update. May nagtapos o naglangkob sa itong mga balita karong hapuna din sa news update. Niya patay pag-greetings in good afternoon Sir Remart. Wala ba di sila Ma'am Aida? Watching live from Ginakot, Danau City. Wala pa sila. Hopefully, ugma pohon, mabalik na itong mga kaubanan din sa DYHPRMN Cebu. Daghan-daghan yun ay naka-monitor po sa mga kalihukan na ito kasama ni Stor. Tungkol sa mga vlog ni Attorney Rofil, sa mga post po sa itong mga kaubanan. Muna ay i-congratulate si kasamang Benji Tanghian. Finally, nag-iingon nga hashtag, welcome to married life na. Congratulations kasamang Benji o sa imuhang kapikas. Bueno mga kasama, naman tayo igong oras sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHPRMN Cebu. Among station manager kasama Attorney Rofil Banyok at ang program director. At the same time, maoy regular anchor ng program news update kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa pikas lawa kasamang Nestor Humisilio kasamang Gerald Albios. Dito sa ito ang transmitter site kasamang Rubel Boyser, kasamang Jerome Yap, kasamang Oliver Atis o kasamang Alan Taladua. Ako sab si Rajman Raymart Pugoy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga kasama. Maayong gabi, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
3: death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
4: And dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Wherefore we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

扫

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai kadang pata. Ang hapla sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
4: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: kumusta, kumusta, kumusta, kamunta naan? Okay, ako nang itong pahibawa, no? Ngapit sa 29, anha, taniha, sa tulo-tulo, konsolasyon sa itong drama nga naguluhan, sa tanang bakak, ikaw ang tinuon ko sa sinuwat ni Kusial Frances Espares o sa Pizza 22, anha, ta sa buhisan sa drama nga naguluhan. Idol ko, tatay ko, kita-kita tanyo, niya, Pizza 18, nilabay na ta, kay man naman to. O niya, sa tanan na mga gitrabahan, thank you kayo. Sa tanan na itong mga kaisunan nga nakakita sa itong drama, labinag yun si Kapitan Fabian o si Kapitan Felix. Mauna na ito ang mga suor kayong amigo po na ito. Si board member Juana Initay. Mauna na ito ang itong pinalanggaga board member diha sa Bohol, si Doktora Juana Initay. Nahala mga bata niya kita sa sumpay sa kong aso ninyo ni Simnaon ng Naguluhan. Bukid sa kanto na to'y!
1: Abi na kong asa ng kasitang.
2: Na? Ako pa? Oh, nalate lang yun hinoon ko ron o gamay.
1: Nya, kanyang ready na ba'y ang sakinan nga mo ay muhato na to slungsod sa San Gabriel?
2: Ikulbaan man ko, Miss Abby?
1: Ay, kulba-kulba, liha. Kinagsabot na ba'y at ang daan, ha? Nga

0: Ahay.
1: Ayaw na tag-uulbahin sa lakaw ni Ate Ivy pa.
0: Naghinobra ang kaisog sa imo maguwang. Nagdako nga diligid mo to alang sugilanon sa mga ungo.
1: Papatuni.
0: May sunod ka dyan sa mga lakang sa inyong namatay nga inahan.
1: Pa?
0: Sama niya. Nahimong volunteer social worker kanto si aning mama ninyo, oh. Dong Brino. Apan sa diyang nakataak siya sa dapit sa mga kaunguan sa bukid sa Kanto Ratoy, pagbalik pa niya, inahinay siyang nausap. O sumaha pa sa albularyo kamo'y naghiling niya. Gikaibgan kuno og banggiitan nga ungong mangtas ang inyong inahan.
1: Kuya, wag gulian ang gulpapatuni.
0: Sa sabto na ako. Kaya itong panahon na, waman ko matangtang sa akong trabaho. Nawad ang magkukana nga mangitaglaing trabaho.
1: Kaluuling aning mama, no?
0: Mabitaw nga diligid untang kung gusto nga sundon sa imong Ate Ivy ang mga tunog ni aning mama ninyo.
1: Ni Barty sininang kong kabalaka pa rin ni Ate Ivy pa? Basinog, himuon lang siyang pagkaon sa mga ungo dito.
0: Kinuho ko.
2: Sa dili pa kong padayon, painom-num sa ta.
3: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa!

0: bisag pang Sharon pa. Na-election, humba, adobo ka direkta.
1: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
5: Extra. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural. Mga komponente. Soma sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thorberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karun na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilo.
8: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi ako magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ani mo plenty? Ay, galinti!
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O karon na yung sumpay sa kong asoy, kaninyo.
1: May paunta to pa. Ngayon mong ipasabot siya, T.I.B. Bahin siya, nahitabo sa una ni aning mama.
2: Dumprino.

0: Tuan na, mubalik dito sa atua ang service na mo ay naghatod ato dini sa San Gabriel.
1: O, miss. Uy, hala. Hapit na ba? Alas 5 sa hapon, miss?
0: Tanadayon sa suod sa munisipyo, si Tang. Mo-reporta sa Municipal Social Worker Officer.

0: Na, nagabian dito sa itong pagkuha sa mga paper sa MSWD o Miss Ivy.
1: Maulaki, uy. Mupay mangita patas apartment ka mo ay atong puian.
0: May ngawas sila na napita, uy. Mura man ni uglayo pa kaayo sa kalambuan lugara?
1: Maugid lagi.
0: May kay naaday apartment din, eh. Ngamurag, huwag magani kabalayan ang mga krasada nga atong giagian, oh.
1: Magpanguta na ta, kay kung may atong saligan ang Google Map, masaag kita. Kay hasta ang Visitation Street nga naa sa mapa, huwag yun mutugma sa krasada nga atong gisubay.
0: Maulagi. Manguta na ta, Miss Ivy.
1: Unya kisa may atong pangutan, oh, hindi ni, nga huwag man yung mga bay. Nagsuga man lang galita aning flashlight sa atong cellphone, aron na ata ikaiwag sa atong agianan nga labihang yung kangit-ngit.
0: Grabe, ha. Mura man ta aning naa sa sus langon.
1: Bay! Punong sa sitang, nairo nga namang kut na to.
0: Matabi sa iro ay. Isiga ba yung naigo sa kahayag sa atong daang cellphone?
1: Iro raman sad. Uy, wak may tao. Mingaw, magkid kaayo.
2: Kisya ka mong nasa
1: atin. Ah! Nabisaki.
2: Kisya ka mo.
1: Taga-syudad mi, mga volunteer social workers na gi-assign sa regional office din ni Manong. Aron batabangan nga ma-validate ang mga pamilya sa bukid nga way mga personal records sa ilang barangay.

0: Kanang visitas yun, Strait. Mao ang panganing kasadaha human sa panahon sa mga katsila.
1: Unsa?
0: Ang pangana ni ini karon mao ang Claudio Strait, pahinungod sa kanhing mayor na mitaliwan ug nagbilin og maayong dungog ni niglungsod sa San Gabriel.
1: Mao ba, Manong?
2: Sa manpananglit ang maayong dungog iyang gibilin na ning maong lungsod, Manong?
0: Siya lang ang nahimong mayor ni niglungsod sa San Gabriel nga mahingilin sa mga bantugang umo paingon ngadto sa dakong bukid sa kanturatoy.
1: Ano?
0: Ako pa ninyo, balik mo sa iyong agi. Kay kon mahasumo ka mo sa bukid sa kanturatoy, siguro yun nalapaon ka mo sa pamilyang Mangchas ng mga umo. Ang pamilyang Bautasmos.
1: Unsa? Kinuo ko. Pero silang amo tuyo. Mao ka ng pamilyaha ang among buot na bisitahon sa bukid sa kanturatoy, Manong. Mauna sila. Ang pamilyang Bautasmos.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Batang ninyo ugma, mga bata, supay sa kung aso ninyo ni Sibinaw ng Garuhan, bukid sa kantor at o'y dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinitanan, talit ka na po sa Aramen Drama!
1: Mga bata, ni tatay mo tuman, ang putang nga bata,
2: nito... RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka na to sa SED Marketing, ang tigamaong tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ni Kunhun ugbalik 30% ng ato sa 5.33 bilyones pesos na itong Pebrero ang government subsidies na ito sa mga kumpanya nga gipadagan sa gobyerno. Base sa datos sa Bureau of the Treasury, dulaan sa itong nga sa nasing kandidat na suta nga napaingon kini nga doon sa National Irrigation Authority kung NIA. Dugang niini, gibutyag sa Bureau of the Treasury nga ang suporta alang sa mga government-owned and controlled corporations kung GOCCs. Ibus kini sa 7.57 bilyones pesos nga natala sa mambuan niya tumiaging tuig. Katong maumalitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika. Sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kahimpag ni Ray!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naanoy tinay kong lab?
7: Sure ka?
6: Magkasalata!
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandal.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakota. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka, singadalit kaninyo.

0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies.
2: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhon sa tiyan.
3: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
0: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanaz. Kini ang tunumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaisuunan OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipagmilaw nga nagpatawag sa nga nga Jevan. Priscilla, sportinyos ko kaayo ko sa ako pagkakao. Kunon sa'y gusto atong buhaton. Basta, wa lang ko'y tamakan ng mga tao. Diligo ko magpapugong, ilabi na nga doon ako'y gustong ipamatod sa akong amahan. Mautong daligo na akong gilihok ang tanang mga kinahanglanon para sa akong paglaka. Ug walang dama, paspas kayo ang pangitapo o lumargahay na akong.

Yes! Niabot ang akong ibaabot. May employer na ko. O may schedule na ko sa kong paglarga. Oh, salamat, Lord!

0: Kumusta naman ka diha, nak?
1: Okay naman ko diri, ma. Ano man ay mong now? Mura lagi magulaan nun. Imingaw na ka na ako, no?
0: Ay, wa may adlaw nga dili kumingaw ni mo, good. Natural, anak guti ka. O pinangga ti ka.
1: Ma.
0: Basta kay mauniti man, inak, ha? Isagun sa'y mahitabo. Mahal gid ka ayo ti ka.
1: Ma. Naun sa mangko. Nanghugot man akong dughan sa gisulti ni mama. Emotional ba na ako? Na-homesick na siguro ko. So good, Annie. Sige lang. Mahanad raon niya ko, Annie.

0: Katunan ako si Sir Harold.
1: Kapan! Hinahanap ka ni Sir Harold?
0: Ha? Bakit?
1: Gusto daw niya na ikaw ang malagas kanya.
0: Sige.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang naay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. Naay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

Ay, paita ning maginusara tas lang nasod. Uy, mingaw. Unya, kung maginahon lang tagkasturiya, watay sultihan. Lahi ragyod sa napagos Pilipinas. Kaya kung may problema ko, matur ko ni Larry, o baka ni Vina. Ay, hala, udi ay, kumusta naman dito si Vina?

0: Sorry, Dai. Na-busy lang.
1: Pogin ka magpahibaw. Manilarga na day ko. Grabe ko.
0: Sorry lang. Good. Musta naman ka, diha? Oy.
1: Okay, Rako. Ikaw may kumusta, diha? Ano sa mangka? Naglinaki na ka, diha?
0: Normal lang. Pero, dili, binayot akong sinuryahan din. Eh, kung mag-duty ko.
1: Anya, wa ka maglisod.
0: Alisod kay, eh. Lisod, sad kay. Murukog, nagpakaroon ing nun. Pero, yiko ar, kayo na rin ako.
1: Kaya ka ayo, ikaw pa. Pero huy, ay lang yun ka ayo palapig sa alig, diha ha? Labi na sa mga Pinoy. Kasi lagi na yung mo ay muduot, ni mo paubos.
0: Loh? Ibaw lagi ko, ano? Oh, Day, salamat, ha?

0: Potom na makoi. Ano? Ano ni mga tao nga? Murag grabe kung makatutok na ako.
1: Jiban!
2: Oh!
1: Halika, may sasabihin ako sa'yo.
0: Dali! Sa magkana?
1: Di mo ba namalayan ang mga tao kung paano sila makatitig sa'yo?
2: Kaya nga eh. Bakit? May alam ka ba?
1: May napakalat kasi na ano daw?
2: Na ano?
1: Na bakla ka daw.
2: Bakit? Big deal ba yan dito?
1: Nagdibinti sa tao. Marami kasi ang mga manghuhusga dito eh. Sorry ha. Ayoko sanang mangialam eh. Pero gusto kong malaman ang totoo. Bakla ka ba?
2: Hindi.

0: Isip bago nga caregiver, mahadlo ko nga makatiming nga na ako'y pasyente nga wa mismo sa akong atapangan. Mong perte na akong hadlo ka pagkakita ni Sir Harold nga naglisod o kinahawa. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suwat Campo ni Jovan dinhining atong tulumanon, Bag-ong Bayani. Kung doon ay kamuhi sabilanon sa OFW, suwat a kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimo sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
1: Hangdod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Pag-panginan.

0: Asam ta ani oi. Murang sigin bentak balik-balik situng gagian. Alas nibis gabiin manhapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, Malok-Oka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-Oka!
4: Sa Duong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan, Kapmanel!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O Amen! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: og pagpamilod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakabulong ibutin sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
5: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Whistle.
7: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
6: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Seth, health testimonies.
10: Health testimonies.
9: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one night, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatikapay, wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bista.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
19: Makabuhay!
20: Protection?
21: Yaku!
20: With 8 billion live LCS?
21: Yaku!
20: That may reach the intestines alive!
21: Yaku!
20: Helps improve digestion and boost immunity!
21: Yaku!
20: With proper diet and exercise?
21: Yaku!
20: Kaya panalo ka dyan!
22: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Naay high cholesterol o diabetes?
24: Oh no!
23: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
24: Yes!
23: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
25: Unilab quality yan.
26: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
27: Bag

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Tingali ugmay na matikdan siya sa mga lihok ni Noy Punyong atong higayon na nga kauban niya kini. Sa wa pa sila madiskasya.
1: Oh, bitaw! Pangutanaw niya si Maki, bahin ana.
0: Nagdodagid ko nga dako pang buhi si Noy Punyong. Wa siya mamatay.
1: Joe, mali!
2: Mali pa yun ko. Kung buhi pa si Noy Punyong.
3: Oh. Brenna?
1: Brenna?
2: Sama naman ko siya sa kumatuod nga, man. Og, gisakitan ka ayoko sa iyang gidangatan. Dili pa igo nga nakabsan siya human na disgrasya. Kalimpagin nga nahanaw ang patay ni ining lawas sud sa morgue sa ospital. Brenna?
3: Nakasabot ko si mong gibati, Brenna. Kay mismo ako, nakasaksi nga mas gipangga ka niya. Nga laing tao kaysa giisip ni mong ian. Kinsa ning bago lang, nagpailang nga mo'y matuod ni mong inan.
2: Usahay makaingon ko sa pungkaong halingon. Nga unta, sino'y punyong na lang mo'y nahimo na ako nga man. Siya na lang unta.
1: Brenna, gusto na please, ikot na.
2: Miss Gracia, gianog na lang ko sa presensya ni Noy Punyong. Nga sayo ra kaya siyang gikuha sa Ginoo, gikan ako.

0: Miss Krisya, nasaksihan ko ang paghilak ni Brina sa inyong otobangan ni Chomori. Samtang gihandom niya si Punyong.
1: Handomon man yun ang mga maayong buhat ng Tarsila.
0: Gibasulan ko na ang tanan ako mga sayop sa kagahapon. Labi na kay hinay-hinay na kinin nagtulisok ka na ko, Krisya.
1: Muprang kalagit ko ni mo nang, ha? Bisan ako, naglakot ni mo. Tungod sa dili ni mo maayong pagtratar ni Prana. Iyaan paganit niya, mo'y akong nahibawaan atong higayuna, ha? Mas misamot pa sa dihang nasayransap na ako na inahan yu di ay kaniya. Ah, how come? Nga nabuhat to ni mo sa kaugalingon ni mong anak.
0: Miss Krisya, sa ako nag-iingon ni mo sunahan, nga ako na tong gibasulan.
1: Laom kaayo ang uwat sa samad nga kikulit ni mo sa dughan ni Prana.
0: Tabangi ko, Miss Krisya.

0: Oh, money pa kaing nun nang niyang pailob sa tao, doon na gyud ay kinutupan. Mapupos man gyud, labi pag sobra na. Pero sige lang, suwayan lang nako.
1: Salamat, Miss Krisha.
0: Di lang sab ko mapasalik, ha? Nga, kaya na ko i-handle. Kay narabasad na ibaruganan si Brana, nga angay sab na kong irespeto.

0: Salamat sa pag-asikaso ni mukang Maki pa. Huwag ni mo siya pasagli hangtod nga nagkaanam na siya og ka-recover.
1: Ato siyang obligasyon kay empleyado ni mo siya. Imong personal driver. Imong alalay.
0: Ato, napahimutan na taon sa ward. Aning ospital nga iyang gibalhinan. Ikan sa ICU.
1: Giyatagan ko na sabto o kwarta si Pilang. Nga iyang inahan. Kaya gusto na mauli sa sirat. Uban masiguro nga luwas na ang kahimtang ni Maki. Muna rin ko ni Muglakaw. May pakikitaan pa ko iho sa Omari.
0: Okay. Sige pa. Padayon na. Ang sunod akong susiyon. Mao ang background sa doktor nga ni-issue declaration na dead on arrival. Sinoy po niya sa paghilanding ni ini aning ospital at pul sa mga trahedya.
1: Naklaro og nailan ko na gyud ang duha ka mga doktor. Kamoy daling ni Atiman nila ni Punyong og Maki. Sa dihang hida sila ng ospital at hul sa mga trahedya. Ang duha, pulos mga tinatakan o mga kalabira ang kilid sa ilang may liog. Kasato pa, mga antagonista sila.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Kuyawang dan, uy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
6: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ayag na ang kasiguruhan nga masahiran ko ang matuod nga pahin sa kalitkim pagkahanaw ni Punyong. Sud sa morgue ini hospital. Dr. Vernelio o Dr. Brihildo. Ipasugat ko na kamo ni kamatayon. Mag-una kamo sa impyerno, mga antagonistang satarista. Sin vergüenza!

0: Hello, Yaya Ingrasha.
1: ¿Cómo estamos de esa la tierra, Dumjo Mari?
0: Ok, rame din eh, Yaya. Bisa no nai hulga sa kinaiyahan, pero wa may panik.
1: Pasti lad, din he sa syudad dong. Basta makabalita bahin sa sitwasyon niya. Pangulbaan yun, uy. Panguyawan.
0: Padayon bagaya po na puwakon ang kalangitan din eh, Yaya. Tungod ko na sa gibugwak nga baga kayong aso sa bulkan nga kolor puwahon.
1: Hangtod pa di ay karun, padayon pa ang puwahon nga kalangitan niya napita.
0: Oh, Yaya Ingrasya.
1: Uy, pamauli ka mong nga rin sa syudad. Katingali kung sa'y kahintans kinahilad man niya ng bulkan sa Olympus karun.
0: Wakaya nga yung kabalakan, Yaya. Safe ang tanan nga komunidad din eh. Maong ka na eh, gipasalig sa matag LGUs nga nagpalibot sa dakong bulkan sa Olympus. Nga murag, paingon yung tingali ni sa pag-alboroto.
1: Padanglit gani o magkinaunsa. Larga ba yakin mo dayo diri sa syudad ha?
0: Ah, oh. Yaya Ingrasya, yes.
1: Si Dumaki, kumusta naman ang iyang kahimtang Dung Jumari?
0: Ni ako karon sa ospital, Yaya. O kaluwi sa Ginoo. Paingon na sa pagka-recover gud sa hingpit ang akong driver down. Gibalhin ni gud gani siya sa ward.
1: Maayo kay gigawas na di ay siya sa ICU dong.
0: Ah, oo, oh, Yaya.
1: Si mama niya pilang na apagihapon diha dong.
0: Oh, Yaya, niya pa. Pero mupauli na po ni siya karon. Man masiguro nga medyo okay na ang kahimtang ni Maki.

0: ¿Cómo está acá, Maki?
1: Don Yomari. Matirán, Mati. Bye.
0: Kana. Kana. Magiginay maayaw, Maki. Bilib ko ni mo sa imong kalikon. Strong yung kika. Samtang si Noy Ponyong gideklara nga dead on arrival.
1: Don Yomari. Pon-pon, don. Gusto niya na yun, tamahin ni anak.
0: Oh, Maki, unsay bote mo ipasabot?
1: Basta, don. Magsulti raw niya ng gita.
0: Ah, sige, sige. Okay, okay. Nagsabot ko, Maki. Sige. Magsulti raw niya, tana. Pagbakayog dali, ha? Si mama ni Mupilang, mupauli na ba siyudad?
1: Ako naghangyo ni mama nga mupauli na kay Okin ako.
0: Ha? Pero nga naman, mas mayo nga niya siya nga makatiman ni mo.
1: Siguridad sa kong inahan mo'y akong gihuna-huna doon, Jumari.
0: Oh, unsay buti mong ipasabod anang pagkasultihan ni mo di ay? Ha, Maki?
1: Masayrano niya nila nga nakagawas na pagkikan sa ICU. Ang ibalihin na ward. Ipagkuoto niya ako. Patyon ko nila.
0: Maki.
1: Muhangyo ko ni mo dong Yomari.
0: Sige. Unsa ka na, ha?
1: Ang napalihog si Sir Maynard. Napabantayan ko tungod sa sikreto nga kung nahibawaan.
0: Oh, Maki. Sultihan ko niya na si Papa Maynard.
1: Matirang matibay dong Yomari. Matirang matibay.
0: Maki.

0: Safety na si Maki dito sa ospital, Iho Jomari. May nagbantay rin ka niya.
1: Paminhart, ang lood ka ron, wapag ko'y igong nasabtan tungod kay wapagin kami magkasultig dugay ni Maki.
0: Iho Jomari, nakasood na sa La Tierra ang giisip na mong mga antagonista.
1: Oh, Paminhart.
0: Nakugyod ang posibilidad nga buhi pa si Sofronio. Apan gitaguan siya garon sa mga antagonista. Ha! Sambergwensa!
1: Paminhart, balik sa Diyos pa. Kay andam gayud siya nga mudawat ka nimo balik.
0: Usa to? Usang gisulti nimo?
1: Balik sa Diyos. Balik niya, Paminhart. Samtang may panahon pa.
0: Sambergwensa! Wa ka mahibaw ni nang gipanulti mo, Batanong Buenavides!
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra. Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
11: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
11: Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
15: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Methicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik, sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitahin. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis bila-bila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa mas buhi ug lagsik nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ay, oo, good guy. Regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmuti ya. Tapos, basta mag-log yun ang iyong skin kung mga
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Di ko mo sugot ha, nga manguyab ka paglain. Kung gibuagan man ni mo si Joey, balik siya. Kay buutan ka tong tawhana.
1: Di lagi ko adto niya, ma. Huwag mo siya lami. O kung dilik mo mo sugot, nga doon ay mamisita na ko rong gabi eh, pwes adto ko makikita og laki sa gawas. Dili mahimo nga wala gi koy uyab kay dili ko mabuhi kun wa koy laki, ma.
0: Uy, Ginoo ko, Salumi. Kanang imong kibuhat day. Mura jud kag babaeng bayaran ana nga bisag kinsa na lay mo duslak nimo.
1: Dili ko babae nga bayaran, ma. Kay wa ko magpabayad sa kong lawas. Giuyab na ko ang lalaki nga mujerjer nako. Agay man nagpakamag ka, ma.
0: Sa ka man ning taon maliwat adaka ka, uy. Sobra sa na po kalalaki ang may gamit na ng imong lawas.
1: Di si Utso na kalaki, ma.
0: Usa?
1: Tabangin sa kong ampo. Nga dili mo abot og 30. Kay naibaw man kong angilan ni akong ibuhat. Naibaw ko, ana. Pero unsa ako taman eh. Di man ko matagpaw ko sa kalaki. Dili yun, ma.
0: Ay, Ginoo ko. Kaloyin taon ni mga nakaka. Unsaon taman ka inday. Aron mapundo ka na ko sa kalaki. Ako gyoy maluoy ni mo sumaabot. Ngawa na mo punit ni mo. Tungod kay dili ka mabilig bay. Kung maminyo ka na.

0: Ay, salamat, Day Salumi. Nga gisugot ayon ko nimo.
1: Pero kanang di ko'y nasayod ka nga di na ko virgin ha. Daghanang laki ang miagi sa akong kinabuhi.
0: Mahal ti ka, Salumi. Musa, dili ko iksapayan ang tanan. Langyo ko lang nga pag binuutan uban ako. Kung may mo, magpakasal na lang to.
1: Ay, unya na, uy. O pa na sa kungunahuna nga magbinyo. Pero ayaw ka pala ka. Karon nga, uyab na ta, makahimo ka sa gusto ni mong buhatan ako. O aran pag matuot nga, makahimo ka sa gusto ni mong buhatan ako. Ugma, magdata, dad ako bisanasa.

0: Hunsa, laing laki na sa'y mamisita ni morong gabi eh. Kaya naman, buwag na sad mo atong digoy, ha?
1: Oma, di unta siya makigbuwag na ko, pero di ko ganahan niyo eh. Mangita kog lain mo eh.
0: Kanusa ka man in town mo pundo ko sa kalalaki in town sa lubme, oy!
1: Kana ang kanunan akong giampo, ma. Ikaw sa, tabangin sa kog ampo, ayaw ko pasagdi. Tabang og ampo nga mupundo na kog usa kalalaki. Ma, please, maluoy ka. Tabangit ang kog ampo, ma.

0: gisugot ko ni mo dahil sa lumi.
1: Gisugot ka kay bakanti naman ko, wa naman ko'y uyab. Basta musultigit ko ni mo's tinuod, daghan na gid ang niagi na kong laki ha. Kung tabangi ko nga mupundo na ko niha ni mo, si mo.
0: Yes, day. Buhaton ko tanan para di ka matulain. Buhaton ko ang tanan. Salome!
2: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Terry Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
10: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
11: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
8: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika.
12: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galimti!
2: This time check is brought to you by Cali. Papay Cali. Para everybody, every bubbly.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Salamat, Simo.
11: Niyan, Samad. Gusto ka, humayon ko sa inyo, ha? Ay, pabayaan, dahit ka.
10: Ay, ayaw sa uy, bago pag-aita kang gisugod.
11: Ah, sige, gadi lang ko ni mo. Karong Domingo ba? Huwag tayo trabaho, no?
10: Mm-mm.
11: Sorry, ta. Magdita, tos basa.
10: Sure. Uyab na ta. Busa makahimo ka sa bisan unsay gusto ni mong buhatay na ako, Simo.

0: tadi. Lina, yun nung nang taxi sa kira to tungo sa motel.
1: Ingon ka sa plaza to.
0: Kanina dito sa plaza. Gidok ko mo tayo dito. Okay, sige na pag-romance.
1: Nga, manaog na ta.
0: Turjak. Oh, sige. Ikaw. O, day, sige. Sawa na to. Ang tuha na to. Kagumpa.
1: Ikaw raman ko'y naigugman ako.
0: Oh.
1: Uman ko'y gusto ni mo. Busa, buhata ang tanan karon para mahigugma ko ni mo.
0: O, day, buhato na ko tanan. Karon ng sulit na ko. Palitan tayo ng pag-ong sinina. Pag-ong pahumot. Pasadili pa. Tara. Manutas Hotel. Sige na. Taxi driver! Uy, paminaw, paminaw. Sige, tanaw, tanaw niya sa amin. Tara, bilhin ka na mo. Imo na sulit.

0: 영원히 머문다. 빨리 봐. 빨리 봐. 사케스 떠나.
1: Dila ang te ako nipasun mo, tingkungan. Tugod sa kandak ko, mas mapasin mo.
0: Naghanang ni Agi.
1: Nangang lahat ka hindi.
0: Ah, kalang mi ato, sige pa si mo.
1: Sige, pasun ako ako, Dila, ha?
0: Sige.
1: Ang imo mo rin magtakubo, gangangada ako.
0: At least, itakubo. Pinahan ko ato, pero
1: kupon
0: ko naman ito imong brief. Kupon ako imong brief.
1: Ah, sige. Kaysa, tilas ko gamay, be.
0: Tila, ah? Palapit na mo, Anya. Agay mo.
1: Sige.
0: Wow. May ikabuga. Dako ug taas kaayo ang imo. Murag kang JB. Kaila ka, JB.
1: Di, JB?
0: Yeah.
1: JB na yos?
0: Yeah.
1: Iya ha, di ito taas na ko. Murutungod lubi.
0: Oh, dali na ba?
1: Ah, sige na.
0: Dali na si mo. Sige na si mo, I'm ready.
1: Yak, ina ko na.
0: Ako di mo yak ha? Sige.
1: Lais ka, ako di yak ka ni mo. Mag-abot tong lubot.
0: Pwede, may.
1: Ha? Pwede di yak ka?
0: Ako na lang, B. Dali, you're ready. Nasuway, duha.
1: Katuloy, miting.
0: Pas-pasan, miting.

0: Salamat dahi sa mi. Nga bisag, ni apatas dahan ay. Ya? Kabantay ka? Ni atataliwas dahan. Ni pangyaban di ka. Pero gisugot ni ko ni mo. Thank you, Gayday.
1: Nakita man ako nga matinud-anan kasi imong tuyo na ako. Mong gisugot adayan ka. Kay ganahan kay ko ni mo. Medyo bastos kagnaw. Ganahan kog laki nga bastos unya uwagan kagnaw.
0: Ala! Oo, ugma ba?
1: Sa may una, ugma.
0: Halindi man dahi. Kabantay ka? Dita!
1: Oh, sure!
0: Nungita dahi sa lumi. Ganang suru-suru yan, diba?
1: Ah, sige, uyab naman ta. Basta okay kay ko. Bisag asa ko ni mo, dad, uin. Bisag asa ang gusto ni mo, Naldo.

0: Mag-date na pod mo sa bag-o ni mong uyab.
1: Yes, ma. Anya, ganahan ko sa bag-o na kong uyab, ma. Kay dako mang tao, anya, macho og lawas. Labaw sa tanan, ma. Pagkalo katupangan.
0: Da, di na ko. Musulti pagdaghan sa lumi.
1: Mo.
0: Kapoy na kong may-may ni mo, ay. Bahala ka nas buhay mo. Pulaan kong kasaba ni mong anak.
1: Ay, basig-basig si Naldo na ang katapusan kong mauyab, ma. Mm. Kay kanang minyuan man ako siya.
0: Dauroy.
1: Lagi-lagi, ma. Bye, ma. Ampo ha, nga mupundo na ko ni Naldo, ma.

0: Sa buhon mong kami dali. Kahumutan ni imo.
1: Agilok ka ng bungot ni imo.
0: Gilok dali.
1: Agilok kayo mong bungot niya. Tapos kayo mong tilang kalam.
0: Tapos kini dali.
1: Alami.
0: Alami ni ay.
1: Aaw. Ani ko aning aaw. Ani ko mapundo din ni. Ani ko mapundo din ni.
0: Aaw.
1: Ani. Oh, buhay mo, brief.
0: Bahong para mangani kong ihi.
1: Sige. Buhay mo, brief. Para matanaw na ako.
0: Ubo, day. Kara. Ako eh. Ubo na, day. Ubo na.
1: Ubo na akong kipagita. Tugay na ko nga, wak makakaon ug dako niya taas. Pagunita ko noo. Touch by touch. Kalami.
2: Kaneo.
0: Matukan ka rin.
2: Kaya ko ni Kerry ko ni thank you bata
1: ipasuda lang na bigay mo rang kaya nas ako di kaya sa kong baba
0: kini
1: si Ara Oplas na na sige na I'm waiting
0: iisa ko nung imusag pa
1: kanya
0: mahin kunting style
1: kahit sa kunting
0: Ay,

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Pwerting tagbawan ako atong higayon na sa gibuhat ni Naldo na ako. Happy kaayo ko niya. Happy sa ko sa iya ha. Pero paglabay sa pila ka adlaw, no, gipulaan na sa ko niya. Nagpangita na sa kuglaing lalaki. Ambot, uy, kano sa juga kumupundog o sa kalalaki, no? O kinsa gid ka ha ang palarang lalaki nga kumabana? Kinsa ka ha?
1: Kasama ang kagini sa lume dinining tulmanon. What's the style? Kinsa gyud ka palara lalaki nga akong mabana i-style? Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalin sa RMN Drama.

0: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Nor Sinigang. Asin kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, may nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape.
3: Naayo na ako.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
10: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Pila-Pila Herbal Capsule og maokini ang nakatapos.

0: na sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabinayable capsule ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Manarap, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
5: Pwede ko. No. Banda.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tagay mo.
5: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo!

0: ni hila ka manjigaw.
1: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
0: Dugo! Dugo, dugo!
1: Na, silang ko.
2: Di mo na ko check ko.
3: Budbud og Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og Pimpinka.
4: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
5: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Put na big mati kani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pugko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
6: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: hello, mga gala, kumusta? May adlaw ka na tutran, may buntag, may ngunto, may hapon, may gabi, may ipag yung kadlaon. Niya na sa inyo higalas kang ina Ray Arellano, uban sa kong partner, ulayin guwapo sa DYHP, Lloyd Gabiana. Lloyd, take it away.
1: Sa ato ang avocado coffee mix o Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti, tumar o ginom jutaan ni Pirmi.
0: O ginom man mga igala ay kalimot. Pagpaluwa pugsa sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga papagana, pampalagsik, pangpagana pa. Okay?

0: Malabuyok, Cebu. Si Madam Belma and Sir Manuel D. diya sa Cahil, Bourbon, Cebu. Father Roy Aspera, Sir Ray Urbuda and family. Cahis family des Leyte, Maria Jona Mihail. O sa pinanga na tong manager Nilo Tadio. Danica Kabudbud Soto, Doktora Genevieve Balan des Trisay, Cebu. O gingawa ni Nanay Flor o sa tatang sumasino family diya sa Pitogo, Bohol. Gikan gini sa ato ang Bisay Founder Bangag sa ilong walang ko namang writer-director Joji Kumpok Rakasa. Like, shoutout diya sa Naalad, Naga, Marius Obas, si Dan Lungso Tulido, Raul Tulintino, Rico Balyore, Helen Balyore o si Jay Balyore, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. O gingawa ni Belen Alisna, Lita Gripo, si Lucia Buloy, diya sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Bueno, mga ikala, dito maglangan at ito na yung hinumduman ang mga nangagi. Nga, dito sila si Bugart o Lalat na nagan sa Seoul sa resort sa Bukirang Bahin. O igulan na sila nga gihadlok ni Captain Alan Amalaran nga pilot sa helicopter aron mabawi ang gikarnap nilang auto. Samtang sila yung bahin usab, gipaandam na si Reina Tara sa puting duwindes kay may milik na balita bahin sa kahimtang sa panlawas ni Haring BBT. O agay na gudunda nga si Reina Tara na ang mulingkod. Pero why gianunsyo ang tigpamaba sa hari nga si Claire Way Claro. Kaya samtang dito usab sa bulap, huluan, sa ospital, dako kakurat o kahingangha sa mga halbularyo kay may gipailaman si Kukak nga laing Haring BBT. Unya, sa laing bayan usab dito sa Langob nga naimutangan nila ni Jigo, giplano na nila kung unsaon paggamit sa husto ang mga bulawan o brillantes. Unya, kung mahali na. O sa wakamadugay, may nakita silang kahayag. Ingunining na itabo niya dahil ang sumpay ni ngatong Sugilanon, Bonbon o Bibingka.
1: Kahayag saunan!
2: Ah, oh. Mau na ka nang gausan na ning langob.
1: Dali ka mo! Makagawas na kita ning langob!
2: Yes!
1: Yan na kita sa gawas langob!
2: Ala! May nakita ko helicopter sa unahan!
3: May nakita sa kong auto!
2: Ah?
1: Kuno ako mo sa'yo, ang ako ka ng auto! Pero, maayo na!
4: Oh, dalay ka mo! Labing siguro na arihan si Captain Alan Malaran! Oh, ang pilot sa kong helicopter! Gunit na kong mariyabi ka!
5: Ay! Oh, Arturo!
6: Ingan siya, wow! Dili na ko pa auto ko yan, Chico!
7: Ako, Hercules! Ako ang beli po ninyo!
4: Luhas na kita, Hercules! Niari kita sa gawa sa langob!
7: Ngutana! Ngutana!

0: mo mga albularyos.
1: Ayun sila yung kinaidan si Mahal. Gahari na ilan yun ang tanang yung mga duwidis.
2: Siyang gingon ko ninyong tubol sa Mahal Kaharing Pipiti.
3: Tubol?
1: Mao ba?
0: Ang orihinal ni Mahal Kaharing Pipiti. Midaot o migamay ang lawas. Pero ikaw, nanambok o nang lamurok, maayo ang aping.
4: Wede.
2: O mas kusgan pa kayon, nabisa na usa kasakong bukas, kaya niyang alsahon.
1: Bayon.
0: Uy, wow.
2: Believe na mo, mga albularyos? Siya unay muhulip sa Mahal Kaharing Pipiti. Samtang wapag ini mapaligi sa panimuot ang orihinal nga Haring Pipiti.
4: Wait. Mukha tawa na sa dagdag ko.

下，我下

0: Well, katong mingon nga mga Dwindish. Dekono, ako nagloya na. Wapam, mabaliki sa panimot. Na ospital, ogloya na. Lankaron. Wait. Tanaw ko ninyo, mag-jumping jack ko. Tanawa ko ninyo, tutuki ko.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisig yon. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pingin mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon eh. Gani ay.
4: Abukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abukid sa
5: ganing.
4: Sublan?
5: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: ta ka sa bukid di ko ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pat kun
4: ha ah pwede na magkatkat tayo ka sa bukid
5: katkat ba tanaw mo yung magrapag yung ko atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalog sumpon eh kanang tiguang naman kay ka ay salamat
4: sige pa kanan yung mulay
5: Sean
4: Lido
5: Alberto
4: pilay mo idad.
5: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, naglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila coffee. Mahkay, masig, maulian ka. Ay, no, ano na may. Basta ang kainom ko, dahil na dyan paglaer ng kabuhi.
2: Sa Paragis, Dila-Dila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Ala, ala, ala. Thank you. Thank you.

¡Imposible! ¡Imposible!

看他肯定的瓦顿。

0: Kala mga kapitin, ala mo na. Nga nagpabuti yan na mo, bisan pag usagatuin na niya, ang di kalabay.
1: Pagkawa ko gyan, magkahom Arturo. O siya naman di katuig ang nilabay. Pero, ingon o, sa pipila ng kaadlaw ta dito sa ikantuhanong kalibutanon sa mga Dionis.
0: Dito, maog yun. Okay.
2: Ingon siyan, lingaw kaayo, sakay helikopter.
3: Lahi lagi ng atong gisubay. May hapiton pa ba ta?
4: Utakla. Panahon na karon nga ipadayo nato ang atong plano. Nga unta, mag-outing o pagpangaligo.
3: Diego.
4: Hatagan sa natong higayon ang atong kaugalingon.
3: Ikay mag-igo, Diego.
5: Ako si Hercules.
0: Ako ang manalipor ninyo.
5: Ako manandiyalo.
0: Nahibaw na may daan na Hercules. Hercules.

0: Uite. Karon, nauman naman tayo sa pagdaging. Ingnon ko na kamo. Nakara mga dumadapig ni Raina Tara. Mga bakakon silang tanan. Og sila, mo'y tigpasiog na sa mga bakak na informasyon.
1: Ginoon ka na, mahal na haring BBT. Mga bakakon sila. Og angay lang na dilituan.
0: Uite. Og pagmatod, kadili ko masakiton. Dalawa, isungay ko ang mahal kong asawang kukak. Kini, what's that? Mga tawa tagta ko!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Mahay na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota, 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang MITC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
11: Correct.
10: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
11: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
10: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
11: Delikado. masyado.
10: May pana nga ang panit kay katol raman o naga-labak-labak nga pula.
11: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
10: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
11: Dili ka ginhawa?
10: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
11: Unay kuyaw.
10: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
11: Husto.
10: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
11: Mojudo.
10: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
11: Oh.
10: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
11: Bitaw sa
10: abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
12: DTX 500.
13: Ako si Alex nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulupod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
11: Husto.
10: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
11: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
10: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
11: Correct.
10: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
11: Bitaw sa.
10: Kaon pa jud ka? Kay lami.
11: Oh.
10: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
12: DTX 500!
14: Ako si Janice.
12: Okay
14: kayo mo man ako menstruation, dinigas-pats-pat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500 gitong capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
12: Mighty C. Pumali sa mga butika.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higa Dala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong May 27 to June 5, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Hinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
11: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
10: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
11: Muna.
10: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
11: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
10: Na.
11: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
10: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
11: Correct.
10: Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibal-an lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
11: Humaw pa na pagkaibawo.
21: DTX 500.
22: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
21: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
11: Makaguol jud ka ayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
10: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paligono ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
11: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
10: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
11: Bintaha
10: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
11: Dili
10: mag-uba ang imong kidneys. Kung ilabias tanan, makontrol ni ang imong diabetes.
11: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
10: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
11: Correct.
21: DTX 500.
24: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
21: DTX 500.
25: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duwa lang ka kapsula da-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
21: DTX 500. Pumalis sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Bibo taga Cebu. Ang kayote ay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
21: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Pumali sa mga buti. Mighty C!
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
10: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
11: Muna'y giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
11: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubi taw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
11: Oh,
10: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
10: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, gadetox ka
11: of
10: pa.
11: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na ay Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
21: DTX Coffee Mix!
2: Eric, ladies man, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinay nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara, inigali, ngasang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix! Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
11: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
10: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
11: Correct.
10: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
11: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
10: Correct. Kung wala kagainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
11: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
10: Correct.
11: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall. tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
10: Mm, dili man na iyang trabaho, Sir GP.
11: Oh.
10: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad facts sa imuhang lawas. Wala na siya ipili.
11: Oh.
10: Kung ang imong isulod sa imuhang baba puro bad facts, ihatod po na niya dito.
11: Oh.
10: Gadaghan na siya ng gadaghan.
11: Mm.
10: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuhang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahi kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Walang malang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
11: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
10: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
11: Wala!
10: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
11: Correct, jud, Dr. Ramil.
10: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
11: So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
10: Correct.
11: Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
10: Siyempre, D3 Bio gyud nindot, Sir GP.
11: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
10: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
11: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung baba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
10: dako ang chance mahimong gallstone.
11: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
10: Pasabot, Sir GP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naingon ana nga function.
11: Wala.
10: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
1: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
10: Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
10: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na'y maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
11: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Na'y pakapinoon, frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
10: Isip po sa Kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
10: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee. DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
11: Check si D3 Bio. Ike si ordinary vitamin D3.
10: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
11: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
10: Maujud na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar, ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
11: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
10: Grabe sa.
11: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
10: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud na asgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
11: Wala.
10: May monolaurin ba ang imong plain D3?
11: Wala.
10: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang gatutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
6: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong May 27 to June 5, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, ug naa pay capric acid.
10: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
11: Wala.
10: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
11: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
10: Ang ketones sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
11: Gutom na.
10: Kinahangla na adyugay ditribayo, aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
11: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
10: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
11: Very
10: question.
11: Efficient.
10: Ang imong D3, nabay ketones?
11: Wala.
10: Wala. D3 bio lang, jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
11: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
12: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong May 27 to June 5, 2026.
17: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
15: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno

0: appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
3: same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
4: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
10: Protection.
11: Yaku.
10: With 8 billion live LCS.
11: Yaku.
10: That may reach the intestines alive.
11: Yaku.
10: Helps improve digestion and boost immunity.
11: Yaku.
10: With proper diet and exercise.
11: Yaku.
10: Kaya panalo ka. Chan!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi kanatong tanan.
1: Sa pagkausap pa, welcome! Welcome, welcome ng atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 19, 2026. Laing suwat tampo na usa mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Angie. Bayon is standby, Angie. Alang sa mga suwat. Of course, bro to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan

kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. O gayo, di mo kalimot ha sa atong maabot ng medical mission karong May 30 dito sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Pitit Barracks Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31 dito sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, pagadian sa may covered court sa Plaza Luz Compound, pa Harris Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Pagka June 2 dito sa Molave, sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front of a Barangay Hall, Torno Dipolog City. Pagka June 4, Kalamba sa Barangay Hall, sa Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, Oroqueta sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kits sa mga nakaschedule ng medical mission. Bueno, stand by, Ani, alang sa imong suwat. Dili siyempre sa itong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

may nitong pagtimbayang anak kani mo ate. Yungan man kang Cap June, De Genova o sa tanang suking tigpaminaw ni imong way paglubad nga tulumanon sa kahanginan. Ang sensory ate Arlene. Pila kay gayon akong gisuwayan nga ipadangat ang akong kaugalingong kasinatian sa kinabuhi. Nganhi sa imong programa. Apan pila usab kay gayon nga mubati kog kahadlok ate. Apan karon higayon na nakabato na kog tumang katakos para ipaambit kini sa uban. Doon ay itago lamang ko sa pangalang Angie, 22 anyos sa pangidaron. Kining akong kaagi o sa kinika sensitibo nga hilisgutanan ate. Og nasayod ko nga dili lang ako ang nakasinati ni ini. Og nagpabilin nga nagpakahilom lang. Dala sa kahadlok og kaulaw. Para masabtan sa tanan ate, sugdan ako sa pagsaysay gikan gyud sa sinugdanan. Nagpuyo mi sa gamay nga balay ate. Kahoy ra. Dito sa mong baryo. Kumukusog ang ulan, mutulo pa gid ang atop. Kung ting init, mura pud mig oven ate sa sulod. Apan bisan pa man ni ana malipayon kami ate. Kada gabi eh, magkuyog mig kaon sa lamisa, bisan ginamos ug utan lamang ang among sud-an usahay. Ang importante magkauban ming pamilya. Ako ang ikatulo sa lima ka managsuon ati R. Ang among pinakamagulangang babae si Ate Lori. Mao ang pinakauna nakagawa sa among kalisod. Guwapa siya ate buutan. Daghang lalaki ang naninguha kaniya. Apan usa ra gyud ang iyang gipili, si Allen. Usa ka seaman ate. Wala mi masulti sa batasan ni Allen kay maayo kini makisama ka namo. Bisan pa man sa among lisod nga kahimtang wa miniya gi-look down ate. Bisan uyab pa sila ni Ate Lori ug Allen, mangihatago na siya nga rika namo. Matagbulan, kapadala na si Allen og kwarta sa akong magulang ug apil na ang para sa tibuok namo nga pamilya, Ate R.

Abi mo ate. Matagba ka pa uli si Allen, daghan kay siyag pasalubong para ka namo. Dadan mi niyag mga mahalon nga mga gamit. Dadon sa mga mahalon usab nga restaurant. Abi mo nakabakasyon mi sa nagkalainlaing lugar. Sama sa Boracay, Bohol, Siargao, ug uban pang laaganan. Amo kinin experience tungod kang Allen ate. Busa kong respeto ang hisgutan. Taas kaayo nga respeto ang among gihatag nga ito kaniya. Ang iyo sang pamilya ate bisan, nasayra nila nga pobre lamang kaayo mi. Apan, dawat nila si ate Lori. Mato nila kung kinsa kuno ang gimahal sa ilang anak, ilang respetuhon. Nakaingon ko nga swerte kaayo ako magulang kang Allen at R. Human sa duha ka tuig nga relasyon, nagminyo sila. Gidala ni Allen si Ate Lori sa syudad og dito na sila nanimuyo ate. Og bisan minyo na sila. Wag gihapon na usab si Allen. Saya mga padala para kanamo. Di siya malimot nga gahinan usab kami pamilya ang iyang tan-aw nga rika namo ate. Sa laktod ni arang-orang usab ang among pamuyo. Nakaparenovate kami sa mumbalay, nakapa-extend, nakatindahan si mama o papa. Huwagid mi pasag din nila Lori o ni Allen. Kanunay sila mo tabang kanamo. Ilabi na kong dunay mga emergency sa pamilya. Sila gyud ang amadaganan. Sa eskwelahan, sila gihapon. Dako kaayo ang tabang nga nahatag ni Allen nga rika namo. Tuod man sa pagpangligid sa mga panahon, ate. Nakabaton og duha ka anak sila ate Lori og Allen. Sa dihang nag-college ko, gikuha ko nila para sila mo paeskwela nako. Mibalhin ko sa syudad aron mag-college. Murag damgo para nako ang tanan ate. Na ikaw galing mong balay sila ate sa syudad. Sulod kini sa Osaka Soft Division. Dako ilang balay, nindot kaayo, kompleto pa og mga gamit. Ang uban, bago pa nako nakakita sa tibuok na akong kinabuhi. Maayo na gyud ang kahimtang sa kumagulang ate R. Ug sa tanang blessings nga miabot silang kinabuhi, wa miniya kalimti. Busa mas sobra pa siyang gibless sa kahitasan. Gawa sa tuition, napakoy allowance nga madawat matag bulan. Education ang akong gikuha nga kurso ate. Kini ang ako pangandoy sukad pa na itong bata pa ko. Ate Arden ako hinigugma, tawgunta lang sa pangalang Mark. Trainee siya sa pagkapulis. Matun niya, pagpulis na ko na siya, umakagraduate na po ko sa college, magpakasal na ko na mi ate. Daghan mi, o mga pangandoy ni Mark.

Mahal kayo namang usag-usa ate. Naningkamot ko sa akong pag-eskwela. Gipakita na ako sa kumagulang o bayaw nga wana ko usik yung ilang tabang arika na ako. Mata makauli si Allen, magbakasyon sila uban ng ilang duha ka anak sa pamilya ni Allen. Pagkahuman, among pamilya na sabdayon. Sa pila katuig, kini ang kakahitabo ate. Manlakaw mi para maglipay-lipay kauban ng among pamilya. Tanan, gikan kang Allen. Busa di masukod, nga mo pasalamat nga to kaniya. Gani sa matang higayon nga mag-away sila sa kumagulang kami pa ang mahimo niyang abogado. Huwag ko magdahom nga ang among maayong relasyon mamansahan ate. O sa kapanghitabo nga nakapabago sa kong kinabuhi. Kada manaog si Allen sa barko, ginasundo siya ni ate sa airport. Apan ito higayon na, huwag niya kinibuhata gani nakurat na lamang ko sa dihang kalit nga niabot na si Allen. Pag-abot niya sa balay, muralag hangin nga way nahitabo. Huwag sila magtingog sa kumagulang. Pagkasunod adlaw, grabe ang ilang away. Huwag ko kasabot unsa hinungdan. Nadungog na ako nga naghilak ako magulang sa kasuko. Pagkahuman nag-impake kini, may pauli, dala ang mga bata sa among ginikanan. Para makapahuway ko na siya o makapahungaw sa iyang mga gibati ate. Nanangit siya ka na ako. Huna-huna ako, tama lang sa para maka-relax ng kamagulang. Siguro doon nag-islay problema. Kaila ko sa kamagulang ate. Dili siya basta-basta mulakaw kung kaya rin niya. Nabilin ko sa balay kay lagi na apaman ko yung mga exams. Wa na ko nag-usisa pa kung unsa ilang awayan. Kay ila kining problema ang magdiayon, huwag ko'y labot ate. Sa kong maigsuon ako na sayran nga, adunay laing babae si Allen ug ang iyang ex-pagyod nga kaila ni Ate Lori. Alang ka na ako basin pagsuway lamang ka na sa ilang pamilya. Apanda ko ug bugat kini para kang Ate Lori ate. Samtang tuwa siya sa kong ginikanan, kami na lang ni Allen ang nabilin sa balay. Kay giuban man ni ate, ang yaya. Nakahinumdum pa ko nga, gabi inakadto, nagtuon ko para sa amo exam. Hilom ang palibot, gawas sa tingog sa ulan sa gawas. Kalit nga misulod si Allen ate. Uglagi sa sinugdanan o ako'y mali siya. Huwag na ko hatagig lain na kahulugan. Nanimaho siyang bino ate. Nagtuo ko nga nakinahanglan lamang siya kaistorya para mapagawa sa iyang kaiubos akong magulang. Apan kalit ko niya gigunitan ate. Huwag na ko makapugong og dire-diretsyo niya ang iyang gusto mo hatong narikan ako. Dito na hitabo ang dakong bangungot sa akong kinabuhi ate. Mihila ko nga misukol apan way kayang akong kusog. Sa iyang kusog ate. Nagsiyagit ko og tabang apan way nakadungog na ko. Sa lakto nagmalampuson si Allen nga nakuha ang akong pagkababay. Way puas ang akong paghilak na digayon na. Samtang si Allen naglingkod sa salog, nagkupot sa iyang ulo. Matod niya hubog lang ko na siya. Nadala ko na siya sa temptasyon. Ug nangayo siya pasaylo. Nagkurog ang akong lawas ate. Huwag ko masayod kung siya ako buhaton. Ako siyang giigdan niya, isumbong na ko siya sa presinto. Isumbong na ko siya sa mga pulis. Apan mihilak siya. Mabilanggo na ko na siya. Ate R. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Hilabihan na kong hilak. Si Allen lang ang nagtrabaho, nagsuporta sa kong mapag-umangkon, ug nagtabang ka namo financially. Daghan ang misulod sa kong unahuna. Apan naglibog ko, ate. Kung ako siya ipabilanggo, mag-unsa na lang ang pamilya sa kong magulang, ug ang mamahimo namong kinabuhi humaniini. Gihuna-huna ako usab ang sobrang kaulaw.
Ingon man, ang kahadlo ka mawala ka na kung ako hinigugma nga si Mark. Kung masayran niya kini. Wa ko lang nahimo ate kung dili. Giluom ko na lang ang tanan. Dili lalima akong kalisa nga gibati na itong gabiuna. Wa ko lang tuo nga ang tao nga akong gisaligan. Mabuhat nga iningari ka na ako. Kapila nang ipasaylo si Allen ang bisaad nga dili o dili na kini mausap. Pero sa kad ni adto ate, wa nagid ko makatulog og tarong. Kada gabi'y makamata ko, binakotiyuan. Mura kong ibangungot ate. Bisa makadungog lang kong tingog sa pultahan, makulbaan ko. Kumutan ako sa kong kaugaling mo sa samin, murang dili na ako ate. Naningkamot ko nga magpakaligon. Aro mabalik sa normal ang tanan. Musulot ko sa klase, mutubag sa recitation, mukatawa o bansa ko mga higala. Mutext kang Mark nga okay ra ko. Apan matag mag-inusara ko ati bubati kong kabugat. Sa diha may balik na si Ate Loris Balay. Wa ko nakaako sa pagsulti kaniya. Ate sukad ni ato magbinantayo na kaayo ko. Hangtod sa kaadlo na nawag ang ako hinigug mga rin kanako ako ate. Iyak lagi kumusta. Apan ambot ba din ako tuyuon nga lami kay ihilak ate. Napansin niya nga masulubon ko ate ang tuno sa kong tingog. Nangutana siya kung okay na ba kuno ko. Apan gipog nga nako akong kaugalingon nga makahilak ate. Gitubag nako siya nga kapoy lang ko sa kong pag-eskwela. Gusto kong musulti kanya sa kamatuuran. Gusto kong uhilak. Gusto kong doon ay kasultihan. Nabalaka ko ate. Nahadlo ko. Gabasin pati si Mark. Mawala ka na ako. Apan ate. May balik na si Allen sa barko. Gani before siya nilarga nagpasalamat siya. Ngawa na ako sultihi. Ang ako igsuan. Apan duha kabulan sa iyang pagbalik, ako nasayran nga buntis ko ate. Unsabay angayin ko pagabuhaton. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Angie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa delikid sa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikid niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Angie. Kasi mo papadangat yung suwatan po ni atong tulumanon sa sensory Ate Arlene. Grabe. Naka sa sitwasyon nga kalisod kayo i-decide ba nga kung mapakahilom ka para sa kaayuhan sa tanan o kira unta apa na buntis ka. Dili na po pwede nga magpakahilom ka na lang. Oga, anyway. Ata na sulbang ka ng taon-taon. Kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Kadjun o sa tanan na itong mga suking tig-subaybay.
0: Ayan. And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, pasurte nga DJ Nova na Ate Arlene.
0: Kanyang ato problema karon. Kung ikaw ang na, ikaw si Angie, nasa sitwasyon ni Angie, o sa imang buhaton, DJ Nobs.
1: Kung ako si Angie, ma'am, definitely, ngutugan ko sa tinuod, no? Musumbungid ko, okay? Again, kani mga yung aning nga sitwasyon ni Angie ibang nga, kanabitang na-rape siya, rape matawag ato.
0: Do, ato hisgutan gamay si Allen. Sa sinugdanan, dili man putag nga daotan siya nga tao, kay in fact, gi-save ya po ilang
1: pamilya, na-improve ilang life tungod ni Allen.
0: Unya, ang iyahang kanabang pag-handle sa pamilya sa iyang asawa, mura pag pamilya gid niya. I mean, grabe biya gidon ta ang iyang kaayo.
1: Yes.
0: Pero ang issue ba yung ano ni Pauli iyang ate kay iyang ex iyang na uya pagbalik. So, mura siguro gid problema sa mga seaman, no? Kanang tag
1: seaman lolo. Diba?
0: Kana bang lagyo bitaw ilahang pamilya? Nya wala sila ka
1: kapangawan.
0: So, basin ug mao na yung mga reason ba and ni uli siya kay our isitil unta nilayas po niya magulang ni Pauli. So, mura pag ehang frustrations, dili na to uhusgahan si Allen, but sayop gid ang gihimo.
1: Yes, yeah, so si Allen maayong nga tawo, ma'am. Wagon lang gid siguro ni siya, okay, labi na mo. Diri na gid mga bikil ang tanan. Miskan unsa ka kamayong tawo, ma-erase gid kung bigaon ka kay nakasala siya asawa na dugangan na pud ani kang Angie. So, mutuo man ta nga maayo siya nga tawo, good provider siya, pero mo lagi, di siya makuano, dili siya makabalibad basta uwag na imo istorya.
0: So,
1: para na ako, si Angie Manggo, di man sa, kay kung ako, ma'am, ha, di ko gusto anang, di ko ganahan sa thought nga, ang biktima ang magpakahilom.
0: Yes.
1: Para sa malinawon lang yun ang tanan. Di man pwede nga, kana bang, lantawon lang ni Angie, kay si Angie murag torn yun siya, kay lagi maayo si Allen, nagan kaya siya ka na murag utang, kabubuton ba?
0: Di, kung sinaroon sa, iksoon magod niya ang kuan.
1: Yes, ang asawa.
0: So, mura mag,
1: tinood man. Pero, diba? Dili ko ganahan sa thought yun, anang magpakahilom ka, kabalo kang giabusaran ka, girape na ka, magpakahilom lang giapong ka. Dili pwede. Tuon man nga, murag si Allen, excuse me, nga nangayo siya pasaylo, grabe eh, hilak-hilak siya pangay pasaylo, pero iya man kong gibuhat. Di man tamo ingon nga nadala siya sa temptasyon. Tinuyuan gyud siya, ma'am, kay nakasala na gyud siyang asawa daan. Iya pa yung gisumpayan, so tinuyuan na gyud na siya. So para nako, dili siya pwede nga si Angie magpakahilom siya, dili niya pwede itago lang for the sake lang sa iyang utang kabubuton kang Allen. Kay again, siya ang biktima.
0: Correct.
1: No, siya ang biktima aning nga kahimtang. Imagine lisod, na buntis pa gyud siya.
0: Lisod ang iyang sitwasyon sa
1: lisod kayo,
0: lang.
1: Pero
0: kay the moment musulti siya,
1: mabungkag yun.
0: Tanan yun. Pati yung uya, bawala pa sa iya.
1: Yes, yes. Pero siguro, ang kaning kabalaka ni Angie nga ka nang mawala iyahang uya sa iya.
0: Okay na lang
1: si Mark,
0: na.
1: No?
0: Kana, okay, okay na lang na. Okay. Sa kontaman.
1: Kani lang yun. Dari lang yun sa kanang, kanang iyang ate ba? Or makuan siya, mabalaka siya sa iyahang magulang. So, naan naman ko na nga sitwasyon. Para ginako, diligid pwede nga, kanabitang ang biktima ang magpakahilom. Kay, dapat yun nga, atubangon ni Mark, ang I mean ni Allen, ang iyahang konsekwens, iyahang binuhatan.
0: Correct. Okay. And of course, ito URP Professor, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, Ate Arlene. Para na ko, Angie, siguro, dili na lang ginimo itugan. Itago na lang ginimo na.
0: Pero mo lagi. Kasi ba ng bata? Di ba matago ang bata?
2: Una-una, Angie, ang consequence kung imong itugan sa imong ate. No? Una, maguba ang pamilya sa imong ate.
0: Mapriso si Allen.
2: Remember, sugod pa lang sa imong istorya ganina, nagmata ka sa kapobrehon, sa kalisod.
0: Pero dili man siguro.
2: Nobody's perfect, no? Nasayop man gyud na si Allen. Kung imagine na lang yun, kung itugan ni mong tanan, ipapriso ni mo si Allen, maguba ang pamilya, apil ang imong gidala nga anak, ang kaugmaon. Pero
0: unsa ang pag-correct sa mali?
1: Yes.
2: Tama, panahon usahay nga ang dili pagsulti sa kabatuoran mao'y makapahilom sa tanan.
1: But imagine ang maguba pud si Angie. Si imagine Angie. Ang mental struggle anang nga nagkarga ka na,
2: niya. Na tadiya. Pero kung itugaan pa niya unsa kahay kagubot kailang 'di ba? Imagine na gud kung itugaan niya. Tada, actually perdi ka tanan eh kung sige, dili itugaan nimo kang ate nimo kahit anis lagi ka. Itugaan nimo. Pero unsay consequence? Unsay sunod? Pero kung imong kayahon i-move on nimo imong kaugalingon, isa lang ang imong struggle, kada ang imong emotion na lang. Na,
0: pero lisura ka
1: ano, no? Kapait
0: kayo na. Kapait kayo. Victim ka, ikaw magpaubos na lang ka tungod kay na kay mga mahal sa kinabuhi ngayon mo i-consider. Pero unsa na lang lugar ikaw, right?
1: Yes.
0: Lisod. Sa tinan lang, lisod. Kay,
1: kaya ba maatubang lugar gihapon ni mo si Ale, no? Kaya kung intahay, magpakahilom siya niya. Sige, ragyapos sila ka ng kuhan. Kani nga nga consequence
0: kaya,
1: ba?
0: Kaya kung wala unta siya nabuntis, kung wala siya nagbuntis, posible siguro nga madana lag tago ang makahiubos o kasuko, no? Pero dili man gyud i-allow sa kahigayunan kay na mabdos man siya.
1: Yes. Lisod kaayo yang kahimtang gyud. Lisod kaayo nga kanang unsaon niya pagkuan ba pagbalanse sa iyang kaugalingon unsay iyang i-decision.
2: Simple lang gyud na si Angie. Ayaw na lang gyud ito kan si imong ati, pagpakahilom na lang gyud ka, tug-aran nimo si imong kuya.
0: Si ito, Allen.
2: Si Allen. Sa sikreto. Ah, anyway, dili man dapat isikreto kay mangani siya mangani supporter sa inyo hatanan. Ang isa pa na nga magpasaylo.
0: Patuo na lang niya nga kuha. Patuo na lang niya.
2: One night stand. Ingno niya nga, dili ako gusto nga tugaanan pa ang amahan ini. Be practical.
1: Dili na lang imagine kung sa ka-unfair cap nga yang itago kay posible pa nga mabiyaan yun siya ni Mark kanang paita no nga kanang grabe na biya ka grabe lang yes. Relasyon biya sakto biya kay lang relasyon niya iyan na lugar ang kunon nga na siya'y nakuan lain mo nang
2: tanan mabiyaan siya. Siya
1: imagine kung mawala sa iya ha, si Mark
2: kung ang kunon niya na mawala magyapon si Mark
1: ni wata ka balo basin malay mo si Mark kay masabot niya ang kahimtangan na rape si Angie
2: dako ang gubot ang imong atubangon pag isultin ni mga na rape imagine ang provider sa inyong pamilya inyong ipapriso.
0: Pero mo lagi.
1: Sakto ba na nga kuan nga argument nga kana bang tungod kay siya provider di na lang gid siya kuan di siya ipaatubang sa iyang sala nga nabuhat.
2: Di practical na lang.
0: Di ani maganda mahitabo. Ani gid ko ato gid tan-aon. Dili dato husgahan si Allen no kay kanang murag siguro broke siya tong time, nadalagi siya sa emotion.
2: At least si Allen na.
0: Pero okay, yes.
2: At least si Allen ang test isa lang ha. Isa lang ka bloodline yung test.
0: Yung ex ba naguli pud sila.
2: Ang test ni Allen ba isa lang ka bloodline.
0: Anyway.
2: Nagpasabot nga si Allen, love gini ang ate ni Angie kay wa gid ang itaglay
0: ni sila. Kung atong tan-aon yun, ang main yun nga problema ni Angie. Unsao niya paglingkawas? Una, emotionally broke gid siya kay
1: yes,
0: rape ba siya, rape victim ba gid siya kung atong tan-aon. Unya kung mingon siya nga dili si Allen ang amahan na one night stand siya. Sige, dawaton siya siyang ate, walay nahitabo, pero iyang uyab nawala niya. Pero ang pangutana, ingon ana na bagyod niya kakaya lusutan ang problema sa iyang age ka. 22 pa ba siya?
1: Yes.
0: 22 pa siya. Lisod kay para sa iya nga na one night stand ko, okay lang, nabuntisan ko, di na kung gusto mo samok pa sa lalaki nga nangaman. Pwede siyang magpa-pretend. Si Allen na nakabalo. Pero unsa na relasyon nila after ini? Ito'y tago nila.
2: Pero imagine agad, pod. Kung iyang itugan, ipapriso si Allen. Maguba ang posible. Ingon pa si ate niya nga, na itabo na kay basig, natintal po na yung kwansi mo ha.
1: Muna yung victim blaming yun niya kadalasan.
2: Kaya kung tinuod lang yun niya rape lang yun sa ubang tao.
0: Ilabi na nga ang sitwasyon karon gisultian niya ang yang at, o wala pa kamalo yung ate niya, 2 months na siya buntis.
1: Yes.
0: So nga nung wakalisulti sa una pa lang, nga nung paabot pa nimo ang 2 months, di ba? I mean,
1: Muni kuan, muni luoy gid kaayo ang mga nabitaw sa ingani ma'am nga naagi kaning rape ba kay lisod gid kay ni ang kunon manggod lisod kayo ni siya ilabi na nga within the family lang muni pinakalisod nga sitwasyon nga kanang ug unsaon pagsulbad ba unsaon imong paglingkawas kay ikaw lang pud ana magkargo for sure si Angie maguba gid siya
0: yes
1: di gina kuan
0: eto think ka nga wa pa siya ka mag-eskwela
1: yes.
0: Di pa eskwela pa siya siyang ate ug ni Allen.
2: At least ha, kung magpakailom lang siya, dili na siya kinang lamang ayo.
1: Pero di man na sila mga, na sa automatic kuan, ni... kung mapreso si Allen, di man na sila mga pungkos, for sure, maningkamot mag-inas lang itagpaagi nga. kanang malingkawas or I mean ma-provide ang ilang mga panginahanglan noon. Dili man pwede tungod kay kuan si Allen na provider, di na lang gid siya dapat lugahin mo na lang gid siyang santo.
2: Kadako sa dekorin siya sa luti, oy.
0: Imagine. Mo lagi ang point mangod.
2: Ang luti niya. Yeah.
0: Di ang point mangod is.
2: Uyari mga siba. Dili talag siba na.
0: Di ang point mangod ina. Wala na to gi-discount nga si Allen buutan. Nasayop siya. Ang mangutan, acceptable ba ang reason nga pasayloon siya? Wala ba na siya?
2: Angie, wala ba perfecto ka tao, God?
1: Ay, dili, God. Bisan unsa pa imong problema, wakay katungod bang rape, no? Imong ipaagi sa
0: yes.
1: Noo ko.
0: Kaya kung imo mo na i-allow, mura mag, imo na lang gitugot.
1: No, gitolerate na, ba? Di, mura mag, gi-justify na lang ang sala.
2: Kay... Para na ko, ati, kuhan magiging ang gibuhat ni Allen. Definitely sa iyo.
0: Foul mag yun.
2: Bawal mag yun siya. Gikundi na mag yun ato na. Nga, mm-hmm. Pero naano mag-uta sa punto nga kinang lang mag-desisyon si Anjay, which ang kanang be practical nga desisyon ba?
0: Kay, magpakahilom siya. Katungin ko ni mo, magpakahilom siya. Di na lang niya sulti niyang ate o niya kanang iyan na lang ingnon nga na one night stand ko na
1: bungkis ko. Ka-unfair, ma'am. Imagine niya, dili tuod maguba si Allen o giyang asawa giyo totally, pero si Angie, maguba siya o giyang relasyon. Ang tanan, maguba sa iya ha, kinaburos pagid siya. Imagine nga consequence ana sa iya ha kung ihara ng suluhon. Pero tingluya, siya'y magbago.
0: Tinuod.
1: Makapang hinuktok.
0: Misan akong hinuktok. Anyway, ang ngayon ba? Nasutihan na lang giyod ni Angie yung ate Lori? Nag-rape siya sa bana ni Ini? Or magpabilin siyang tinaguan? Balita man lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balita pa siyempre ato sa timbayaw ng ato mga viewers sa Facebook and YouTube from Suki ng Barangay. Karon pa lang ko nakakita sa isura ni Kat June. Abi na ko 50 plus na kung voice lang ang basihan. Pero murag 30 plus lang man di ay si Deji Nova is the opposite of Kat June. Ha ha ha.
1: Hi, hello po, Ate Arlene, DJ Rose, Cap June. Makakatawa dyan ko niyo ito, labi na sa mga tambang ni Cap June June. Malagot ka nga magkatawa from Carmi. Monares.
0: Ayan. Hello, mayang hapon, Ate Arlene. Sa inyo, tanan diha. Shout out na ako mga anak. Princess Chloe og Junior Laquina. Always listening good ko ninyo everyday from Joylene Laquina.
1: Maayong adlaw ninyong tulo, ate. Permigid ko, maminaw ninyo. Salamat yun sa imong programa. Malingaw yun ko ninyo sa inyong mga tambag. Dako kayong tabang na ko inyong programa. Bisa ni Akos, Kuwait, feeling na ko, Narcos, Pinas. Ganahan yun ko ninyong tulo, ate. Makalingaw yun mo sa inyong mga hiniusang mga tambag. God bless natong tanan from Danila Gonzaga.
0: Ayan. From Bonnie Clifford, Lozada. Ayan. Watching from Maramag Public Market, Ate Arlene, always ming galanta sa iyong live. Kauban sa kong mga kauban deri.
1: From Joven Miraflores, mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Permigid ko gahatang sa inyong live, bisan ako sa duty. Shout out sa akong mga barkada sa Valencia City, Bukidnon. Nga silang Marges, o Totoy, padayon mo sa inyong programa kay daghan kay nalipay ninyo.
0: Kahit kailan, kontra talaga ang payo ni Cap June, but may point din naman siya. From Lee Yumin, Jay, watching from Manila, Bacong Negros Oriental.
1: From Annalyn Paharili, hello Ate Arlene, DJ Nova, and Cap June. Grabe kayo ko makatawa sa inyong mga banat, labi na inig maglalis na mo. Watching here from Coronadal City, South Cotabato, more blessings sa inyong programa.
0: Hello Ate R, watching from Santa Fe, Bantayan Island, God bless your program. From Baby Lynn Numpad, ayan.
1: Good afternoon sa pinaka-solid niyang programa sa radyo, naminaw mi diri sa CDO while nagbiyahe og truck. Shoutout sa akong misis nga si Gemma og sa among anak nga si CJ, amping kanunay from Romel Basalo.
0: Shoutout to Lynn Malatkay Katamko. Ha? Lynn Malait Katamko. Ayan, watching from Bugo City.
1: From Julie Galliarde, good afternoon Ate R. More powers in yung programa, watching from Gimamaa, Tuburan, Cebu.
0: Hi to Ferlin Cueco, watching from Deca Homes of Division, Kalumpang Jensan. Idol kay nako, Ma'am Arlene, unta makita ta ka sa personal. Soon. Hi Ate Arlene, maing hapon, shout out ko sa akong mama, nga sige og pamino ninyo kada adlaw sa akong mama Lilia, sa Balayag, Manok, Bakong, watching from Brunei. Og hello, di ay kang De Genova og Cap June, from Josephine Martinez. Ayan. Diri na ta sa atong final katambag para kay Angie. Yes, De Genovs.
1: Angie, isa ko pang giingon ka ganina nga dili ko ganahan sa thought nga ang biktima ang magpakahilom. Mm-hmm. Ikaw ang biktima, ikaw dapat ang mangayog hustisya. Kay dili pwede nga kana bitong maggubao na imong mong kagaling, giguba na gani ka sa pag-rape sa imo samutan pa kay tungod imong itago hangtod sa hangtod. Mm-hmm. Unfair kay na siya sa imong kagalingon. And isa pa, sayod ko nga di lalim kay lagi ang nang-rape sa imong harambayaw. Mm-hmm. Grabe ka ko ano, kana bang
0: murag isip ni mo nga igsuon.
1: Oh, igsuon. Kanang inga na ba? Murag na-erase tanan para sa ako aha. Kanang ma-erase tanan iyang kaayong gibuha tungod kay nga nang gi-rape kaniya. Kanang batong, dili pwede nga ato lang imo hunaon-naon lang gihapon na imong utang kabubuton niya. Gi-rape na gani ka, utang kabubuton lang gihapon imong hunahuna. So, ayaw, ana-anji, no? Kay, dili gid pwede i-justify na to nga tungod lang sa iyang problema mo nang nahimo to niya. Tungod lang kay hubog siya. Kay, miskan og hubog siya, no? Namang gihapon na siya kuan, no? Nga sayod man siya nga bayaw kaniya. So, for sure,
0: is aware gid siya, ana. Lang niya, possible nga
1: possible, mahitabo,
0: pausap. Pausap. Oh, kita muna siya. Oh, okay, Rani.
1: Kinanglan ka mangayog hustisya kay wala takabalo sa dagan sa panahon basin mausban pa ka or isa pa sa ngalan nga nabuntis kaniya kanang kanang ako no murok naluoy kay kog maayo sa iyang sitwasyon karon mambanga kanang imagine kung iyang itago ang iyang ang nahitabo maguba siya og ang
0: iyang hinigugma.
1: Iyang hinigugma mawala sa iyang tarong manunta kayo ang dagan sa iyang kinabuhi na damay lang siya tungod sa
0: pag-rape
1: sa iya sa gibuhat niya Allen. So ginakundinar ginako ang gibuhat ni Allen, no. Dili gid pwede nga atong lataon nga maayo siyang tao para nako dili siya maing tao kay og maayo siyang tao never na iya mahimo. Mo gina siya ang ako ang kanang makuan ba maingon kang Allen. So again Angie, deserve ni mo ang hustisya. O sa tanang mga nabiktima, for sure, ma'am, daghan kayong mga sitwasyon ngayong ani nga. Nagpakahilom kay tungod kay maulaw sila nga, maulawan ang pamilya, mahadlok sila nga, maguba ang ilahang kuan, no? Kanang ilahang imahe or maguba ang ilahang ngalan, no? Sa sosyedad. So, again, dili ta pwede nga magpakahilom lang kay ikaw ang biktima. No? Ikaw ang biktima, ikaw ang giguba. So, ikaw dapat ang mangisog nga kanang kinahanglan atubangon ni Allen bang iyang consequence sa iyang pag-rape sa imuha kay rape dako kayo na asala ang pag-rape dako kay na nga kaso and dili siya pwedeng imo lang ipakahilom hangtod sa hangtod. Sa kanunay kinahin yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Of course imo final Cap June para kang Angie.
2: Yes Angie ona Angie congratulations.
0: Kay
2: at least ana kay baby girl. No 7 months gigan karon
0: Inahan na ka.
2: Inahan ka na.
1: Oo, yan. No, at 22,
2: dapat,
1: imagine.
2: Dapat take positive, Angie. At
0: og, dawat na lang. Dawato na lang.
2: Isa
0: na
2: pa.
0: Inahan na lang lugar.
2: At least, ang amahan sa anak, kaila na sa imong igsoon. Dili na ka mag-lisod ba pagpaila-ila pohon. Ang akong advice mo, nga magpakahilom, dili ingon nga, magpakahilom na ni kasantod ang tod. Magpakahilom ka sa pagkakaroon, kay dili pa ni mo kayang tanan. Imagine ang consequence kung imo nang ibulgar ang tanan na may panultihon usahay nga ang pag-stay back, dili ingon nga ni-atras ka na.
0: Mm-hmm. Nangita lugag buylo.
2: Ngita kagbuylo, pag-ipon o puwersa. Mm-hmm. Pag-abot sa panahon niya kaya na nimo, pwede na nimo isulti ang tanan. Pero sa pagkakaroon, imagine, buros ka pa, guys, eskwela ka pa.
0: Buot pa sa buot, buot mo ba siya sa eskwela, mo ipablay sa niya yung pag-anak, magpatuo sa siya, yes, na, dapat na-extend siya.
2: Practically, bisag magka, magkita ta, magkita akong advice nimo. Unsa ako nimo paglusot ang talan, unasay mong uyab.
0: Di mo to, ayang uyab, dili na gina.
1: Mawala gina.
2: Unsa ako nimo paglusot sa ibang pamilya, kung mangutara sila kinsa, ingna lang katong si Cap June niya, kung ano, yung mga retired playboy. Ako, mag-sacrifice ko para sa ibu ha. Para sa ibu. Kaya kita ko.
1: So,
2: lagi. Kaya maluoy mong gud ko, ani kang Anji. Ate, maluoy
1: so, ko. So,
0: mamahan na lang lugar ka para di siya mabane sakto, tabunan ang sayo.
2: Dili man ingon niya gitabunan. Pero imagine na gud ninyo, inyong sulsugan ni nga ginasulsugan.
0: Sulihan niya, pero ginasulsugan
2: mong gud ninyo ni si Anji, nga ipapriso na iyang bayaw.
1: Dapat lang. Kaya nagwa check sala.
2: Mabungkag ang paragsama sa iyang igsoon.
0: So, imo-ibot pa sa buot, mangita sa siya eksaktong timing.
2: Yeah, timing ang tanan.
0: Kung ano sa eskwela, anak sa inyong bata. Kasta siya tanan, manukad sa siya.
2: Manukad siya, trabaho siya, baka purba na siya. Dimbanggaan na niya imong kuya. Sa giyapod, gini si Kuya Kapo Ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Mi Raimundo, taga Milaya, Waolanao del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na diya ang panglantaw o epektido na diya ang produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagan salamat kanimo De Genova and Cap June. Thank you Angie. Sa imo papadangat imo suwatan pa ni aton tulumanon sa sincerely Ate Arlene. Hi. Lisod ang ibang sitwasyon. Pero both dunay mga punto. Una, si De Genova nag-ingon, kinahanglan nga sultihan na nimo imang magulang o ang imang pamilya. Karon nga, nakay kapahungawan sa imuhang gibati karon na biktima ka lang sa pagpanglugos. Sa Pikas Bahin, doon na po'y punto si Cap June nga humanasa sa pag-eskwela, ipakataos ang anak. Kaya hasa, hangtod nga, na nakaigong kusog. Nga wa di sa masayang ang tanan, ayan imo sultihan. Imo igsuon o imuhang ginikanan. Anyway, ang rape, dama na siya mga 20 years, no? 20 years ba? Pwede pa ka mo file o case. Anyway, sa akong huna-huna, kung ilabi na nga 22 years old ka pa, di ginani mo kayahong nga mag-inusara ka sa pagsulbad, ana. Pwede ni mong sultian og una ang imong mama. Tug-ana ni mo yung mama sa tinuod nga nahitabo. Wala lang makasabot ni mo ang imong mama. Or, pwede, nga diretso ni mo i-heart-to-heart talk ang imong ati Lori. So, tihi siya aron nga ma-release ang mga kaguol o gibati ni mo karon. Ayha na dayon, si Mark. Ang imong hinigugma. kung unsay reaksyon ni Lori, ang importante masayod siya sa kamatuoran. Og unsa iyang desisyon paminaw sa iya, importante isulti nimo sa imong ate ang tinuod na sitwasyon aron sa ingon ni ana. Aduna kay kakampi sa imong problema sa pagkaron. Kung unsa iyang desisyon kana ang tumana, or pwede imong mama aron nga duna kay katambayayon paghimo sa mga saktong buhaton sa nahitabo kanimo. Angie. Again, thank you very much sa imong pagpadangat, imong swatampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon ug naunta masulbad ang imong problema sa gaan nga paagi. Kini si Ate Arlene Ayon Muna. Salamat. Bye-bye. I love you all.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. This new-

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos

na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi na iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis, gaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, Ibiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's a

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras mga kasama, alas 10:31.
1: Straight to the point.
2: Ang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta kamutan naning adlaw karon nga Martes, Mayo 19? Ako na usab si Radyo Man Buin Alguno, sa nga ni kasamang Binji Tanghian. Kita makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuwang gabi. Pataga na to o pagtagad ni kadaiyang nga mga init nga isyo nga may labot alungsod o ang nasod. Sa kauluhan ta magsugod, ang Department of Justice sumapa na kailana kinsa responsable sa shooting incident dito sa Senado. Samtang grabing kasagmuyo ni Senador Jingo Estrada, human ni-recommend ang Department of Justice nga tos ombudsman nga pasakaan siya og kasong plunder tungod makasama sa flood control anomalies. Maoba. Samtang sa tikas bahin, ang atuang arsobispo sa Sugbo nanawagan. Maliwa nining nagkadaya mga akusasyon, angay gihapong ipatuman ang gitawag og due process. Dita magpalabi sa pagka-judgmental ngadto sa mga gipang akusahan. Karon sa mga kasama 14 inita, ang pag-asa ni Pahibaw og mang-adlawa. Mayo 20, dunay 40 ka mga lugar ang taas kayo og heat index. Ang pingin mo, ha? Kay pwerte sa kita, mga kasamas, kainit ron, mamahit ang kainit sa adlaw. Pampang mga balita, ato anyang hatagan o pagtagad, mga krimen sab nga nagapanghitabo diri sa Sugbo, kadtong nga bahay nga gi-report kaganiha ni kasamang Idol Tweety, na ni Higdas Karsada, sumapa, gusto na unta maghikog, tungod sa utang. Ah, lagi na, kinsa mangguyway utang nato ron. But di lang nato palabian sab ang pagpangutang. Matur pas atong mga amigong insik. Na, utang lipay. Unya, bayad, ay nihay. Utang lipay. Bayad, lihay. Magin magmayo diha o magpalaw palabi mo og pagpangutang o niya di na makaya sa inyong budget. Kung mangutang mangani kanang igo-igo ragyan, ha? Atong i-check ko na ang report mga kasama ni kasamang Josipos GQ Quijano. Atong kaminawan mga kasama report gikan sa patron samtang standby kaya ato itikat niya nagkadai nga mga issues dugang analysis mga kasama sa mga politikanhon nga kalihukan sa ato ang nasod nga Pilipinas. Padayon ta sa tuwa karong tulumanon. Kumusta man kamuning adlaw Martes? Paspas nga ng labay ang mga adlaw. Okay, atong kabinaon una ang patrol mga kasama.
3: Ronda Presinto!
2: Yan na si Radyo Man Josipos GQ Quijano. Kasaman GQ!
3: DYHP Tatak RMN Report!
4: Patay gidusag sa 55 anyos na lalaki magigitigba sa isang sinigal dito sa may Purok Nara sa barangay Puerto Bilio, lungsod sa Tudila, kagapon sa Hapunda. At pikimanahan nga si Alberto Bartolini alias Loloy, 55 anyos sa Brigon Hunga Lumulupio sa Sitio Pasel do sa barangay Puerto Bilio, dito sa mauga ng isang lungsod sa mga suspect nila sa palag ka Domingo Oliveros, kung sa isang anyos sa pero nga tawag ito sa sitio kamatbo o sa pagkapod ka barangay. Sigun sa desisyon sa kapisan sa Tudila Police Station, ang piligadwa, nag-inom ko silang kapag-apila dito sa sigutan nga lugar. Dihan nga nakainom na ang nakubog, nagla alis kini umang nga kini kay biktima nga ningil sa utang sa igagaw nga mabari sa suspek ang suspek figure nga na suko ni ilikini sila ga permai samtang ang biktima nga nahinanap na tigyo tungkol sa kaupong gidoog sa suspek o gitigbar sa diya sa lihog na besuta sa inanaling ang kamatayon din eh. Yung tamo si Bata Mauga suspect pan nakala sa Pinisa Gimong Hapo sa Depression sa Kawisan dito sa Tutina Police Station. Pagod sa patuloy nyo Radyo Man, Joseph Fusgaro, DYHP, Tabaka, RMN.
3: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
5: Oras mga kasama, alas 10.30 is 6. Babae ni Higdas Dan, maghikog unta, gumikan sa utang. Utang gilagi, oy. Nakamugna og pagkabalda sa dagan sa traffic sa Dan B. Rodriguez, Dakbayan sa Sugbo. Sa dihang dunay usa ka babae nga naka miniskirt ang nihigda daw natug tunga sa karsada ngadtong kaganihang buntag, no. Mga sakop sa Cebu City Transportation Office unang miresponde sa maong area sa dihang nakamugna og traffic ang maong nga insidente. Ang taxi driver nga gisakyan sa maong babae ni sakay sumapag, nagikan ni usa ka bar sa barangay Kasambagan, ang maong pasahero ang nisakay sa iyahang unit. Unya, namatik dan sa driver nga nagpunag hilak ang maong pasahero. Hinungdan nga iyang gipangutana, ugun sa problema nini. O, base makatabang siya. Apan buot na hinuumuna ang maong babae, kay batod pa mo, ambak siya. Nakatug-an ang maong pasahero nga doon siya dakong utang sa kasino. Uy, kini. Nga moabot og 63,000. Sa higayon nga di siya makabayad, gihulga nga ipapriso sa giutangan. Uy, mo kahadlok ang utang. Uy, higit mo mapriso ng utang. Basta, wa lang mo nakapirma og post-dated check. O na ako ang itudlo ninyo kung mga utang mo. Pero ang uban nga mga tigpautang ron, maro naman po kayo, papirmaho naman ta og post-dated check. Huwag walang mo nakapirma og post-dated check. Ay kabalakan ng utang. Utang lang yan. Di na angay hitugan, di na makapapriso, basta utang lang. Gawas lagi og di-issue mo og bouncing check. O yan iuntol, duha ka kaso. Violation sa bouncing checks law og estafa under the revised penal code. Mawa na makapapriso. Alas 10.38, mga kasama, okay? Panayon ta sa tuwaan tulumanon. At uliyon pa uban pang mga balita din, eh. Sukad pa ni kaganihang kadlaon hangtod niining orasa. Dunay auto ni Lahosnis Bakhawan dito sa lungsod sa Cordova. Oy, nabalhin na mahinoon ang karsada. Sa kapuang ang compact car nga nagsubay sa Centennial Avenue, ang highway nga naglagba sa Barangay Alegria, ngadto sa Roro Port, lungsod sa Cordova, ang nalahos ngadto sa Bakhawan. Taganihang hapon, unang ikataho nga na-trap ang driver sa dihang kitabang. At uliining pagbalita na to, wa pa matino ang identity sa driver o ang hinungdan sa pagkatagak sa maong auto. Amping mo sa inyuhang pagmaniho. Oras mga kasama, alas 10.40 na ha. Yeah, doon ay kabalaka mga kasama ang ato ang National Grid Corporation. Tungod kay posible nga magkasinati unya ta o rotational brownout kay kining ilaharong supply sa kurinti nga gihatag nato or gisupply nato. Sagad ani mga reserve mga kasama sila ang supply. So ipikto ni mga kasama yun sa krisis natos ekonomiya, labi na sa gira sa Iran o Israel, kay kini mga kurinti o kini mga power suppliers, mugamit man po ni sila o krudo o gasolina. Unya, ugway kurinti, apiktado sa bato ang tubig ani. So mag-andam lang mudaan o ubay-ubay nga sanggaanas tubig kay lisod kaistanan. kada na ang ugwa tay panghugas bisag sa panghugas las plato no tugod kay ugwa gani kurinte ang musunod ana wa gisawasap tay tubig. Alas 10:41 nya puwerte pag yung inita ron, ha, init kayo ugmang adlawa suba pas pag-asa dunay 40 ka mga lugar ang taas kayo og heat index mga kasama. Oras alas 10:41. Sige, padayon ta sa tuang tulumanon. So doon ay gilusad mga kasama nga Duterte Coalition. Doon ay gilusad mga kasama nga Duterte Coalition. Naunsa man ka ni. Kay sa pagkakaroon, ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte nagatubang man og kasong impeachment. Dunay gatusan ka mga Duterte supporters ang nagtapok diri sa Sugbo, gumikan makasama sa Visayas Coalition o kining maong grupo ni padayag og hugot na suporta ngadto kang Vice President Sara Duterte. So, dunay pro-Duterte, sige kaingunan ako, naasay mga anti-Duterte. Og dunay pro-Sara, dunasay anti-Sara. Atong hatagan og pagtahod, kining ilahang mga sentimento, kailahaman po ng katungod. Gubot ning ato ang nasudron nga Pilipinas tungod aning kasong impeachment nga giatubang ni Vice President Sara Duterte o ang ato ang mga senador ilahag yung timbang-timbangon sa Bugmayo o unsay pulso kaha sa mga tao. Now, sa pikas bahin, si Senador Jingo Estrada, wag yun siya magkaoyon, kinsabay magkaoyon, ana. Nga ang Department of Justice nirecommend nga pasakaan siya og kasong plunder gumikan sa flood control anomalies ug ang pagduda mao unsa hinungdan tungod kay ni tapon makasama si Irap si Jingoy ngadto sa majority block. Amot lang ug mao magyud kanay hinungdan, ha, nganong gi recommend nga pasakaan og kasong plunder kines Jingoy o duna pa bay lain kahang hinungdan kay taod-taod naman po ning kasuha. Now matod pang Jingoy Estrada, nanawagan siya ngadto sa Department of Justice nga dili gyud ni makiangayon ang recommendation nga pasakaan siya kaso nga plunder, graft og mga bribery charges human siya gilambigit sa mga anomalya sa flood control. Mao ba di ay? So katungod po na ni Jingo Estrada nga manalipon siyang kagalingon kay panahon makasamas inquiry sa flood control anomalies nang nganlan maginis Jingoy. Karon ug ang pagduda mao gagiluto siya sa administrasyon tungod kani balhin nga tus mayoriya iyaha kanang pagduda. Ang uban wa para basa kay ma-hype ug unsay recommendation sa DOJ. So far, ang confirmation sa Department of Justice mao, nga ilahan ang girecommend nga tos ombudsman nga pasakaan og kasong plunder kines Jingoy tungod sa mga ebidensya nga naglambigit niya sa anomalya sa flood control. Karon, kada ra mga pangana una mao'y nahisgutan kay mao pa man kahay nasakpan.
2: wapay labot ning uban niya kay wa para sakti. Pastila no, kining ato ang politikas Pilipinas. Dipindi ra gid makasama og kinsay makapabor ani. Oh, sa pagkakaron ang administrasyon pa maoy nakapabor, busa ang ato ang mga kongresista balimbing yud kaayo. Oh. Dinha sa Senado, nagtag-obwar sila ka importante kayo nga ma sakop sila's majority aron paspas ug unsa may ilahang gustong mahitabo dinha sa Senado kay ang majority mangyunay mudaog. Oh, diri sa tua si Arsobispo sa Sugbo Alberto Uy. Nanawagan sa katawhang Pilipino nga managhiusa kita og ipatuman ang due process og ang common good para karong panahon nga ang Senado nangandam na para sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Matod pang Bishop Oy, a pastoral appeal to the Filipino people in time of national tension. So, matod ni Oy, unta ang ato ang nasod nga Pilipinas dili makatugot nga dunay gitawag og political division, fake news og disinformation nga nilumos og mayo sa mga prinsipyo sa ato ang katawhan. Karon gud og nakabantay mo og magpatintal mo og magpaganoy mo puwerteng daghanang mga trolls. Oh, daghan kay mga trolls og daghan nila binayran sa mga politiko para pag-influence, paghatag og impluensya sa mga panghuna-huna sa katawhan, paghilo sa huna-huna o huna-huna sa ato ang katawhan. Bahala na lang og ang ilahang anak, ilahang pakanon, anang ilang swildo sa pagka-trolls. Siguro kining uban, survival na lang ning ilaha. Oh. Matod pang Arsobispo sa Sugbo Alberto Uy, naunta kining mga disinformation dili mulumos sa mga prinsipyo sa ato ang katawhan. Di bata magpaganoy og mayo og unsa may mga suma pa nila mas popular nga opinion. Oh. Taliwa sa ato ang mga differences, doon ay mahinungdanon nga mga prinsipyo aron kita nga katawhan managhiusa. Matod ni Bishop Alberto Uy, una doon kita desire aron hunungo na ang corruption. Kinahanglan nga kita mo puyo dinha sa kamatuoran, transparency. Kinahanglan di ato ilimud-limud ang mga mahinungdanong butang ngadtos mga tao, accountability na atay tulubagon o responsible stewardship of public funds nga tarungon o kupot ang kwarta sa mga magbubuhis. The resources of our nation, ang mga kitawag o kabtangan sa atuang nasod, kinahanglan mo serbisyo nga tos mga tao, labi na sa mga pobre o dili ipatigbabaw ang selfish interest. Ha? Mao ni padungog-dungog ni Bishop Alberto Uy. Oh. Ikaduha, primero, sa tuya panawagan, di ta magpagamit sa corruption. Ikaduha, kami nagtuo, matod pang Bishop Uy,
5: bisan kinsang giakusahan o korupsyon o pagwaldas sa kwarta sa mga tao, kinahanglan maimbestigar gayud. Og kon mamatod ang sad-an, kinahanglan iyang atubangon ang consequences. Bisan unsa pa may gahum, kabtangan, political and blood affiliation. Oh, labi na kitang mga Pilipino nga muragitag nakapustag manok. Ha? Ang ato ang nasod nga Pilipinas murag buwangan. Oh, ngano? Tungod sa daghan nga mga pro-Duterte o mga anti-Duterte. But sumapang Bishop Oy, kinahanglan gihapon ang constitutional process o kinahanglan fair patas lang, lawful, pinasubay sa balaod, respectful, mutahod sa katungod sa akusado pagtubag sa mga aligasyon. O ato kunong tahurun, ang katungod sa akusado aron tubagon ang akusasyon di ta magpalabi pagka judgmental. Hatagan atong due process ang iakusahan. Hatagan katungod nga matubag ang mga akusasyon. Mao na gitawag og due process. To simplify god, ang kining gitawag og due process mao ni ang gitawag og the right to be heard. Duna kay katungod nga paminawon sa imuhang tubag sa giakusar nimo nga sa. Naibaw naman ta nga pinakataas rong leader sa tuang nasod maos presidente Bongbong Marcos Jr. ug ang ikaduhang nga pinakataas mao ang atoang vice president. Ang ato arong vice president mao gi kusukuso og maayo sa kontrobersiya tungod kay gi-impeach siya sa ato ang lower house. Apan di paghihapon angay mawagtangan o paglaom ang ato ang vice president tungod kay dinha sa Senado sa gikaingon kura murag tag o buwar. Iyahay lang og binitaray. Oh, dunay mga report nga dunay pagpang blackmail. Dunay pagpang-recruit gikan sa minority ngadto sa majority. Mao na kaning nahitabo ni Senador Jinggoy Estrada. Gi blackmail kaha siya. Naon sa man tabok lagi kag kalit sa majority na para baya kay kaso ha, flood control baya ning anomalya ha. Timing ba lang nga ni convene ang Senado as impeachment court. Ha? Kay kon ato ang mahinumduman, wanted na ron si Bato. Unya sumapas mga report ang International Criminal Court nagpagawas sa bugwaran aron dakpon ang laing kaalyado ni Vice President Sara Duterte, si Bunggo. Oh. Kininahitabong Jinggoy, kabahin ka ni sa taktika sa minority black. Wa ta kaibaw, wa man tay ebidensya. Pero kada nga pagduda, siguro, posibleng mahimong tinuod, posible sang mahimong sayo. Alas 10:55, mga kasama. Oy, kumusta naman niya, oy? At oy, check ko namin niya mga messages karon. Ding adlaw nga Martes, mga kasama!
6: Aluha, ang dumhan ko, ayahay na. Kalipay ko,
5: nga. Sige, kumati lang kita. Karong adlaw, ni Saka, mga kasama, ang presyo sa gasolina o krudo. Pero ayaw mo o kagula na. Kay samtang doon na pa'y kinabuhi, kinahanglan yun kitang manikay sikay! Andre Plaza Concepcion, watching from Quezon City. Si Merel Luna Batukan, good evening. Aha. Okay, thank you kayo. Randy Arciaga Santisas, Janjo sa Punta Princesa, Anchito Abakita Pon. Nelson Cabatino, may gabi from Dolho, Fatima, Rini Orone Ponsica, Hiniralao. Good evening. Josilito E. Francoiso. Aha. Okay, si Fajardo Gisa, good evening. Greet ko sa kumang silingan. Di gin matog, kundi mahuman ang inyong programa. Di sila si Danilo Dawa. Og taga Kampaso, Liluan, Cebu. Los Andales, good evening. Shout out si Ni Empinado sa Tuyokon, Aluginsan, si Rex Andales. Tristan Wayat, Bigo Lai, may gabi istanan. Sige, kumbati ka lang. Kumbati ka ng tanan. Ambi mo tanan kay ang ato ang pag-asa magtan. Doon na gimonitor mga kasama o mga adlaw nga taas kayo ang head index. Kaya mapalabi o expose sa init. Ato ang mga riders o mahimo pangita yun o kapasilungan. Kung wak mo'y pasahero, pwede, daplin siya, no? Na ay pasahero, di magina kalikayan kaya ato ang mga riders or ato ang mga delivery riders, part magina sila ang trabaho. 40 ka mga area, taas og heat index mga kasama og mga adlawa, naanas ang itawag og danger heat index level, matod pas pag-asa. Purpida raw. Kalabar bes uning grabing kainit ha sa atong kasal mag-asal sa tua din he medyo madadapa pwede lang kita mo kumpiyansa ha. Bahala na magkasamag naghanta mga problema sa tuang nasod nga Pilipinas. Kumbati lang yun. Why? Suri di Rai. Ang ato ang gobyerno mo enforce sa bag-o nga price limits para sa bugas. Uy. O ba? Okay. O sa Malaysia nga gitawag og price limits di. Ang Department of Agriculture ni anunsyo do nagisugyot nga presyo 53 pesos ang matag kilo. Uy, kataas man gihapon. Ha? Voluntary suggested retail price para sa local rice, pag-protect sa mga consumers o pag-maintain sa mga fair producer returns. Ang mandatory maximum price ceiling at tag 50 pesos ang matag kilo para sa imported 5% broken rice ni ipikto 30 kaadlaw o with field enforcement sugod sunod simana. Unya doon na tag 50 pesos nga import cap. Now, gi-monitor nis ato ang kagamhanan. Doon ay 53 ka mga domestic target or 53 pesos matag kilo sa domestic target nga nag-allow sa mga vendors pag-adjust sa presyo silang bugas dinhas merkado. So, maoni, porting taasan naman mga kasama gani girls, precious bugas nato karon. Oh, mahibuong pamuana. Nga porting taasan naman. So, sige, kita ani, manikay-sikay lang kita. Sa ako nang gingon, dili pwede, di ta manikay-sikay, uy.
2: Edelkas badlungon sa kanas jinggoy ay. Na prison nas unas kaso gihapon nga plander karon ni usab na sad delikado mabalhog na sad maona ha Andre Plaza Concepcion, good evening, watching from Quezon City. Oh. Unya kinirabang tawhana maayo kayang mangistorya din ha Senado. Headline. Oh, pareha sila ni Brother Joel Villanueva. Oh, nagbagulbol in taos Jinggoy Estrada. Unsa man kuno ni? Mao ba ni ipikto sa iyang pagtapon ngadtos majority black? Wa ta kay baog mausab na ang ato ang presidente sa Pilipinas masigur magingon wala akong kinalaman diyan. Tabag walang kinalaman. Hoy, shout out sab ni Lucy Elevera. Good evening. Oras alas 11:02 mo commercial sa Takadio to balik ta karong taon-taon ha.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Basta na ay hilanat.
18: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay Jessic. most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
19: Dapat Matic, iBiogesic.
20: Alagang Unilabian.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
22: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
24: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
26: The right hydration matters.
27: To perform.
28: To win.
26: To rise above challenges.
29: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
26: Fuel your peak.
28: With the right hydration.
26: With the right minerals.
25: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
26: Summit Natural Drinking Water.
30: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Chista dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may pud ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
4: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
5: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatan nga mo grabe ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kakusog with proper diet and exercise.
15: Unilab Quality Tiyan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
15: Unilab Quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: It's a belly friend.

0: Can't stop scratching because of dandruff?
1: Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex, our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow, fries with dip!
6: Egg sandwich and mac salad.
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
2: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
8: Oras mga kasama, alas 11:12 na. At ang check karon kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
9: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
8: Ikan sa pag-asa magtan. Ato i-check pa kasama ang kahimtang nato ron sa panahon. Atong ginugtong una ang atong komunikasyon ngadto sa pag-asa. Samtang sa buwan sa Hunyo, atong pangandaman mga kasama ang gitawag o Super El Nino. Mas mag-asa posible nga ang Super El Nino mo lahutay pa hangtod sa buwan sa Agosto. Silaro. Lima ang ato ang mga mag-uuma tungod kang ilang mga tanom di mabuhi. Kita sa mga kasamang wa ng uma mapiktuhan gihapon. Kahit dito naman tanong naman din sa atos merkado o sa sari-sari store sa mga bisik kainato nga mga panginahanglan. Ato kapinaon mga kasama ang pag-asa magtan. Pag-asa, mayong gabi. Mayong gabi, sir. Mayong gabi, pag-asa.
10: So, sir, may gabi ka nato dia, sir. Huwag sa itong suking tigo minaw. Huwag mo niya itong pinakalatest weather update para karong gabi ha. Huwag mo sunod nga adlaw. Ang ITCZ or Intertropical Convergence Zone ay kini siya ang din ang lugar nga ang init ng hangin ug ay hangin nagikan sa Mian ug habagatan kay nag-abot sa dagat bahin easterlies o init ng hangin dito sa dagat Pacific kay mo ni nakaapektar sa Southern Luzon ug diri sa tuas sa Visayas. Para po sa tong forecast weather condition din sa Visayas kay masasin natin ta ug panagsama reg umon nga to sa maragumon ng kalangitan inubanan aning patak-patak kapagudan pagpanugdog ug kilat tungod ni aning easterly. And tungod ni aning posible sa makasin natin aning flash floods or landslides labi na sa kusog ng mga pag-ulan. And alang sa itong hangin o kalagatan inhi sa kalisian, kaya makasin natin ito. Hinay nga sa kasarangan na pagkuro sa hangin, ikan sa silangan. Huwag ang atong kadagatan po kaya malinaw nga ito sa kasarangan na itong mga pagbalod. Atong dagat kay mo ni Hunas kaganihan sa City 39 sa gabi and mo taob naman pud ni unyang alas 3:16 sa kad laon atong temperatura karong adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius and sa atong karing adlaw kay mo silang ni sa ugmang alas 5:22 sa buntag and mo salop pa pud mga alas 5:39 sa gabi. Philippine Standard Time is alas 11:03 na sa kagabi and di lang takutong ikan rin sa botan niya si Pagasa Maktan kini si Patrick Sir. Ako ugmayong gabi ikan akong tanan.
8: Salamat kayo, Patrick, ha?
10: Okay, salamat kayo, Tony Win.
8: Yes, salamat kayo, Patrick.
9: TYHP, una sa lahat. Weather update.
8: Atong napaminaw magkasama si Patrick Klimako sa Pag-asa Maktan. Atong manikan magkasama ang report kikan sa patrol. Tungod kay nagkalaom na karon ang kagabion niatas Mayo 19 unya adlawng Martes hapit tapod matapos makasama ang buwan sa Mayo then musuod natas buwan sa Hunyo mauna ang natan-awan sa pag-asa nga posible maka-experience ta og Super El Nino kay perting inita yun. Mapun ang gining ato ang kalisod diri sa Pilipinas. Tensyonado pa kay ato ang politika, tensyonado ang ato ekonomiya, o niya nanungog pa gining sobrang kainit ron. Ang presyos ato ang mga palaliton, mahal daan. Nahibaw naman ta og magkuwang ganing supplies pagkaon, mamahal na ang precious pagkaon. Mahal na marudaan, posible mapunaan pag yun ang kamahal. At ang checko na ang patrol karon, he?
9: Ronda Presinto!
8: Yan na, mubalik si Radio Man Josie Post GQ Kiharo kasama GQ!
9: DYHP, Tatak, RMN, Report!
11: Lugan nga mga report na itong nakuha ang inibinis ng Los Campain na luwag ang branso ng ilang igagaw na nagtaginis sa gibong under ng operation sa mga problema sa Pinas 7 yan sa may sitio San Isidro Barangay Cripta binis ang nakbranso mo malasaya sa kira sa sayog at damihon ang nakpal na kinsa may sabik sa gibong bypass operation magkinis sa kaalias Adrian 35 anyo sa panigun o yang ikso na napasab nga si alias Marvin, o gaya mo na sa traging ng Pilosam sa iyang iksoon na si Adrian, dalagi na kapantin ilang ikagaw ng alias Ryan, o may trabaho, may tiroanyo, sublumunod niya kung saan iskuta at lugar. At mga operatiba sa Pilosam sa Pilosam sa Pilosam Operation, o mga Pilosam sa Duwag Kasimana, at ilikot na taruga, pabulig at ilikot na taruga ni Adrian, o ginilang asuta ng repostibo, ginilang sa Pilosam Operation ng resulta sa pagkasikop sa tulok sa pagsuon ng ilang ikagaw. Nagkuwag ka sa madinakpan na ang 15 gramos ng lahag na sabo na mubalo ka sa 2,000 pesos. Ingon nga tining suspika si Adrian, magkadispos gini o 15 nga ito sa 330 gramos matag simbana. On board sa patrol, labing radyuman, Joseph Walsh, ganaw DYHB, Tatak, RMN.
9: RMN, radyo mo, nationwide.
8: Oras mga kasama, alas 11:19 na. Okay, panahin ta magkasama karon sa ato ang tulumanon. Ang Philippine National Police ni Pahibaw, karon ng adlaw, nga basis na hipos nilang investigasyon, si Bato de la Rosa ni sakay ni mga kasama sa sakyanan

na Ratis Jr. nga matod pa niya, doon ay video footage nga may puti nga Toyota Fortuner nga ni exit sa Senate Complex mga alas 2:30 sa kadlawon ni adtong adlawong Huwebes, Mayo 14. Ha, giplano gini og Mayo. Oh. Sige kaingon na nako og way ni tabang ni bato maglisod to siyag iskapo. Apan kana siya koneksyon sa Senado, naasab siya koneksyon sa gawas. So iya tong nahimo. Naaron sa mga post sa social media. Ambot, iba ka nakaraan nga video. Gisungog lang to mga naglagot-lagot ni Bato. Kasi Bato, balik naman po siya ang content nga luto-luto o kaon-kaon. Iba ka ni pang divert lang sa attention sa mga law enforcers nga nagpangita na niya. Ikalim, eh, kining nahitabo ron ni Bato. Oh. Although mo insist ang kampo ni Bato nga why jurisdiction ang International Criminal Court pagpanakop niya. Kani withdraw na ang Pilipinas sa treaty under Rome statute nga mao'y nagmugna sa International Criminal Court. But ang atuang ICC ni insist man nga duna sila jurisdiction gihapon. Ha? Duna yung mga panawagan nga kining tanan nga pagpanghilabot sa ICC og pagpalusot og warrant sa atuang mga opisyal din his Pilipinas og lain mga kasamang na igo sa gahom sa ICC mao si Senador Bato de la Rosa. Oh. Ang atoang Supreme Court wa pa may ruling sa mga petition nga file gikan sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ila man gutong gi-question nga why jurisdiction ang Kongreso nga mo conduct og hearing sa kasong impeachment o uban pa. Papaman. Unya ang ato ang Senate, ang una nilang gihimo kagahapon, kagipadad-an og writ of summons si Vice President Sara Duterte aron matubag ang nagkadaiya nga mga charges under articles of impeachment. Kabahin makasama gyud sa akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte, kaya ako nung gihulga ang kinabuhi sa ato ang Pangulo nga si Bongbong Marcos Jr., kauban ang pamilya sa ato ang Pangulo. Di malang kahato expression ni Vice President Sara Duterte. Sabi na feel niya nga gilutos na gin siyag maayo. Ha? Di ba ka to, emosyonal lang sab si Vice President Sara Duterte, mao tong iyahang na buhian nga mga pulong, unya gi-grab dayon sa administrasyon ang maong pagpamahayag sa ato ang Vice President. Gi-grab dayon sa mga kongresista ang maong pamahayag o na-appel gyud sa kaso ang iyahang pagpanghulga. Suma pa sa kinabuhi sa ato ang Pangulo. Oh, kinini akaron ang ato ang nasod nga Pilipinas. Mag-eleksyon naman punta karong 2028. Pero og madayon gani ang eleksyon karong adlaw sa mga minatay, ang ato ang pagapilion karong Nobyembre 2, mga kapitan, mga konsihal o mga opisyal sa iski. Para sa ato ang mga batanon nga kansang edad mo qualify na.

as botante sa ilahang mga gustong pilion nga iski officials. Unya sa Senado, duna po'y matawag o reshuffling sa mga posisyon o sa chairmanship sa nagkadaiyang mga senador. Si Senador Robin Padilla, siya mao'y nakakuha sa puesto as chairman sa Committee on Education. Mas may unta, no? Matanawan sab ni Senador Robin Padilla, kini nagagidlay na toron nga kahimtang sa tuang edukasyon. Dinaghan kay mga out-of-school youths. Puwerteng mahala na sa tuition fee o uban pa. So, unta, matanawan kini. Kay ang ato ang krisis ron, murag gibugatan ang itagmayos, krisis na toron ay. Mahal ang krudo o gasolina, niya may lang o makaigo bakaning ato ang supply sa gasolina o krudo samtang wa pa nahuman ang tensyon sa Israel o Iran. Makita, no, kay nagpingit mong kita sa sobrang kamahal ron sa palaliton. Unya ang ato aramang sweldo parte pag yung baratuha. Nga mapangitaan og sulbad kini nagkadaiya mga problema ros naso dili gid ingon nga 100% pero at least naauntay kalambuan ba nga ma minus-minusan ang ato ang problema mga kasama. Now ato man tong na hinabi kaganiha ang pag-asa kalabos mga report. Grabiha mga kasama, picture palang daan aning ato nakita there is internet. Sus, nagliki ang mga yuta. Unsa man kunoy epekto sa habagat o sa Super El Nino there is Pilipinas. Matod pas pag-asa, kini ang kining habagat og ang El Nino magdungan-dungan ni sila karong buwan sa Hunyo ang Super El Nino og habagat. So dunay hanging habagat nga mukusukusos ato naasay Super El Nino. Unsa na man tawo nay gikan kuno ni sa Hunyo ngadto sa Agosto ang Super El Nino. Then, ang Super El Nino, porting inita. Tungod sa hanging habagat, baka experience po tagpag-uan-uan. May lang igu-iguon lang yun, no? Kay, og sobrahan ka init, reklamo mong kita, og sobrahan sa kadaghas uwan, peligro sa mga to ang kinabuhi anak. Kay, humuk, ragid kahit ang lunupanan din sa Pilipinas. Maunay angay tanaon sa ato ang mga otoridad kining nagkadaiya nga mga building og nituman ba sila sa mga specifications. Gikan sila ang building duna bay klarong lutsanan sa ilahang tubig. Wa ba sila nilapas sa saktong distansya sa pagtukod og building. Kaya basin usag ginis hinungdan kinidaghan na kairo na to nga mga establishments kay ang baha mangita ang ginakalutsan ang ang og di nakalutsot ang baha adto gila punta sa inyo ang tugkaran. Unya karon nga panahon na nga panahon nga baha-baha perting lisura gyud sus paita ha perting lisura panahon nga magbabaha kasama ni Stor. Unya dili ra ba ordinaryo ang babaha lunop gyud. So pangandam nang ginmudaan kay mao na ni ang pahibawos pag-asa magdungan-dungan ni hanging habagat og ang Super El Nino. Mubintaha hinoon kay napatay tubig nga pang bas-bas makasama sa sobrang kainit.
pero dili lang unta gid kusog kayo kay ang kining mga hanging habagat aron di ta kayo ma di madugangan kayo ang ato ang perisyo kay perisyo gid oi. Karon ganing adlaw kasama ni store mahal man ganing gasolina krudo. O unya ni agi kus uban nga mga gasolinahan, ang uban sirado na. Kulbaan ko kong gamay nga uy sirado man eh. Nagtuyok-tuyok kong pangita o gasoline station. O, gipangkor doon. Kaya wala'y supply. May gani uban nga mga dagko nga gasoline station doon na pa'y supply. Karon, bumintaha mga kasama, mahalag mahal, kung na'y supply, ang lisod o wala'y supply man. Ha? Unya, tungod ka nagnihit mga kasama ang supply sa mga power suppliers. So, maka-experience ta o mga pag-run out. Andama po na daan ang inyohang mga emergency light. Ang inyohang mga power bank. O uban pa ninyong mga gamitunon. No? Labing maayo bitaw nga. Mo hinahinay ta og adapt niini mga bag-ong teknolohiya karon para makaangkon tag supply sa kuryente, no? Dinha sa Facebook natay makit-an nga mga vlog nga bisan og way kuryente basta naa lang kay battery sakto kas mga equipments. Mura na po kag naay kuryente sa balay. Ha? Ngita lagi tag mga alternative kay kita mga Pilipino, kamao magitang manikay-sikay ba? Mga bright magitang mga Pilipino. Oh. Taliwas ato ang mga kalisdanan, manikay-sikay malanggit gihapon pa. Kumbati lang yung gihapon. Kaya mao man ato ang angay mga kasamang buhaton. Bahalas, bahalag doon ay problema, kumbati lang. Diha, ito'y usa ka babay. Report mga kasama ni kasamang Idol Tweety. Hapit naghikog kasamang Nestor. Kaya na problema sa utang. Ay lalagi mo ka problema kaya ng utang. Basta walang mo nakapirma o post-dated check. Libre na mo. Ana. Why ba presyo yun? Basta utang lang ang hisgutan. Except kung ang inyohang pagpangutang ni-issue mo og post-dated check unya sa panahon nga ni due, aw, iuntol ba, aw, igunggin mo ang nag-istafa o violation sa bouncing checks law. Alas 11.32 mga kasama, napamay report si kasamang GQ diha, kasamang Nestor. Ha? At kunong aninaon unsay mga latest o naapaman, ha? Okay.

0: niya ato amang kaeksunan di Eddie Has Barangay Tihiro. Ubay gito silang nang wagtangan in taon og parimay, no? Kabahin makasama sa tanawan sa mga bumbiro. Hinungdan ngani nakadako og maayong kayo kay do na kunoy mga agianan nga gikural. Oh, gipaimbestigar ni karon ni Mayor Nestor Archibald kung nganong dunay uban nga mga kural dihas Barangay Tihiro o dunay ubang mga daan dihas Tihiro nga gipangkural. Nga matod pang Mayor Nestor Archibald nganong gikural man eh, nga ako nahibawaan. Kini di dunay mga area din ha nga nanag-iya ang gobyerno apan gipangkural. Reklamo ang ubang mga bumbiro kay niadtong adlaw sa Bado. Naglisod silang agis uban nga mga agianan tungod lagi kay gipangkural. Diha patoy bumbiro nga natunok in taos lansang pagkapaita in taon. Ha? Ka lisod man unya dunay ubay-ubay nga pamilya ang naapektuhan. Pila ni kabuok. Niabot makasama og sobra man to sa 60 gyud ka pamilya mga kasama ang or sobra sa 60 ka pamilya ang apektado. Nya labi minus 75 ka mga parimay na ugdaw. Oh, dito sa sitio Silangan sa Barangay Tihiro. Gibanabana mga 300 sab ka mga individual ang naapektuhan. Initial nga report sa 65 to kabalay ang hingpit kinaugdaw samtang dunay na po ang partially damaged o agin hingpit bang naugdaw sa katibukan 75 tanan ka mga panimay ang nasunog. Uya di rabagid lalim ning masunugan ta kay. Malang og naapay mapunit ang lisod kasama ni Store kung abo na lang ang mapunit. Oh, bintaha. Kung dahi abo, imula ng punit-punito. Bitaw karon pas-pas po ang mga sunog, kainit mangun kayo. Oh, mauna inyo gina ipang-check ang mga wire news kurente, uga ba na ipanit, kaya usabi na sinungdan sa sunog. Kana mga upos sa sigarilyo, kinahanglan, ipuson ka ng tarong, di patakag itsa, kay og nagbaga pa nang maonga upos unya ipadpad sa hangin maadto na atop sa inyuhang silingan makamugna og sunog na. So mag-amping lang ta nga di ta maka mugna og mga disgrasya, mo cooperate lang kita kay mao man ni makasama ang angay atong buhaton para mapunis ato ang safety mga kasama. Ato malikat, kinigitawag og Duterte Coalition. Ha? So maoning grupuha, coalition ni sila. Diri sa Visayas, ilang gilusad ang mga grupo as kabahin silang pamaagi sa pagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Oh. Kabahin kini sila ang pagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Pero nahiubos ang mag-uban nga mga miyembro sa kini nagkadaiya nga mga pro Duterte groups. Labi na tong ilahang tapok-tapok ni adtong Mayo 10 gawa ni Pakita si Governor Pam Barikwatro. Unya sa post ni Governor Pam Barikwatro kay gipang bash man kuno siya, adi lang niya tubayan kuno ang iyahang mga bashers. Aguban kun nga mga miyembro sa nagkadaiyang DDS groups ang ilahag yung taas nga expectation kay panahon sa pagpangampanya niadtong tuig 2022 nga eleksyon, dakog natabang ang mga DDS niya ug iendorso pa siya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte Pero karon na matikdan makasama sa uban nga mga DDS nga muraman og gitalikod na kuno si Gobernador Pambaray 4. Sa mga tawo nga dakog natabang niya sa kampanya niadtong eleksyon 2022. Kining maong isyu wa pa magini matubag og detalye ni Gobernador Pambaray 4 nganong wa siya nakit-i sa dihang si Basti Duterte diri sa Cebu o nakikimama sa mga dumadapig sa ilahang camp. Hain ako no ang ato ang gobernur. Oh. Well, watak kahibaw unsay plano karon ni Gobernador Pambaray 4 kay kiting ato alagi mga politiko o kaonluron ganing barko, mangita maginaglain na yung kakapyutan. O gawas ana, o bag-o na sang barko, o adto mapula siya sa bag-o, kay duol-duol magkuno na kusiniro. Asam na ika kasamang listor, adto yukad pa duol-duol yukas kusiniro, aron dali na kang masukaran. Kaya magpalayo-layo sabkas ko si Nero, aw, niya taas-taas pang linya, alkansi ka, magpaduol yung kadaas ko si Nero. Para dili tama alkansi. Oh. Oh, paduol ko si Nero, para dili malkansi. Mare ato mga politiko ba, magpaduol na sila ko si Nero. Kay, mariguro man na, oh, mabit tao ni, ako giingon ninyo, kaya ito mga politiko, mga balimbing man eh. Dili, siguro tanan. Oh. Dili, siguro tanan. Ba't mao, ginay na andan. Nga kundunay bagong administrasyon, adto. Oh, okay. Lahi, maginang musanding tas administrasyon kaysa oposisyon. Oh, o manghisgot o mga projects, dili kay malangay ang pag deliver tungod kay nakasandig ikaw sa administrasyon. Pero og ikaw under kas oposisyon, medyo apektado sab ka og ang administrasyon maninuod og lutos. Ha? Kabahin ba anis pagpanglutos kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Giklaro naman, gibalik-balik na magmayo sa ato ang Malacanang. Wa lagi labot ato ang pangulo ani. Nganong inyo hamang yung pasanginlan ang ato ang mahal na pangulo? Matod pang Undersecretary Claire Castro. Nitingog ng ato ang presidente nga wala pa akong alam sa impeachment. Anong ni man kuno mo mutuo? Matod pang Vice President, Vice Undersecretary Claire Castro. Aw, di magina kalikayan nga naay pagduda. Ang angman og muritsog kalawat dayon ang mga tao og tan-aw nila nga, uy. Istorya ra man ni. Ingon way labot, labot lagi. Nanggawas na po ning istorya karon. Ha? Nanggawas na po ning istorya nga dunay pagpang-blackmail din ha sa Senado, pagpanuburno din ha sa Senado, kinapyutay diha sa Senado. Nakadungog kog balita nga si Senador Amy Marcos gihapon nagpahibaw nga dunay mga sakop sa minority ang nanawag ngadto sa majority black aron motapo nila. Unya sumapa dunay gipang pang blackmail. Murag na tinuod man tong ako ang analysis, ha? Og tinuod maning ingon ni Senador Amy nga duna kuno ipagpang blackmail nga kuyog na mo kay og di ka mo kuyog na arabay waran. O kaning nahitabo ro ni Jinggoy Estrada? O unya na apay lain din ha? di man ginila makuha, di man nila ma-recruit, ilahan nilang piangan ang majority, ha? Mauna ka na eh. Napas Joel Villanueva, napas Cheese Escudero. O kini mga nanganlan sa flood control projects, mauna igon, tulo na daan. Sa habig sa majority black, ang mapasaka ang kaso. O, nagunas Jinggoy, napas Joel, unya, di man kuno to dako, kayang nadawat laging cheese. Gamay raman kuno to. Sinsilyo, rakaes mga politiko ng million, nga, 1 million as. Sinsilyo ranay. Mauna, daghan kayo magpolitiko, no, kayo. Duol, medyo ka pirmis ko siniro. Limta naman ron ang kaso ni Saldi ko. Kaya nakafocus man gud sa ang ato ang senador ron pagpangandam sa impeachment trial. Indo trabakay sila og robe kasama ni Stor kay Purple. Ha? Indo trabagyo kayong tila. Uy, mahalon gitong tilaha pormaha ba? Basig na as lagi kontak daan nga tiluring nga mo'y mo tahi niya itong ilahang robe. Katubang ilahang tuga. Nindot itong ilahang tuga kasama ni Stor kay Purple. Colorful kay nga ito ang mga senator judges sa ilahang session. Oh. Nangandam na sila. Unya ang sahabig sa mga naas prosecution, nangandam na po. Na di as Laila de Lima, na si Chil Jukno, o naasab si Gerville Luistro, ang chairman sa House Justice Committee, nagnipakang siya hang gabil, o niingon, Sara Duterte is hereby guilty! Mura magkurte. Giunhan madaan ang ato ang mga senator judges o unsay hukom. Guilty madaan. Na probable cause raman unta mo basihan para masaka ang articles of impeachment. Human makuha ang numero nga 1/3 votes. But guilty na ano eh. Matod pang Gerville Luistro. Oras mga kasama, alas 11:47. Para na ako, no, kinahanglan tayo gamit na ron ang mga solar, ba, no? Ng mga equipments. Day, imo na tanan. Kaya nga ito ang kurente ron. As imong at... nagnihit po ang supply. Day, imo so, na tanan. Pasidaan-daan ang Visayas grid. Maka-experience ta o mga rotation runouts. May burot man ka na mura o bulkan. Day, kung imo na tanan. Hoy, si Jebrael Allen Q. Montesilio. Day, imo na tanan. Kumusta nga ito ang mga OFW? Ay, imo na tanan. O sa lagi? Ay, akong patambukon og alima. Siyempre! Happy Tuesday, mga kasama. Good evening! Matod pang Ma'am Connie Badge. Day, kung imo na tanan. O niya! Kinahanglan ko tanan. Niya. Tinklusing na sab sa ito ang mga bata, no? Kung imuha ka na. Man mo graduate karong Hunyo. Oy, congratulations ninyo ha. Kamo mga mo graduate na karong Hunyo. Oh, ang uban mo close na man gyud ang klase karong Mayo samtang sa college ba. Kadtong wa pa magkahuman, lain na puning pangandaman ni nanay ug tatay ug asa sila mangutang. Kaya mo eskwela naman po ang ilahang mga anak ig-ablis klase. Pero kanto mga nakahumana, congratulations ninyo ha. Kunya, mangita na po na sila og applyan nga trabaho. Ang atong mga ginikanan, nagtudlo na to nga dodong kay maningkamot yung kag-eskwela. Kay mas maayo man ang makahuman kag-eskwela, dili sama na mo nga ang amo ang sigihan o gunit, ang kuanag in taon, kana na ang puan siguna o daro. Oh, ikaw maningkamot kag-eskwela kay paragaan ang trabaho. Ba't karong panahon na, bisan pag mahuman kag upat katuig nga kurso, dili gyud ka na garantiya oy, nga mo asinso ng imuhang panginabuhi. Tungod kay taas man ang competition karon sa pagpanrabaho. Then, sa mga kumpanya, di man dagko kayo ang sweldo. Ang maka, ang mabuhong, kung manrabaho sa kumpanya, maura tong mga top executives. Oh, kadtong mga general managers kay gawa sa sweldo naa pa sila daghan nga mga incentives. But ug ang imuhang trabaho, rank and file employee, lisod ka oi. Ha? Maglisod jud ka. So mao na nga ang uban mo abroad jud. Kay didto sa gawa sa nasod, ilahan na tan-awan. Tua dito ang maayo nilang ugma. Bahalag maalayo sa pamilya basta naa sila'y igong kwarta nga ikapa-eskwela sa ilahang mga anak. Oo. Ingon ani kagidlay mga kasama ang atuang ekonomiya. Bisan ang mga college graduates, gagmay gihapong sweldo. Bisan o graduate pa kag-commerce, makatrabaho kag-bangko. Di pa na garantiya nga mo haruhay ng imuhang panginabuhi. So di gidalim ang atuang pagpanrabaho nga sa Pilipinas. But man lang na atong i-encourage ang atuang mga bata nga mo kugi lang og eskwela kay naglisod mangani ni mga college graduates pag angkon og stable nga trabaho, unsa namang kahaog dili taas nga grado ang nahuman. Musabot kun sila kalisod. Ha? Naglisod mangani ang mga graduado sa kolehiyo, mga profesional na. Lisod gihapon ang kahimtang silang panginabuhi. Oy. Samot na kadtong wa nakahuman og eskwela. So kamuron mga batan-on nga nakahuman og eskwela, congratulations ninyo. Kanto mga nakahuman nagkurso, mupaso na mo karong ang naandan, karong Hunyo, mauting paso no, sa mga mo graduate. Ha? So, congratulations ninyo. Kamo sa mga ginikanan, congratulations po ninyo. Kaya taliwas ninyo ang kabus, naning kamot yun mugmayo para mapahuman ninyo eskwela ang inyo ha mga anak. Believe you ko sa mga ginikanan nga bahalag po bre. Diigin mo atras ba? No? Kanay ginikanan. Why atras ay? Oh. Kaya diha to'y usa ka justice nga kuha na ilhan. Dere sa Pilipinas ba? Retired justice. Matod pa niya. Ayaw lang yun mo surrender nga mga ginikanan pagpa-eskwela sa inyo ha mga anak tungod kay kahibaw nga muhatag ang Ginoo. God will make a way and God will provide. Mo provide ang Ginoo. Basta maning kamuta unya mo sangpit lang tas Ginoo. God will provide. So ana lang. Mahimo nga magkautang-utang taron, but at least napay musalig na to nga mangutang ta. Ano kalisuno kung wa na'y musalig na to nga mangutang? mibitaw diri sa newsroom, magkinataw anay man lang nga, paita ani, wa pa man nasulbad ang ako ang utang, amahan lang na, naapay. Nisalig na to nga magpautang.
1: RMN. Oh,
0: ang pait niha, o di na ka pautangon, kay di na ka kasaligan. Oras alas 11:55 mga kasama. Oyog mga lawang, hindi pa mao ang pag-asa, di magpalabig pa init kay taas kayo ang atoang heat index. Oh, kinahanglan. O madag puyo, puyo sa landong. Bukit nga naas imong atupa. Alimuot ka kay Isbalay, di na madag electric fan, naog sa ato ilams kahoy, ha? Kay ang kainit ron, makalabad sa uh. Imo na tanan. Lumay burot man ka na mura. Watay ko nga panahon, dres sa newsroom ni Bagantang kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang Kisus Minya, og Nistro Homicilio Transmitter Oliver Atis, Alantala 2 o Kaobanan, ako si Radio Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw, ako partner sub, kasamang Jusipos GQ Kihano. Himiyaon ng Ginoo, mayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
3: Puhata na!
2: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
4: Unilab yan.
2: Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, shucks! Oh, shucks!

0: listening at agcor.ph.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat

Breast cancer. Ang delikado ug mamatay ning sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagtipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa,

Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippine Standard Time, alas sa 4:33 na. Headlines sa mga balita sa balitang nasural. Marakanya nagtuong Amerikanya nunta ang shooting incident sa Senado kung nangay na kining daanog katinawan sa presensya sa NBI sa GSAS Complex.
2: Senator Mark Villar, mo din nagkupo sa gamhanan ng Finance Committee.
1: Samtang sa mga balitang lokal, konsehiyo sa sulod sa Sugbo, mupareview sa anti-mendicancy o busking ordinance sa Dakbayan.
2: Kapitolyo, mihagis pagbalik kung mihangop sa pagbalik sa oil gas exploration sa Alegria.
1: Balita gawas sa nasod, Russia binusa na sa ilang nuclear drills.
2: Sa negosyo, 53 pesos per kilo sa lokal kabuga sumay, gitagawa sa Department of Agriculture.
3: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Binos Diaz.
2: Mabuhay Pilipinas. Tungkol
1: na mga mahinong danon, kanyang unang radyo.
2: Unang balita.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato na bang impormasyon ng inyong masayran?
2: Ang ayanin mo madungan.
1: Una sa radyo.
2: Una sa balita.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
2: Number one.
3: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo. Unang balita.
4: Gising na.
3: Bango na. Sa unang radyo. Unang balita.
1: Adlar may galang Miyerkules pizza 20 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. Sangan sa kanitabukang para sa Sero HP, aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
2: Kinahangin ni Radio Man Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radio Man, Arul Blusamante. Hantot kami gala sa Resay, Santak na Sabutag. Paghatod ka rin sa mga lampas, nagkisikisipang ang mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya, Nagbindraw. Lainapod ka na may gana sa itong papanagawaan ng adlaw ka na may gana ng Miyerkules. Thanks God, it's Wednesday. Kumusta mga ikalain yung kamuntagon? Watamang dungog may galag sa bando, Lunes o Martes. Kumikan sa itong biyahe may galag ng Tos Negros Oriental. Atong itambungan may gala ang kasal. Sa itong kauban, mahal nga kauban na rin may gana sa Riva HPR Mensibunga si kasamang Binji Ulpus Tanghian. Yan lang yun. Nagpakotay na yun siya may gana. Nagpaggapos na sa talikala sa kaminyon. Misod na yun siya may gana sa prisuhan sa kaminyon.
2: Kapanjilain, anak.
1: Ang saman, termino.
2: Risulod sa salag
1: sa kaminyoon. Risulod, may galang wa.
2: Termino pwede gamito, no?
1: Risulod ng, risulod nga wa ng yung kagawasan.
2: Dapat yung sama, ginapos sa tanlag. Kaya mga termino
1: kaya mga termino
2: nga magamit ang laging mahinong dano na ito kasamang Arnold.
1: Malipayon si Benji.
2: Malipayon si Benji. Hindi ko pa sa itulog-tulog.
1: Uban sa ihang kapikas nga si Chalamet. Congratulations ninyo. Atay mga video, mga kuan ha, mga video na atay mga pictures sa mga kaganapan dito sa Hilaitan. Hilaitan itong simbahan, di ba? Katong si Immaculada Concepcion.
2: Hilaitan. Kaya ilang kasamang Benji, maoman itong Barangay Trinidad.
1: Barangay Trinidad. Usa sa mga bukirang barangay sa syudad sa Gihulngan San Nicolas Oriental. O niya, among yung gato dito ang dapit, no? Sakay tamay ka ng habal-habal, motorsiklo. Paingon nga tamay ka lang sa Pinoy Anan, Haring Pinoy Anan. Ni kasama ang Benji Tanghian. O atong nasinati dito may gala ang grabe nga paghihangop tagmaayo dito sa mga residente. Ay, grabe ha. Kwa sila yung nailahan dito nga na yung station kasamang King DYH Peragyan. Ang mga tao dito may gala, wala yung nailahan nga radio station. DYH Pira. O ato pasalamatan o itong i-greet ang mama ni o papa ni kasamang nga Benji Tanghian. O sa iyahang mga pariente dito sa, o sa itong nga sitio dito? Dito sa Barangay Trinidad. Giholngan City. O niya, nagyan pa nato to dito nga mga barangay dito, mga igalang, tuwa po dito ang atong nga mga kaigsunan nga nagpaabot nato sa dihang nasayod nga maanto ta dito sa Negros Oriental. Grabe ha. Ang ilang ipangita dito ang chorizo, ang bugas. Waman ka na, mga igalang, atong, atong research team. So, congratulations ni kasama ang Benji Tanghian. At itong mga greetings ito may galang mga suki ng mga Team Paminaw, mga Ferilino o Ferolino family. Tuating ito sa kaya ni kasama ang Attorney Rufil na bilin may gala ang mga listahan sa itong ipang-greet. Masig si kasama ang Ruel Quirante maka-chat siya sa mga pangalan sa atong mga kaigsunan dito sa Negros Oriental, labi na sa Giholngan, dito sa Hilaitan, dito sa ilahang lugar yun, no? sa itong lugar dito, libot man kung ilang lugar dito sa Giholngan, kasamang ken, katong mga Ferolino.
2: Katong, una na itong giato mo ito, ang Tagaytay.
1: Ah, Tagaytay.
2: Ang ikaduha. Ah. Kalabak-labakan.
1: Kalabak-labakan. Ferolino family gihapon.
2: Filipino naman. Ferolino og Anduran family.
1: Ferolino og Anduran family.
2: Kutog lang sa atong mahinom duman sa Mang Arnold. Sige. Sila si Ma'am Nanette, si Ma'am Ann-Ann, niya ang Tio Feli. Nalimot lang kung singa ni Nanay po. Uy, o ni Tio Feli, Tio ni...
1: Kurason ba to si Ma'am Kuan? Di ba to si Kurason?
2: Maulagin
1: lang sa
2: katingan. Sila to na to i-review karong taon-taon.
1: Sige daw.
2: Si Minjito, si ni Ma'am Nieves.
1: Ma'am Nieves. Ma'am Nieves ba o si Sir Nieves?
2: Sir Nieves de ay.
1: Katong grabe nga maka-entertain na ito kasamangkin nga. Lipay kami nga naamin
2: dito. Lipay kayo sa siya. Sir. Kusog kayo siyang sayaw po.
1: Sir, grabe naman yung pagtagad na mo, sir. Ay, muna ikog naman kayo. Ay, kayo.
2: Nyalain na ba sila kasamang Arnold? Oh. Kanang, sila mo'y magpasalamat.
1: Wow, sila magpasalamat. Sabi na nabali man niya.
2: Salamat.
1: Nabali man yung style na dapat kami ang magpasalamat. Grabe inyohang pagtagad rin na mo. Kamu na may nung nagpasalamat. Kinaabot mo rin to.
2: Nilabitang ka ng mainiton kaya nga pagdawat na to ka sa Mang Arnold.
1: Tinood na.
2: Makalapad sa kasing-kasing. Maikog lagi ta kay inigaw. Kung ano to, baka nabitang magawas na to sa pultahan, sila may pasalamat.
1: Sila may magpasalamat na to, hinoon.
2: Lipay, yung kaimi. Nalipay po sila, pero labaw na dyan ta, nalipay.
1: Okay, busog man kayo ta kasamang kayo. Sa mo, tanga itong kalipay.
2: Nalipay kayo ta niya, bugasad kaya tunti.
1: Grabe ang ilahang pagtagad rin nato. Oy, grabe ha. Oy, di na masood ko sa akong... Di na gud masood. Di na gud masirado akong kwan. Akong zipper.
2: Yung personin?
1: Oh.
2: Oh. Oy, andiri po diri sa katong nga rin natas ubos sa Giholngan. Kapitan na pin sa dagat sa ilang igsoon po ni kasamang Roel, no? Si Sir Rosel Quirante. Niya, nalimot sad ko si ang kapika sa to review kasamang R para makompleto gin nato.
1: Dito, no?
2: Okay, kung sila makikanitaon dito, kuan. Lumayagan dito.
1: Asus, lumayagan dito. Nakikisend ni mo, Nems, nga, kuan, ka nga picture ka tumit sa likod-likod. Nga, nasyak kay ko sa kuan ka sa bangkin, sa likod-likod dito. Lahi di ang likod-likod dito. Lahi sa, ang uman nga mga lugar sa Pilipinas, nga muhimo og likod-likod sa kasal ka sa bangkin, managlahi di ang pamaagi, no? Dahil uman nga, atong ako nga, ako agaw dito sa Kunsihal Melbourne Bustamante. Nga siya nga, lahat po itong likod-likod sa kong parinti gaw. Mm. Sabi, likod-likod sa imo parinti gaw. Kasi nga, dito sa among likod-likod sa kanang kasal sa kong parinti, magkuan ito, magsabong, magtigbakay, maghantak.
2: Murang piyesta ka sa Mang Arnold.
1: nagpista.
2: Ako na sa kuya tambungan nga likod-likod ah. Sa usa ka isla dinhi sa Sugbo kasama ang Arnold. Dili na gihapon no, ah. A day before or karang eve bitaw sa wedding.
1: Oh.
2: Pero dili pare atong ilaha nga porting bugahan.
1: Murag nagpista eh.
2: Sa kabarangay.
1: Oh.
2: Ang ako nakuha na to nga likod-likod. Ano to? Both ang side sa pair ako an sa couple, ah. Ang asawa pangasawa uno nagapamanhunon.
1: Ah.
2: Mag-abot
1: manihapon. Manihapon magdungan panihapon.
2: Kauban ang kanang mga close lang nga relatives. Ah. Ina,
1: usa ka barangay. Uy, ang di ay, nahibawaan na to kasamang Ken nga Mare. Mare, magkamare naman taron. Kay. Kasama yung duhan ng loho dito.
2: Nahibawaan, mare,
1: kumpare. Nahibawaan na to nga ang kasagaran sa mga tao dito muadto sa likod-likod ra. Inig kasal na, ihatag na nga to sa mga bisita kasamang Ken.
2: Oh, og sa katong uban nga mga member sa family.
1: Oh, member sa pamilya.
2: Dabit na to'y kuana, to'y konsihal, masiguro to ni Ana, nadungga na ko nga ningon siya, kaning ginaghanun na sa mga tao,
1: ah.
2: Ang mutambong ani sa kasal og ma, 1/8 na lang.
1: Tinood.
2: Oh, oh. Tunga na lang sa 1/4.
1: Oh, tunga na lang sa 1/4. Gamay na lang. Sakto sad, kay pag-abot na ko rito sa, one, sa simbahan, di. Mm. Na lang ito'y, morag ang labing daghan nga ni Adto sa reception, ang katuna lang gikan sa simbahan kasamang Ken.
2: Mm.
1: So,
2: pero daghan gihapon.
1: Daghan gihapon.
2: Oh, imagine na ragod, 1/8 ra ko no to. Oh. Ito pa ang tulo ka 1/4 ug usa ka 1/8.
1: Oh.
2: Wala pagali din ha, no?
1: Wa pa.
2: Imagine na og mauna ka to na lambong dito sa likod-likod pag kanagan na.
1: Di awa nang kadaghan na. Kadaghan na. Oh, kadaghan na mga karne gipang
2: gutad-gutad.
1: Gutad-gutad oh. Kana 600 kilos kuno na. 600 kilos.
2: Ibutanta lang o tag 100 kapin di ay, no? 100 kapin kilos ang sa kababoy.
1: Grabiha.
2: Karang ipagtagod lang na.
1: Karang
2: sa
1: dati
2: na nakasama nga rawat ni mo tumakwa ay katunduha ka
1: tulo.
2: Tuhog.
1: Tulo.
2: Ah, tulo. Tulo.
1: Tulo itong ipagtuhog.
2: Uy, rotorot ang pagkaon.
1: Uy, rotorot ang pagkaon. Ay, grabiha. Apa na, di ka na nga picture. Dili pa na mao. Kana nakita ninyo may gala sa ato ang live karong buntaga. Kana nga hulag pwede pa na maupitin. Naghanda pa na sa kanang atubangan gyud sa resort. Kanang sa hawanan nila ba. Kanang disco man si kasamang Benji. Kana di ay. Ang tapok na niya pwede naghanda. Kana sayo na siya. Uy, nato ka naman HP. Nato ka naman HP. Nagtuos na nasa gulya. Niya kay sikat man kay sa kasamang attorney Rofil dito. Napuno og picture-picture si kasamang Atty. Rofil dito kasamang Ken.
2: Napa siya ito'y part kasamang Arnold ka na himuot ka nga malipay bitaw ka. Kaling ito na ngaon na ta. Nasitag pa ngaon sila sa diris na please kilid. Ipamigtos.
1: Mabitaw nga.
2: Mawaw ta mo hungit.
1: Mabitaw nga. Gamay na kayo kong hungit dito kasamang kisos ninyo. Kay kung imong dakuon, gutom na ba kay ko? Kung ang imong dakuon imong hungit, san?
2: Makuha ka sa video.
1: Makunchus man ka. Makunchus man ka. Maikot mo tao. Maikot mo kaya ng picture-picture, ng video.
2: Kuha kaya itong hinungita lang.
1: Modern yung taga, di ba, HP? Kasi nakuha ba ng hungit? Ay,
2: nagkakuan ka. Inolipay ka itang naka-experience sa ginadto.
1: Tinoon na.
2: Nga pagitabo sa kinaboy sa Arnold.
1: Nagmuntag.
2: Tanawa na guna mo mga hawak ni Mar, oh.
1: Oh.
2: Kita ka sa mga hawak.
1: Or, kita ko, eh. Ano, di, gawas mo mo sa kuan sa kanang kwarto dito ba?
2: Oh.
1: Kulo, Mar. Mars. Murag pareha-pareha na sa kong hawak ni mo. Murag nitubo ko og 5 kilos. Tingnan lang yung biyahing atin.
2: Sa pilakadla din mo dito pag-star. Mga tulo o pat.
1: Lima.
2: Mga tulo na lang.
1: No.
2: Ah, upat, no?
1: Lima ka kana. Kana picture. Kana picture, ha?
2: Oh.
1: Kana ba?
2: Alagi, oh.
1: Wa ko mo smile anak kay puno kay ko mama. Tarawa imo hak porma diha na pita. Wa jud ka mo smile.
2: Oh.
1: Kay naka um na ko anag humba. Grabiha na nga picture. Tarawa ko na nga picture ninyo. O si kasamang kin nangnganga. Ako
2: kay usa diha nga wa ko magnganga pero burot kay akong
1: ami. Kisa may nag-picture na.
2: Kisa may nag-picture
1: na. Kisa may nag-hungit na. Ay, picture. Okay pa si kasamang Jane. Wa pa balik kahungit. Wa pa balik kahungit si kasamang Jane.
2: Kaya naman magkatawa niya. Wala na ingon nga. Wa malipay.
1: Wa malipay.
2: Naanay gil.
1: Gi-om-om.
2: Taguan sa ilang aping.
1: Doon na gi-ogom.
2: Taguan sa aping.
1: Ilaw
2: silang aping. Naanay gitaguan.
1: Kaya na. Sortihan taga. Sige, gi-ogom na kuha na.
2: Hmm.
1: Humba.
2: Ako kuan kanang kaldereta nga poor kaldereta.
1: Si amo na si awa si niya
2: kuan. Tarawa si Louie. Tarawa si Louie ang expression niya naras iyang mata. Wala sa iyang lip. Ay ang gugulan sa
1: na problema sa chow salo kung pagtulon ni Diretso. Kurbida. Katong ala ka mga igala ko permiso datoy inato mat aguy ginoo ko mag magnagko kitag samot.
2: Dili ginoo ko mo sakit atong tanggogo. Sakit atong tanggogo ani kay sa Arno. Dugay ni. Dugay yon ta panim bisyo ha. Sakit atong tanggogo ani.
1: Sakit atong tanggogo unya magsaka atong mga blood pressure. Lami unta tong lakawa ka sa mangkem kay mo kitag. Nay. Ay, ari mo dere. Amin na po kung ba. Kaya bitaw, bisita-bisita lang bitaw.
2: Oo, oh, matanaw lang.
1: Ah, tanaw lang. Tanaw sa attorney. Kaya nasa attorney Rufil. Mm. Abo dito, nag-hookad man.
2: Ay, hinukad. No? Inig-text pa lang. Inig-text pa lang ka sa mga Arnold. Murag ba konsensya na kaugdi mo hapiton? Oh. Kaya mo man nga.
1: Nagbiko ra ba mi dere?
2: Ari na dere kay nag-hookad na.
1: Nagbiko ra mi. Sa ato pa lang pagpanong nito ka sa mangkin. Kaya mo kani ilog-ilogan yung tani. Kaya na ilog ka naman tadaan. Ari mo dari, ari mo katog dari ha. Ayaw mo dito, kaya may tubig. Ayaw mo dito, ari mo dari, kaya na ay tubig, naghanggay dari. Ayaw mo dito, kaya may tubig. Ang isoon po rin ko, ayaw, kasi na ikong may tubig. Buswak mga ng tubig dari. Ari lang mo dari, ari lang mo. Nag-ilog in town, asa matong. Sakto ganito, ingon nila nga. Kanang dito sa probinsya, Ilog-Ilogan ganito. Kamuan to ka. Sa amo saan sa probinsya sa Mindanao? Inana man saan? Pero kanang likod-likod, marag nakuan ko sa mangkin na na-amaze o nakuan ko ba, na-shock.
2: Na-shock
1: ko sa...
2: kakadako sa handa.
1: Kaya dito sa among likod-likod, dito, sa mga, dinuguan naman ang kuan, kanang bas, oy. Kaya maglinotoay pa man na.
2: Maglinotoay.
1: Maglinotoay pa man na. Bas
2: mo,
1: oil.
2: Alam mo, naging lahig yun itong natambungan nga likod-likod, no? So, ginay, sakto po yun nga na, ka-experience saktosan. Naging adto. Kaya ron, adto na sa taglain ko, an, makakwanto.
1: Makakumpir na punta. Inalis at sa lapikas.
2: Inalis ay yung likod-likod sa daring kapita. Nanatay kasulti ko nun sa nang likod-likod.
1: Pero sa pa, ato sa
2: ikwan. Likod-likod ka sa bang Arnold.
1: Abinin mo?
2: Nag-inatubangan.
1: Abinin mo, baby. Abinin mo ka ng likod-likod ka ng tinalik na nai ang umaabot nga magdiayon. Di man, di ay. Magkinananay mo, di ay.
2: Kinananay, di ko nun, niya murabag ka ng, wala may taingon nga, likod ba na, bispiras ba? Bispiras. Usan lang kadlaw, maunag yun. So sa panid pa ko nun nakasamang Arnold, nagtalikod, nagtalikod ang mga panid, o niya inig, usan mo ka, liwag ana, to ana, naginatubangay na.
1: Naginatubangay na. Hala, ato sa check si kasamang Jesse sa Mampong Bay kay... i-check na ito, Megala, ang presyo sa mga naman ng palaliton. Diya sa Carbon Public Market, tinig wala sa karon sa Kabuntago na mga kasama. Kay, atong sayron kung ano na may pagsaka, Megala, sa presyo sa mga naman ng palaliton. Hinoon, dali na kayo, Megala, mahal. Oh, mahal nga po ng krudo, ha? Pero arang-arang na lang ba? Kung i-compare ni mo, Megala, na itong 150 ang kilo. Oh, I mean, ang litro. Pentig yung problemahan na ito. At sa check, may gala sa kasamang Jesse sa Mampong sa iyang market report kaning oras sa karon sa Kabuntagon.
3: DYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
4: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usab sa itong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Ari Benchibo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa itong mga tindira o tindiro o mangumpray diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing mga isda rin ang atong yatag sa itong mga suking tigpaminaw. Katambak, 250 ang kilo. Pampano, 450 ang kilo. Bulinaw, 180 ang kilo. Bulupapa, 400 ang kilo. Malasugi, 400 ang kilo. White marlin, 350 ang kilo. Tangigi, 500 ang kilo. Anduaw, 150 ang kilo. Tamarong, 200 ang kilo. Ulingan, 200 kilo. Udburon, 200 kilo. Sapsap, 220 kilo. Pasayan, 350 kilo. Lambay, 450 kilo. Nutos, 500 kilo. Mamsa, 270 kilo. Rumpi, 260 kilo. Ubod, 250 kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GCC Mampong DYHP, Tatak, Arirem.
5: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit, mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Kaya salamat ka sa mga Jesse sa Mampong! Mia sa ubod, 200 kwintar ang kilo dahil sa ubod, oh. Mia ang ubod, paano na eh? Kanahang bitawang labugun? So, gataan? Purot bahaw ni mana. Wala akong gipangita dito sa Negros on ta, wamay kuha. Ang giandam dito sa manghod ni Ruel Carante, kasama ang Ruel Carante. Dalopapa. Skang lami ah. Yung pa ni Louis. Nul, katong kuha nul. Nagipalit si Kwan. Nakuha dito nga dalopapa. Kanadakong nukos ba? Agi, kwan, giluto dahil paskang lami ang pagkaluto. At oras may galala sa 4.55 na. At wala pasama, pasalamatan ha, katong-atong mga kaigsunan nito sa Negros Oriental nga niatiman nato. Labi na sa mga Ferolino family nga grabing nga pagatiman na. Why, wag yun, kanang why tihik-tihik nga pagatiman na. Sa team sa DYHP sa pagpanguno ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo kung sila Ma'am Bibi Abilionosa ay hanggang mga igagaw dito igagaw nila ni kasamang Ruel Carante sila Nilo Jan pero lino mga punto sila kasamang Ken no? Napatoy manghod ni kasamang Ruel si

0: Rosel, si Rosel. Rosel Quirante. Ang manghod ni kasama ang Rosel Quirante, si Rosel. Nagdagan dito ang isda nga peting ko ano eh. Kanabit taong lampas kayo bago pang kuha ikasel. Kanang mananagat. No. Gituwa din na mo, aperting nga tam isa sa sabaw. Si Minhito, si Love Win, si Boss Isacarias. Ang uyuan ni kasama ang Ruel Quirante. Isacarias sa Ferulino. Dito ni Megala sa Tagaytay. Kapo itong lugar nito. Kung nga, kung nakay kwarta din kasama ang Ruel, pwede na himuon ni Mudring Kwan, kanang resort. Oh. Butangan ni Mudiha o kanang mga catnits sa ibabaw. Kung nga nanakay mga dagko ng mga balay din. Oh. Duha ka buk, tag 1.5 million ang kanabalay. Si Ruel Quirante, may pinakana kong amot. At sa check, may kanas kasama ang Jane Galliardo. Gikan sa kamas, kasama ang Jane. Good morning, Jane.
1: Good morning, kasama Arnold o kasama Ken. Nabalik na gaya kasama Arnold.
0: Ah, balik na gaya.
1: Welcome back to us, good noon, kasama Arnold. Grabe ang experience. And of course, congratulations, good day. Sa ito ang kasama niya, Sir Benji, kasama ang Arnold. Sa officially married na gaya kasama Arnold. Kaya ang pinalangga na si Ma'am Sheila. So, karang kayo sa mga Arnold, nabalik naman ka, balik na po sa pagkudod sa itong pangadlaw adlaw ka sa mga Arnold, maaari ka karong din yun sa Maya Iscario Street. So, kung nakita sa ito ang video, karong mga oras ka sa mga Arnold, na jubusi na yun ang ato ang kadalanan. Magdaghan tayo, nakita aro na mga nagbiyahin na sa ito ang mga kasama o mga idol. Kaya tumod, murag, ating trabaho, nagpundig ko sa mga Arnold. Ako pagto maghapon ka sa mga Arnold, kaya Domingo, kaya uli na ito ka sa mga Arnold. Kaya Minyaw, pila ko Minyaw, maghapon, narapit, managahapon ka sa mga Arnold.
0: Mauna,
1: kaya,
0: dito,
1: Iga dito pa man dai ta mo ato bang uga mga pila ka adlaw kada mga ano before ang Domingo. So karon adlaw mo ko lang si balik na ta sa ako ang juicy kay sa mga ano balik na pud ta uga pani kay si Chaya mo roving pud ta sa ato ang mga palibot sa pagkaron noon karong mga oras sa kasama mga ano daghan na pud ta nakita no nga mga kaigtuunan nato nga mga nagbiyahe ilagi na gyud ang ato ang mga kasama nga mga drivers sa gikan sa kaninga jeepney sa to ang mga habal-habal drivers sa mga road ngon man sa mga private na sabyanan so ubay-ubay na tag mga nakita sa pagbaron ato ang nakita ko sa to ang kalangitan ka sa mga road naghamugaway ra gyud ayon na
0: pero kadin na madag umunto ka kadin na oh kay nang mga alas sa 4
1: basig nahilis na siguro. Nahilis na siguro po. Pero na yung mga portion siguro ani ka sa mga Arnold na dunay pagpanag o maunang ginigil magkumpiyansa. Kung dunay importante nga lakaw gidron, magdala lang din ta o panagang galing uwan ka sa mga Arnold o baka ha mo. Sobra po siya init at pinatay panagang sa ato ang ulong. Importante sa ulo niya. Stay hydrated gapon ka sa mga Arnold no? Kaya grabe gapon na kung tinginit, grabe kaya po ang tinginit na ato ang masinasi. Karungan lawa pa sa mga Arnold, ato po na matuyo po ang dakbayan sa Sumbu aron po nga matanaw na ito. Ang seta sa ato ang mga politikos baka aron o sa ato masugatan. O puli, no, nga wala tayo masugatan po ng mga disgrasya sa kadalanan ka sa mga Arnold. Maunang termin na ito. Pahimang mo sa ato ang mga kasama nga naminaw nato karon nga permi gid ta nga mag-amping nga sa ato ang pagbiyahe kaya maabot ra gid ta karong adlaw ka sa mga Arnold. Tumuhatag yung kontano ka sa mga Arnold mo na no nga ato i-congratulate balik ang ato ang kasama gid ka sa mga Arnold. Mapasalamatan po gid ta sa mga tawo nga pagya abi na sa mga Arnold. So, sa best book of the style, kung hindi ka ito malimpan, ang ato ang kaagi, ang ato ang experience na rasinaki po dito sa lugar ni kasamang Benchik, kasamang Arnold, labi na gid sa mga tao, gawa sa family ni kasamang Benchik, labi na gid sa mga tao na nijawat mato nga way pagdiwa-diwa. May pasulod o nagayon sa mga balay na sa mga Arnold na way pagdiwa-diwa. So, dagan kaayong salamat sa matag sa gugang pagdagad sa nahitabo po sa ato ang palibot sa mga Arnold, labi na kung matuyok po na ito din sa ato ang lugar. Nagigay okay. Lang din ka sa mga Arnold sa may Iscariu Street, Barangay Capital Site. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, DYH.
0: Dan salamat kasama nga Jane Galliardo nga taga Kalatraba sa niya kasama nga Jane taga Negros Occidental lang ni Iyaha. Puro rin mga taga Negros din sunod ang niminyo si kasama ang Jane Manto na pod minid to. Kini kay kabayinan namin nanami sa side sa bayinan. Huma naman si Nimuel. Pero wala may kanto. Ganyan kang Jane, murag atoon ganyan na mo. E na, nasawayan naman. Nasawayan naman kay Minzy. Okay, si Mike Buntag sa mga nagtanaw sa 2 FP9. Kanabuntag, Mike Buntag ni Rinaldo Canada. Na nagtanaw ka ron sa Leyte, si Lina Bruce. Mike Buntag sa Lower Tabucanal, Pardo. Silila ni Tuazon, ganaminaw ka may gala sa Kambinukot. At pa niya, musta mo, nauli na diay mo, musta ninyo mga dungog, na madungog na nadyod mo na mo, mingaw namin ninyo. Oh, si Panfila Generali, Villamia Tapian. Masatol ko sa umbana, mga anak, kung mga apo, mga Tapian sa Villamia's family. Nagtanaw, nagtanaw live. Huwag naminaw sa radyo, matang adlaw, gikan sa Tinubdan, San Fernando. Maayong pagbalik sa inyong adlaw-adlaw nga tulumanon. Oh. Si Mitchie Rimosora, good morning. Always silang naminaw, huwag naminaw, nagtanaw sa FB Live sa Minglanilla. Si Alicia Tubli, good morning. Si Panfira Generali Villamia Tapian. Oh. Enjoy kayo sa umbiyahe. Si Jay Binoli Rao, good morning. Mugrit ko sa akong pinangga kaayo nga girikanan nga sila si Mama Manarsing og Papa Puping ang nagrit kay kani Joy sa San Agustin Alcoy. Darrell Basalo, uy, welcome back kasamang Arnold kasamang Ken. Nakakaunday mo ga hayupan dito sa Negros. Oh, kaon yun. Si si Phil Bayanog. Shoutout ko sa Bayanog family nga always jug ganaminaw sa inyong programa. Gikan diri sa Gunting Barili. Si Biling Kahis, nagbuntag kasamang Arnold, kasamang Ken, diri sa Trinidad Bohol. Duha ka istasyon ang nailhan, istasyon sa DYHP o istasyon sa pulis. Nili Katapang Diaz, good morning. Nagtanaw, namati ko na always sa radyo, si Ruth Dean Diaz Dilima. Susi Dexel Dilima. Okay, sa tanang nga namati sa Banika. George Partosa Ganok, Mangbutang. Si Judith Tira Hilodo. Kanaminaw karagurasa sa Campo Guadalupe Carcar sa may Arvin. Oy! Mangbutang, di kami kagahapon ha. Kang Arnel ha. Panunod, ayahang kwan, ayahang tindahan nito. Dito mi kagahapon, Mangbutang ni Judith Hilodo. Dito sa Campo Guadalupe Carcar sa may Arvin Chicharon. Wala itong ihapit dito kagahapon ko sa Mangken. Ang Arvin Chicharon. Diha sa Karkar. Oy, standby sa mga balita. May gala. Kuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum at oras. Alas 5:05 na.
2: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, akong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimur lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
5: The Original Koy Herbal Capsule!
7: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
8: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
7: Ay, malabo.
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
7: Para malinaw.
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon hingsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
15: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga magmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
17: Pwede lang. Makakas. Bila mo ito.
16: So anak ko. Nobinta na ko.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Biojessic. Basta lagnat, i-Biojessic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biojessic.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
20: Bugas-bugas, ug katul-katul,
21: i-DTX 500 na.
20: DTX 500,
21: aduna kini antimicrobial properties
20: nga makatabang sa pagkuha
21: ug pag-ayo sa bugas-bugas
20: ug katul-katul.
21: DTX 500,
20: mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
21: DTX 500.
22: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
21: DTX 500!
20: Pumali sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
23: Said. Health Report.
24: Health Report.
25: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitag os kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
23: Said Health Testimonies.
24: Health Testimonies.
23: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
26: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
23: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
4: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
27: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
2: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
6: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
7: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
8: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
7: Super Fiber.
8: Mabakal sa mga butika.
28: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
29: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
30: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
31: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
33: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
34: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
35: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaiturgao del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Hulita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
9: Ako si Liling Sarvida.
8: Taga-asa day ka ma'am o pilay mong edad?
9: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
8: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
9: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
8: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
9: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
8: Nga, gidakop si diabetes.
9: Oo, nga, diabetes.
8: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
9: Oo, diabetes ad.
8: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
9: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
8: Nga.
9: Nag-inom po og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetes o sa akong high blood.
8: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
9: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
8: Nga, unsa ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
9: Tulo ka buok.
8: Tulo sa usa ka adlaw.
9: Oh, buntag unto og hapon.
8: So nindot na kayo imong paminaw ron.
9: Oh, lami na, para buyag, baskog na ko lawas.
8: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay ginamaintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
9: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
8: Oh, mayo. Kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
9: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pilay mong edad?
10: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
8: Unsa day mong sakit day sa una?
10: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungod na niya akong sakit.
8: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3, o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
10: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, makalakat na ko.
8: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3, o asa day ni mo, sir, na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
10: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pag hibaw na ko nga mayo na ang guhan, ako din gipalit dito sa butika, mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
8: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
10: Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo ay nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
7: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Oras sa mga kasama, alas 5:18 na.
7: YHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Nagtuo ang gamanakanyang unta ang shooting incident sa niaging semana kung ang liderato sa Senado na ngayon ang daanog kakatinawan kunon sa katuyuan sa mga hinti sa National Bureau of Investigation sa pag-adto nila sa GSIS Complex. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Gitawag lang sa NBI si Director Melvin Matibang kung man nadungog na ang mga buto-buto sa armas sa Senate premises. Dugang ni Castro sa dihang si Senate President Sergeant at Arms Mau Aplaska na mahayag nga aduna na sila ay nakita nga mga presensya sa NBI na nagdaang armas ang ayunta nga mananawag na siya ni Matibang aron mangayog katinawan. Una nini ang Malacanang na mahayag nga si Aplaska may unang nga nipasalba o nag-warning shot ngadto sa mga sakop sa NBI na itong Mayo 13 alas 3 or alas 7 sa gabi.
11: Ang balita, ginusod na sa National Bureau of Investigation kada NBI ang findings sa investigasyon ni ini labot sa nitabo nga shooting incident sa Senado niya tumiagi nga semana. Ang Department of Justice ug Office of the Ombudsman naghulmang usa ka panel gamay mo imbestigar sa maong insidente. Mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nadusod na nila ang ilang findings sa pandura gihapon kini kahigayunan nga makaduso og dugang pag mga findings kun kinahanglanon. Nagdumili hinon si Matibag paghatag og mga detalye sa findings sa ilang investigasyon labot sa maong nga hitabo. Gikumpirma niini nga ang Criminal Investigation and Detection Group na National Capital Region miduaw sa ilang buhatan sa Pasay City kabahin gihapon sa nagpadayon nga investigasyon.
3: Ano sila may mohatag sa resulta sa investigasyon nga sila may kalambigit.
11: Sila may subject sa investigation.
3: Dapat sila ang kwan. Sinili sila may muhimo sa investigation evaluation. Internal, dapat ang laing internal, agency.
11: Internal siguro ni
3: Kasama Arnold.
11: Pero may ang official

0: yaman ng mga tao.
1: Yaman tao. So, arita sa kwan, neutral. Arita sa Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG. Nahuwato na to ni ang resulta niya sa CIDG. Samtang sa bigas bahin, ikumpirmar sa Philippine National Police kasi Senator Ronald Bato de la Rosa nakita ang adlibiya sa Senate Building. Pipila ka oras waman sa nitabong shooting incident. Nisakay si de la Rosa sa sakinan nga nakarehistro sa pangalan ni Senator Ruben Padilla. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Limutiag nini dungan sa pagpakita video footage sa usa ka puti nga Toyota Fortuner ganigawa sa Senate Complex mga alas 2.30 sa kadlaon netong Mayo 14. Ang PNP wala pahinood na mapagawas o kopya sa timog ka video na nagpakita sa pagbiya ni De La Rosa gikan sa Senado.
0: Samtang sa lugar pambalita, gipili sa Senado si Senator Mark Villar nga by chairperson sa gabhanan nga Senate Committee on Finance sa hulit ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Acting Majority Leader Senator Joel Villanueva may move alas pagpili kang Villar nga may chairman sa mga committee ba din mo agi ang isugyot nga General Appropriations Bill o ang National Budget nga isugyot matag tuig. Why ni supak sa plenary sa motion ni Villanueva o paspas sa pagkapili ni Villar nga may muhupot sa maong committee ba ang Senado kaniyatong Lunes si Pilig bag-o nga chairperson sa permanenteng mga komitiba human sa kausaban sa liderato sa Senado.
1: Alas 5.22 na. Dalawa sa mga hungingong na doon ay posibleng laing kausaban sa liderato sa Senado. Gihunagmay ni Senador Rodante Marcoleta, kamas ngilan pa kaysa ni Judas. Sibisan kinsa nga kauban nila sa mayoriya, namubalhin nga to sa minority block. Mato ni Marcoleta, susama ang ilang sentimento ni Senador Camille Villar. Nasa kapusab sa mayoriya, kuman sila mitambong sa caucus neto nga gabi. Nga nahitabo ang shooting incident sa Senado. Anang ni Marcoleta, mas dautan pa kaysa ni Judas. Si Kinsaman, nga muhudas kanila. Sa wala pa nahitabo ang shooting incident, nag-usab ang Senado. Sa liderato ni Human, gipanagpot na si Senador Vicente Soto III, isip Senate President. Ug gihunipan kini ni Senador Alan Peter Cayetano.
0: Tatapos ang balita gikan sa kauluhan, masaligo ng 11-member nga House Prosecution Panel alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga mga senator judges mutugot kanila pagpresentar sa ilang gihuptan nga mga ebidensya nga makasugakod kini sa pag-screen sa Senado. Si Lead Prosecutor og Batangas Second District Representative Jervie Luistro nakadaig sa Senado pagtubag nini sa ilang mandato subay sa 1987 Constitution pag-convene isip sa kan impeachment court. Painumdum ni Luistro nga ang husay gibandato nga himuon forthwith og pasabot usab kini nga presentasyon sa mga ebidensya ang testigo nga moresulta kadto sa paghimog desisyon sa mga senator judges kun ila bang iabsorb nga conviction. Naglantaw ang prosecution panel pagpresentar na unya sa ilang mga ebidensya atol sa impeachment trial.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ito nga pamaliguman, gipanantas sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mahatang may kala, kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Ano nga rita nalang masakit? Busa ikaw nga nagpaminaw karoon. Batasan na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga maritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabagsan niyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa lamigala pagpatok sa bisan unsang matang sa virus. Upanigun sa atong immune system, aron nga rita nalang masakit. Busa, inom kanunay sa original koi herbal capsule nga aprobado sa Food and Drug Administration. Gamikan sa mga sangkap nini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule mapalit kini sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaisara Metro Pharmacy, Ultramart, Trampanches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimot sa ninyo may kala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunhab Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Trampanches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Lalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas ba ang presyon si Bunugoy Kabadunay? Hypertension, basa na sing sugar o basa may diabetes kanyo wala kamay baw. Ang taas ng level sa blood sugar. Magkapagay kini sa arterial wall, sumupalapot si Mundugo ang sanakarason. Nga na magka-hypertension ka ang mataas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta. Pagdaot sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon.

0: Sama sa stroke, heart disease, dili pa guys mga sabad. Pagkaputol sa tilagbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 rekini charantin gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni imong katog, makapugong pag-isay for acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes. This induced hypertension o bistaw sa Bangkalinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer. Naakinim mo tangis sa Media Poselim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Alam di ba, simula Iran 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan kaya importante na kasamay ng healthy food at exercise, uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kini maayo, maka-produce kini og mga paragag mo patay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo na kadalawag nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga nimo sa Amerika sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kun ba kinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mohatag ini libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City na rimutan diri sa May Usmania Boulevard, Buyon aning Sibudok ug Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, dura pay Life Extension Clinic kada bimutan sa May ADM Building sa barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee, Bagete City na rimutan sa May House of Taft Building sa Taft Street dol kana sa May Kamanhak Terminal. Pwede pa rin yung makontak o ma-visit ha, ang mga Life Extension Clinic o mag-walk-in mo dito. Kontak ka lang ang 4161655 ang 0917-3181161 alas inyong dugang pag-amagapakutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din sa inyong balay. Sa pikas gabay ni kawakanunay nga ma-constipated, pag-inuman ng Super Fiber, kaya ba kini ang number 1 nga pangontra sa constipation? Unya, sayo na kayo ang andamo ng Super Fiber. Kaya usapan niya ka sa shea powder soda ani, mag-ready lang kag usa ka baso nga tubig. Imong i-mix dito unya, pwede nimog imnon kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi kanang before pud ka nga matulog. Og para mas nindot pagin ang resultas pag-inom nimo aning Super Fiber, idungan ka nga inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oras sa mga kasama na 5:30 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotroph
13: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Your bill, sir.
15: What? 40,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Ahiba.

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Naka problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, kawan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo lang. Nindin ako. Antog karo. Naayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
6: Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
9: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Okay, karoon. Dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigid computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
16: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsule, hinta na yun akong ibati.
15: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
18: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kalami mag kape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
3: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galimti!
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.

0: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Oras sa magkakasama na 5:45 na.
3: TYHP.
2: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Aga regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pabarikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses sa ipakini masunod sa atong cell wall. Busa, inom ka nadlaog, duhang ito na sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one, gatatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Spenny Boulevard, dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Dito may gala sa konsolasyon, nasa ni may gala sa ADM Building sa Barangay Kansagan at Bang sa Jollibee. Dito po may gala sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Onya na ay dito na yung mapalit may gala, humana na itong kuan, kining medical mission may gala sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugato ng atong kabansagon, pinagis pag-inom, paghigop sa lami, anong healthy kayong kape. Kini Vita D Plus Coffee Mix, kay gawas ka matagbaw ka sa lami, nini, o sa kahumot sa aroma sa mga kape. Ang labing importante yun nga, makakuha ka nini, o daghan ka mga health benefit, gabikan sa iya mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mo kinang pinakaunang kape, nga doon yung sagol ng vitamin D3, mo na magkakapina ka magka vitamin D3 pag yun. Plus, ginugangan pagkikini, o rishi mushroom extract, nga doon mga powerful anti-tumor, ang anti-cancer property. Nga gito ang kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na po ni siya sa goal ng mangosteen ng fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress o kinig dalik na pagkadaos sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, makavitamin D3. Pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
4: Dahil sa kagwardiya, napalgan kini wanay kinabuhi diri sa may Ayala Central Block. Kasama mo sa balita ng Aldiman po, Lauro.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Radyo Man Ken, Radyo Man Lauro, sakop na ni sa Barangay Apas, ni Gato Lakbayan sa Sugbo, alas 9.40 sa Kabuntagon, gireport ni sa atong kapulisan sa Mabulo, ang maong napalgangwa na maglihok na agwardya, giilang si Alan Tanoco, 34 anyo sakop sa Kirobin Security Agency o Galistino nga agwardya sa maog lugar o taga-sityo Kamagong Barangay Lahog ni atong Dakbayan Sugbo. Si Police Master Sergeant Roy Bacos sa Mabulo Police mo pa autopsy sa patayang lawas ni ning maog agwardya aron masuta ang nainan sa kamatayon niini. Kasama mo sa Mabulo Police, ako inyong Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
3: Samtang nga krusyal sa surad sa Sugbo, nitugot na alang sa pagpamutol o mga kahoy sa North Hills diha sa Barangay Pitos sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na Jamana Ilibolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
6: Nitugot na ang konseho sa Sugbo alas pagpamutol o mga kahoy sa North Hills diha sa Barangay Pitos, Dakbayan. Kapin sa 40 karagayang matang sa mga kahoy ang pamutlon sa mga napit, gawas dulan sa kanyang tususab ni ining Ibton o ibalhin sa laing lugar. Kini, subay sa tukurong residential building diha sa nasibutang barangay. Ang City Council pinagi ni Konseho Joel Gaganera, itahas sa Sendro o sa Barangay Pitos, pagmonitor sa cutting o earth bowling sa mga kahoy.
7: To request si Sendro and Barangay Pitos to strictly monitor the earth bowling and cutting of trees.
6: Si Konseho Joel Gaganera, na sayran niya sa sentro, una nang nirekomendar alang sa pagputol sa apektado mga kahoy o pag-ibot o pagbalhin sa laing katawasan niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
8: Kining bahina, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shay mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
2: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
10: Gisugdan na sa Russia ang tulo kaadlaw nga nuclear drills ni ini nga naglakip sa paglusad sa ballistic ug cruise missiles. Gibutyag kini sa Defense Ministry sa Russia diin ang maong exercises nga naglambigit og 64,000 katawo ug 7,800 ka military equipment bubansay sa preparasyon og paggamit sa nuclear forces sa maong nasod. Sobra sa 300 ka missile launchers, 140 ka aircraft, 73 ka surface ships og 13 ka mga submarines nga naglakip og 8 ka strategic nuclear submarines ang malambigit sa maong drills. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Harimen. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayon gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil, ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo Nationwide.
3: Oras sa mga kasama na 5:53.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
18: Igala, nakakape na ka?
19: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka? Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama na 5:55 na.
2: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Mga kasama, digin mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato na edad na takay na natay masinatin nga mga sakit sa lawas nga kaniad to sa batanon pa wa gid nato ni mabatsyagi. Musakit na may galang hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na may galang ang blood pressure, taas na po di ay may galang blood sugar, hanap na ang pananaw, usahi sakit na po may galang mga rutahan. Unya, mapiktuhan po na raba may galang atong nga mga buluhaton sa balay. Kay, naa naman tayo gipamati sa lawas. Dili sama ka niya itong batanon pata, daganon na nato may galang taas nga hagdanan huwag ang bukid nga walay kapoy. Mauna nga magkinahanglan ta nga ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na dyan siguro ang magkaidara na. Inabira kung may gihambin na nga malatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga nagamit ko og maintenance medication. Naginom ko nga vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12 nga makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong mga doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos lang matang tableta SRP. Unilab quality na. Vitamins o vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Duga mga balita, ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo mo pa-review sa anti-mendicancy o busking ordinance sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Ipa-review sa konseho sa syudad Sugbo ang anti-mendicancy o busking ordinance Dakbayan. Siniaron sa pag-harmonize ni Eni, huwag din ay magkasumpaki ang duha ka ordinansa. Ang maulak ang naukman sa konseho, humans pagdakop o pagbilanggo sa usak ka senyo sa lasin nga pasker, nga gigong usak ka mendicant. Ang City Council pinagin ni Konsehal Philip Safra, itaha sa Committee on Social Services sa konseho, nga may mangu pag-revisit sa duha ka ordinansa.
7: Revisit the anti-mendicancy ordinance and to reconcile the same with the ordinance regulating busking activity in the city of Cebu so that these two ordinances can be harmonized and will not run counter and in conflict with each other.
6: Si Konsehal Philip Safra, ang Committee on Social Services sa konseho, gihawag usab nga mumitar sa pipila ka stakeholder sama sa kapulisan ug uban pa pag-review sa anti-mendicancy ug busking ordinance kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitinguha sa Department of Agriculture kung DA ang suggested retail price kung SRP ng 53 pesos matag kilo alang sa lokal nga bugas humay. Gipaibaw kini sa DA, human nakakabot ug kasabutan si Secretary Francisco Tio Laurel uban ang mga rice industry stakeholders pagtakdaw og SRP nga 53 pesos matag kilo alang sa local rice. Apan iklaro ang kalihim nga ang mga anaa sa kamerkaduhan mahimo mo baligya gihapon og bugas sa mas barato nga presyo aron aduna sa silay kita. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Coke, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang panyawan coffee mix? Kini tungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o farmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
3: Samtang kagamanan sa nagbayan sa Sugbo mo parayon pag-ilis sa og solar sa mga street lights sa surang kasama mo sa balita regiman ni Libolono.
2: CYHP Tatak RMN Report.
6: Ipanayon sa kagamhanan sa Baysugbo ang pag-ilis og solar sa mga street lights sa syudad. Kinitukod sa gingong kanako gobernan sa city government matagbuhan niini gawas nga nagkuha ang karon ang supply sa kuryente. Nang hinaot si Mayor Nestor Archival nga sa katapusan sa tuig, mailisan og solar ang 30% sa street lights sa syudad. Kinitukod ka ang kagamhanan sa dakbayan, gingong ni Archival nga magbayad og 15 milyon pesos matagbuhan alas sa electricity bill niini.
20: Naamgo tay bayranan nga muabot na nag 15 million li kada buwan. Tumo na nga gihinay-hinay before the end of the year 30% mabutangan natong solar na.
6: Si Mayor Nestor Archival na sa iranggikan sa mayor nga doon na na'y bidder nga nidaog alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP Tatak RNN.
2: Radyo mo nationwide. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ang atong mga ginang sa panimahay, mga kasama, oga mga idol, mitikuloso kayo na sila. Even akong ang isgutan ng pagpapalit sa mga panghinanglanon sa barangay Dihas Merkado. Manghitagin na sila may galaga barato nga doon ay quality. Itandi sa mahal pero ang kalidad di pod maayo. Kay nagmahal na ba yung may gala ang ato ka mga palaliton karon tungod gini pagsaka pod sa presyo sa produktong petrolyo. Muna yun may gala nga basta mo mahal na gani may gala ang gasolina. Muma apektuhan saan ang ato ka mga palitonon sa balay. Mong wais ni ato ka mga misis. Kay mangita ni sila paagi o magkapalit og barato apan dunay quality. Pareho sa pagkaon, tambal, vitamins o gapampagwapa kinahanglan nga mabili ta o gabarato apan quality pod. Makadani mang good may gala kung barato ang palaliton. Nakahuna-una ka nga basin pwede ra sa siguro, makarelate yun na o makarelate yun taana mga idol, di ba? Apan wala kumingon nga mahal pirmi ang atong paliton. Ha? Kadato good. Doon naman sab, gawin mga butang may galang ang delika ay mahal apan quality gihapon. Kana ang akong permigi pangita. Kanang delika ay mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos, o siyempre, bisan sa tambal. Ano, doon na di ay mga tambal may galang ang delika ay mahal apan quality na. Unsaon ba ni mo pagkabao nga quality ang tambal? Kini ako mga pangutana. Nasuloyan na ba na? Luwas ba na? Gistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan, kini, doon ako'y itudlo ninyo, usa ka sekreto. Aron dili lang ninyo ipangutana na tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung adun yung girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasa'y naman tamay ka lang ang kasaligan yun ang Unilab. Nga no, mga idol? Kay akong nahibawaan nga tanang tambal, vitamins ug pangpagwapa sa Unilab ni agi di ay sa upat ka marka sa quality nga alaga. Una, subok at tapatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron nga masiguro nga quality o masiguro ang quality bago maabot sa ato gikan sa raw materials, lab test, hangtod sa storage. Mong di gita, basta mutuo sa mga matundila. Pangutana o sa ninyo, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayaran ko nun sa mga produkto sa Unilab, bisita ka lang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
2: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: At usang sa Irawig ka lang lakad sa panahon dari sa ato, pinagay sa pagbanabana sa panahon sa pag-asa Dios TV Sayas. Last ng linya may gala si ang atong weather specialist nga si Sir Manny John Agbay. Sir Manny, may butang.
0: Yes, may buntag sad, Sir Arnold. Nagsimo ang mga sukinting tuminaw. Ako rin ito ang latest weather update. Pagkakaroon adlaw ang Merkulis, May 2020-26. Ang Easterlies, ang mo'y nagpusulabi gapon din sa Visayas o sa Southern Luzon, ang gawasan ng Easterlies. Wala tayo nakita ang aligned weather system or low pressure area either sa sulod or gawas sa itong Philippine area of responsibility. Ultungod ang Easterlies sa Tibok Visayas, kay mga study taong panagsang mga panganurod, natulad sa madagumon nga kalangitan nga na yung mga chance gapon sa mga isolated na mga ulan o mga thunderstorms, labi na sa uto ngadto na sa gabi. So, posible gapon ng mga plastered landslide kung na ay mga kalit ng pagbundak sa ulan. Samtang hinay nga doon na sa kasarangan nga hangin niya ang gagikan na silangan, ang mapuslabi din sa Tibok Visayas, din ang balod sa tuwang karagatan. Hinay nga doon na sa kasarangan ng mga pagbalod din sa Sungbu, mga tundagat niyo na sa kanyang alas 5.18 sa kadlawan, o gumutawag pinuon niya ang alas 12.29 sa Udo. Temperatura karong adlaw mag-range gigan sa 27 to 33 degrees Celsius. At ang maximum heat index forecast karong adlaw possibly mabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang 5:22 a.m. Sunset karong 5:59 p.m. Magmulang ka na itong latest with update. Kini si Manny John Agbay, mayang buntag sa tanan.
3: Nagsalamat, Sir Manny John Agbay sa pag-asa ni US TV Saya.
17: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Oy, kaya ito ka pabrigoban, may kanag ipinahantas sa nabantog na herbal capsule sa Kabisaya, anong Mindanao. Ang original koi herbal capsule, supplemento nga gikan sa palya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Nga may matag, may kalag kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Arang arita, dali nga masakit. Busa ikaw nga napaminaw ko noon, mataas na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok may kala sa tanan nga mga maritian, nga mapalit sa tanan nga mga butika dari sa ato sa syudad o lalawigan sa Sugbo. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
4: Matibayhan ngay ko adunay daghang kapsin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw dili ka mahilisan mabuto ni muntian baka sinati kag insomnia kanunay nga bagsakit ang ibog ulo para kinsa kalawasan naglutahan dili pa ginhamin sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problem sing wala pagkaluya sa imong lawas busa magtangay ka ra batoksin simulawas para imong maangko nagmaayo nga panlawas pag ina matagad law og G detox plus herbal capsule ang pinaka kuso
3: oy ato dai pasalamatan kasamang Ken ha kinasingkasing nga magpasalamat si Sir June Kirante, natuwa sa US kasamang Ken. Mato siya ang tag-iya sa balay ng ating katulgan.
4: Kato dito sa Tagaytay.
3: Tagaytay. Onya si Sir Rani. Sir Rani, Rani Duran. Babae niya siya kasamang Ken, no? Or si Sir... Ha?
4: Mana si Sir Rani.
3: Ah, si Sir Rian Rani.
4: Di ba ang anak nila mana si Rani? Sa ilan na kato na ni Nieves kasi.
3: Ah, Duran. Oh, Nieves. Si Sir Nieves. Lalaki ni Sir Nieves. Oh, ang kato babae ni.
4: Amo, adi unsa na siya dong?
3: Ha?
4: Ah, si Katay sorry ma'am baby ba.
3: Amo si Nieves ni siya.
4: Mo nga niya. Si Nieves dele.
3: Ha?
4: Nalimot mo ko. Nalimot sa ko. Ko kasama Arnold. Oy, sige na mo tag-mention sa Nieves. Ah. Ako na ipaklar. Rani
3: Duran o Nieves Duran. Ah, basta kay Mr. and Mrs. Ni. Mr. and Mrs. Rani o Nieves Duran. Ah, katong nga nagpabidyo.
4: Ah, di rin kasama ang Arnold. Wife si Rani. Rani.
3: Ah.
4: Ah, nabalik na ito sa mga Arnold. Ito ni Klarohon.
3: Ah, Klarohon. Ito ni Klarohon. Kaya basi ko niyang mabaliktad na.
4: Si mabaliktad. Oh. Oh. Si yan ay my wife.
3: Si Rani.
4: Kasamang Jane. Oh. Si Ma'am Rani di ay. Mode din siyang tawag ma'am kasama ang Arnold. Kaya kay po na ito siya nga teacher.
3: Teacher man is siya.
4: Oh. Oh. For 10 years, pabito ito mahibo ko ni Ma'am, ni ati, ni Ma'am Babes ba? Mano siya? Ma'am.
3: Ma'am.
4: Ma'am. Oh, oh. Kay,
3: kay Ma'am din siya.
4: Oh, teacher giday siya. High school for 10 years.
3: Ati, oh, muna.
4: Mr. Nieves. Mo to yung husband.
3: Yung husband. Oh. Nga, pwerte sa nga pagkabuutan na bigit na paundangon o disco.
4: Dita, grabe kayo mo dalit yung sama. Murag na pagaling sa itong una-una. Ito may bugnaw kay Lamikaw, ice cream. Uy, namin yung ice cream sa itong tubangan. Murag ito ka ng Jenny kasamang Arnold. Mag-wish ka niya. Mutunga rin si mga tubangan. Bang, ice cream.
3: Your wish is my command. Ano ba?
4: You know, lang ka lang naanato.
3: Naanastumangan, pastilan. Salamat kay sir, ha? Sir Nibes.
4: Duran. No? Kay atubangan, lantaw na to, dagat man ka sa mga Arnold.
3: Labi, blessed ka na sila kasamang Ken sa Ginoo, no? Gumikan sa ilahang pagpaningkamot sa diha sa dakpayan sa gihulgan ka ng pagpaningkamot dang paninguha ba?
4: Yan, report kasamang Arnold sa Tiyo sa Limang Baby, si Tiyo Feli.
3: Ah, si Tiyo Feli. Ang iyang wife?
4: Ito yung mga anak sila si...
3: Si Tiyo Corazon.
4: Si Tiyo Feli Ferulino.
3: Ferulino.
4: Si Ferulino, no? Si Ma'am Nanette, si Ma'am Anan, si Ma'am Lovewin. Oh, gato pag yung uban kasama ang Arnold. Ito ni pang lista karon para atong matibuok tanan kay siguro ba kay to silang maminaw. Tanawa ra gona dina basig nilili na sa tong Facebook live.
3: Bay mo tani ni diha taga gihulgan, oh, taga gihulgan labi ra sa may Kilaitan diha sa ilan ni Ruel Grante sa to sa Tagaytay.
4: Morning, ako ka ko ana biliban nila kasamang Arnold ba. Kani bitaw ka close nila nila tanan nga
3: managagaw,
4: no? Morning ni sila nga di na ta may buong kon ngano si Ma'am Baby ug kasamang
3: close,
4: Ruel.
3: Close kay sila.
4: Magdali dali gid sila pauli.
3: Ako bitaw sing ingnan nga kasamang Ma'am Babes. Kana inyo pista diha ba? Usbar ko nagpista. A pista. Kay mo koyog.
4: Para uman sa tong aniwa, kanang anniversary human pa ni udto, magdali gid sila sa mauli. Mao day, no?
3: Para kay close magud sila nga pamilya.
4: Itong okasyon ba kay pagkatapos.
3: Pwede ba ko nang tawa ito dito, God? Kay human sa itong anniversary nito eh. Si Matt nang tawa ito dito.
4: Ayun, tamang video kasi.
3: Dili, ni kaugba naman na pista.
4: Okay, 14 man ang piyesta,
3: 14
4: no?
3: Man ang pista. Nahala!
4: Kami masagot ang makabot kitag bisperas.
3: Correct. Wala ba tayo oras, may gala. Sa kanan lang, skinito mong pwersa. Sa New HP, alamin sa buka rin yung mga tigbalita.
4: Lagi ni Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sa inyo, Radio Man, Arlo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang turugma sa samang takna o sa samang siriana. Natagin may galas kasama ka-attorney Rufil Fernandez Manyok. Nga mo sunod karon dahil sa straight to the point. Ay kalimot, matagal ang tanan. Dahil gang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari. Asan ito repeat? Dara, sabakadari.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
22: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
22: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
26: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: Be MXtraordinary with MX3.
28: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
29: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
30: Oras sa DYHP, RMN Cebu, size 13.
29: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
29: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
30: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
11: Straight to the point.
30: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
30: Inigay po yung boss nga lagad sa kahanginan, si kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamahigala nga Miyerkules o gapit sa 20 na. Buwan karon mahigala sa Mayo tuig 2026.
11: Straight to the point.
30: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
30: Naguna sa may iskutaran karon nga buntaga makigsunan. Usa ka babay ang nagwala og nihigda taliwa sa kalsada tungod sa iyang utang sa kasino. Ato lang ni Agi katawa-katawa mahigala. Mauni ang epekto sa grabing panugal mga sukit di Paminaw. Doon ay uban nga na daot mahigala gumikan sa kasino, daghana sila. Napon mahigala na nga daot gumikan sa scatter. Karubutag at tagantanig pagtagad kay kining mga babae nga dakog utang sa kasino, kalit lang kining na naog sa taxi nga iyang gisakyan og niligid sa kalsada. Ato lang ang agi katawa-katawa mga sukit di Paminaw. Di nilalim sa iyang kabahin, but ato lang ang agi katawa-katawa kay mas stress man tag-apil ining panugal. So, leksyon sa mga sugarol, ha? Kato mga tao, mahigala, sigig pangasino. Damha, mahigala, nagkuyawan ang taxi driver. Kay niingon ang iyang pasaylo nga mo, adto mahigala, dapit sa may Dan B. Rodriguez. Pero wa pa gani, mahigala, makaabot sa iyang destinasyon. Niingon man nga mo, para na. Magpapara, mahigala, og ni higda, taliwa sa kalsada. Kaya muna ang sa epekto mga kaigalaan. Tagatanig pagtagad rumutaga sa atong pagaman-uban. Hining atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
30: Samtang sa pikas bahin, pamilya sa usa ka lalaking subuanon nga apil sa namatay sa engkwentro sa militar dito sa Kawayan Negros Occidental, nakahukom nga dili na kuhaon ang patayng lawas ni ini.
6: Straight to the point.
30: Isura ng ginikanan ay day, no? Dili malalim sa usa ka ginikanan, mahigalang namatyan og usa ka anak. Nga dito may apil mahigala sa kalihukan sa mga rebuilding NPA, napatay kini mga sukid di paminaw atol sa engkwentro. Huwag mato pa dili na nila kuhaon, kanang maong patayng lawas.
6: Straight to the point.
30: Kay ang iya dahing inahan sa dinindaykin, walang matod pa na problema sa kay doon ay sakit nga cancer. Unya, samtang na ay cancer iyang inahan, kini mo ang anak, mahigala dito man ni apil sa kalihukan, so gani maka dako nga problema mahigala ning maong pamilya sa ilang gisaguba nga cancer, sa sakit nga cancer within the family. Ug unya, ang ilang anak mahigala dito ni apil sa kalihukan na matay pagyod sa inkwentro. Isamot ka dakong problema. O nga, nakahukom ang ginikanan nga di na nila kuhaon. So, kisa may palubgon, ano na lang? Ilubong na lang na dito sa kuhaan. Ato ni hatagag pagtagad-rubuntaga sa atong pagaman-uban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
30: Grabe siguro ang kasakit sa ginikanan, no? Murag nga dili niya madawat o unsa baka, napasa sa state of denial. Natungod niya na di na niya kuhaon. Sagda na lang niya, kanang maong patayang lawas. Ato ni hatagag pagtagad mahigala, no? Sa atong pagaman-uban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
30: Samtang sa pikas bahin, Kunsyal Joel Garganila ni question nganong naisyuhan o business permit ang operator sa Binaleo landfill.
6: Straight to the point.
30: Nga nagpadayon pa man ang imbestigasyon sa pagkahugno sa ilang basurahan nga ni kalas og 36 ka mga kinabuhi.
6: Straight to the point.
30: Manida kong pangutan na ron mahigala. Nganong masad nga gitugutan naman na sa DNR na human na dahil mo og investigate, ha? Katarik pagtagad rubutagas atong pagaman-uman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
30: Samtang sa pikas bahin, Governor Pamela Baricuatro ni hangop sa pagbalik sa oil gas exploration dito sa lungsod sa Alegria sa habagatang bahin.

0: straight to the point.
1: Nagkasanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa pikas nga bahin sa mga kaigalaan nagplano karon ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Subo pag-relocate sa mga mendicants sa usa ka shelter nga ibutang sa Bukirang Barangay ug ipaubos sila sa farming ug livelihood training.
0: Straight to the point.
1: Nagantos sa nigpagtagad mahigala mas maayo na inoon ni Dekim nga ilahi sila para di na sa magsuloy-suloy diri mga higala sa atong syudad. Ug kadto mga kaigalaang na pabay pamilya nga nagatiman kuhaon sa pamilya, hatagan may galaglaing nga mga support or baka ibutang sila nga to og usa ka shelter o gaunya kung makatrabaho sila, maka-farming sila, matuluan sila kung sa mga livelihood nga maayo diha, makakwartasan sila mga sukid di paminaw. So mas maayo, no? Doon ay programa ang gobyerno labot ani mga kahigalaan.
0: Straight to the point.
1: Ito na yung hatagag pagtagad doon mga higala ay sa gamay lang. Okay, kayo marag ni feedback ni mga higala ni atong monitoring diri mga sukid di paminaw.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa pikas bahin usab mga kahigalaan, ang atong pagpadayon sa mga hisgutanan, mga higala, dito sa kauluhan, responsable sa nitabo nga shooting incident sa Senado na ilhana matod pa sa Department of Justice.
0: Straight to the point.
1: Ugon niya ang Philippine National Police ni kumpirmar nga nibiya si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises sakay sa sakyanan niya gi nakarehistro sa pangan ni Senador Ruben Padilla.
0: Straight to the point.
1: Atos ni tagag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang ato ning isgutan sa bahigala ning nahitabo kang Senador Bato de la Rosa o kining panagbahin-bahin ato mga Pilipino gumikan inimong isyo o kining mga nagkadaiya mga isyos mga higala dito sa Senado o gihuman kining impeachment mga sukit ning paminaw ang pagkonvena sa Senado ngadto sa impeachment court atong ipadayon ang pagisgut labot sab ni ana mga kahigalaan.
0: Straight to the point.
1: Kini ug uban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gid ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gid ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may seg minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Nakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa inilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyod lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung sa kaka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
11: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tinaw.
12: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
13: Mami, undangi ang drama.
12: Angeline,
13: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang

0: Inyong bagong sabon nga pangligo.
1: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
2: Pito, Mama!
0: Ay, nauwi sa ano nila, oy. Aw, potropod ko. Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Aw, porod! Love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
2: Baba!
0: Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na alas 6:32 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Ato sa mahigalang tagag pagtagad ang report kalos na kauban on board sa patrol ni ang mga kagala ay tighimo og arma sa danaw na dakpan. Aminawang taon na ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DYHP. RMN Report.
7: Radyo Man Attorney Rufiel gironda sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office kining himuanan og balay niini nga tighimo og armas diha sa Bukirang Barangay ni sa Dakbayan sa Danao. Patod sa atong taga Provincial Intelligence Unit, Sabado pa lang nag-apply na sila og search warrant niini ngadto sa atong korte o niya ilaning gironda dayon ang panimay sa ilang subject yan ang pagkagabihi pa sa may sityo Gundayang Barangay Masaba, Bukiranan ni siyang barangay sa Dakbayan sa Danao. Target nila mao kini si ang tighimog armas diha sa mong dapit kasi si Marjon Batuon Castro, 38 anyos, kinagpuyo sa mong dapit. Ang kapulisan ikuhag search warrant sa korte aron na makaukay yun sila maayo sa balay o himuanan o armas ni ining ilang subject kinungdan nga nakasakmit yun sila o tuto kasyatgan o sa kakalibre 45 pistola mga magasins ni ini o gaingon man ubay-ubay nga mga bala sa shotgun o sa kalibre 45 na pistola. Ang atong kapulisan mo pasaka nagkaso sa niining maong dinakpan na naanakaroon sa ilang buhatan. Mauna itong unang report sakay sa atong RMN Patrol Valley Speed Pilot Jesse Sumampong. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radio Boy Nationwide!
5: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Naghatos ng oras, may gilala size 35 na. Standby sa ato pagbalik.
6: Straight to the point.
9: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
2: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
21: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galala sa 39 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Now, atong balikan mahigalan itong mga issues karong buntaga. Of course, ang padayon mahigalang hisgutanan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. O gingon man mahigala kining panghitabo sa Senado mga sukid ng Paminaw. Karon padayon ang ilang investigation. In fact, ang matod pa mga responsable sa nahitabo ng shooting incident dito sa Senado na ilhana, matod pa sa Department of Justice. Unya ang Philippine National Police ni kumpirmar nga nibiya si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises sa sakyanan nga nakarehistro sa pangaan ni Senador Ruben Padilla.
4: Straight to the point.
5: Okay. So sa ako nang giingon, kining maong isyu mahigala nagkabahin-bahin kitang mga Pilipino. Nagkabahin-bahin. Grabe ka divided nato. Gaaway mahigala, ubutan-aw ka makigalan sa mga social media posts. Gatubag-tubag mahigala ang anti-Duterte o ang mga pro-Duterte. Ang mga DDS o anti-DDS. Ang mga didapig sa pamilyang Duterte o sa mga nisupak sa pamilyang Duterte. Niya, doon ay isyo mahigala na unsa na ang Senado. Kung tanaw ni mo, duhagyod ka kini ni ang dagway ang imo makita. Og imong tan-aon ang queen, dunay duha ka side sa queen nga pwede nimong liliyon ang pika side og liliyon ang pika side. Pareha dunay mga katarungan. Kadto mga higalang mga miingon nga nagkabahin-bahin naman kita, na divided man kita. Unya sa atong pagkabahin-bahin, dili ra ba kay kutubra sa panaglalis, panaglantugi, panaglahi sa opinion nga pagkabahin-bahin diha sa social media, kundi niabot sa punto nga nagkaproblema mga higala kay niadtong milabay nga si mana mga kigalaan nagkaguliyang dito sa Senado. Dunay mga armed men niabot sa punto mga higala nga dunay buto-buto nga nahitabo dito mahigala sa Senate. So, ang uban, muingon, nadaot ang integrity sa Senado. Ang uban, muingon, labi na katong kontra mahigala sa mga Duterte, eh kinigod, real talk lang ganing ato ha, kinig tinulay lang, kabantay mo, ang kinigod mga higala nga isyo, mubalik ni, mamauro man ni isyuhan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kinig pagdakop mga higala ni Bato. Ang basis ini ang warrant of arrest issued by the International Criminal Court, mga sukin ting Paminaw. So, karon, kinini ang astang leadership ni Cayetano, nadaot ang leadership ni Cayetano, nadaot ang integrity sa Senate, mauni mahigala ang mga pamasangil sa pikas nga habig, mga sukin ting Paminaw. Na sa pikas nga habig sad mga kagalaan, muingon, wa man madaot ng integridad sa Senado. Okay man ang leadership ni Alan Peter Cayetano. First time nahitabo sa Senado, gumikan kay doon naman sila i-implement nga dili valid within the Philippine jurisdiction. So kining pagtunga ni Senador Ronald Bato de la Rosa nakahatag mahigalang marag nakapaukay kay Waman yun isulti nga doon ay warrant of arrest nga i-issue ang ICC until such time nga nitunga mahigala si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero kung imong subayon yun yung mga isyo, kining kaguliyang nakabahin-bahinta sa opinion, nagkabahin-bahinta sa mga issues, ang pagkabahin-bahin mahigala ni abot sa punto nga maghagitay na diha sa social media, abot sa punto nga ang pikas mahigala nga habig, mga bugo, maingon pong pikas, kamoy mga bugo, inana ba? Nagunay mahigala ang isig ka Pilipino. Unya, niabot sa point na kagilaan niya nagubot. Nakabahin-bahin. Nga nung nina naman, kung imong tanahon mga sukid di paminaw, kanang maingon, maingon ang pa, ang uban sa pikas nga habig, ang Senado gihimong taguanan sa usa ka kriminal nga mao si Senador Bato de la Rosa. Muna'y tanaw sa pikas nga side. Gumikan kay para nila si Senador Ronald Bato de la Rosa wanted sa ICC kay dunay warrant of arrest nga gi-issue na ang International Criminal Court. Sa pikas nga habig sa miingon, dili man, wa may problema sa Senado. Kay kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC, dili man valid sa Philippine jurisdiction.
4: Straight to the point.
5: So, kung dili valid kanang warrant of arrest nga gi-issue sa ICC, di wa mga higalay normal nga senador, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Misood sa Senado, paliha sa ubang mga senador. Nigawas mahigala sa Senado, nga paliha sa ubang mga senador. Mi sakay siya mahigala sa sakinan nga nakarehistro sa nga ni Ruben Padilla, kana wa na isyo kung ang warrant sa ICC dili valid. Maroon mo ko na mahigalam niya. Ang Senado doon ay obstruction of justice, nitaguan ni Alan Peter Caetano ang kriminal. Kung kana mga higalang warrant of arrest issued by ICC, valid na sa Philippine jurisdiction, kanang tanang niya gipanulti ining against ni Bato, against sa mga Duterte, sakto sila. Pero kung kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC, invalido, dili enforceable under sa Philippine jurisdiction, nanway problema ang pag-anak ni Bato. Ang problema, dakpon siya, bisan ang warrant, invalid. Kana kung kini mong warrant of arrest issued by ICC, invalid, nakapinding ang question, diha mahigala sa Supreme Court. Unya, karon mga kaigalaan, timan eh ha, ngilngig ni kay Liberty God, ang i-deprive ni mo sa usaka Pilipino, mga sukid di Paminaw. So ang pangutan ng dako, aron masulbad ning maong problema, insakay dito sa sakyanan ni Ruben Padilla, kana mga higala ang question ananda ko para masulbad nato na mahigala ang problema ha nakapinding Supreme Court. Unang pangutana ana gyud nya angay natong i-discuss karon is the warrant of arrest issued by the International Criminal Court valid within Philippine jurisdiction. That's the first question. Kana bang maong warrant of arrest nga gi-issue sa ICC balido ba dinhi sa jurisdiction sa Pilipinas? That's number one question. Ha? Does it not run counter to the Philippine Constitution? Dili ba na siya mo run counter? Di ba na siya mo sukwahi sa Philippine Constitution? Duha ka pangutana. Ato ng tagsa-tagsaon pag-discuss, mahigala kay lain-lain nagighabig. Nagkabahin-bahin mga sukid di Paminaw. Anya atong isimplify. Atong isimplify mga kagalaan ha. Standby. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alasize, 40 size na.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas kaan na ang matisa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
11: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita?
11: Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na! New Alaxan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaxan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka direta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaxan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong Alaxan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong atak na alas 6:50 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point. Na
5: atong balikan mga kagalaan. Kining tanan nga mga istorya nga ang Senado gihimong taguanan sa kriminal, ang Senado wa na integridad under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano tungod na ni bato. Nya dito misakay sa kanan ni Ruben Padilla. So another issue kay nagpasakay sa Ruben Padilla ni bato nga dunay warrant of arrest issued by ICC duna mahigalay wanted to si bato. Inyong gitabangan nga makasibat. Mao na mga higalay arguments niya itong nasuko ni bato, nasuko sa mga Duterte. At alam niyo present ang both sides, ha? Pero mahatagtas itong kaugalingong analysis. Sa tikas bahin, muna akong iingon, ang pangutanang dako, para masulbad ng tanan questions, kaya nagkanit-kanit naman na, ang gamot yun anang tanan mga higala, kung kanang warrant of arrest nga gi-issue mga kagalaan sa ICC, balido ba? Ha? Kay kung maingon ka mga higala nga balido, nan, nagpasabot mga kagalaan niya, sa daan yun ang Senado? Balido to? Sa to pa wanted si bato? Base sa warrant of arrest sa ICC niya, ilang gitaguan sa Senado? Sa daan? Nawa ang integridad sa Senado? Si Alan Peter Cayetano ay ayaw nga Senate President kay iyang gi under sa protective custody ang kriminal. Si Ruben Padilla ingi pasakay sa iyang sakinan ang kriminal. Kana kung ang warrant of arrest issued by ICC is valid. Pero kung kanang warrant of arrest issued by ICC dili mga higala valid, nagpasabot nga way kaso si bato. Sama sa ubang mga senators nga musod gawas lang sa Senado. Umingon si Ruben Padilla, ni hawa si bato, ni biya si bato, diya sa Senado, aron nga dili maamong ng uban. Kay kuhaon magigit siya may kalabisag walay basis. So yan tuyo nga muhawa na lang siya, kay aron nga dili maamong ng uban. Salain po na ang habig. Pero ang balikon ko, ang simple question para atong ma-simplify ni, kay hassle man kayo, daghan naman kayo, complicated naman kayo, daghan naman mga questions lang, sanga-sanga ng sanga-sanga. Tanawan ni mo ang ugat, nung sa may ugat, kay kung mingon ganit mahigalan, dili valid ang ICC warrant. Di wala na. Walay obstruction of justice, wala mahigalay kriminal nga gitaguan, walay kriminal nga gitabangan nga musibat sa Senado. Wala. Because dili man valid ang warrant of arrest. Pero kung valid, sakto ang ilang giingon. Nga ano inyo man ang gitaguan, dekin. So, ang simple question to simplify ni ining mong issue mahigala is the warrant of arrest issued by the ICC, issued by the International Criminal Court, valid within the Philippine jurisdiction? Kana mo ina pangutana, ang maong warrant of arrest ba, balido ba sa jurisdiction sa Pilipinas? Does it not run counter to the Philippine Constitution? Dili ba siya mo bangga sa Philippine Constitution? Simple. Pending ka naman question sa Supreme Court. But while pending na mahigala, magpaabot ta Supreme Court o ato mga kahigalaang hangupon unsay decision sa Supreme Court niya na. Ang mga abogado magkalain mga higala o opinion o lupariha ramig libro nga gibasa. But because lahi-lahi o theory, munang atong irespetar lang ang theory sa uban. Pero ang ato mga higalang baruganan, Kini musulti tas kahanginan mahigal lisod man og kinini ang labi na mga tao na minaw nato ang atong ordinary people na kinahanglan guidance sa mga sukidig paminaw. Ako maingon gyud ko nga ang katawhang Pilipinhon ron na minaw nining akong programa karon. Muna nga puryabuyag ubay-ubay mahigala ang nifollow sa atong program. Ato man i-simplify ng isyo. Klaro-klaro lang ha. Muhangop ko unsa decision sa Supreme Court. Ako nang dawaton. Pero pa mga higala na mugawas ang desisyon, ang atong baluganan mao, nga kanang warrant of arrest, nga gi-issue mahigala sa ICC, kinahanglan na, nga i-recognize una, diri mahigala sa atong Philippine courts. Kay bisan gani ang mga judgments mahigala sa gawas sa nasod, doon naman tayo gitawag recognition of foreign judgment. Dili siya valid until ma-recognize siya sa atong Philippine judiciary, mga sukid di paminaw. So kung mauhuna, ngano mo ingaman tanga dili na valid unless ang Philippine Court, muna sa bato, ang iyang gipaabot, naabay mo isyo o warrant of arrest ng Philippine Court ang mo isyo, dili ang ICC. Ngano man, tungod kay klaro under Article 3, Section 2, klaro-klaro na niya, atong i-simplify mahigala. Unsa may nakaingon sa Article 3, Section 2, kay doon na ba ila in theory sab sila ani? Ay, ato lang i-discuss yun, for purposes of discussion, pakita ko names, atong i-discuss. Article 3, Section 2. Kani constitutional rights man eh. Remember, ang Article 3, Section 1, kanang Article 3, Bill of Rights na. Ang Article 3, Section 1, no person shall be deprived of liberty without due process of law. No, way tao nga hikawan sa iyang kagawasan, nga way due process sa balaod.
18: Straight to the point.
5: Alay ko nung flash name sa Article 3, Section 2 names. Katong taas-taas ng article ba? Kana. Adin ima, oh, judicial review ni. Katong usa, katong akong gipasa ni mo usa. Article 3, Article 3, Section 2, katong Section 2. Sige daw. Kaya ati discuss ha, para klaro-klaro lang yun. Kay, karong panahon na may gala, daghay magpa-blight. Kaya atong respetaran, no, way problema. Sa ako nang ingon, pariha na may libro ang gibasa. Bisag asa ka sa Pilipinas, pariha na taglibro ang gibasa. Pero magkalain ang teori, ato lang sa respetaran. But ang atong position mao, nga kinahanglan ang korte mahigala ang judge nga Filipino judge mo imo issue sa warrant of arrest aron mahimo siyang valid. Okay. Asa man to dong kana dong sige dong. Kana kana siya. Mo neto i-discuss ha. Okay. Pwede ba ni nga para mudako siya makita ra ba siya or para mudako siya kana tanggalan na akong kwan lang. Okay, mo ni ha. The right of the people kaya ang Section 1 ani mahigala, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Dili ka mahimong hikawan sa imong kagawasan nga way due process. Ang Section 2, kanina kasulat, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Timani, why search warrant or warrant of arrest niya i-issue except upon probable cause to be determined personally by the judge? Pwede ba nimo nang mabaglisan ka na lang? Determined personally by the judge. Kanang judge, kina, butangi pa yun o kwan. Nabay lang color. Kana, very good. Thank you, names. Thank you, names. Okay. To be determined personally by the judge. Kinsa man na nga judge. Muna itong klaruhon, ha? Kay doon na mga higalay nagpatuo nga mga maing laki. Di lang ako mahigala i-mention. Kaya tulos lang silang respetaran mahigala. Pero kana ko musulti kas kahanginan, lahit ni dire. Balaan ng kahanginan. So, kana na ang okay lang isulti lang na dito kung kinsang imong ika-istorya dito sa daplin-daplin. But arika musulti sa on-air nga muingon ka nga kanang judge kuno indikin appeal ng judge sa ICC ana. My goodness! Kaya ito lang nangyagi katawa-katawa. Kaya doon na mahigalay ni ingon. Kanang ingon determined personally by the judge. Na naman, warat o baris ko na. Gi-issue ko na sa judge. Judge sa ICC? Dili mao. Filipino judge because Philippine constitution kini. Philippine constitution kini. Ato lang karuhon. Unya, ang klaro-klaro mga kagalaan, kay mamislid din taon po mga tahulap itaw, no? Habit ay warrant of arrest nun, nag-issue man sa to judge. Nga tulo pa kayo ka-judge ang nag-issue ko no, dahil kaya dito ko sa ICC. Ato, klaro ho na to ha. Kini 1987 Constitution, Philippine Constitution. Ug imong i-appeal diha ang judges sa ICC may galatiman eh, nga ang atong constitution nga gigamit karon way labot tong milabay nga mga constitution ang atong constitution nga gigamit karon 1987 Constitution. Timan niya, 1987 Constitution. Pag ang framers anang 1987 Constitution daykin, sayo naman sabton daykin, kapatay ka. Timan niya, ang pizza na 1987 Constitution, kuha ni mo day. Ang ICC na established mahigala, International Criminal Court, niya nang 2002 na. My goodness, niya maingon ka nga appeal mahigalang judges ICC.
0: Straight to the point.
5: So paghimo sa 1987 Constitution, wa pa International Criminal Court.
0: Straight to the point.
5: Ha? Klaro-klaro ba lang mga sukid di paminaw? Ang ICC na establishar siya mahigala o unya ni enter into force ni ana pang 2002 nahimo siyang formally operational mahigala July 1 of 2002. Sa to pa maguwang kay nga tong constitution ni Ken 1987 ko na wapay labo tong nanglabay ang constitution na so paghimo ining constitution wala mga higalay sa huna-huna sa Freemasons sa nagsuwat aning atong konstitusyon. Ang ICC, kaya upaman mo exist ka ng ICC.
0: Straight to the point.
5: Ha? Kuyawag theory mahigalay ko di lang kung mo-mention kung kinsa ha. Nga, kinini ang kwan. Ito lang respetalan, pariha naman taglibro ng gibasa. Pero bida, kuyaw sa iyan theory eh, nga, mo-mislead sa mga tao. Nga na may judge, issue man as judge sa ICC. Judge nga gi-mention niya sa 1987 Constitution, Filipino judge. Under sa itong jurisdiction. Kaysa pagtukod sa 1987 Constitution, 1987 Constitution wa pa ICC. Ha? Unya kita ang Pilipinas ni ratify ta sa ICC mahigala sa Rome Statute 2011 pa lang. Sumuna kong ingon, grabe no? Unya, may na, grabe na itong pagkabahin-bahin. Gaaway mahigala Pilipino versus Pilipino tungod aning sitwasyon na karon tungod sa ka foreign document nga gusto mahigala nga i-implement kay gusto gyud nga valid gyud aron dakpon mahigala si Ronald Bato de la Rosa.
0: Straight to the point.
5: Tanggala na mga characters nga naa diha. Tanggala mahigalang Duterte kun dili Duterte nga subject dili Bato de la Rosa. Dili ba kana usa ka pagpangyatak mahigala makiri sa atong 1987 Constitution.
0: Straight to the point.
5: Tungod kay dunay kasuko ang uban sa mga Duterte o gatong Bato, mo nang gusto nila mahigala nga valid na lang yun na. Di man, ang balaod mahigala, mo tanaw ka regardless kinsay na tao nga involved. So muna klaro-klaro, nagkabahin-bahin ta mahigala gumikan sa usa ka foreign document nga hapit niya abot sa punto nga nagbinuthanay dito sa Senate, hapit niya abot sa punto magpinakanay Pilipino kapwa Pilipino just because of a foreign document. My goodness.
0: Straight to the point.
5: Na ko example ninyo ha. Tanawa mahigala idekin. Kana si Vladimir Putin dunay warrant of arrest issued by the ICC. Nirecognize bang Russia? Nakabahin-bahin ba ang mga tao sa Russia nga gumikan so sa foreign document? Nakabahin-bahin sila nag-away sila Russian versus Russian just because na ay ICC document? Wala. Kisa may laing naay warrant of arrest ICC. Si Benjamin Netanyahu sa Israel. Nakadungog ba ka ang mga Israeli, nag-away Israeli versus Israeli tungod kay dunay warrant of arrest gikan sa ICC? Wa. Kita ra. Only in the Philippines, mga kaigalaan. Kita ra. Wa katang katawin sa mga nasod. Unya, mo insist po mga higala nga ka na naging judge siya. Appeal ko ng mga kaigalaan naging ang judge sa ICC. Ako na agi katawa-katawa ha kay para kwan lang ba? Klaro-klaruhay lang ba mga sukid digpamin? Di ko mag-mention o mga ngaan sa unsa pero bida klaruhon tala na ha. Anabot pasabot mahigala judge pag himo sa 1987 Constitution wa pa mahigala ICC. Nganong i-insist ba nimo nga kanang maong judge nga nakasuwat sa to 1987 Constitution na appeal ana ang mga judges sa ICC?
21: Ha?
5: Ato ning hubaron, makikang kayo mga tao-taon nga, kwan, mayroon bang pagkasulti nga? Siltin lang yung pagkasulti, murag yung pagkatuog yung ka ba? Nga, kanang judge, kanang kasuwat nga judge, mauna, apilang siya sisi. Kuyawa, oy. O dilit ni mo mapakgang mga higala, makatuos ang uban, mamislid siya. Na, ayaw-ayaw na dong, no? Kay mismo gani ang judicial review under Article 8 sa 1987 Constitution, naklaro nga usaray Supreme Court. Doon ay mga lower courts. Wala i-appeal ang ICC niya. Nga, sako ninyo simple kayo ng sabton, ha? Paghimo niya ng 1987 Constitution, how come nga imong i-insist nga kanang judge nga pasabot niya appeal ang ICC judge nga wala pa may ICC at that time? 1987, unsa ka maguwang sa itong Constitution? Unsa ka maguwang sa itong Constitution as compared to the existence of the ICC? Klaro-klaro lang ba? Para dili ta mahigala masaag ining kalakiha. Bisag sa kung saan lang mga higala mahuna-hunaan, lalo yun niya, ma-justify mahigala nga himuon yung valid mga sukid di paminaw porbina. Timanin niyo mayo, katong naminaw nako. Nagkabahin-bahin tagmaayo, nag-away Pilipino versus Pilipino because of a foreign document. Kita ba mo o ang Russia, may gala nag-away Russian versus Russian just because there is a warrant of arrest issued by ICC against Butinwa. Naghayusa pag ganit sila dahil nga, ni-issue pa hinong sa nag-warrant, kamong taga-ICC, maari mo, kamong dakpo na mo. Ang Israel, gisuhan nag-warrant, may gala of arrest, si Netanyahu. Kita ba mo, Israeli versus Israeli nag-away? Tungkol kayo na i-warrant of arrest, dakpon si Netanyahu niya na iningon nga dili dakpon? Wala. United sila, mahigala. Wala nila i-recognize, dili na. Sovereign country ta, independent country ta, wala'y makadikta na to. Kita ras Pilipinas man na inana. Nga gusto pag yung i-insist, mahigala nga, kanang judge nga nakabutang, diha makagalaan sa 1987 Constitution under Article 3, Section 2, appeal ko ng ICC. My goodness. Alam nga yun, ma-justify mahigala ang kwan. Mabitaw na ako, balikon yun. Gibutangan mahigala og tap-tap, blindfolded ang Lady Justice. Nga nagda mahigala sa timbangan. Aron nga dili sa mo tanaw, kinsay subject. Ah? Kinsay tao nga involved niya na. Kung dili tanawon, ang balaod og unsa yun. Ang buot nga ipasabot mga higala.
2: Not just number one. Simply dominant. Not just number one. Simply dominant.
21: Straight to the point, the attorney Rufiel Fernandez Banyo.
5: Atong tak na alas 7, science na standby sa atong RMN 558 Manila nga musunod na kanon na yun. Mabalik taon yung tataon sa dugang pa mga issues. Kay mudagan raba, atong basihan, Rome Statute. Okay, Rome Statute. Atong mudip dive ta sa Rome Statute. Muligot. Mudagan nga to sa RA 9851. Sundon sa RA 9851, mudagag balik sa Rome Statute. Kaya klarohon ta na yun. Sabay sa mahigala ito, ipadangat o sa ang RMN 558 Manila, musunod na kanon dayon.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
22: Identified to be Montilla of the Osaa and Ledesma of the Osaa and the warning shots made by Agent Francisco of the NBI.
23: Ayon pa kay Nartates, lahat ng bullet hole na nakita ay palabas ng Senado. Sa madaling salita ay nanggaling sa loob ng Senate complex ang mga nagpaputok. Sa makatwid, iginit naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi under attack ang Senado at maituturing itong gun-related incident.
24: Gusto ko pong isa-add na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
23: Isinumite na ng PNP sa DOJ ang general timeline at ang resulta ng kanilang investigasyon para sa mas malaliman pang pagsusuri.
1: Samantala, ang Department of Justice nakakita ng matitibay na ebidensya doon sa Senate gun-related incident. Yun daw po mga posibleng kaso ay pinag-aaralan na. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang si Rajuman Chanel Salazar.
3: Sisimula na ng Department of Justice ang mas malalim na pagsusuri sa timeline at resulta ng paunang investigasyon ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kaugnay sa gun-related incident sa Senado noong May 13. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, nasa panel of prosecutors na ang mga ulat mula sa NBI at PNP para masusing verifikahin ang mga ebidensya, videos at kabuoang pangyayari.
6: Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate, no? The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang.
3: Hindi lamang nakatutok ang DOJ sa insidente noong May 13 at 14 dahil iniutos na rin silipin ng panel ang buong pangyayari mula May 11 hanggang May 14 upang makita ang kabuuang daloy ng mga kaganapan. Sinabi rin ni Vida na may mga natukoy ng posibleng managot pero hindi muna siya magbibigay ng detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon at evaluation ng panel. Gate ng DOJ, mahalagang mapatunayan muna ang lahat ng ebidensya at timeline upang matiyak na katotohanan lamang ang pagbabatay sa paghahain ng mga kaso.
6: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin, no? Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin based on my order is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances which started May 11. So lahat ng timelines na yan from May 11 to May 14. Titingnan ng ating panel. As to the consumer culprit, ayaw ko muna i-preempt, no?
3: Si Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
23: Senador Rafi Tulfo naniniwala ring walang nangyaring pag-atake sa Senado. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
7: Kinatigan ni Senator Rafi Tulfo na walang pag-atake na nangyari sa Senado matapos ang insidente ng barilan sa pagitan ng Office of Sergeant at Arms at mga tauhan ng NBI. Kaugnay na rin ito sa pahayag ni DILG Secretary John Vicremulla na walang atak na nangyari sa Senate batay sa mga ebidensya. Ayon kay Senator Rafi, hindi naman sangkot sa nangyaring gun-related incident ang mga senador at wala ring iniutos si Senate President Alan Peter Cayetano na mag-warning shot ang OSAA. Puna pa ni Tulfo, hindi rin dapat basta-basta nagpapaputok ng baril para sa warning shot at batid ito ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na dating PNP official. Punto na senador, wala sa SOP o Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot lalo na kung may kaguluhan dahil maaaring mag-ricochet ang bala at delikado pa kung may matamaan. Para kay Tulfo, dapat na parehong maparusahan ng OSAA at NBI dahil itong dalawang grupo ang mismong sangkot sa barilan at maimbestigahan ang lahat ng mga sangkot kasama ng PNP at militar na naroroon sa naganap na gulo.
8: Kasi nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon gumagkit yung isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Never na nagkaroon ng kagulong between the minority or the majority. It was just between the Sergeant at Arms na nagpaputok, warning shot daw. Itong isa naman, hindi, nagpaputok din hanggang nagtutukan silang putukan. For me, there was no attack. Kung pag-uusapan natin yung actual na scenario na nangyari, although I wasn't here. That's why I already made my pronouncement. Tama lang yung pag-suspended dun sa taga, yung Sergeant at Arms dito. And then, dapat pati yung taga-NBI na gumante, para dapat silang parusahan.
7: Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RM.
1: Itinanggi naman po nung driver ng National Bureau of Investigation na si Mel Uragon na nagpapatok siya ng baril sa Senado noong Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Ayon kay Uragon, wala naman siyang hawak na anumang armas noong araw ng insidente at ikinagulat pa nga ang resulta ng paraffin test kung saan ay nagpositibo siya sa pulbura o gunpowder. Inutusan lamang daw siyang kuhanin ng isang sling bag sa GSIS compound, ngunit hindi niya ito nahawakan dahil agad siyang hinarang ng mga otoridad. Para naman po kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng sa loob mismo ng Senado nakuha ni Uragon ang gunpowder residue na nakita sa paraffin test. Posible aniyang nalantad lamang ito sa pulbura sa lugar kung saan nagpapatok ang Office of Sergeant at Arms.
9: Possibility, yun din yung sinasabi sa amin ng CIDG, yung paraffin kasi, ang powder nitrate, sa gunpowder, pwedeng matransfer sa'yo pag inawakan ka or napunta ka sa isang lugar na nandun yung gunpowder or kung nagpaputok ka. So, it's not necessarily na nag-positive ka sa gunpowder, nagpaputok ka. Pwedeng meron kang contact. And based on the video na nakita ko, hindi na pa siya kung saan nandun yung usawa at nagpaputok na pa rin. Maraming gunpowders doon sa sa'yo.
1: Ngayon po, pansamantalang nakalaya si Uragon matapos makapagpiansa sa reklamong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Direct Assault.
23: Bilyong pisong halaga ng mga artworks sa GSIS building at posibleng people power dahilan ng deployment ng NBI noong gabi. Nang magkagulo nga sa Senado, kasama natin mula Malacanang, nagbabalik Radyo Man Chanel sa Leza.
3: Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government na hindi para kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang deployment ng 29 na National Bureau of Investigation o NBI agents sa GSIS compound noong gabi ng Senate gun-related incident. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na mismo ang GSIS ang humiling ng seguridad para sa kanilang compound dahil sa pangamba na posibleng paglawak ng kaguluhan at panawagang people power sa paligid ng Senado. Bukod sa seguridad, sinabi ni Rimulya na isa rin sa kinababahalan ng GSIS ang posibilidad na mapinsala ang bilyong pisong halaga ng mga artworks na nakadisplay sa loob ng kanilang gusali kapag nagkaroon ng paglusob o kaguluhan.
24: The bigger worry really was the call for people power and if there were anarchy and it spilled over to the next building. Well, for those of you who have been to GSIS buildings, there are billions of pesos worth of artworks on display and if a mob appeared there and occupied, the damage would have been incalculable towards the GSIS.
3: Ipinaliwanag din ni Rimulya na libo-libong pulis na noon ang nakadeploy sa labas ng Senado, kaya NBI at hindi PNP ang kinuha upang magbantay sa GSIS area. Gate naman ng DILG, walang NBI agents na pumasok sa mismong gusali ng Senado at wala rin konklusyon sa ngayon kung planado o stage ang nangyaring insidente.
24: PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus. In this case, he thought it more prudent that the NBI secure the area according to their capacity. But there is no distinction. We are both law enforcement officials. But the PNP was outside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen. 1,300 policemen already. So as is, we were stretched thin of how many policemen there were. So ang kinuha niya ay NBI.
3: Si DILG Secretary John Vic Rimulya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Sa kaugnay pa rin balita, may mga lead na umano ang NBI, National Bureau of Investigation, sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, marami silang natatanggap na impormasyon pero meron na sila ngayong sinusundang matibay na lead sa lokasyon ng senador. Tumagi naman muna magbigay ng ibang detalye si Matibag pero iginit niya na mas mainam na tanungin pa rin si Senador Robin Padilla na huling nakasama ni Senador de la Rosa.
10: Alin kung nasan talaga, pero in the meantime, which we will suspend yung announcement kung nasan talaga siya. But again, sinabi ko naman yung there's somebody who's a person that should be us. Nauna-wala dapat naman yung si Senator Robin Padilla dahil siya yung hindi kasama.
1: Samantala, kinumpirma rin po ng Philippine National Police na nakitang umalis si De La Rosa sa Senado matapos nga ang insident ng barilan doon noong nakaraang linggo. Sumakay umano si De La Rosa sa isang kulay puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senador Robin Padilla. Base sa CCTV footage na ipinakita sa briefing sa Malacanang, makikitang magkasamang lumabas ng Senado ni De La Rosa at Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14.
22: May 14 at 2:30, about 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Per records inquiry, it is owned by Central Padilla.
1: Si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.
23: Bumalag naman si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa mga patutsada ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi nito matitibag ang Senado. Paglilinaw ni Matibag, wala siyang intensyong tibagin ang Senado. Hindi rin makapaniwala ang opisyal na kinaladkad ng Senate President ang kanyang pangalan at napasabi na lang na hindi naman tungkol kay Cayetano ang lahat ng bagay.
11: Wala naman intensyon ng NBR or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. It is an institution recognized since time immemorial, recognized by the 1987 Constitution. Bakit naman natin titibagin? We are there to promote law and order. Talagang yung pangalan ko sinama pa eh, no? Sa sabi niya, no? No, but the thing is, it's not all about him. It's about law and order. It's about promoting the law.
23: Una nang sinabi ni Cayetano na dapat mag-resign na si Matibag dahil sa panggugulo ng NBI sa Senado.
12: Kayo pumasok dito, kayo na Maril eh. Tapos kami pag-resign ninyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing ano, take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado.
23: Julit-julit. Pero para kay Matibag, nararapat ding suspindihin si Cayetano dahil may responsibilidad ito sa unang nagpaputok ng baril, si Suspended Sergeant at Arms, Mau Aplaska.
11: Unang-unang susubukin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil kung may responsibility na si Sergeant at Arms, at in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari.
23: Yan po ang palitan ng mga pahayag ni na Senate President Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag.
1: Sa ibang balita naman po tayo, kakulangan sa maayos na flood control system ang isa sa mga nakikitang rason sa malawak ang pagbaha dyan sa Davao City. Dito pong Lunes ng gabi, nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang lugar sa Davao dahil sa walang tigil na pag-ulan doon, dulot ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Ay kay Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sa gitna ng mga isyu sa flood control, dapat pa rin tutukan ang paggawa ng mga proyekto para maiwasan ang mga pagbaha. Dagdag pa ni Dayanghirang, posibleng abutin pa ng isang linggo bago tuloy ang bumalik sa normal ang sitwasyon sa lugar.
13: Lahat 12 barangays of Davao City was affected. The last time we had that was 2011, maraming namatay. The same river, yung Matina River o yan, that cuts across 4 barangays, nangyari na naman ngayon, ibig sabihin, hindi naasikaso yung supposed to be flood control. Dapat in 15 years, nakompleto na sana. O improvement pa, pumasok na ulit yung tubig. So ibig sabihin, kung may improvement man, hindi sapat.
1: Sa ulat po ng OCD, isa na ang kumpirmadong nasawi matapos itong makuryente sa kasagsagan ng baha sa Barangay Buhangin, Davao City. Sa datos din ng OCD, mahigit 350 pamilya ang inilikas at nasa evacuation center ngayon o katumbas ng mahigit 1,400 na individual.
23: Sakong ni nabalita, mahigit 100 sako ng bigas ang nasira dahil sa pagbaha sa Davao City. Babalita si Radyoman Gretchen Igot ng RMN Davao.
14: Problemado ngayon ang may-ari ng Pawix Junk Shop at Grocery Store sa Matina, Pangi, Davao City dahil sa pagkasira ng kanilang mga panindang grocery dulot ng pagbaha at pagkakasira.

0: pesos ang kanilang naging pinsala dahil sa malakas na pagbaha. Sa panayam ng DXDC Araman Davao sa may-ari, nagising na lamang sila na malakas na ang baha sa kanilang tindahan at malaki ang naitalang pinsala sa kanilang grocery, kabilang ang mahigit 100 sako ng bigas, habang halos matangay naman ang laman ng kanilang junk shop at hindi nakaligtas sa baha at tinagay rin ang truck at isang motorsiklo. Dagdag pa niya, mabuti na lamang at natulungan sila ng mga tao upang makatawid. Dahil sa malakas na pagbaha, nailigtas din nila ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit aminado silang hindi pa nila alam kung paano muling makakabangon mula sa naturang trahedya. Kasama mo sa DXDC Araman Davao, Rajman Gretchel Igot, Tata Araman.
1: Disaster Response Unit ng PNP is inilalim sa alert status dahil nga po sa naranasang pagbaha dulot ng malakas na ulan sa Luzon at saka Mindanao. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
2: Isinailalim ng Philippine National Police alert status ang lahat ng unit nito matapos ang ulat na may mga pagbaha sa ilang lugar sa Luzon at Mindanao na nakaranas ng tuloy-tuloy na malakas na pag-uulan, kung saan inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na agad i-activate ang mga disaster response teams ng lahat ng regional at local police units. Nabatid nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Quezon City itong mga nakaraang araw dahil sa madalas na pag-uulan sa kabila na pag-ilinaw ng pag-asa na hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-ulan sa bansa. Naiulat din ang pagbaha sa Davao City noong Lunes na umaga, dahilan para mag-utos ang mga lokal na opisyal na sapilitang paglikas sa mga pamilya sa barangay Matina Pangi habang patuloy na tumataas ang level ng tubig sa mga mababang lugar. Sa ngayon, patuloy pakikipag-unayan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa pagtukoy sa mga lugar na high risk na maaring mga ilangan na maagang paglikas. Nagpaalala naman si Nartates sa publiko na maging alerto at laging makinig sa mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak Armin.
3: Abangan sa aming pagbabalik, pulis natagpo ang patay at may tama ng bala sa ulo sa Bacolod City.
1: Tungkulin ng bawat miyembro ng House Prosecution Team, inilatag na.
4: RMN Network News.
5: Mayubundag Pilipinas sa idupos.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa Paihi Modus.
10: Impeachment complaint.
11: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
8: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
4: RMN Network News.
3: Itatakda ng pamahalaan sa 53 pesos ang suggested retail price o SRP sa kada kilo ng local rice sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, napagkasunduan nila ang presyo sa pakikipagpulong sa rice industry stakeholder kung saan binalansi umano ang kita ng mga magsasaka at budget ng mga consumer. Subalit paglilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., gabay lamang ito sa mga mamimili at hindi ito price ceiling na obligadong sundin ng mga tindero-tindera. Nakatakda namang ilabas ang kautusan hinggil sa local rice SRP.

0: sa mga susunod na araw. Kahapon sinuyod ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry at PNP, ang ilang mga palengke sa lungsod ng Maynila kung saan natuklas ang hindi sumusunod ang ilang mga tindahan dun sa 50 pesos na price ceiling sa kada kilo naman ng imported na bigas. Bagamat binigyan lamang ng warning o babala, iginit naman ng ilang mga tindera na malaki ang kuha nila sa imported rice. Kaya kung ipatutupad nila ang price ceiling, sila naman ang malulugi.
1: Mga magsasaka sa Cordillera, nananawagan sa import freeze sa gulay. Kasama natin sa balitang ito si Idol J.Ann Calis ng IFM Baguio.
2: Nananawagan ang mga magsasaka at agricultural advocates sa Cordillera sa pamahalaan na pansamantalang itingkil ang pag-aangkat ng mga gulay at magpatupad ng reforma upang matugunan ang pagbagsak ng presyo ng gulay sa rehiyon. Sa protesta sa Malcolm Square sa Baguio City, iginiit ng mga grupo na pinapahirapan ng mababang farm gate prices, smuggling at importasyon ang mga magsasaka. Anila, sa kabila ng oversupply at mababang presyo, tuloy pa rin umano ang planong pag-aangkat ng gulay ng Department of Agriculture. Culture, kabilang sa kanilang panukalang import moratorium, crop forecasting system, national program para sa highland vegetables at cold chain hubs upang mabawasan ang pagkasira ng mga ani. Samantala, nagsagawa rin ng prayer vigil ang mga porter, retailer at residente sa La Trinidad Vegetable Trading Post laban sa planong pag-aangkat ng carrots mula Abril hanggang Hulyo ngayong taon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.Ann Calis, Batak, RMN.
0: RMN Police Report. Sa iba pang mga balita, sa Bacolod City, isang pulis ang patay na nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay. Merong tama ng bala sa ulo. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Wala ng buhay na matagpuan ng kanyang anak sa loob ng silid ng kanilang tahanan sa barangay Hinobanan nitong lungsod. Si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, 56 anyos, at head ng City Administrative and Resources Management Unit ng Bacolod City Police Office. Batay sa inisyaling investigasyon, natagpuan si Vargas sa sahig na duguan at wala ng buhay dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo habang na-recover naman ang kanyang caliber 45 malapit sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang anak, nakausap pa nito ang kanyang ama bago ito pumasok sa kanilang silid para matulog, pero pagkaumagahan nagtaka siya na nadoon pa rin ang motorsiklo na kanyang ama, kaya pinasok niya ito sa silid at doon na niya nakita ang ama na nawala ng buhay. Sa ngayon, hinihintay pa ng pamilya at Bacolod City Police Office ang investigasyon ng scene of the crime authorities kung self-inflicted o may foul play sa nangyari. Nagpahayag naman ng kanungkutan at pagdalamhati ang kuwerpo ng Bacolod City Police Office sa nangyari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Mark Albert Hiner.
1: Multicam at van na may sakay ng mga atleta sa palarong pambansa. Naku, naggasalpukan daw dyan sa Prosperidad, Agusan del Sur. Kasama natin sa balita si Rajman Prince de las Marias ng Armen Butuan.
4: Sugatan ang ilang mga atleta sa palarong pambansa 2026 na sakay sa isang multicab at tourist van. Matapos ito magsalpukan sa Prosperidad, Agusan del Sur, basag ang harap na bahagi ng multicab na hinair ng Mimaropa Region para magsilbing sasakyan ng mga delegado galing sa kanilang designated quarters sa Prosperidad National High School, papunta at pabalik sa mga playing venues, habang ang nasabing tourist van naman na may kargang atleta galing sa NCR na sinundo sa Bangkase Airport, Butuan City. Ngunit pagdating sa Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur, ay bigla nagkasalpukan ang dalawang sasakyan, habang agad namang dinala sa D.O. Plasta Memorial Hospital ang mga atleta na nangangailangan ng atensyong medikal. Sa panayam ng Armin Butuan sa Prosperidad Municipal Police Station, ay ligtas ra at walang natamong sugat sa katawan ang mga atleta sa NCR. Sakay ng van habang nagtamo naman ng mga minor injuries ang mga atletang sakay ng multicab na taga Mimaropa Region, habang ligtas naman karating sa kanilang mga billeting quarters ang mga delegado galing sa iba't ibang rehiyon. Mainit rin silang sinalubong ng provincial government ng Agusan del Sur sa pangunguna ni Governor Santiago Ocaña Jr., habang ikinatuwa naman ang mga delegado ang mga paghahanda ng probinsya, lalo na sa kanilang mga pangunahing pangangailangan mula sa tulugan, snacks, tubig, hygiene kits, at nakapuli air condition na rin ang kanilang mga billeting quarters para hindi mainitan at makapagpahinga ng maayos ang mga delegado sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak Armin!
0: Hanggang sa Biyernes na lamang po ng gabi ang service contracting program ng pamahalaan para sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito yung programang babayaran ng pamahalaan ng 30 hanggang 100 pesos ang bawat kilometrong babagtasin. Depende sa uri ng sasakyan. Kapalit naman ito ang 20% na discount sa lahat ng mga regular na pasahero at kabuang 40% na discount sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Sa kabila nito, inanunsyo ng LTFRB ang nationwide implementation ng fuel discount program. Sa ilalim nito, makikinabang ang mga PUV operator at driver ng 10 pisong discount sa bawat litro ng petrolyo kapag nagpakarga sa mga participating gas station at meron naman itong lingguhang limit na 150 liters. Makikinabang dito ang mahigit 141,000 units ng pampublikong sasakyan na naka-upload sa fuel discount subsidy program. Batay sa datos ng Department of Energy, nasa 939 na mga gasolinahan ang lumahok para sa programang ito, kung saan 616 dito ay nasa Luzon, 172 sa Visayas, 150 naman sa Mindanao.
1: Ang pamahalaan may karagdagang tulong sa mga PUV at UV Express driver na bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, yung Uplift Program. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
5: RMN Live Report.
6: Inalawak pa ng pamahalaan ang kanilang ibibigay na tulong sa mga kwalipikadong public utility jeepney at sa UV Express drivers. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garina, ito'y bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan. Sa ilalim din ng Fuel Subsidy Program, may matatanggap na 1,500 pesos ang bawat PUV kada linggo sa loob ng 3 buwan. Una rito, pinalawak ng pamahalaan ang 10 pesos per liter fuel subsidy program sa pamamagitan ng pag-obliga sa lahat ng liquid fuel retail outlets sa buong bansa na sumali sa programa. Sa lahat ng operational fuel stations, mayroon ng sumaling 616 stations sa Luzon, 173 sa Visayas at 150 stations sa Mindanao o kabuang 938 stations sa buong kapuluan. Samantala, nais ngayon ng ilang super ng jeep na palawigin pa ng LTFRB ang Land-Based Service Contracting Program. Sinabi ni Jonathan na Pasuelo at Claudine Primo, pagamat sakto lamang ang kita sa pagsali dito, ay nais rin nilang makatulong sa mga commuter.
7: Pwede naman kung ako sasali naman kung sakasakali kasi maganda naman ang programa nila sana. Nakakatulong sila, nakakatulong sa amin. Lalo na sa diesel, nakaka-discount din namin ng 10 piso. Ayan, di ba? Per liter. Yung naka-registered lang. Pero kung hindi, wala.
8: Ano ba yung
7: Jonathan Pasuelo po.
9: Okay lang naman po sa akin. Para makatulong din sa driver. Okay naman po eh. Ano rin, nakaka-survive din. Nakaka-survive pa rin.
6: Land-Based Service Contracting Program ayon sa LTFRB ay magtatapos na bukas. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Ulep Tataka, RMN.
5: RMN Network News.
0: Lansyado na ang tungkulin ng 11 miyembro ng House Prosecution Team para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Public Prosecutor Batangas Representative Jervy Luistro, hinati ang 4 na articles sa mga prosecutor at itatalaga sa hanggang 2 articles. 9 na prosecutors kabilang na si Luistro ang hahawak sa Article 1, kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Parehong bilang din ng prosecutors na pangungunahan ni Representative Terry Ridon ang itinalaga sa Article 2 na tumatalakay naman sa unexplained wealth at issue sa SALN. Pamumunuan naman ni Representative Joel Chua ang Article 3 na nakatuon sa bribery charges, habang pangungunahan ni Representative Lawrence Defensor ang Article 4 na tungkol sa stabilization. Itinalaga naman si Representative Rene Co at Representative Zia Alonto Adyong bilang House Trial Spokesperson. Una nang sinabi ni Ridon na handa na ang prosecution team para sa paglilitis at walang at tiwala sa mga taong o mga tatayong presiding judge sa impeachment. Posible ring simulan na sa kalagitnaan ng Hunyo ang trial proper.
10: May limang araw pa ho para magbigay ng reply, no? Yung pong prosecution na panel. Pagkatapos, magkakaroon po ng pre-trial. Yung pre-trial po, dyan po pag-desisyonan ng pong mga partido kung alin ho yung mga hindi na ho kailangan ipatunayan sa trial. Yung ina-admit na ho nilang mga ebidensya at dokumento. Doon din syempre pag ilalatag, alin doon sa mga ebidensya, yung kailangan din hong patunayan at ipisinta pa sa trial proper. No? So yan, magkakaroon po ng discussion po doon. And then, siguro isang araw, dalawang araw po yung pre-trial. Pero ang expectation natin dito, by around mga middle of June, nasa trial proper na po tayo.
0: Si Congressman Terry Ridon sa panayam ng RMN.
1: Hindi naman natitinag ang House Prosecution Panel sa posibleng epekto ng kanilang pag-uusig kay Vice President Sara Duterte sa kandidatura nila sa 2028 elections. Ayon kay Representative Isabel Maria Zamora, nasa ikalawang termino bilang San Juan City Representative, hindi sila nababahala sa epekto nito sa kanilang political career. Ginagawa lamang daw nila ang tungkulin bilang prosecutors ng House at kongresista alinsunod sa konstitusyon.
11: Hindi po kami nababahala. We are fulfilling our constitutional duty as House prosecutors, as congressmen, as representatives of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po, naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence.
1: Sinigundahan din ito ng iba pang miyembro ng House Prosecution Panel.
12: This is not a question of gusto ba namin o ayaw namin. No. This is a duty, and therefore we have no choice but to push forward.
13: This duty is bigger than all of us. This duty is enshrined and mandated by no less than the Constitution and actually imposed by the Filipino people. So this is bigger than any one of us, and this is bigger and far more primordial than any personal or political concerns.
14: Kung may taga Iloilo na hindi pabor sa impeachment at hindi pabor na naging prosecutor ako sa impeachment na ito, paglilingkuran ko pa rin sila habang congressman nila ako, magkasundo man kami o hindi sa impeachment na ito.
1: Yan po pahayag ng ilang miyembro ng House Prosecution Team.
0: Iba pang mga balita, itinaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China Coast Guard na naglalayag sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa PCG, namataan ang presensya ng CCG Vessel 4305 sa layong 48 nautical miles kanluran ng Pandakit, Zambales. Nang makumpirma ito, nagkasanang ng radio challenge ang BRP Cape San Agustin sa barko ng China, pero naging tahimik at ayaw sumagot ng mga tripulante ng CCG sa hamon. Dahil dito nagpadala ng aerial at surface assets ang PCG para itaboy ang barko ng China. Ginit ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, matatag ang paninindigan nilang depensa ng soberanya ng Pilipinas at ang jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Samantala, tinabla naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang mga paratang ng China na hina-hype nito ang China threat o pinapalala, pinapalaki. Sinabi ni Tariela na hindi kailangang sabihan pa ang mga Pilipino sa mga banta ng China dahil nagpapatuloy naman ang pangaharas at illegal na presensya ng nasabing bansa sa West Philippine Sea.
1: Probinsya tayo, ama na nakuhanan ng video ng pagmamalupit sa kanyang anak, arestado dyan sa Bacolod City. Kasama po natin sa balita, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: RMN Police Report.
3: Inaristo ng mga otoridad ang isang ama na nakuna ng video na nagmamalupit sa kanyang minor de edad anak na babae sa Bacolod Public Plaza. Kita sa video na kuha ng isang netizen ang ilang beses na paghampas ng ama ng hawak na kahoy sa kanyang anak hanggang ito ang napaupo. Kagad naman na pinunta arestahan ng mga pulis ng Bacolod City Police Station 1 ang ama sa kanilang bahay sa isang barangay sa Bacolod at umamin sa kanyang ginawa. Sa ngayon, nakadetine na ang ama sa Police Station 1 at harap sa mga kakulang kaso habang nasa pangangalaga na ng Department of Social Services ang bata. Pinasalamatan naman ni Bacolod Mayor Greg Sataya ang Bacolod City Police Office at DSSD sa mga mabilis na pagtugon sa mga kaso ng pag-abuso sa mga bata. Ayon sa kanya, ano pang dahilan, walang rason para saktan ang walang kalaban-laban na bata. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Ramin!
0: Yung content creator na si Aura Brigela, pinalagan po ang isang professor na nag-comment ng anyay transphobic remarks sa kanyang post. Sama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
15: Pinalagan ng aktres at content creator na si Aura Brigela ang isang faculty member ng Universidad de Manila na nagbitiw ng transphobic remarks sa isa niyang social media post. Sa naturang post, nagbahagi ng mga larawan si Aura sa kanyang recent beach trip sa Zambales kung saan makikita ang nakakabastos na comment ng naturang profesor. Kahapon, formal na naghain ng reklamo sa Youth Development and Welfare Bureau ng Manila LGU si Aura laban sa naturang profesor dahil sa umano'y pambabastos nito sa kanya. Ayon kay Aura, walang estudyante ang dapat na mapahiya at mabastos ng isang institusyon na dapat anya'y safe space ng pagkatuto. Hindi rin daw dapat ninonormalize ang ganitong uri ng ugali, lalo na ng mga taong dapat na gumagabay, nagtuturo at pumaprotekta sa mga mag-aaral. Giit pa ni Aura, ang ginawa niyang hakbang ay hindi isang uri ng drama, ngunit pagtindig sa kanyang sarili at dignidad, maging sa iba pang walang kakayahang bumoses at protektahan ang kanilang sarili. Samantala, sa hiwalay na pahayag ay nagbigay ng suporta ang Universidad de Manila sa aktres at tiniyak na iimbestigahan ang issue alinsunod sa kanilang polisiya. Hindi rin daw nila kukonsintihin ng kahit anong uri ng diskriminasyon na makakasira sa sino man. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
1: Ako naman ho yung professor ng bayan si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
16: Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
16: RMN News. Diretso palitang Metro Cebu. Headlines
18: sa ato mga balitang lokal. Binaliw landfill sa Dakbayan sa Sugbo giingon nga mahimo nang labayan sa mga basura dinhi sa Dakbayan. Samtang usa ka inahan, may warning sa mga ginikanan o guban pag magaligo sa dagat din sa Lawiz, lungsod sa Argao nga mag-amping, gumikan sa mga presensya sa gagmay nga mga jellyfish o mga bukya sa kadagatan. Kini ang headlines sa ato mga balita.
16: RMN News. Diretso palitang Metro Cebu. Headlines.
19: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Bag

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
3: Wow, Mama! You know I love the all-new Protex soap.
4: Pito, Mama!
2: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako po, love na mo ang all-new Protex soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
4: Papa!
2: Makabaho nga germs! Pag all-new Protex soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
6: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
8: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
9: When you love, you caress.
10: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: Bag

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At oras karon alas 7:50 na. Ugaro sa retali na sa ato mga balita, binali yung landfill sa Dakbay sa Subo, giingon na mahimo ng labayan sa mga basura sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
5: TYHP, Tatak. RMN Report.
6: Mahimo ng kalabayan sa mga basura sa Dakbay Sugbo ang binalo landfill sa syudad. Kinibayo na sultan engineer John Paul Glaske ang labaw sa Department of Public Services kung DPS ng resources na isutang pasyalidad uban sa Solid Waste Crisis Task Force na gihulman ni Mayor Nestor Archival. Ang task force magisagunan sa mayor nga mo siguro nga haom ng labayan ang binalo landfill human pasyalidad in ito maging buwan sa Enero. Kinidahan ni Dahilan ng tipon og ang mga basura ini kani kalasog 37 ka kribuhi og niangol sa line 37 ka individual. Mato ni Glaske, ngayon ang i-finalize ang ilang report alas pagdusot ni Nigeto sa buhatan sa mayor.
7: I-finalize na mo ang mga paperwork, sir, niya mo report na ni mayor.
6: So pwede na itong kalabay dito?
7: Pwede na itong kalabay dito, sir. Amo lang ikuan, kisigurado ang mga papilis lang yun.
6: Si John Paul Glaske, sa nasaran, ang binaliw landfill, ibalik na sa operasyon ni Nigeto Meking Buwan, human magkakuha pagtugot ni sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR7. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP. Tatak RMN.
5: Radyo mo nationwide.
8: DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, arumalikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
10: Sa gunso ng OT, ay buhi.
11: Kaya pa na ako.
10: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
12: Kaya pa na ako.
10: Patong-patong ang projects, sige lang.
12: Kaya pa na ako.
10: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
13: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Basta na ay hilanat,
15: dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik, Ibiogesic.
16: Alagang Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events ug uban pa. Kaya naman ato basta walay istorbo sama sa ubo nga samukan kanang non-stop ug dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi ug ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: At oras karon alas 7:50, shati na. Dugan pa nato nga balita. Ato paminawon karon ang report sa kapulisan gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kapin sa 10.6 milyones ka pesos gabanur sa ilegal nga druga sa nasakpit sa Police Regional Office 7 sulod sa unom kaadlaw nga anti-criminality operations gikan Mayo 10 14 16 2026 nga misang putusab sa pagkasikop sa 471 ka mga suspitsado sa tibok Central Visayas sa datos sa ipaybaw sa PRO 7 maabot sa 214 ka mga drug suspects sa ginagaragadakpan ug pagkasakpit sa 1,565.91 gramos nga gituang shabu nga doon standard drug price nga 10,648,188 atol sa sunod-sunod nga anti-illegal drug operations region-wide samtang sila nga pagingusog sa manhunt operation batok neto nga mga wanted persons kado ni mga pending warrant of arrest gikan sa kurte. Nakasikop sila og 109 ka mga pinangita sa balaod. Nakita nini ang 20 ka mga tao nga giila nga mga most wanted persons. 89 ang ordinary nga wanted persons. Ang mga most wanted person mao'y priority target sa kapulisan. Suba sa gibugaton sa mga kaso nga ginamigitan nini sama sa balik-balik na krimen nga nahimo o kaso nga naglambigit sa dagkong krimen sama sa hinus o high-impact crimes. Ang Piero sabi ni Mipalambo pa sa laga kampanya batok loose firearms nga may resulta sa pagkasikop sa 26 ka mga suspitsado o pagkasakmit sa 53 ka mga lain-lain kalibre sa armas o sa kagranada o 100 ka mga bala. Samtang upat ang voluntaryo nga gitahan o nasakmit atol sa ipatuman nga oplan katok. Yung kini ang inisiyatiba sa kapulisan nga wahagon katuga mga tag-iya o mga armas nga wala marinyo ang papeles kakasamtangan ng una kini nga isurrender pinagi sa police visitation sa kampanya batok illegal gambling. Ang kapulisan nakasikop og 122 ka mga sugarol og pagkasakmit sa 20,442 pesos nga kwarta gikan sa sugal sama sa illegal numbers game. Si acting regional director Arnold Aman sa PRO 7 midayeg sa mga sakop og sa mga operating units sa walay hunong nga kampanya batok krimen aron magpabilin nga luwas og malinawon ang tibok Central Visayas. Gimanduan usab ni Aban ang tanang unit sa kapulisan sa Region City nga palig-unon pa ang ilang kapagpatuman sa Safer Cities Initiative sa Department of Interior and Local Government kundi ALG diin ang tumong nini mao ang palambuon ng public safety, crime prevention o community security sa tibok Pilipinas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 in Radyo Man Arbus Mantri YHP, Tata Karemen.
3: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Atong balita sa sports, siyatud karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama kay Edward Ligas, linya na to ron. Kasama kay Edward, maing buntag.
7: Mayong buntag kasamang kayan, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Nakauna na ang San Antonio Spurs sa ilang best of seven game tali sa defending champion sa NBA nga Oklahoma Thunder, no? Kagahapon sa game 1, ang Spurs kanunay yun naglabaw gikan sa first quarter, paingon sa pagkahuman sa first half. Apan sa third quarter, nakabawi po ang OKC, apan gibawi ra sa bubalik sa Spurs, og dikit na kaayo ang maong duwa, no? Midaog yun ang Spurs pinagi sa double overtime, no? Inana ka dikit ang maong duwa. ang wagyod kapugi nila no ang pambato sa sports nga si Victor Wembanyama nga diin na mi tali kinig 41 puntos 24 ka rebound og 5 ka block samtang si Dylan Harper ang point guard mipuno mitampo sa bug 24 ka puntos 24 puntos 11 rebounds ug 6 ka assist samtang si Stephen Castle mi tampo og 17 na 17 puntos ug 11 ka assist no ang naparot nga Thunder gipanguluan kini ni Alex Caruso pinaagi sa 31 puntos sa 2 ka steal ug 2 ka blocks ni tampo usab si Jalen Williams 26 puntos 7 ka rebounds ang ilang pambato nga kanunay gyud maguna sa scoring no og kasamtangan nga MVP nga si Shai Gilgeous Alexander ni tampo lang kini og 24 puntos 3 ka rebounds ug 12 ka assist tungod sa hugot nga depensa no nga gihimo kaniya sa Spurs bisan pa man og iyang nakuha no ang back-to-back nga MVP sa NBA si Alexander kagahapon naglisod gyud no alos gimila-mila ang iyang opensa samtang grabe nakadepensa no ang Spurs diha kaniya og naparot gyud sila didto mismo sa ilang kaugalingong tugkaran di lang sabi di lang pud bag-o alang sa Spurs tungod sa regular season kaupat nila gipildi ang Thunder og kausa lamang sila napildi sa Thunder ang game to adto gihapon paghimuon sa tugkaran sa Thunder ang game 3 adto na mo transfer kini dito sa